Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan pa rin sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, and of course, sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas pa rin sa inyong mga search bar. Sa po kayo mga kababayan, ano, isang malungkot pong balita. Around mahigit 20 na po yung mga total casualties na naitala. Ito po sa nagdaang bagyong si Luis, si Maymay at yung Habagat. Ayun po sa ipinaulat ng ating Philippine National Police. Ayun po ay nagpapaabot ng pakikiramay sa ating mga kababayan na naulila po ng ating mga kababayan na naging bahagi po ng casualties. Ano? Sa mga ganito pong pagkakataon, mas lalong tumitindi yung clamor ng ating mga kababayan doon sa pagpapanagot, doon sa mga tao na involved sa flood control anomaly. Ito ay in-expose ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Apat lang po, mga kababayan, kasi the way I see it, itong mga taong ito, na dapat naging bahagi ng mga casualties. Had it only been nagawa lang, ano po, yung mga flood control projects as specified, ano po, as intended. Sabihin kung paano siya dinisenyo at kung paano siya dapat nagtatrabaho o nagpe-perform, yun sana. Yun po sana, mga kababayan, ang dapat

0: sa atin pong bansa. Sana magkaroon ng konsensya yung mga taong involved dito. Bagamat, oo, nakikinabang kayo, nagkakamal kayo ng milyon-milyon, bilyong-bilyong pisong halaga ng inyong kinukurakot. Ikapalit niyan, yung buhay ng ating mga kababayan.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, dakuha naman natin ang mga ulat ng ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Ilang mambabatas, pinuna ang asal ng defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa 15th araw ng paglilitis sa Senado. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Kapwa binatikos ni House Prosecutor at Bicolsaro Partidist Representative Terry Lidon at Akbayan Partidist Representative Percy Sendanya ang naging inasal at mga pahayag ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Christine Ferrer sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Ginawa ng mga mambabatas ang pahayag sa mainit na sagutan sa impeachment court ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at ni Attorney Ferrer. Sinabi ni Ridon na tila may anger issues ang depensa matapos itahin ang pagsigaw di umano ni Ferrer sa witness sa katunggaliang abogado at maging sa presiding officer na si Senator Cheese Escudero. Ayon kay Ridon, senyalis ito na mahinang argumento ng depensa. Tinawag naman ni Representative Percy Sendanya na shameless ang naging pahayag ni Ferrer na pinapayagan ang mga misleading questions sa cross-examinations. Binigyan din ni Sendanya ang naturang gawi ay hindi lamang upisapin ng strategy, kundi pagpapakita ng tunay na karakter ng opisina ni VP Sara, kung saan kapag hindi pabor ang katotohanan, ang solusyon ay linlangin ang taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Bagal na proseso sa pag-abropa ng mga gamot, pinasisiyasat sa kamara. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si House Committee ang Senior Citizens Chairperson Milagros Aquino magsaysay sa kamara na gamitin ang oversight function nito para imbestigahan ang mabagal na proseso sa pag-aproma ng mga gamot ng Health Technology Assessment Council at Food and Drug Administration. Sa kanyang privileged speech, sinabi ng magsaysay na umaabot umano sa halos 10 taon ng proseso bago maaprubahan ang ilang gamot at maisama sa Philippine National Formulary. Anya, nakakaapekto ito sa presyo at access ng publiko sa mga gamot, partikular para sa diabetes, chronic kidney disease, cancer at iba pang malubhang sakit. Ayon kay magsaysay, nasa 85% ng gastusin sa gamot sa Pilipinas ay out of pocket. Kinwestiyon din niya kung bakit hindi agad naaprubahan ang mga gamot na pasado na sa globally accepted clinical practice guidelines at listahan ng World Health Organization. Bagamat suportado niya yung mahigpit na safety requirements para sa mga bagong gamot, iginit niya hindi dapat maging dagdag na pabigat ang proseso sa mataas ng presyo ng mga ito. Diin pa ni magsaysay na kailangan tugunan ng backlog dahil hindi lamang ito usapin ng kalusugan kundi isang moral responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Senador Bongo at Senador Robin Padilla ay tinanggi ang pagkakasangkot sa irregularidad sa DPWH project lists. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Itinanggi ni Senator Christopher Bongo at Senator Robin Padilla na may kinalaman sila sa anumang irregularidad matapos silang pangalanan ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang dalawa sa mga senador na umano'y nagsumite ng priority project list sa ahensya. Sa kanyang manifestation sa Senado, sinabi ni Go na mahirap magbigay ng reaksyon sa testimonya ni Bunoan dahil hindi malinaw ang pinagbabatayan at motibo nito. Gate niya, wala siyang ipinadalang listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ipinaliwanag ng senador na normal lang ang koordinasyon ng legislatura at ehekutibo, lalo na sa pag-follow up ng mga proyektong hindi pa natatapos o hindi pa napopondohan. Anya, ito. Bahagi ito ng oversight function ng mga senador at kanilang tungkulin na tugunan ng mga hinaing na mga kanilang mga nasa

0: Kasakupan. Sinabi ni Nigo na marami sa kanilang mga proyekto ang nakalagay sa FLR o for later release kaya hindi pa na ipapatupad sa kabila ng mga amendment na ginawa sa budget. Samantala, tinawag naman ni Padilla na ironic na sila Nigo na anya'y kabilang sa mga less privileged senators ang nabanggit sa testimonya. Ayon kay Padilla, nasa oposisyon sila kaya maging sila ay nahihirapang makakuha ng pondo para sa kanilang mga proyekto. Gayunpaman, kapwa sinabi ni Nigo at Padilla na dapat mabasa ang katotohanan at mapanagot ang sinumang responsable sa flood control scandal anuman ang kulay o partido. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Commission on Elections, wala pang naitatalang karahasan bunsod ng BARM elections. And sana magtuloy-tuloy niyan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Walang naitalang suspected o validated election-related incident sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections mula July 16 hanggang Agosto 12 ayon sa pinagsamang monitoring report ng Commission on Elections at Philippine National Police. Wala ring naitalang marahas o yung hindi marahas na insidenteng may kaugnayan sa halalan. Samantala, 12 paglabag naman sa gun ban ang naitala habang 17 sibilyan ang arestado. Umabot naman sa 23 armas ang nakumpiska kabilang ang 5 paglabag sa iba't ibang ordinansa. Kabilang din ang 9 na small arms, 9 na light weapons at 5 pampasabog bukod pa sa 100 bala. Nakapagsagawa rin ng mga otoridad ng 18,457 COMELEC checkpoints sa BARM mula nang simulan ang monitoring period. Matatandang nakatakdang isagawa ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Binganim na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Kung nanonood po kayo kahapon, no, nung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayun nga rin, sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes, mukha nang nagkakainita na naman ang depensa at ang prosekusyon. Ay, nagbunsod ng isang kataga, not kataga, but this is a statement from the defense. And this is non-verbatim, mga kababayan. Ibig sabihin, ito po ayon lang sa ating pagkaintindi at dun sa nasabing konteksto, pwede raw magtanong ng misleading questions ang defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Yung mga kababayan, hindi po pwede yun, no? Hindi ka po pwedeng magtanong ng misleading questions, especially in open court. No, kahit mapa-impeachment man yan, mapa-criminal case o anumang naturalesa ng inyong kaso, mga misleading questions only serves to diminish, o ibig sabihin para mabawasan yung kredibilidad ng tao, ng witness na nagsasabi. Kasi maliligaw, malilihis po yung ating yung pinag-uusapan. Ano, that does not help to expedite. Ibig sabihin, hindi bibilis eh. Lalo tayong tatagal. Kasi, una, the witness could potentially perjure himself or herself kung under oath siya. Pag medyo nalilihis na yung tanong. Another note, that's not the most judicious use of their time. Sabihin, hindi yun ano eh. Hindi siya magandang ideya kung ang pag-uusapan yung haba ng proseso. Kung matatagalan ang pagdinig sa kaso, huwag na nating mas patagalin pa. This also the defense. Sabi ni defense counsel, Attorney Michael Poa, baka style lang daw ni Attorney Ferrer yun. Well, totoo naman, may mga times na may sariling diskarte, no? Medyo minsan may mga abogadong aggressive, may mga abogadong passive. nakikita naman po natin, no, pag pinapanood natin yung impeachment trial o kung nakakapanood tayo, no, ng court session, for example, pagdinig sa iba't ibang mga kaso, especially those from the legal practice, there is a clear distinction, mga kababayan. Ibig sabihin, kita mo naman eh, kung ang tanong ay misleading, say matter of common sense. Ano, ika nga. Para doon sa style lang ng abogado yung pagtatanong. You're not discrediting a good member of the bar, your good standing, Attorney Ferrer. But siguro, ano, the Honorable Counsel, siguro she misspoke. I'm not lawyering for her, ano ha. Pero ano kasi, this is very elementary, higa nga. Basic po ito, na hindi ka dapat nagtatanong ng misleading questions. Every lawyer knows that. Kahit yung mga nag-aaral po ng abogasiya ay alam, no? That is against the rules. Siguro, ano, let's give, to be fair, let's give her the chance to explain. Let's give her the chance, no, to redeem herself. Kasi medyo wild yung reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan. Ano, may nagiging memes pa nga tayo nakikita. But still mga kababayan eh, hindi ho yun tama ha, wag ho kayo pagpapaligaw. Awalong misleading questions. Lang po tayo sa totoo. Eh syempre kahit naman na kahit saan po tayo papanig, whether the defense or the prosecution, counsel ah, yung mga counsels na pinag-uusapan po natin dito. Siyempre, doon pa rin tayo sa kung ano yung nakasulat sa ating mga batas, kung ano po yung nakasulat sa ating rules, at kung ano yung totoo. Ang oras po natin, 21 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Podcast.
7: Di papahuli
8: sa mahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, tapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pabigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
22: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
26: Alamampot limang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bangon Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, mga karagdagang pang mga balita mula naman sa ating mga network stations sa iba't ibang mga lalawigan sa atin pong bansa. Higit 148 milyong pisong halaga sa agriculture open higit 148 milyong pisong halagang pinsala sa agrikultural sa Ilocos Region na itala dahil sa masamang panahon. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas sa Yug.
1: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas. Report.
28: Umabot na sa 148.51 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa buong Ilocos Region dulot ng Tropical Cyclone Luis, Maymay at Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa bulletin number 3 ng DA Disaster Risk Reduction and Management, nasa 6,914 na magsasakang apektado habang 3,206.52 hectares ng agricultural areas ang napinsala. Apektado ang 2.9 hectares sa palay, mais 159.59 hectares at high value crops 82.80 hectares. Pinakamalaki sa halaga ng production loss sa palay na nasa 55.14 million pesos. Sinundan ng irigasyon 53.1 million at high value crops 21.99 million. May naitala ring pinsala sa mais, infrastruktura at livestock at poultry. Patuloy naman ang pangangalap at consolidation ng mga ulat mula sa mga apektadong lugar upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
26: Klase sa preschool hanggang high school sa Cagayan de Oro, sinuspindi ni Mayor Rolando Uy dahil sa mataas na heat index. Ang ulat niyan mula kay Romy Capimpuyan ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
4: Sinuspindi ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod mula preschool hanggang high school simula ngayong araw Huwebes, Agosto 13 hanggang bukas Biyernes, Agosto 14. Ito ay bunsod ng mataas na heat index na minumonitor ng PAGASA Mindanao. Ayon sa forecast ng Lagindingan Airport Station, aabot sa 43 degrees Celsius ang mararanasan sa Cagayan de Oro sa loob ng dalawang araw na nasa danger classification na. Dahil dito, layo ng lokal na pamahalaan na protektahan ang mga mag-aaral at guro mula sa posibleng epekto ng matinding init. Gayunpaman, ang desisyon sa pagsuspende ng klase para sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay ipapaubaya na sa kani-kanilang principal, administrator o school head. Maglalabas din na executive order ang city government para gawing pormal ang kautusan. Para sa Bagong Pilipinas, Romy Cabinpuyan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
26: Maraming salamat, Romy Capimpuyan. Abagat, nag-iwan ng pagkasawi ng tatlong individual, malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa sa lalawigan ng Batangas. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Nag-iwan ng pagkasawi ng tatlo katao, malawakang pagbaha at sunod-sunod na pagguho ng lupa at pagkawala ng isang mangingisda ang naranasang habagat sa lalawigan ng Batangas. Ayon sa pabatid ng Batangas PDRRMO, isa ang nasawi dahil sa pagkakuryente sa Barangay Tambo, Lipa City, habang tumatawid sa tubig baha. Isa ang nadala ng baha sa Barangay San Jose Sico sa Batangas City at isang construction worker sa Barangay Kalumala sa Santa Teresita ang nasawi dahil sa landslide. Patuloy namang nawawalang isang mangingisda sa Barangay de Pompon sa Verde Island, lungsod ng Batangas. Ayon sa PNP, naganap ang landslide sa Santa Teresita dahong alas 11 ng tanghali sa barracks ng mga construction workers na gumagawa ng Taal Lake Circumferential Road. Samantala, inihayag ni Santa Teresita, Batangas, Mayor Boy Signal na paulit-ulit nang nasisira ang Taal Lake Circumferential Road kahit pa hindi ito binubuksan sa publiko. Sinabi nito na nakaapat na beses nang ginagawa at nasisira ang kalsada. May naitala rin naman ng landslide sa Barangay Algao, San Vicente sa Alitagtag at sa Balite, Loklok Road sa bayan ng San Luis. Umaabot sa mahigit 600 pamilya o nasa 2,230 individual sa bayan ng Kalatagan, Lemery, Nasugbo, Lian, Balayan, Lubo, Mabini, Bawan, San Pascual, Tingloy, Agoncillo, Alitagtag, Cuenca, Talisay, San Jose, San Juan at Batangas City ang naapektuhan ng habagat sa buong lalawigan ng Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
26: Maraming salamat, May Formaran. Alala pa rin natin doon sa ating mga kababayan, mag-iingat pa rin po tayo. Ano, tuloy-tuloy pa rin ang mga nararanasan nating pag-ulan. Especially, ano po, yung mga areas kung saan malapit tayo sa mga bundok. Ano, maaari pong magdulot ng landslide. Lagi po tayo makikinig sa mga anunsyo na ibinamimigay o inaabot sa atin ng ating pong mga lokal na pamahalaan, ng ating mga national government agencies, primarily ano po, ng OCD, ng PAGASA, ng well, kasama na rin siguro ano, yung sa DPWH. Ang gabi naman natin ang ulat na ito mula kay kinakapatid na AJ Ignacio, Public Works Secretary Vince Dizon, na nagtungo sa Valenzuela City ngayong araw para inspeksyonin ang isinasagawang konstruksyon sa Maysan Road. Ngayon pong araw din na yan. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Report.
26: Kakapatid, good morning.
8: Yes, kinakapatid na yan. Good morning. Isang malakas na ulan na maulan na umaga, kinakapatid na yan. Ano, nandito ngayon si Public Works Secretary Vince Dizon kasama si Valenzuela City Mayor West Gatchalian. Dito nga sa kabaan ng Barangay Maysan at particular dito sa Maysan Road dito sa Valenzuela City upang inspeksyonin yung kalsadang isa sa ilalim, kinakapatid na yan, sa construction o yung tinatawag na road reblocking at drainage improvement dito sa Maysan Road. Ito ay upang bigyang kalinwagan para sa mga motorista dito na bumabagsak sa naturang kalsada na ito dahil sa mabigat na daloy ng trapiko dahil sa kabi-kabilang bako-bakong mga daan at mga na itatalam mga pagbahan itong mga nagdaang taon at nagdaang buwan ng pag-uulan. At syempre, dagdag mo na rin, kinakapatid na yan, yung sunod-sunod na pag-uulan nito mga nagdaang araw. Sa kanilang inspeksyon, ipinaliwanag ni Mayor West Gatchalian na ang kanilang problema rito sa Maysan Road ay dahil na rin doon nga sa mga hindi na kinakaya ng kanilang LGU yung pagre-repair dito nga sa Maysan Road dahil patuloy din kasi ang pagdaan dito, kinakapatid na yan, ng mga mabibigat na truck, yung mga major trucks na tawagin. Dahil alam mo naman, kinakapatid na yan, ang Valenzuela City ay isang industrial city. At ito naman, ipinangako, kinakapatid na yan, ni Secretary Vince Dizon na tatapusin nila ang naturang proyekto sa loob ng 6 na buwan. Kinakapatid na yan, meron din akong isang flash report.
26: Mm-hmm.
6: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
8: May bilang pagtugon na rin, kinakapatid na yan, ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela, ipatutupad ng Valenzuela City LGU ang 16 hours na truck ban sa Maysan Road epektibo simula sa August 15. Ayon nga kay Valenzuela City Mayor West Gatchalian, ito ay upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa nasabing kalsada. Ito yung binabanggit ko, yung Maysan Road, bilang pagtugon o pagtulong na rin sa DPWH para mapabilis ang konstruksyon. Ayon nga kay West Gatchalian ay face to face ang gagawing construction, no? Yung unang linya, yung northbound lane at susunod yung southbound lane upang habang ginagawa yung naturang kalsada ay magiging mapapassable pa rin ito sa mga motorista. At ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon na hindi basta-basta re-blocking lamang ang gagawin dito at i-redefine nila at mas patitibayin ang naturang kalsada upang hindi na magkaroon ng potholes o bako-bakong daan sa buong barangay Maysan. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Valenzuela City. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, 7 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong nabiktima ng drone strike sa Ukraine, ligtas nang nakauwi. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: Ay, alyan, balikpansa na nga itong 7 overseas Philippine worker na mga tripulante ng Liberian flag bulk carrier na MV Emil. Ito ay matapos ngang ma-repatriate ng tamaan ang kanilang sinasakyang barko ng drone strike habang naka-detine o naka-berth sa Port of Odessa sa Ukraine. Sakay ang mga ito ng Cathay Pacific Airways Flight CX913 na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kagabi. Sinalubong ito ni na OIC Assistant Secretary for Sea-Based OFW Concerns, Augusto San Diego III, kasama mga kinatawa ng OWA, ng MIAA, gayon din ng Department of Foreign Affairs, so DFA. Nakatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa DMW, Department of Migrant Workers, gayon din sa OWA, habang nagsagawa naman ng initial medical check-up ang medical team ng MIAA. Naroon din ang mga kinatawa ng Intergroup Philippines Agency Incorporated para magbigay ng karagdagang tulong sa mga tripulanteng nagsiuwi. Kasunod dito, inatasa ng DMW at OWA ang mga manning agency na ipaisailalim ang mga seafarers sa physical at psychological checks at debriefing sessions ang mga ito. Pinalalahanan din sila na ibigay ang lahat ng mga kinakailangang benepisyo at kompensasyon na dapat matanggap ng mga umuwing tripulante kaugnay ng kanilang repatriation. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: 37 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, makipag-ugnayan naman po tayo sa ina ng Pampanga, Governor Lilia Pineda. Gov. Lilia, ma'am, magandang umaga po.
0: Magandang umaga, salamat sa pagtawag.
26: Po, the pleasure is ours po. Gov, makikibalita po kami kamakailan po nagdeklara ang Pampanga ng state of calamity. Kamusta na po ang ating mga kababayang kapampangan dyan sa Pampanga?
0: Yung Pampanga ngayon, dahil sobra talaga yung buhos ng malakas ng ulan. Dati-dati, lumulubog na yung mga dulong bayan ko eh. Pero okay, ngayon, lalo pa rin yung lumaki yung tubig hanggang ngayon. Hindi nga kami maka-access ng tatlong bayan eh. Talagang malalim yung tubig nila. At pala pa ngayon kahit napahina na yung ulan dahil yung tubig mula sa taas ngayon pa lang bumababa.
26: So parang yung mga binanggit nyo po, Gov, yung tatlong bayan, ano po itong mga bayan na ito?
0: Akabebe, Masantol, Pandaba, yung mga bayan na tabing dagat, yung Minain, yung dulo ng mga matabi ng Pampanga Bay. Kasi hindi makalabas ang tubig dahil nga silted na yung part ng dagat at saka talagang hindi na namin makayanan minsan yung dating ng tubig mula sa Nueva Ecija, may part pa ng Tarlac. Tapos lahat ng bundok ng Zambales, daming din bumababa. Kasi kami yung dulo ng tabi ng dagat. Sila, wala silang dagat kasi eh. So sa amin ang pababa. Sa amin talaga yung baba ng tubig nila.
26: Opo. So parang nagiging catch basin ngayon ang Pampanga. May tanong ko lamang po. Nakipag-ugnayan na po ba sa inyo ang ating mga national government agencies para magpaabot po ng tulong, particularly yung DPWH?
0: Ang DPWH ngayon, hindi rin sila maka-access kasi wala rin silang alam na solusyon. Wala silang alam na solusyon din dito. Kailangan talaga nito. Makakalam pag-aral. Master plan. Kasi lahat ng agrikultura namin ngayon, parang daan na eh. Natakpan lahat ang mga palayan. So, ang sabi ko sa DPWH, tigilan muna yung pagawagawa ng mga dike. Walang naitutulong. So pag-aralan muna natin kung paano ma-solve ang problema ng patro distrito ng Pampanga. Kasi matagal ng panahon, yun na lang ang ginagawa eh. Mga diking mabababa. Tapos sinisira lang. Tapos hindi patuloy-tuloy, paputol-putol. So ang nangyayari ngayon, salip na makatulong, lalo pang lumala.
26: Mm-hmm. But Gov, makikibalita po muna kami ano do sa ating mga kababayan, gaano po karami ang apektado ngayon mula po sa ating mga nasasakupan diyan sa Pampanga.
0: 275 barangays na tapos 8,000 na yung affected eh. mga 10,000 na ang affected. So, talaga ako mag-clear ng state of calamity kasi talagang ang tubig sa amin, ano eh, palala yung taas ng tubig. At saka yung magsasaka natin, alos lubog lahat yung palayan, yung mga pispa natin na overflow, tapos yung mga nagtatrabaho, hindi makapagtrabaho dahil hindi sila makalabas. So, kaya lang ako nag-declare ng state of calamity dahil kailangan na talaga kailangan para makakilos kami, makakilos kami.
26: Gano'n na po ba kalaki ang estimated natin na damages? Kanina nyo po nababanggit yung tungkol sa agricultural sector natin. May report na po
0: ba? Sa ngayon, ang estimate ng agrikultura natin, umabot ng 1.4 billion. Kasama na yung mga sa fisheries natin, yung livestock. Laki talaga kasi bigla yung lakim ng tubig. Eh. So, hindi ni-inspect na magsasaka na talagang lulubog lahat yung palayan.
26: Actually, Gov, nabigla ako. Ang laki, 1.4 billion pesos yung damages na tinamo ng Pampanga. But wala pa pong nakikipag-ugnayan sa atin from the DA naman para makatulong doon sa ating mga kababayan.
0: Sa DBWH ngayon, wala talaga na silang magawa. Wala na silang magawa. Kasi talagang pinakaya nung pilit-pilit na pondo, hindi na talaga kaya nila. Basta sinabi ko sa kanila, tigilan mo muna yung paggawa ng dike, garalan mo mabuti, paano nagiging effective yung pera ng gobyerno para masolusyonan ang problema namin.
26: Opo. Gov, gaano ba karami ngayon ang mga kababayan naman po natin? Meron po ba tayong mga kababayan pa na nasa evacuation center? Gaano po karami ito?
0: Konti na lang. Konti lang ang nag-evacuate kasi ang mga Kapampangan naman, dekada na, hindi sila talaga nagpupunta sa evacuation. Mababait kasi yung mga Kapampangan eh. Pag mataas ang bahay nila, ina-adapt nila yung may mga liit na bahay. So, wala talaga kami evacuation sa Bacolod. Kasi talagang yung bahay nila, talagang lubog hanggang bubong. So, yun lang talaga, wala na silang choice. Wala silang katabing malalaking bahay. Yun lang talaga yung nag-evacuate. Bahay na malalaki. Doon na lang sila ina-adapt sila.
26: Opo.
0: Pero marami rin bahay na lumubog. Yun na nga, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan na talagang yung kaya nilang i-adapt sa bahay nila, talagang kinukuha nila.
26: Opo. Gov, tayo naman po from the local government, sa provincial government po ng Pampanga, ano po naman ang mga ipinaabot nating tulong sa ating mga kababayan?
0: Nagtutulungan kami ng DSWD sa food pack. Kaya lang, kasi kung sabi ko nga ngayon, gusto mo mang magbigay, hindi ka maka-access, lubog. Ang ginagawa namin ngayon, magpapaluto na lang ako ng lutong pagkain. Kasi hindi sila makapagluto dahil bahanga eh. Wala silang kalan, wala silang kusina. Kahit bigyan mo sila ng food pack, hindi rin nila may luluto. So ngayon ang gagawin namin talaga kaysa sa food pack, marami kaming relief. Kaya lang wala rin paglagyan sa bahay nila kasi lubog. Mataas ang tubig. So hindi rin nila may tago at hindi rin sila makapagluto.
26: Opo.
0: Ano sila eh yung kasi sabi ko yung relief ngayon after na nung walang tubig. Pero sa ngayon wala, saan nila ipapatong? Kasi nga, malaking tubig. Saan, wala silang paglulutuan. So, ang inaano ko ngayon, pagluluto na lang kami, yung talagang pinakamahirap, bitigyan na namin ng lutong ulam at saka yung kanin, para hindi na sila magluto. At ang ginagawa ko ngayon, pinapakalikom ko yung mga tao na nagda-dialysis, nagki-chemotherapy, yung mga sanggol na walang gatas, yung mga may sakit, pinapaikot ko ngayon para makuha namin. Kasi yun ang napaka-importante. At nagbibigay kami ng gamot ngayon para pag lumusong sila sa tubig, hindi sila maapektuhan dun sa leptospirosis. Kasi pag bumaba ka sa tubig ngayon, pag may sugat ka, maraming dinadala sa ospital ngayon, magkakaroon sila ng leptospirosis. Pero pag uminom ka ng gamot na yon na binigay ng Department of Health, malayo kang mangyari sa iyo yun.
26: Mm-hmm. Gov, siguro ang pinaka-pressing concern natin ngayon dyan sa Pampanga, gaya nga po ng sinabi nyo, yung paghupa ng tubig. Siguro pwede tayo makipag-ugnayan from the MMDA, magpatulong na rin tayo para doon sa mga flood pump nila para maipalabas yung tubig. Na-identify na po ba ng inyong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kung ano ang mga plano para mapahupa po itong tubig?
0: Kinakausap ko ngayon si ni Administrator, si Ed. Ang sabi ko sa kanya, kailangan na siguro ang gawin natin parang reservoir na malaki, parang dam.
26: Opo.
0: Para dun lahat pumunta yung tubig, magagamit pa natin as surface water. Na pwedeng, kasi gumakuha kami tubig ngayon, groundwater lang eh. Mm-hmm. Sinabi ko kay Nia, pwede natin yan i-convert sa inumin tubig at saka hindi na tayo kukuha sa ilalim ng lupa. Ipunin natin, kagaya nga yung sinasabi ni Presidente, mag-reservoir ka, ipunin mo. Tapos magagamit mo, irrigasyon, at gamit pa ng tao, malinis pa.
26: Mm-hmm. So parang gagawin po nating retention basin, Gov?
0: Oo, kasi hindi na po pwede yung mga ginagawa sa Metro Manila, yung pump, hindi na eh. Pag punta ka dito, parang dagat na yung mga bayan-bayan. Parang lumawak yung dagat, lumaki yung tubig talaga. So, yung ganon, hindi na pwede sa amin yun.
26: Opo.
0: Kailangan talaga na umawa ka ng isang malaking reservoir. Yun, makakatulong yun. May pigil na mabilis na bumababa sa baba.
26: Mm-hmm.
0: At saka sinabi ko rin kay Ed, pinaparal ko sa kanila, mag-coordinate sa DPWA, a series of sabadam. Yung river kasi, dire-diretso ang bilis ng pagbaba sa amin kasi kami ang pinto palabas.
26: Opo.
0: Ng mga Rebecia, Tarlac, lahat ng bundok na Sambales, sa amin lahat ang palabas ng tubig. So sabi ko, ba't hindi natin itry yung sabodam? Huwag lagay tayo ng series of sabodam para hindi kami nahihirapan dito sa baba.
26: Mm-hmm.
0: Kasi kami yung pinto palabas ng tubig. Kami yung pinto palabas, silted pa yung dagat. Isyan, below sea level na itong mga bayan-bayan na to. Kaya kahit na mainit, mal na araw, nalumulubog pa rin sila pagka high tide. So sabi ko nga, pag hindi na masobra yung tubig, hindi na ganito kalaki yung baha nila. Pero pag-aaralan with Secretary Vince, pag-meeting kami with Mia, and then DPWH, sabi ko, meron naman tayong consultant siguro na harapin natin para masolusyonan na itong problema natin. Di ba? Kasi kesa wala kang gagawin. Ang mga flood control kasi, dito kasi na ginagawa ng DPWA, hindi na effective eh.
26: Mm-hmm.
0: Hindi na effective para sa ganito eh, na ganitong problema. Kasi matagal lang ginagawa nila, pero ganun pa rin eh. Lumalala lalo eh.
26: Kumbaga, bakit pa tayo gagastos dun sa hindi naman gumagana? But Gov, nagdeklara na nga po kayo ng state of calamity. So pwede na nating gamitin yung quick response fund. Dito po bang gagaling yung pondo dun sa ipapatayo natin na retention basin? Saan po ba natin gagamitin itong quick response fund?
0: Kaya naman ng pondo ng NIA yun, unti-unti. Pagtulungan ng DPWH lang.
26: Opo.
0: Ang akin lang kasi para lang makontrol, para makontrol lang daloy ng tubig mula sa taas. At yung tubig ng mga bundok, Sierra Madre sa amin bumabagsak eh.
26: Mm-hmm.
0: Di ba, sana kung tubig lang eh. Minsan may mga kasama pang lupa, may kasama pang minsan nakawin na tumulutan. So talagang nakakabara dito sa pagbabasa namin. Dito sa apat na bayan. So, kung merong series of dam, Sabo Dam, at least makokontrol mo, pagka halimbawa, yung tubig, malakas talaga, pagka wala ng ulan, pwede nang i-release unti-unti.
26: Opo. Ay, mas mabuti yung gano'n na lang ang gawin natin, no, Gov? Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan ngayon, sa ating mga nasasakupan sa Pampanga ngayong umaga pong ito? Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po, Gov.
0: Sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung mga bayan ng Makabebe, Masetol, Andaba, yung pong mga nasa bayan ng nakatabas sa dagat, mag-ingat lang po kayo kung pong merong kayong may sakit, meron po kayong kailangan may dalas kabayanan. Kung ano po yung problema nyo, then po yung kapitan, yung munisipyo, 24/7 po silang nandyan. Pakisabi lang po na pupunin namin kayo, at sabihin nyo lang po kung ano po yung kailangan nyo. Hindi po kami makabigay ng relief sa inyo, ng food pack, kasi una, hindi kami maka-access, malaki, mabibigat yung mga relief natin. So ang gagawin ko po ngayon, nag-ano ako ng mga tangka, baka i-deliver na lang po namin sa inyo na nakabangka na lang, konti-konti. At sabi ko nga po sa inyo, kailangan malaman namin kung ano po yung talagang nangyayari sa pamilya nyo, meron bang may sakit, may nagdadialysis ba, may nagki-chemotherapy ba, may senior citizen ba kayong bedridden, meron ba kayong mga sanggol na kailangan ninyo ng gatas. Pinabiso ko na sa mga municipal yon, sa mga mayor yon, para talagang sopa naman mayawan Diyos, kahit na ganito kalakas ang tubig, wala naman tayong nagiging casualty, sana wala.
26: Opo, sana magtuloy-tuloy po, Gov, at sana bumaba na rin yung baha dyan sa area ninyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at mag-iingat po kayo lagi dyan sa Pampanga.
0: Salamat.
26: Maraming salamat po ang ating pong butihing gobernadora, Lilia G. Pineda, mula po sa Pampanga.
25: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
26: Yung sinasabi natin, mga kababayan, ano po? Isa kasi, kailangan scientifically backed yung inyong mga proyektong pinagagawa, no, sa inyong mga nasasakupang lugar. Dapat, nafa-factor in din dyan yung doon sa terrain. Kasi yun ang sinasabi ni Governor, ano, ang Pampanga nagiging catch basin ng mga bundok mula sa Zambales, Nueva Ecija. Sila yung sumasalo ng tubig pag bumagsak dyan sa area na yan. So sila yung nagiging catch basin. Sana makaabot itong ating panayam sa atin pong mga government agencies, ano po, na nakatutok dito po sa pagresponde. Imagine, 1.4 billion pesos na damage sa agrikultura ang tinamo ng Pampanga. Samantala, basahin ko muna ito. Niyanig ng magnitude 4.3 na lindol ang lalawigan ng Batanes dakong alas 5 ng ngayong umagang ito, August 13, 2026. Ang sentro ng naturang lindol ay 4 kilometers timog silangan ng bayan ng Uyugan, Batanes, na may lalim na 10 kilometro. Ayon po yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, tectonic ang origin ng naturang lindol. At sa pamamagitan po niyan, pansamantala tayo magpapaalam ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating pong nakapanayam, Governor Lilia Nanay Pineda mula po sa Pampanga. And of course, maraming salamat po sa ating mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Boss Mark Boqueron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din kay Miss Tess Ramirez, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Antabayanan po mga balita ihatid sa atin ni Ms. F. Bosongan mula po sa Radyo Pilipinas News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live kasama pa rin ang ating butihing lingkod and of course ang ating batikang kolumnista at broadcaster Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod Al Corpus. Isang magandang umaga sa ating lahat.
25: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Maritime Industry Authority o Marina target na mapabuti ang kaligtasan at serbisyo ng mga barko sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Inaasahang mapapabuti ng panukala ng memorandum o panukalang memorandum circular ng Maritime Industry Authority o Marina ang serbisyo at kaligtasan ng mga barkong rehistrado sa Pilipinas na naglalayag sa karagatan ng bansa. Saklaw ng panukala ang pagsunod sa mga alituntunin, operasyon ng risk-based enforcement para sa mas ligtas at maayos sa domestic maritime operations. Ayon kay Alkim Inter-Island Water Transport Services Representative Miles Vidas, magsisilbi itong gabay sa mga shipping operators upang mapahusay ang serbisyo at matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Binigyan din naman ni Zamboanga Golden Dragon Shipping Corporation Representative Angie Campaner ang kahalagahan ng bukas na konsultasyon ng Marina sa mga sektor ng industriya bago ipatupad ang nasabing panukala. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paglipat ng confidential funds sa Hindi Schools Division Office, malinaw na paglabag sa joint circular ayon sa prosecution. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Ipininto ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong na ang paglilipat ng confidential funds mula sa designated special dispersing officers patungo sa ibang tao ang pinakamabigat na paglabag sa paggamit ng pondo. Sa pagsisiyasat ng Kamara noong 2024, lumabas na tinanggap umano ni na Colonel Raymond Lachica ng Vice President of Security and Protection Group at Colonel Dennis Nolasco na security officer na itinalaga sa DepEd ang confidential funds matapos i-encash. Ayon ka Adyong, kapansin-pansing hindi binabanggit ng depensa ang mga pangalan ni Lachica at Nolasco dahil lalo umanong nilinaw ang sinasabing paglabag sa joint circular kapag napag-usapan ang kanilang papel. Git niya hindi maaari ilipat ng SDO sa ibang tao ang otoridad at responsibilidad nito sa paghawak ng confidential funds. Paliwanag naman ni House Prosecutor Kit Flores na bonded ang isang SDO kaya may pananagutan ito sa gobyerno sakaling mawala, ma-misuse o hindi ma-account ang pondo. Kapag anya ipinasa ang pera sa taong hindi naman SDO, nawawala ang proteksyong nakalaan sa pamahalaan. Diin ng prosekusyon, hindi lamang ito teknikal na usapin dahil malinaw itong paglabag sa panuntunan kahit pa mayroong mga dokumento isinumite para sa liquidation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate inquiry tungkol sa EDSA rehab, sinusulong ni Senador Ping Lacson. Narito ang ulat ni Nympho Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nais ni Senador Ping Lacson na maimbestigahan ng Senado ang rehabilitasyon at pagkukumpini sa EDSA matapos muling gumitaw ang mga lubak sa mga bagong ayos na bahagi ng highway kasunod ng mga pag-ulan. Sa Senate Resolution 594, hiniling ni Lacson sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng inquiry in aid of legislation para suriin ang design at engineering standards sa mga proyekto at matukoy ang pananagutan sa mga depektibong imprastruktura. Ayon sa senador, nagpapakita ng malalim na problema sa planning, design, construction at management ng mga proyekto ang mabilis na pagkasira ng mga kalsadang ilang buwan pa lang matapos ayusin. Binanggit din niya ang malaking pondong inilaan ng gobyerno sa DPWH Asset Preservation Program para mapabuti ang kalidad at tibay ng mga national road laban sa mga kalamidad. Samantala, ipinaalala ni Lacson na nagkakahalaga ng mahigit 1.18 billion pesos ang phase 1 ng EDSA rehabilitation mula Rojas Boulevard hanggang Orense Street na natapos noong Abril, 2 buwan bago ang target na schedule. Nagkakahalaga naman ng mahigit 4 billion pesos ang phase 2 mula Orense hanggang Monumento. Diit ni Lacson, kailangan alamin kung nasunod ang tamang design at engineering standards, lalo na ang drainage dahil matagal ng problema ang epekto ng tubig sa asphalt road. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympho Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
0: Leslie Bukopo, Leslie Bukopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga. At araw po ng Huwebes, it is a Thursday morning, August 13, 2026. Maulan pa rin, naku po, lagpas isang linggo na tayong inuulan, no? But there's always a way for us to convert this into a blessing, no? So, but again, we pray for those who are directly affected by the strong downpour, no, lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa mga low-lying areas, doon sa tabi ng ilog, tabi ng rivers, tabi ng sapa. as much as possible, we try to help them kasi hindi lang talaga yung flood waters, no? Siyempre sa panahong yan, marami ang giniginaw, lalo na yung mga bata at saka yung mga matatanda. So we are calling again for our concerned citizens, those who would like to help. You can coordinate with this station, no? Para dun sa mga gustong magbigay ng tulong. Marami pong mga lugar ngayon na affected sa itong pagtuloy na pagbuhos ng ulan. Anyway, kumusta po kayong lahat? Sana mag-ingat tayo sa ating mga biyahe, no? Madulas ang lansangan, ma-traffic at saka mabasang-basa, ano, maulan. Ako'y kahapon naglalakad pa uwi. Medyo nadulas tayo kasi tayo naglalakad doon sa may sidewalk. Ang problema naman kasi yung sidewalk kahit na may bubong yun, pero pag yun ay nabasa, madulas na po yun. So very, very careful sa ating mga cousins na mga ka-senior. Ingat lang kasi minsan all it takes is one slip, no? One dulas, no? At serious damage sa ating mga buto. Today we have a very special guest who is joining us via Zoom. I've had him several times, but as I always say, it is always...

0: between the prosecution and the defense. I speak of none other than the prosecutor, no, si Attorney Lorna Capunan on the prosecution side, and on the defense si Attorney Christine Christine Ferrer. We have come to a conclusion based also on Attorney Capunan that this seems to be a generational divide. Kasi si Attorney Capunan is advanced in years in comparison to the newbie, si relatively in comparison, the newbie si Attorney Ferrer. Ngayon, marami sa mga social media commentators tila na turn off sa manner of cross-examination ni Attorney Ferrer. So, siyempre, naglabasa na naman ng mga batikos, kasama na rin dyan yung mga ad hominem. Ang ating panawagan lang, huwag tayong masyado sa ad hominem. No? While this is a Senate impeachment court, it is, in essence, a court hearing. No? It is a presentation of both sides, the prosecution and the defense. So, mamaya pag-uusapan natin with our guest, si Father Rani Aquino. Magpunta muna tayo kay AJ Ignacio. Meron siyang live report. Mga basurang nakolekta mula sa Redemptory's open canal umabot na sa mahigit 400 metric tons ayon sa Paranaque City LGU. Nagre-report si AJ Ignacio. AJ?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Leslie, magandang umaga. Patuloy nga ang isinasagawang cleanup operation dito nga sa Redemptory's open canal, dito nga sa barangay Baclaran sa Paranaque. Sa nakalipas na 3 araw, kasama Leslie, umabot na sa 76 na trucks ang naihakot o nakapaghakot na ng basura ng tinatayang nasa 1,255.2 cubic meters o nasa 418.4 metric tons ng basura at debris na nagkalat nga kamakailan, no, dulot ng sunod-sunod na pag-uulan dulot ng habagat. Bagi ito kasama Leslie ng tuloy-tuloy na pagsikap ng city government, katuwang ang DPWH at ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang maisaayos na at ma-clear na ang lahat ng mga basura na nagkalat sa Redemptory's open canal. Hanggang sa ngayon, kahit na malakas ang buhos ng ulan dito sa southern part ng Metro Manila, ay nagpapatuloy pa rin na kasama Leslie ang clearing operations sa nasabing open canal. At target na matapos ito, no? Bago matapos ang linggong ito. Kasamang Leslie, mula pa rin dito sa lungsod ng Paranaque para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nandiyan siya ngayon sa Paranaque, no? Nako, tulad ng sabi ni Secretary Vince Dizon, we are presently undergoing a garbage crisis. So, pag lumobo na ang tubig, no, at umangat na yung mga rivers, yung mga ilog, kasama dyan yung talagang solid waste, so yung mga basura na itinapon na kung saan-saan na lang. So, lesson learned, no, babalik at babalik ang basura pag hindi mo itinapon ng tama yan at wasto, no. So, we should learn already from that because it is a yearly occurrence. So magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. Meron siyang live report. Red at yellow alert muling itataas sa Visayas grid mamayang hapon. Mindanao grid muling isa sa ilalim sa yellow alert. J. Mark?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Anong Leslie, kung kahapon ay panandalian lamang yung pinatupad na red at yellow alert sa Visayas sa grid at yellow alert naman sa Mindanao grid, mas mahaba na ang oras ngayong araw kapagkat dahil sa nananatiling manipis ang supply ng kuryente. Muling isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines sa red at yellow alert ang Visayas grid. Batay sa kanilang abiso, iiral ang red alert sa mula alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Habang ang yellow alert naman ay patutupad sa pagitan ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6 na

0: ng gabi at alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Dahil ito sa pagkakapalya ng 6 na planta habang may 13 planta naman ang gumagana, subalit tapos pa rin sa supply. Ang Mindanao grid ay muling isa sa ilalim din sa yellow alert na mamayang tatlong beses ngayong araw. Una ay alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, at alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Dahil naman ito sa pagkakapalya ng 18 planta at 8 planta naman ang tumatakbo na kapos ang kapasidad. Sa kasalukuyan, nananatiling normal naman ang sitwasyon ng Luzon grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Siya nga pala, kahapon na meron akong gustong ibanggit lang. No? Kahapon nung ako'y pabalik na ng Makati, galing dito sa programa, no? Ako'y nag-book ng yung sasakyan, yung in-drive. No? At soon after I booked it, wala pang isang minuto, dumating na yung sasakyan. Yung pala, ang bumabang pasahero dun sa sasakyan yun ay yung broadcaster na susunod sa programa ko. Walang iba kundi si BNB ang broadcaster ng bayan, si Kiko Flores, si Francis Kiko Flores. So sabi ng driver, sabi niya, "Sir, yung bumaba po ay si Kiko Flores, ha?" Sabi niya, kaya pala nagmamadali because he was going to cover the impeachment dun sa programa niya. Yung impeachment hearing was ongoing, no. So papasalamat tayo kay Enrique San Pedro, yung driver ng InDrive, mabait, at sabi niya, bumaba yung pasahero ko, pumasok dyan sa studio, kayo naman papasok sa aking sasakyan. Okay lang yun. So sabi ko, isa-shoutout kita ngayong araw. So Enrique San Pedro, maraming salamat sa iyo. Magpunta tayo kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, higit 28 milyong pisong tulong ang natanggap ng mga magsasaka sa Valencia City, Bukidnon, mula sa gobyerno. Cocoy?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Umabot sa 28 milyon, 864,875 piso ang natanggap na tulong finansyal ng 12,415 magsasaka ng Valencia City, Bukidnon mula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ng Department of Agriculture. Ang mga kwalipikadong magsasaka ay nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa bilang tulong sa kanila ng pamalaan sa epekto ng pagtaas ng kanilang gasto sa pagtatanim at pag-anin ng kanilang mga produkto. Ayon kay Ginang Analinti Oñate ng Purok 90 Concepcion, Valencia City, Bukidnon, malaking tulong ang kanyang natanggap na pira mula sa pamahalaan para sa kanyang pagtanim sa sunod na cropping. Ang implementasyon ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mas marami pang mga magsaka at mangisda ang matulungan upang mas tumaas pa ang produksyon ng agrikultura at tumaas ang kanilang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Maraming salamat, Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay, PCIC Bicol at lokal na pamahalaang ng Paracale, Camarines Norte, lumagda sa isang kasunduan para sa pinalawak na accident insurance habang halos 2 milyong pisong bayad pinsala ipinamahagi. Diana?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lumagda sa isang memorandum of agreement ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol at ang lokal na pamahalaan ng Paracale, Camarines Norte upang palawakin ang pagpapatupad ng Accident and Dismemberment Security Scheme para sa mga rehistradong magsasaka at mangingisda sa bayan. Pinanguna ng paglagda sa kasunduan ni na Officer in Charge Marketing and Sales Division Chief Engineer Melody Montero, PCIC Extension Office Naga Head Justin Mendeville at Paracale Mayor Romeo Yebra Moreno. Dumalo rin sa aktibidad sina PCIC Insurance Underwriter Alvin Suleibar at Arlan Jereco Laguador, kasamang Office of the Municipal Agriculturist. Kasabay ng seremonya, namahagi rin ang PCIC ng kabuwang 1,938,381 pesos na bayad pinsala sa kabuwang 322 na mga magsasaka na nagtatanim ng nyog, saging at palay na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Ang pagpapalawak ng accident insurance at pamamahagi ng bayad pinsala ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maprotektahan ang mga magsasaka at mga mangingisda laban sa iba't ibang banta sa agrikultura at maging sa kanilang buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa iyo, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay. Bago natin we're waiting for Father Rani Aquino to join us via Zoom to get his legal comments on the ongoing Senate impeachment court. Kahapon kasi nagkaroon talaga ng drama between the prosecution, no, from Attorney Lorna Kapunan and the defense, no, si Attorney Christine Ferrer. Tulad nga ng sabi ni Attorney Kapunan, this seems to be a generational gap, no? I'm almost tempted to spank you or to give you a spanking. Siyempre, well, nagkaroon din ng reaction ang defense kay Attorney Virgil Ligutan kasi nag-post siya na ang sinabi niya, yung all lawyers know this, that asking misleading questions during a cross-examination is a no-no or is prohibited. Siyempre, ang sabi naman ni Attorney Christine Ferrer in reaction to Attorney Lorna Kapunan, kasi Attorney Kapunan said misleading questions are not allowed. Sabi ni Attorney Christine Ferrer, they are allowed. So this really garnered a reaction from so many people, no. Marami nag-react, meron natawa, meron nainis, meron nagalit, meron ngayon nagque-question ano ba talaga ang capacity ng defense ng mga lawyers, no, based on this. This is a cross-examination, so dapat you must be sharp and impeccable in your defense, no, or in the case of the prosecution, in their presentation also. Magpunta naman tayo kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Higit 1,000,000 pisong halaga ng puslit na yosi or cigarettes na samsam sa Zamboanga, Sibugay. Shirley?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasamsam na mga otoridad ang aabot sa 1.1 million pesos na halaga na ipinuslit na sigarilyo sa ikinasang joint anti-smuggling operation ng pulisya kasama ang Bureau of Customs sa Munisipalidad ng Malanga sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na sangkot umano sa illegal na pagbenta ng mga smuggled item. Nakuha mula sa kanya ang nasa 20 master cases ng iba't ibang uri ng ilegal na sigarilyo na nagkakalaga ng higit 1,000,000 piso. I-turn over na ng kapulisan ang nasabat na mga kontrabando sa Bureau of Customs. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga. So tulad ng sabi ko kanina, yung courtroom drama na naganap kahapon, day 15 ng Senate Impeachment Court ni Vice President Sara Duterte, it was between Attorney Lorna Kapunan and Attorney Christine Ferrer. Marami sa ating mga kababayan na nag-react, tila parang amateurish ang attitude ng defense, no, represented by Attorney Christine Ferrer, based on the yung sa tagal na pagiging abogado ni Lorna Kapunan, if I'm not mistaken, she has been practicing a practicing lawyer for 48 years already. So talagang sanay na ito sa courtroom exchange, no? On her counterpart. Ngayon, a cross-examination for a lawyer is an art in itself. I gathered that while direct examination may be the hardest and most important part of any trial, cross-examination is usually the most fun. Pinakamasaya daw, no? Sabi. Unfortunately, marami sa ating mga abogado or most lawyers do not cross-examine witness very well and forget that the purpose of cross-examination or yung rason na bakit tayo magko-cross-examination pag tayo ay isang abogado is not simply to attack an adversary. Okay? Hindi mo basta bibirahin ang inyong kalaban. But to strengthen your own case, palalakasin mo yung iyong kaso. The following 8 steps will help you create effective cross-examination that will allow your case. Mamaya pag-uusapan natin itong mga steps na ito. Pero gusto ko sana makuha yung reaction ng Dean of the College, the Graduate School of Law of the San Beda University, si Father Rani Aquino. Pero while waiting for him, hopefully he joins us. If not, he can join us some other day, no? So, aalamin natin from him mamaya. Magpunta muna tayo kay Nurida Salip Julkiram ng Radyo Pilipinas Hulo, Mafar Sulu, nakibahagi sa Serbisyo Caravan sa Indanan, Sulu. Nurida?
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nakiusap ni Sir of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa Sulu Provincial Office sa pamamagitan ng Municipal Office nito sa Indanan sa isinagawang serbisyo caravan sa Barangay Pasil, Indanan, Sulu noong ikalima ng Agosto taong kasalukuyan. Isinagawang aktibidad sa ilalim ng Litog Community Support Program o RCSP at pinangunahan ng Municipal Government of Indanan bilang bahagi ng paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Bilang suporta sa mga magsasaka na mahagi ang MAFAR ng iba't ibang agricultural inputs tulad ng vegetable seeds, fertilizers, insecticides at information, education and communication o IEC materials. Pinangunahan ang pamahagi ni Indanan MAFAR Municipal Officer Farhan M. Hassan, Registered Agriculturist, kasama ang mga personnel ng MAFAR at iba pang katuwang natanggapan. Layunin ng mga ipinamahaging agricultural inputs na makatulong sa produksyon ng mga magsasaka, maisulong ang wastong pagsasaka at mapalakas ang food security sa mga komunidad ng naturang bayan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang MAFAR sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang mailapit ang mga serbisyong pang-agrikultura at suporta sa mga magsasaka sa Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Nurida Salip Julkiram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, Nurida Salip Julkiram ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo. Mukhang hindi makasali si Father Rani today sa ating programa. Because I understand he is in a conference today, no? Just the same, we are hoping to have him tomorrow, if not on Monday, depending on his availability. Kasi importante po talaga, makakuha tayo ng legal insights, no? From legal luminaries, just like Father Rani Aquino, who is the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University. So, pagpapatuloy natin ang ating usapin tungkol sa day 15 ng Senate Impeachment Court, which was yesterday, no? There was a courtroom drama. It became very heated in terms of the arguments between the prosecution and the defense. The prosecution, represented by Attorney Lorna Kapunan, and the defense, represented by Attorney Christine Ferrer. Magpunta muna tayo kay Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. NIA Central Office nagsagawa ng balidasyon sa Irrigation Management Transfer Contract at sa Operation and Maintenance Subsidy Utilization ng isang Farmers Irrigators Association sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Leslie?
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagsagawa ng pagsusuri o validation ang mga validator mula sa Institutional Development Division o IDD ng NIA Central Office, katuwang ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur Irrigation Management Office, sa pagpatupad ng Irrigation Management Transfer Contract at sa Operation and Maintenance Subsidy ng Evergreen Malambuon Farmers Irrigators Association sa Barangay Bagong Balamban, Mahayag, Zamboanga del Sur. Ang pagsusuri ay pinangunahan ni Binibining Melin Hover, CDO4, kasama sina Ginoong Resident Christian Hart Navarro, CDO2, at Ginoong Rodel Ajao, CDO2, mula sa NIA Central Office. Dumalo rin sa aktibidad si Binibining Rosalina Bayawa, Supervising Institutional Development Officer ng NIA Region 9, mga IDO ng NIA Zamboanga del Sur, at mga opisyal ng nabanggit na Farmers Irrigators Association. Aktibidad ay nagpapatunay sa patuloy na paglalaan ng NIA sa maayos na pagpapatupad ng mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad at pagpapalakas sa kakayahan ng mga Irrigators Association sa pamamagitan ng regular na pagsusuri at teknikal na gabay. Pinatitibay rin ito ang mga pagsisikap ng ahensya na itaguyod ang responsableng pagpapatupad ng programa at suportahan ang napapanatiling pamamahala ng irigasyon sa mga lugar na sineserbisyoan nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat, Celestino Lesti Cubul ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay. Magbe-break muna tayo at tayo babalik.
7: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Gandang araw sa Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
13: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Leslie Bocobo.
16: Leslie Bocobo.
7: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live ngayong Thursday, rainy Thursday morning. Ang oras po ngayon ay eksakto na pong 9:35 ng umaga. We were supposed to have Father Rani Calyangan Aquino, ang Dean ng Graduate School of Law of the San Beda University, pero he begged off today kasi may conference daw. We will have him some other day because we've always had him naman a few times already. I was after lang yung kunin ang kanyang legal comments sa nangyayaring Senate impeachment trial, which was day 15 yesterday. Nagkaroon ng courtroom drama. As always, that is expected. Pero tila namimiss na yan natin yung mga questioning ng ilan sa ating mga senador, no? Alam naman natin ang mga bias questionings, no? Usually, alam na natin kung sino sa mga senator judges ang umuupong senator defense member, no? Makikita nyo lagi sa questioning. Doon mo makikita talaga. So, pag-usapan natin yung questioning. Meron dito nakalagay yung part of the law when it comes to cross-examination for a lawyer in a courtroom is you must always use only leading questions. The overwhelming majority of effective lawyers, yung mga abogado, hold one principle in cross-examination and they hold it dearly to their hearts. Ito talagang isina sa puso nila. Never ask a question if you do not know the answer. Ulitin ko, huwag kayong magtatanong ng tanong sa inyong witness pag hindi nyo alam ang sagot. That is a rule that is really worth putting into your heart, no? Unless you can impeach any unhelpful answer. Kung kaya mong paikutin ito, no? The concept of cross-examination is that the lawyer is supposed to control the witness and force the witness to answer questions harmful to an adversary's case. When you ask an open-minded question or a question where you do not know what the answer will be, the witness may hit that question out of the ballpark. Ang ibig sabihin, pag magtatanong ka ng tanong sa witness at hindi mo naman alam ang sagot sa tanong na yon, you are opening your question to danger kasi you give leeway to the witness to answer something that they may be harmful in itself, no, to your client. So rule number one, use only leading questions. Huwag kang gagamit ng misleading questions because you are opening it to danger para sa iyong kliyente. Plus the fact that this is foul or underhanded, ika nga. Ito'y parang magulang ka pag magtanong ka ng mga questions na ganyan, no? So, yun, isang lesson na nakuha natin kasi a courtroom hearing is always a courtroom drama. Pumapasok siyempre yung karakter ng mga abogado dyan. Nagpapasikatan yan, no? Of course, the presiding officer is there to control it. Question, are you satisfied still with the way the presiding officer, si Chief Escudero, is handling it? A lot of people are satisfied, a lot of people are disappointed. As always, there will always be two sides of the coin. On day 15 yesterday, ang issue at hand was the misuse of the 612.5 million in confidential funds of the Vice President. Now, item number one, yung audit irregularities, it was scrutinized. Pinag-usapan ito, yung audit irregularities, sabi, no? Yung COA, the COA State Auditor, yung si Cylin Del Campo, testified that the transferring of the confidential funds from a designated special disbursing officer, isang tao lang ito, to another person, sa ibabang tao, breaks the chain of accountability and risks funds misuse. Ayon. Kung ikaw ay, you are the designated special disbursing officer ng COA at ito'y inintriga mo sa ibang tao, ang sinasabi dito, you break the chain of accountability and risks funds misuse. So, ito yung temptation na pumasok. Pag hindi ka accountable, isang tao lang accountable dun sa funds, nagkakaroon ng temptation for funds misuse. And then, the highlighting of Edward Fajardo's role as the loan, L-O-N-E, nag-iisa. And hindi loan yung utang, no? Edward Fajardo's role as the loan officer handling the cash advances of the DepEd in 2023 across varying geographic areas. Ano po yung varying geographic areas? Kung sinusundan nyo yung hearing, yung mga cheque na naka payable sa isang specific na tao, makikita mo ibang-ibang lugar ang pinanggalingan. Merong Davao, merong Cotabato, merong Manila, merong kung saan-saan. Ito po yung tinatawag na varying geographical areas. So, iba-ibang lugar to cover the entire nation. And then, meron yung 73 million disallowed funds. The COA records reveal that Duterte, along with two other officials, is considered directly liable for 73.287 million in disallowed disbursements spent over a brief 11-day window via the OVP confidential funds. Akalain nyo, 11 araw lang po at nagastos na ang ganitong kalaking halaga. Ang sabi nga ng ating kaibigan dun sa political the political bigot, sila Jason Gagwan at si what's the name of the other one, si Abel Quintos, it will take around 44 years for anyone to spend that much money, no, which was spent by the office of the Vice President in 11 days as against 44 years under normal circumstances. So, of course, it is questionable. Anyone who uses public funds, even to the peso, must account for it. Kaya meron tayong mga COA to record all this, no. So talagang nakakabahala ang nangyari, no, under the office of the Vice President, and when the Vice President herself was the DepEd Secretary. Magpunta muna tayo kay Tukayo Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog, Shield Program ng UNDP at Pamalaang Panlalawigan ng Pangasinan, nagtulong sa benchmarking para sa lalong matatag na komunidad. Leslie?
17: Nagsagawa ng site visit at benchmarking activity ang United Nations Development Program o Shield Program sa Pangasinan Salt Farm sa Barangay Zaragoza, Bulinaw at sa PSU Asin Research and Development Center sa Binmaloy, Pangasinan. Ito upang palakasin ang inisyatibo para sa katatagan at kaunlaran ng mga komunidad sa lalawigan. Nakiisa sa aktibidad ang consortium partners sa, na Philippine Business for Social Progress kasama ang mga kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Layon ng pagbisita na makakuha ng mahalagang kaalaman, makapagbahagi ng karanasan at matutuhan ang mga best practices na magagamit sa pagbuo ng mas ligtas at matatag na lalawigan. Nagsilbing tagapagsalita at nagbahagi ng kanilang kaalaman si Gillian Tibuli ng UNDP, Jay Arido ng BPSP, Felizardo Camero Jr. na kumatawan kay Nestor Batalya ng Pangasinan South Center at Engineer Rex Baswell ng PSU Asin R&D Center. Ang mga binahaging pananaw at estratehiya ng mga dalubhasa ay magsisilbing gabay ng provincial government at ng mga partner agencies sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa disaster resilience at sustained community development. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
2: Maraming salamat, Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan. Anyway, malapit na tayo magtapos, but just the same, we are waiting for developments dun sa impeachment ng ating pangalawang pangulo. Maraming tao nagsasabi na dapat mag-inhibit na yung very obvious na bias ng ilan sa ating mga senador, but hindi talaga natin maaalis dun. Maaalis yun sa kanila. Pero we are also hoping and praying that pagdating ng araw ng botohan or the day comes that they will render their judgment whether to rule a conviction or an acquittal, our senators, all of them, all present, no, those who have scrutinized and have read and have studied the evidence against the Vice President, will render a judgment based not only on their intellect, not only in their heart, but thinking of the country and the welfare of the Filipino people. Huwag tayong magpapadala sa partisan politics as a senator, especially dun sa mga tatakbo uli sa 2028. Para dun sa mga magagraduate na, syempre, hindi na masyado nag-iisip yan na, pero importante pa rin, history will judge you based on what you will render after this Senate impeachment court closes, no, on the last day when a verdict must be rendered already on the Vice President. Magpunta muna tayo kay Grace Acquar ng Radyo Pilipinas Tayog. 25 scholar ng DAR Pangasinan nakakapagtapos na ng pag-aaral sa TESDA. Grace?
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
19: Nagpaabot ng pasalamat ang 25 scholar ng DAR Pangasinan na kinabibilangan ng mga kapamilya ng Agrarian Reform Beneficiaries na miyembro rin ng iba't ibang Agrarian Reform Beneficiaries Organizations matapos matagumpay na makompleto ang photovoltaic systems installation and situ sa TESDA Provincial Office, Barangay Anonas, Urdaneta City. Ang 36 na araw na pagsasanay nagsimula noong Hunyo 8 ay nagbigay sa mga scholar ng kalaman at kasanayan sa photovoltaic systems installation na maaari nitong magamit bilang karagdagang pagkakitaan. Nagpasalamat ang mga scholar sa Darpangasinan sa pamumuno ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer Charlotte F. Las Marias at Parpua Raymond Niño Yu sa pagbibigay ng oportunidad na makapag-aral at magkaroon ng mga kasanayang magagamit sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DAR sa ilalim ng pamumuno ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na palawakin ang mga oportunidad sa kabuhayan ng mga ERBs at kanilang mga pamilya. Nakatagdang idaos ngayong buwan ang kanilang graduation ceremony kung saan tatanggap din ang bawat scholar ng tall kits upang magsilbing panimulang kagamitan sa kanilang pagpasok sa larangan ng photovoltaic systems installation at makatulong sa kanilang paghahanap ng trabaho pagsisimula ng sariling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Grace Acuar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog. So, ayun, aantabayanan natin ang day 16 ng Senate impeachment trial ng pangalawang pangulo. Painit ng painit ang exchange between the prosecution and the defense. Siyempre, hindi mo maalis na minsan nagkakaroon ng ad hominem, nagkakaroon ng personalan na attack. Ganyan talaga ang mga abogado. In fact, binanatan na si Virgil Ligutan kasi nagpost siya sa Facebook. Ang sabi niya, lahat ng abogado alam ito. All lawyers know this, that asking misleading questions during a cross-examination is not allowed. Kumbaga, it is a mortal sin. Kasi nung nagpapalitan si Lorna Capunan at si Christine Ferrer ng kanilang mga sagot habang nakasalang si Cylene Del Campo, ang sabi ni Attorney Capunan, asking misleading questions during a cross-examination is not allowed. Sumagot ka agad si Christine Ferrer. Sabi niya, it is allowed. So yun, that really got a lot of reaction already. Not only from lawyers, but from the general public. So magpapatuloy tayo sa ating programa bukas. Ako'y magpapasalamat na at magpapaalam na. At ang oras po ay 9:51. Magbibigay tayong daan kay BNB, ang broadcaster ng bayan, si Francis Kiko Flores sa kanyang programa. Salamat ngayon kay Rolly Bumatayo, kay Alvin Pelgone, kay Mark Bukiron, kay Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambolo at si Tess Ramirez. Maraming salamat. I'll see you tomorrow. God bless everyone.
20: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways, simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ibinunyag na may mga pumping stations na nagmula ng magawa ay hindi pa din napapaandar dahil wala umanong budget sa gasolina. Mula sa Malacanang may ulat si Alvin Baltazar.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Iniwalat mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga pumping stations na pamigil sana sa baha ang hindi pa rin nagagamit magmula nang ito'y magawa. Ang dahilan ayon sa Pangulo, kakulangan daw ng budget para sa gasolina para ito'y mapaandar at paganahin. Wala naman siyang ideya, sabi ng Chief Executive, kung saan napunta ang budget para mapatakbo ang ilang pinatayong pumping stations. At ngayong nakikita na ang ganitong mga problema, tiniyak naman ng Pangulo na ibabalik o ire-restore ang mga itinenggang pumping stations at sisiguraduhing magiging maayos ang patakbo ng flood control facilities. Sa gitna na din niya ito ng tuloy-tuloy na trabaho para mabawas-bawasan ang baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Itong planta, pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun.
1: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa iba pang balita, bending the law remark ni Vice President Sara Duterte, mas nakababahala kaysa sa sub judice. May report tungkol dyan si Kathleen Forbes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Higit na nakababahala umano kaysa sa usapina sub judice ang mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte na kumikwestiyon sa integridad ng impeachment proceedings ayon sa House Prosecution Panel. Ayon kay Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., walang pahayag mula sa prosecution na maituturing na kasi siniseryoso ng mga batikos ng Vice Presidente laban sa impeachment court at sa presiding officer nito. Partikular na tinukoy ng prosecution ang bending the law o pagbaluktot sa batas sa impeachment na pahayag ni Duterte. Git ni Tolosa, delikado ang ganito mga pahayag dahil maaaring nito sirain ang tiwala ng publiko sa proseso at questionin ang anumang desisyong hindi pabor kay Duterte. Sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na hindi na lamang ang prosecution ang kinikwestiyon ng Vice Presidente kundi ang kredibilidad at integridad mismo ng impeachment court. Hinimok ni Ridon ang defense team na kausapin ang kanilang kliyente at ipaliwanag nito mismo ang mga naging pahayag laban sa korte. Tiniyak naman ni Tolosa na igagalang ng prosekusyon ang magiging ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay na umano'y paglabag sa sub-judice rule at umaasa siyang pantay na ipatutupad ang mga panuntunan sa lahat ng panig. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Digital accessibility at malayang access sa impormasyon ng mga persons with disabilities isinusulong ng minority leader sa Kamara, si Melanie Valdos Reyes, sa detalye ng kanyang balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Paghain ng dalawang magkahiwalay na panukalang batas, si House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila D. Lima upang tiyakin ang accessibility ng mga website, mobile apps at online services para sa mga persons with disabilities o PWDs sa pamamagitan ng House Bill Number 10444. Layunin ni De Lima na magtatag ng kauna-unahang batas sa digital accessibility sa bansa. Samantala, isinusulong naman ng House Bill 10445 ang pag-amyanda sa Magna Carta for Disabled Persons o RA 7277 upang tiyakin na ang karapatan ng PWDs sa impormasyon at pampublikong serbisyo. Ipinunto ni De Lima na gagamiting batayan ng panukala ang Pandaigdigang Pamantayan o Web Content Accessibility Guidelines para sa lahat ng mga website at digital platforms ng gobyerno at private sector tulad ng mga bangko, e-commerce, paaralan at ospital. Magtatalaga din ng mga ahensyang may kapangyarihang mag-audit at magpataw ng parusa sa mga platformang hindi tatalima sa pamantayan. Binigyan din ni De Lima na sa patuloy na paglipat ng mga pampublikong serbisyo at negosyo sa digital space, nararapat lamang na maging pantay at walang maiiwan na lipunan, physical man o online. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At sa pangwakas na balita, lalawigan ng Pangasinan magtatayo ng floodgates at drainage system kontra baha. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas tayog sa kaniyang report.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Naghahanda ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ng karagdagang hakbang laban sa pagbaha sa Capitol Grounds sa Lingayen. Ayon kay Governor Ramon Gico III, kabilang sa ipinanukala ang floodgates, water impounding structures, cistern at pumping station bukod sa isinasagawang drainage system bilang bahagi ng redevelopment ng Capitol Complex. Layunin ng proyekto na mapababa ang baha sa lugar nang wala pang isang oras at maibalik ang normal na aktibidad kahit malakas ang ulan. Sinabi ni Gico na maaari ring gamitin ang naturang sistema sa mga LGUs gaya ng Calasiao at Santa Barbara na madalas bahain. Samantala, sinabi ni Mayor Patrick Karamat na kailangan ding tugunan ang koneksyon ng drainage systems at ang daluyan ng tubig patungong dagat. Sa huling ulat ng Pangasinan PDRRMO, baha pa rin ang 114 na barangay sa 12 bayan at 2 lungsod. Nasa 619 na pamilya naman ang nasa evacuation centers dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At yan po ang mga balita ang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account.
9: ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
11: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
10: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
12: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
10: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
13: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
10: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
12: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.

0: talaga ng umaga at
1: maulan.
0: Oh wow.
1: Alata tayo, okay. Ano?
2: So pero kahit umuulan, kahit anong bagyo, kahit ano pa panahon, ready ho tayo at parati ho tayo nandito kay Kiko, lalong-lalo na ang CICC. Yung mga kawanin natin dyan, good morning. Iisin natin at ito ang trabaho natin na magserbisyo sa bayan.
1: Parang sasabi kang chill lang kayo dyan, nandito rin kami at maglilingkod kayo sa amin.
2: Hindi tumitigil.
1: Alam po naman ninyo, hindi pa rin tumitigil ang mga scammer.
2: Lalo na yung mga kawatan, mga panamantala sa ating mga internet space. Kaya tayo rin, hindi rin tayo titigil, Kuya Kiko.
1: Yes. Mm. Kaya nga, in the meantime, sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Yusek Aboy, yung consumer fraud pa rin, no? Uh-huh. Yung lahat ng mga yan, balikan lang muna natin, mga napag-usapan natin sa last episode, no? Last Thursday, syempre, every Thursday itong program. At saka yung bukod pa sa fake sellers and buyers, mega false advertisements, advanced payment scheme, at pati na yung deep fake scams.
2: Yung gumagaya sa mukha ni Kuya Kiko ko, tapos nagbebenta ng kung ano-ano.
1: Buti na lang, ang nanay ko lang ang nakakaintindi ng mukhang ito. Kaya hindi nila mafe deep fake yan. Yung mga magaganda at mga gwapong mga katulad nyo siguro, pwede yan. Kuya Aboy, you know, Yusef. So, ano ang dapat natin mapag-usapan ngayon sa consumer fraud, Yusek Aboy?
2: Tama ka riyan, Kuya Kiko. No? Marami pa nga tayong mga iba't ibang pag-uusapan, lalo't lalo na yung most complained and reported itong consumer fraud sa ating Cybercrime Complaint Center or mas kilala sa Hotline 1326. Kaya yan yung pangalan ng programa natin. No? Pero kahit marapin pa yan, i-action natin at tatapatan ng aksyon ng CICC, hindi lang yan sa pagtugon ng mga reklamo, kundi maging sa mga paraan para malayo yung mga kababayan natin sa iba't ibang uri ho ng cyber harms. Mm-hmm. Dahil ika nga, prevention is better than cure.
1: True. Yan. Or corrected by. Ano? Mga salitang linggo ito ng mga Gen Z pa. Kaya nga. Yusek Aboy. True. Nakikigaya lang tayo. Trolily, kung sabihin ng mga iba natin, mga kaibigan sa industriya.
2: Okay, mga beks natin dyan, mga beks.
1: Hulalo. Ayos. Mga linggong yan, kayang-kayang ibato at mabanggit ni Yusek Aboy. Okay. Ano nga ba itong mga modus na ito, mga kababayan? Kaya gusto lang nating malaman sa iyo muli kung ano ang dapat na iiwasan ng ating mga kababayan tungkol sa mga pamamimili sa tulong ng e-commerce dito sa consumer fraud na ito. Okay.
2: Tama, Kuya Kiko. No? Kung last week na pag-usapan na natin yung mga tactics ng mga online scammers mula sa pagbili ng mga platform at website hanggang sa payment, alam mo ba, Kuya Kiko, kahit sa delivery, Diyos ko naman, may modus pa rin dyan.
1: Naalala ko yan, Kuya Yusek Aboy. Merong online. Sila ay nag-umorder ng isang bagay, electronics. By at dumating ay sapatos. Talaga mapangpangi ang mga tao. Nagkaroon ng problema. At least po, kung mga ganyang mga fake deliveries, ano ang dapat na gawin ng ating mga kabayan pag nakainkwentro ang isang taong na biktima ng ganyang mga fake deliveries na yan?
2: Una-una, no, Kuya Kiko, sagutin ko yan. Pag nabiktima ho kayo ng fake deliveries, dalawang pwede niyong pagtakbuhan. Pwede kayong dumiretso sa PRD or Postal Regulation Division ho ng DICT. Sila ho ang nangangasiwa. Kasi dati kong hinawakan niya nung nasa DICT ako.
1: Kaya pala. Relate.
2: Babatiin ko yung bagong head ng PRD ngayon, si Director Carlo Murcia.
1: Hello,
2: DICT, no? So, pwede kayong dumiretso sa kanila pag may problema kayo dyan. Okay. Pwede rin kayong dumiretso sa platform.
1: Alright.
2: Lalong-lalo na kung mga platform na yan, yung mga regulated and licensed platform. Natin doon sila pumunta banggitin na natin, baka naman ha, Shopee, Lazada, Temu, yan, pwede yan. Kasi sila yung, under the Internet Transactions Act, kailangan sila yung may pananagutan doon sa mga nagbebenta sa platforms nila.
1: Okay.
2: Pangatlo, kung gusto

0: nyo naman ang tulong namin, syempre para mas mabilis ang arangkada. Halimbawa, hindi kayo pinansin ni, ano, ni Shopee, ni Lazada, ni Timo, nung iba-iba, hindi kayo papansin ni TikTok.
1: May mga ganun ngang problema, matagal, umaksyon. Ayon dun sa report ng ating mga nakakausap, may tagal mag-umaksyon itong mga ano na ito, companies na
0: ayan,
1: ito.
0: Siyempre, andyan ho ang hotline 1326.
1: Yan.
0: Sumbong natin dyan. Tapos, mapatawag natin to. Una, imbestigahan natin, siyempre. Baka naman kasi, di ba, nagkamali lang. Pero, pag talaga may kaso, papatawag natin yung mga platforms na to.
1: Siyempre,
0: gagamitin natin ang internet transactions act. At pwede rin nating lapitan ang ating mga kaibigan sa DTI kasi sila talaga ang regulators ng mga online market platforms na to.
1: Alam nyo na po, lahat ng mga medyo mabagal umaksyon ng mga companies na may mga platforms, online platforms na yan, aba, bilang na ang oras ninyo. Kasi dito sa CICC 1326 Complaint Center, aaksyonan ito ng team ni na Yusek Aboy. Ito pa, Yusek Aboy. Ang dami talaga nito, consumer fraud. Bilangin mo ha, mga kababayan.
0: Wala ka 3 taon.
1: Bilangin po ninyo, kung nakaka-relate kayo ngayon dito sa mga ganitong pinag-uusapan namin, aba, tuloy na kayo sa 1326, mag-text na kayo at kaya dito sa din sa aming Facebook ng Radyo Pilipinas. Doon kayo magpadala ng mga mensahe. Ito isa.
0: Padala nyo ngayon. Tiga, mag-comment kayo dyan ngayon.
1: Yes.
0: Siyempre yung anong stage mother ko, tinitingnan lahat ng mga comments. Si Director Aya, nakamonitor. Tinitingnan ni stage mother lahat ng mga comments nyo. At pag may reklamo kayo dyan, ako, basta may pagkakilalang kayo at saka pwede kayong i-reach out namin. Magre-reach out kami mamaya.
1: Babasahin natin yan mamaya. At siyempre, kung problema ng ganyan, ay aaksyonan. Pero kasama dyan, mga kababayan, kanina, fake deliveries. Yung pati yung ano, fake na ang deliveries na sinasabi natin, yung goods. Yung fake na ano, na nagdala nung goods na yon. Ibig sabihin, lahat na. Nagsimula na doon sa fake deliveries. Nandun na, nakapaloob na doon dahil sa Kaboy.
0: Tama. Binanggit natin kanina. Marami ang Kuya Kiko unang-una. May fake deliveries. Halimbawa, yung sinasabi mo, nag-order tayo ng LV. Ang dumating sa atin, BL. Kaya, minsan, nakatanggap din tayo na hindi ano hindi talaga dinideliver. Talagang pinadeliver pero hindi talaga dinideliver. Pero nakikita mo doon sa app mo. Delivered na. Nagpapareview pa nga sa iyo. Good, 'di ba? Nagpapareview pa. Ito dapat po natin. Unang-una syempre, sundan natin yung provisions sa Internet Transactions Act. Pwede ho kayong magreklamo unang-una doon sa platform.
1: Okay.
0: Yung binabanggit natin kanina.
1: Okay.
0: Meron doon sa loob ng app nyo may reporting mechanism doon. Pag hindi pa rin kayo komportable, pwede ho kayong dumiretso sa CICC.
1: Okay.
0: Ngayon, pag ang problema, yung mismong rider, yung mismong
1: fake na,
0: delivery, either go through the CICC or dumiretso tayo sa Postal Regulation Division ng DICT. Meron silang sarili nilang consumer care or consumer complaint center nila. And the same din with the DTI. So, i-distinguish natin, pag ang problema mo yung online market, syempre kasi parang may warranty sila dyan eh. Kasi pangangalaga nila yan. Pag hindi kayo na-deliveran, pag mali yung delivery sa iyo, ayaw tanggapin yung return package nyo, kailangan sagutin ng online market yan. Ngayon, kung ang problema, hindi talaga diniliver, at ang problema yung rider mismo, yung delivery service, yan, a-action na ng DICT yan. Syempre, itong dalawang ahensyan to, may partnership tayo. If you go through the CICC, mas nai-explain namin na mas mabuti sana. Ito yung problema. Templated din yung mga action namin tsaka yung mga responses natin.
1: Kaya meron ng gabay at kung paano maa-actionan itong mga nagiging problema tungkol sa mga fake deliveries nito. Teka muna, Yusek Aboy. Nagtatanong si Aling Nilda ng Caloocan.
0: Aling Nilda!
1: Sana nakikita natin na, pero hindi. At least, nakikita ko lang yung message dito. Sabi niya, Yusek Aboy, Kuya Kiko, paano nga ba ulit mag-complain, mag-file ng complaint dyan sa 1326. Bigyan nyo nga kami ng pamamaraan kasi tama-tama, nag-i-enjoy ho kami nakikinig dito sa Caloocan. O, sa, thank you naman po, Aling Nilda. Go, Yusek Aboy.
0: So, pag tumawag ko kayo sa 1326, tinatanong ho yung mga detalye nyo. Tapos, okay. Ang gagawin nila, bibigyan kayo ng email kung saan na ibibigay namin sa inyo yung template. Fifilapan nyo lang yun, Kuya Kiko. Siyempre, hindi kami maka-action kung hindi namin alam yung detalye.
1: Naman,
0: diba?
1: Naman.
0: Pangalan
1: niya. So, dito sila papasok lang ha, sa pamagitan ng kanilang mobile phone. Dadial na ang 1-3-2-6. Huwag kalimutan, 1-3-2-6. Pindot. Libre.
0: Libre ho.
1: Libre wala, wala na yung dating ginagawa na 02, wala nang code area code.
0: Pero, kahit libre yan, kailangan at least may load yung phone mo. kasi baka tumatawag ka, wala nang load yung phone mo, hindi talaga papasok.
1: Okay. So, yun. Pag dial nila, sige, we will walk through namin kayo ni Yusek Aboy. 1-3-2-6. Yung mga yan yung numbers na yan. Tapos, pa-pop up, ibig sabihin lalabas. Yung mismong the logo ng CICC.
0: So, 1-3-2-6. Enter. Okay. May sasagot.
1: Okay. Sagot na kaagad.
0: Pagkasagot, syempre, tatanungin na yung detalye, ano yung reklamo.
1: Doon.
0: Pinapasok na yan. Pero sa mas detailed, yan. Mas detailed na pagre-reklamo, ang gagawin nila, bibigyan kayo ng hihingi sa inyo yung email address nyo at doon ipapadala. Para sure tayo, hindi scammers.
1: Dalawa yan, both ways. Baka habang, okay, akala nila hindi rin totoo o robot yung kausap nila. Ganun mga bagay ba? Ganun, alam nyo mga high-tech. Nakikita nyo po sa screen nyo ba yan, mga kababayan? Live mula doon sa command center. High-tech, ano?
0: Medyo high-tech na kami ngayon. Yan yung action center natin. Yes. Kaya Kiko, na pwede nilang puntahan din 24/7. Ulitin natin, nandyan lang yan sa third floor ng Studio 7 along EDSA Corner Scout Borromeo. Isang MRT lang yan, isang bus lang yan, isang commute lang yan. Todits na tayo.
1: At saka yung halimbawa, galing kayo ng Balintawak, patungo kayong Makati, nasa kanan.
0: Nasa kanan, ho.
1: Malapit-lapit na po yun dyan sa ang Kamuning Station. GMA Kamuning Station ng MRT. Nabanggit na namin sa inyo, ganun lamang po kasimple, libre at buong Pilipinas ito.
0: Oo. Pag tatawag kayo buong Pilipinas, sa sinasagot namin.
1: Yes.
0: Kasi nga ho, ang internet at saka itong mga cyber criminals na to, cyber crimes na to, wala ho talaga pinipiling borders. Whether it's city, provincial, even Philippines, it crosses these borders, Kuya Kiko.
1: Of course. Kahit abroad nga di ba? Alam mo naman tong online, napakadaling makita nila.
0: Nakakatanggap po tayo ng mga tawag galing sa ating mga OFWs.
1: Mga OFW, hello. Andyan na, malinaw po. At nakikita nyo, kahit na hindi kayo mapunta dyan sa command center, just dial 1-3-2-6.
0: Boses
1: mo ba makakausap pa nila
0: doon? Unfortunately. Hello. Minsan, Kuya Kiko, parang kahapon ginagawa ko. Minsan, yung mga complainants sa atin, diretso kinakausap ko. Para naman, ma-check natin, maganda ba yung servisyong binibigay ng CICC? Natutugunan ba sila? Kaya, yung mga kababayan natin, yung mga nagko-comment na matagal na sila ang, matagal sila yung action na binibigay sa kanila, we reach out to them. Ang nagiging problema, yung iba sa kanila, gusto lang magreklamo.
1: Gusto ka lang nila makausap. Anyway, ibang usapan naman. Yung sa Cowboy, kung may, balikan natin yung issue na ito nung consumer fraud. Kung may fake na delivery, meron din yung mga fake courier. Ha? Nabanggit natin yan. Gumagamit ng mga peke na tracking number para mas kapanipaniwala yung kanilang transaksyon. Natitrace nyo rin ba yung mga tracking numbers na yan doon sa inyong sistema sa command center?
0: Tama, Kuya Kiko. Ulitin natin dahil sa ating partnership sa ating mother agency who handles Postal Regulation Division, mas mabilis ho yan. We can contact the at tawag natin dyan yung PIMEDES operators, yung not passengers, yung parcel delivery, parcel express messengerial delivery services, Pimedes operator siya.
1: Oh, okay.
0: Oh, ayan, sila. Mas madali, ayan sina, ayan sina JNT, sina Lala Move. Nako-contact natin 'yan at makikita natin kung tama or legitimate yung tracking number na binibigay sa atin.
1: Oh, doon na lang ba papwede na lang ibigay kung tama ba yung tracking number. Ang bibilis gumawa ng mga tracking numbers no, yung mga taong talagang manloloko no. Lalong-lalo na yung mga fake deliveries, pagka talaga diyan sa mga ganitong sitwasyon na nakakapag-report ng ating mga kababayan. I'm sure hindi pa man na nailalagay, hindi pa in place ang command center, marami na tayong naririnig na magganong problema eh. Ganoon ang panluloko sa ating mga kababayan.
0: Tama, Kuya Kido.
1: Ano ang dapat nilang tingnan doon sa mga tracking number na yon? Kung kaya, totoo ba, fake ba, o legit na mga numbers? Ang haba nun, ha? Yusay Kamo.
0: Yan ang magandang tanong, Kuya Kido. Unang-una kasi, ang modus ng mga nagbibigay ng fake tracking numbers, hindi nila in-app binibigay yan. Ibig sabihin, halimbawa may tracking ka.
1: Okay, okay.
0: Kuya Kiko, messengerial services.
1: Alright.
0: Kaya delivery services. May app ka. Yung mga kawatan, hindi nila bibigay yun. I-text sa'yo. This is your tracking number. Tapos magbibigay ng website.
1: Oh, okay.
0: Hindi ka doon dadali sa app. Dadaling ka doon sa website. So pag clinic mo yun, i-verify mo yung tracking number mo. Aba, mukha naman legit. Pero kasi hindi nila dinadala doon sa app. Hindi doon nangyayari yung lokohan. Nandoon sa website na ginawa rin nila. Ang tawag dito, spoofing, yung binanggit natin dati. In-spoof nila yung website na yan. So, sa ating mga kababayan, huwag kayo lalabas doon sa app. Kung gusto nyo tingnan kung ano yung tracking number nyo, tingnan nyo, halimbawa, eto experience ko to ha. Nag-order ako doon sa mga shopping platforms. Ang tracking number ko, makikita ko lang sa app nung
1: yung
0: shopping
1: company
0: platform. Tapos pwede ko siya itrack ngayon doon sa app nung company.
1: Doon mo na makikita. Nako, experience ko din dyan. Meron din akong ipinadalang something may pinadali rin pala sa akin. Galing ng Mindanao, mga ganyan bagay. Na tapos nilalabas yung tracking number. Tapos yun na ang susundan mo. Tapos sinasabi niya it will arrive, you know. Your package will arrive. Ganun, may date may na nakalagay pati time.
0: Actually doon sa in-app na yun, halimbawa, sige, banggitin na natin Shopee, Lazada, sila TikTok. Doon sa app nila, pag clinic mo yung tracking number, pag clinic mo, dadaling ka na doon sa mismong app din. Nung mismong ano. So ibig sabihin, secure platform. Huwag kang lalabas doon sa platform. Secure yung platform eh. Pag clinic mo yun, dadaling ka nila doon sa nakadikit na app nung mismong delivery service.
1: Yun ang legit. Pero kung ikaw ay bibigyan lang ng isang number na
0: sa
1: i-text sa'yo at i-direct ka sa website, dyan ka maghinala. So, ganun ha?
0: Parating, yun yung tip na. Kasi, whether may mangyari dyan sa package mo o wala, sagot dapat nung app yun according to the internet transactions.
1: Yan. Mga marami na ho kami na pag-usapan ni Yusek Aboy. Sana po na susundan ninyo dahil alam namin na kayo interesado at siyempre ayaw namin kayo mabiktima ng mga scammer.
0: Lalo na kayo maulan na parati kayo nasa bahay, wala kayong nabubore kayo. Ang ginagawa nyo, nagsha-shopping kayo online. Marami-rami na naman itong mga tawag na ito.
1: Naku, mayroon ba ako isasabihin sa iyo? Maliban dito sa pinag-uusapan natin. Ano? Related pa rin dito sa mga online-online scam. Naku, muntik-muntikan ako. Palagay ko isang bangko na nagpadala sa akin the same that yung text at saka logo nung bangkong yon at sinasabing yung aking numero ay napunta sa Tawi-Tawi at merong nag-open nung account at kung ikaw ay nagdududa pwede mo itong pindutin. Meron siyang pinapipindot na link. Siyempre, aral ako sa iyo.
0: Ito
1: mo naman. Sabi ko, wow. Kung kailan na pag-uusapan ng tungkol dito sa CICC, Command Center, at saka Hotline 1326. Mukhang gusto pa akong imehen itong Anyway, dinala ko kaagad doon sa bangko. Just to make sure lang na ito ay legit ba. Nako! Sabi, eh, ibababanggitin ko na ho, dahil nagpapabanggit naman at talagang yung mga bankong yan iniiwas at sinasabi nila na mag-ingat, land bank.
0: Ay, paborito natin. Meron din ako. Kayo, may green card ako eh.
1: Tama. Green card.
0: May green card ako eh.
1: Tayo, alam mo naman dito. Siyempre, Radyo Pilipinas, green card tayo. Aba, dinala ko po doon sa manager. Sabi na, naku boss, huwag mong pipindutin yan. Oo nga, hindi ko pa pinipindot. Talaga alam ko na naghihinala na ako. Aral ako doon sa aming programa ni Yusek Abi Paraiso. Kaya gusto ko munang pa-i-check sa inyo. Yun. Huwag kayong pipindot basta-basta pag sinabing mayroong instruction na parabang, ano pa ba, yung kanyang instruction ay parang nagbibigay pa sa iyo ng, ano, ng pabor na ikaw ay, sige, pindutin mo yan para ma-delete yung ano number at kaagad na mawala itong instruction na yan.
0: Dalawang bagay lang, Kuya Kiko, no? Unang-una, binanggit na ho natin. Mm-mm. Sabi ni Com Ella ng NTC.
1: Ng NTC. Ay, Attorney Ella Lopez. Gundong-gundong umaga po.
0: Sabi nila, sina Com Andy, yes. Sina Com Alvin.
1: Yes, yes.
0: Sasabi, bawal na magkaroon ng link do sa mga text. Kaya pag nakaka-receive tayo ng mga text naman, na may link, alam na natin yan, cyber-cadas. Mm-hmm. Dapat matik na sa atin yan. Huwag na natin pansin yan. Tandaan natin, pwede mang snap pag ganyan yung mga text, di ba?
1: Yes, yes.
0: At pangalawa, minsan kasi, yung mga text messages na yan, yung tiyatawag natin sa mga MC catchers na yan, talagang, minsan hindi ka nag-order, Kuya Kiko. Wala ka namang in-order. Wala kang
1: padadalan ka diba, ng message na.
0: Papadala ka ng message. Your parcel is on its way.
1: Arriving in 2 hours. Ganyan mga
0: with this tracking number. Diba? Just click the link to track your package.
1: Naku, huwag niyong gagawin yan. Marami pa ho kami pag-uusapan tungkol sa mga online-online scam na yan. Huwag ho kayong maglilipat ng channel. Dahil alam ko, babalik din kayo, di ba? Yusek Aboy, we'll be back in a while. Alright, Tata Rolly, your turn.
2: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat
5: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: And we're back. It's 10:35 in the morning. Kahit ba, nag-enjoy ba dyan? Double thumbs up naman.
0: Ayan, diba, parang lalong mag-enjoy, Kuya
1: Kit. Yes, yes.
0: Batiin natin, Kuya Kit, itong mga listeners natin. Si Margie Publico, isang avid listener mula sa Lahad, Datu, Sabah, Malaysia.
1: Ang galing, ano?
0: Ay, eto, kilala ko to. Ta-artists to. Kaibigan natin to. Si James Teng na nanonood via Facebook.
1: Hi, James. Teng, nako.
0: Idol ko itong idol ko itong artista. At, Kuya Kiko, alam mo ba, dapat nasa Cebu ako ngayon. Kaya, kaso ang daming pinapatawag.
1: Naon siyami.
0: Dapat a-attend ako ng isa ka event dyan sa Cebu. Kaya batiin ko na rin ho yung mga taga...
1: Mayong buntag.
0: Mayong buntag sa lahat na nag-a-attend ng isa ka event dyan sa Cebu. Lalo-lalo na kay Mami Jeanine Rojas, ang chapter president ng isa ka Manila. Andyan din yung makasama ko sa CIC na nag-deliver ng ating message. Si Attorney Director Amir Moksan, si Paring George. Si Paring George, kaya wala dito eh. Si
1: kaya
0: Paring
1: pala.
0: George Felix andyan. At saka si Paring Kai Lim ng CICC.
1: Good,
0: at
1: good.
0: Nanonood din ho si Digital Pinoy, si Ronald Gustillo.
1: Naman.
0: Pa-share-share naman dyan.
1: Napaka-sipak niya din. Roger, nandang umaga sa'yo. Alam mo na. Alam mo din. Ay, batingin natin si RV Padio.
0: Ayan.
1: Gandang umaga. Mamaya, yung tanong niya, babanggitin natin at asahan nyo may sagot doon kaagad.
0: Tama. Meron din tanong si Alexander Villalobos.
1: Oo.
0: Kailangan abangan nyo yung mga tanong at sagot mamaya.
1: Yes, in a while, babalikan natin po muna yung product switching. Yung scam na yan, Yusek Aboy, marami dyan ang nagkakaroon ng problema eh.
0: Yeah.
1: Yun na nga yung nauna natin kanina eh. Dahil yung tipong nag-expect ka na nakatipid ka sa magandang item. Pero pagdating sa'yo, naku po, iba ang ipinadadala nung company na yon. So, alright, yung product quality, kasama yun doon sa kailangan pagtunan ng pansin. Anong mga pwede nang gawin ng ating kapabayan?
0: Tama, Kuya Kiko, no? Maganda yung pinag-uusapan natin ko. Kasi, pagdating, again, I would always advocate, o parati kong ipapaalala sa inyo mga cyberkadas, doon lang tayo mag-transact do sa legitimate marketing platforms. Alam niyo kung bakit? Kasi pwede nyo, sorry, ang isang produkto kung may misrepresentation. Ibig sabihin, iba yung produkto sa dinidiliver sa inyo, that's one. Pero kung ang quality rin, halimbawa, in order mo glass, dumating sa'yo plastic.
1: Okay.
0: Pwede mong isoli yan na walang bayad dapat sa'yo. So yan, ito yung mga iba't ibang uri ng mga, sindikato na ng mga online sellers na kumakakaisa, mangiisa talaga. At saka iniisip nila, Kuya Kiko, dahil sobrang liit ng halaga, mahassle tayo.
1: Tama ka yan.
0: Mahassle tayo. So hindi na natin ipuproso itong mga to. So apart from calling 1326, explore nyo rin ho. Explore nyo yung mga in-app na mga remedies nyo. Kasi ho, ultimately, pag hindi ginawa ng mga marketing platforms na to, marketing apps na to, yung kanilang mga dapat na pagproteksyon sa ating mga kababayan, sila ang mananagot.
1: Speaking of yung ganyan, the quality ng mga products, ayun ba, yung coordination dyan ba matibay doon sa mga selling platforms? Kasi nga, yung mga problemang natatanggap ninyo dyan, may kaugnayan doon sa quality ng products. Palagay ko, it's about time, meron silang tinatawag na tama ang screening nila doon sa mga kanilang merchants din, ano? At saka yung mga produkto, kung saan ba galing yan. Kapag ba ito ay inireport sa CICC, sa command center, anong process ang pwedeng gawin ng CICC para dito? Nabanggit mo kanina na kailangan tumupad sa quality ng mga produkto ng mga companies na yan.
0: Naku, hindi lang malakas ang pakikipag-ugnayan natin dito sa mga online marketing platforms na to. di ba? Andiyan na Shopee, Lazada, Team. TikTok lalo na. Oy, dahil masipag itong kaibigan natin si Attorney Ives Gonzales.
1: Ganun ba?
0: Attorney, isang tawag lang yan, si Attorney Ives. Good fact, good. Magiging bisita ho natin sila sa mga susunod na episode. Yung mga may problema sa TikTok, abangan nyo yung episode na yan.
1: Oo, mga TikTokers.
0: Mas malakas ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan natin sa ating Department of Trade and Industry. Sa pangunguna ho ni Chris. Roque. Na Aldegar Roque, no? Yun, at sina Asik Marcos at Asik Gino Magyari na nag-handle talaga ng yung mga itong mga consumer complaints natin. So pag may problema tayo diyan, makakaasa yung mga kababayan natin. Kung hindi kayo tutugon na anong platform, hindi nila gagawin 'yan. Tawag kayo sa 1326.
1: Yes,
0: Susolusyonan natin yan because of our relationships and our coordination and cooperation with these platforms and our government partners.
1: Matibay. Mga kababayan, sinasabi na natin na magkakaroon tayong pagkakataon na magiging guest natin ang mga online platform sellers. Up mo rin natin, nakikita po ninyo muli sa screen ang live feed mula dyan sa command center. Pag nagpunta kayo dyan, may pakapi na.
0: May pakapi na. Hindi lang may sure kung start Nyarbox or iba't iba mga kape.
1: Basta malasang na kape.
0: Parang yung libreng sabaw sa mga pares. Malasang talaga eh.
1: Ba't ko malasang?
0: Galan din dyan.
1: Hindi siya. Kaya ba't ma-aroma? Aromatic na kape. Ipaglalaban mo talaga.
0: Ganong katapang yung mga kape namin dyan. Ipaglalabang ka.
1: May mga iba't ibang consumer fraud talaga na yung mabubutas ang bulsa mo ng ating mga kababayan pagka naapektuhan ka, kung magpapa-apekto ka. Ano ba ang dapat na kailangan malaman natin diyan sa mga maliban doon sa mga nabanggit na kanina? Of course, isa-isahin mo pa, dagdagan, Yusek Aboy.
0: Una, syempre, napag-usapan na natin yung misrepresentation, yes. Iba yung deliver. Napag-usapan na rin at si delivery. Meron din naman yung mga unauthorized transactions.
1: Nako, unauthorized transactions. Okay, game tayo dyan.
0: So, ito mga yung mga nako-compromise yung mga accounts nyo. Kasi, di ba, nagre-register ka dyan. Minsan, pag na-hack yung phone mo, na-hack yung accounts mo, nagkakaroon ng mga unauthorized transactions. Bibilig ka agad ng mga mamamahalin.
1: Naku po.
0: Mga LBLB na mga kung ano-ano.
1: Di ba?
0: Mag-order lahat, papadeliver lahat yan. At ang ending, ikaw ang magbabayad kasi nakadikit yan.
1: Butas sa papay na. Bulsa mo dun.
0: Wawa, di ba? Pero,
1: wawa.
0: pero, ito yung mga uri na, again, ito, hindi labas to doon sa scope ng internet transactions sa akin. Ito, pasok na sa amin to. Kasi ito, cybercrime na talaga to. Kasi, hinak yung mga accounts nila. So, ang gagawin ho natin, pagtawag niyo sa 1326, Kuya Kiko, itawag natin sa mga platforms na yan to hold those transactions. Kasi, i-deliver pa naman nila yan eh.
1: Okay.
0: So, i-hold nyo muna yung mga transactions na yan. So, medyo kakayanin natin to, Kuya Kiko.
1: Uy, teka, basahin natin na itong mga ipinadalang mga concern ng ating mga cyberkadas. Ito na, we will start. Ikaw na muna. Sa mga nagpadala sa iyo ng mga concerns.
0: May nag-text. Nag-message si Alexander Villalobos. Ang question, ano na po ba ang nagawa nyo sa mga nagkalat na fake news vloggers?
1: Nga. Siya. Madami mga eksperto. Sige nga, atagod din mo nga yan, Yusek Aboy.
0: Una-una, marami na ho tayong napasuspend na mga accounts. At saka, ang tawag natin dyan, napademote na mga contents with regards to fake news. Patuloy din ho ang pakikipag-ugnayan natin sa online mga online social media platforms. Kasi naman, Kuya Kiko, dito naman sila talaga naglalagi. At ginagamit natin mismo yung mga ang tawag dito, yung mga contents o yung mga community standards sa mga online na social media platforms na to para naman ho pigilan itong mga vloggers na to. Pero kailangan din ho natin tandaan mga cyberkadas. Ang direction ho ng mga social media platforms is towards palaganapin ang freedom of expression. Although sometimes we disagree doon sa mga pinapakalat na mga opinion. Doon na niya tinatago ko yung kikikoy.
1: Yung mga opinion ko to eh.
0: So, papasok sa freedom of expression to.
1: Parang, pag opinion ko to, walang pakilaman. Kanya-kanyang opinion. Pero so, merong limitasyon.
0: May limitasyon yan. So, doon, on a platform basis, ang giyagawa ni CICC, pinapademote natin yan. Lalong-lalo na pagsasabi nila, ang isang bagay ay tunay, as a fact. Hindi as an opinion, as a fact. Doon, yun yung distinction dapat makita ng kababayan natin.
1: Well, magkaiba yun, ha? A fact versus opinion. Magkahiwalay, magkaibang, ano na yan, termino.
0: As a fact, doon, napapatake down natin yung mga accounts na yan. Napapatake down yung mga contents na yan. No?
1: Okay.
0: Tapos, kinakausap natin mga platforms, paano pag, para ang tawag namin sa mga abogado, recidivist, or yung mga paulit-ulit mga fake news peddlers. Anong pwede natin gawin yan? So, tuloy-tuloy ang pakikipag-usap. Kasi kami, gusto namin, pag marami na strike, tanggalin mo na yan. Kasi wala nang gagawin matino sa internet yan. Guguloy lang tayo yan.
1: Kaya lang, Kuya Aboy, Yusek Aboy, madali silang mag-create ng
0: create lang ulit ng bago.
1: Bago. Vlogger si ganito, vlogger si ganyan, pagka takedown ninyo, umuos bong parang mga kabute.
0: Kuya Kiko, tignan mo, yung mga paborito nyong vloggers at yung pinakaayawan yung vloggers, umiiyak na yung mga yan kasi ilan na yung mga napatakedown natin na accounts. Pero napapanood nyo pa rin sila.
1: Ganon.
0: Diba? Kasi,
1: meron silang
0: parang naggawa ulit ng mga bagong accounts.
1: Kaya lang, sinasabi mo Yusek Aboy, madali nyo i-take down. Sige, edi padamihan, edi ibig sabihin, anong tawag nyo? Wantusawa ba?
0: Wantusawa rin kami magpapatake down sa inyo.
1: Ayun.
0: Tapos, pangalawa Kuya Kiko, yung mga naman naapektuhan, lumalapit din sa amin sa CICC, tinutulungan namin na ma-preserve yung data. Ito, mga fake news peddlers, kala nyo, lusot na kayo. Ang ginagawa namin, pinipreserve namin yung data. Ino-authenticate namin yung mga sinabi nyo na ginawa ito at ito yung account na nagpakalat nito na pwedeng gamitin ho ng mga biktima nyo to file court cases against you.
1: Merong evidence kung tawagin.
0: Kami magpuprovide ng evidence ba?
1: May evidence ba? Okay. Ay, bago tayong patuloy, gusto ko lang batiin at shout out si Patty Amaze Pander na nanonood, nakikinig siya sa program. Meron siyang isang concern sa senior citizen but sa ibang platform naman ito. But thank you, Miss Patty Amaze Pander. Sino man, thank you. Hello, nakikita niyo kapugihan ni Yusek Aboy. Ituloy ko ito sa question ni RV Padios. Hi mga boss, sabi niya, ask ko lang, after niyong mag-post sa Facebook tungkol sa mga nag-promote ng mga illegal gambling site po, CICC, anong next step? O ba? Nagtatanong si RV Padios, ano daw ang ganon? Next step? Yusek Aboy, go, please.
0: So, sunod-sunod, again, nilayout na natin itong mga steps na ito. No? Parang halimbawa, unang-una, pag yung mga accounts na yan, gumagawa ng mga ganyan, no? Pinipreserve natin yung data before we ask the platforms to take it down. Tapos, pag may mga lehitimong kaso na to or mga legitimate na cybercrimes na to, we do the technical investigation. Tapos, papasa na natin sa mga LEA partners natin or your law enforcement agency
1: illegal
0: partners.
1: Illegal gambling to, boss, ha? Sinasabi ni RB Padios na talagang napakarami daw.
0: Ilan lang umiyak sa atin yan ng mga influencers ng illegal gambling. Ilan na, napatakedown yan. Yun ang pinakamasakit sa kanila, Kiko eh. Hindi yung hulihin mo sila or kasuhan mo sila. Medyo hindi nila iniindayan eh.
1: Yung mawala sila.
0: Ang mawala yung account nila, yun yung masakit sa kanila. Ilan na yung tinanggal natin mga accounts ng mga gambling promoters na hindi tumigil ha. Talagang nung una kinausap natin 'yan. Tigilan niyo 'yan. Kasi gusto natin yung mga yung influence nila, yung clout nila magamit din naman natin to provide public service naman din. Tulungan niyo naman kami. Yan.
1: Darating bang araw, Yusek Aboy, na meron ding tayo doon sa program, nakitayo ako siyempre sa inyo,
0: na
1: mailalabas sa media na na-take down itong ganito, a-announce natin, mga tinake down, without necessarily, of course, pagka binibigyan mo, parang nag-glorify sila sa space sa media, but mas maganda na lalaman. Ang tanong ko nga, sa pagkakataon bang mga susunod, malalaman na ating mga kababayan.
0: Actually, ina-announce natin parati yan, Kuya Kiko, doon sa page natin. At syempre, katulong natin, no, yung mga kaibigan natin, halimbawa, yung mga media partners natin, tsaka yung mga private sector, Andiyan, nakikinig, nanonood si Ginoong Idol, Art Samaniego ng Manila Politics. Kakatulo, si Boss Art. Tumutulong yan i-disseminate not only the red flags, only kung ano yung dapat gawin, but also para magkaroon ng kadalaan yung mga kababayan natin. Oh, ito ang action ng CICC. Ito, huwag na CICC, action ng pamahalaan laban dito sa ganito.
1: Oo, tama. Ito, no? Ang CICC representing the Philippine government. Kaya isang buong gobyerno ang pinag-uusapan natin itong a-action sa mga problema ninyo.
0: Tama po.
1: Yusek Aboy, meron ka pa yata dyan ha, na dumadami ang mga nagbibigay ng kanilang concern, nagpapadala. O kung hindi ma'am, ay sa mga susunod nating mga episode sa Huwebes ulit, yung itong tanong na ito, kapag i-report ba sa C3, kung tawagin natin yung inyong
0: action center,
1: C3 kung tawagin, di ba? Napakadaling ting. Wag lang kayo magkamali, baka mapunta kayo sa kalsada, wag sa daan yung C3 or C5. Ano ang mga kailangang ihanda o dalhin na mga kababayan nating pruweba o mga papeles ba o dokumento para doon sa mga tatanggap ng mga reklamo ng ating kababayan.
0: Sa ating mga kababayan na pupunta ho doon sa ating mismong action center, na pupunta physically doon, dali nyo yung device para ma-analyze natin yung mga device, ma-authenticate natin yung mga posts, para hindi na kayo mag-screenshot. No? Mm-hmm. Sa ating mga kababayan naman na outside of Metro Manila na hindi makakapunta sa atin, i-screenshot nyo lang ho, i-analyze namin if these are defects, titingnan natin din yung mga numbers, i-provide nyo lang ho yung kompletong information na to. Kaya nga ho, importante na pagtawag namin sa inyo, we would also reach out to you to provide a secure communication platform kung saan ipapadala namin yung templated na complaint form natin at yung mga kakailanganan. Doon nyo rin ipapadala yung mga ebidensya na kakailangan natin.
1: Good. At ito po mga kababayan, idagdag ko, Yusek Aboy, with your permission, ang ina-apply dito yung data privacy.
0: Siyempre.
1: Protektado kayo sa pamamagitan ng data privacy law.
0: Sa ating mga kababayan, kung halimbawa ho, pinagkatiwala nyo sa amin inyong pagkakakilalan ang inyong mga personal details at kumalat ho to dahil ho sa kagagawa na isumbong nyo ho mismo diretso kayo sa akin at a-actionan din ho natin yan. Kasi ho, we strictly adhere to the Data Protection Act ng ating mga batas ano na kailangan pinapangalagaan namin yung mga datos na pinagkakatiwala nyo sa amin.
1: Very good. Malinaw na malinaw ay Mang Antonyong Toning. Hindi si Toning ito nakailigan natin. Pag kapangalan niya lang. Reyes ang apelyido niya. Ay, si Lawrence Atanasio na nandyan, nakamonitor sa kanilang lungga. Alam mo yung lungga nila dyan sa PNP? Sa Philippine National Police Communication Electronic Service. Pinamumunuan ni Brigadier General Neil Gotoman. Oy, si Raquel Espiritu, mga grupo nila. At hanggang ngayon, nakatutok pa din si Roger Go. Ni hao ma, Roger. Baka yung itong mga kaibigan, pwede nyo tulungan. May mga ganitong problema sa ang tawag dyan online, the scam. Kaagad nyo i-report. Itawag lamang sa CICC Hotline
0: 1-3-2-6. Alam nyo ba, bigyan ko lang kayong background dyan, yung Hotline 1-3-2-6 na yan.
1: Opo.
0: Ito ay bunga ng ito yung unang-unang bunga ng cooperation natin with the private sector eh. Ang talagang nag-conceptualize nito former Yusek Alex Ramos.
1: Uy,
0: at si ang Scam Watch Pilipinas na andiyan sina Boss Art Samaniego, sina Jocel De Guzman, sila yung nag-come up nito. In fact, pinupush na natin to. Ito na yung maging national anti-scam hotline na lahat ng uri ng scams dito yung i-report tapos ikakalat na namin. At ngayon nagagawa na natin, nakikita na natin na again, ang pasalamat ko lang siguro na napapagaan ho yung trabaho ko bilang executive director ng CICC.
1: Oo.
0: Ang lakas ho ng suporta not only ng private ng public sector partners natin, andiyan ang PNP, andiyan ang NBI, andiyan ang DOJ, andiyan yung iba't ibang ahensya, binabanggit natin consumer fraud DTI, di ba? Andiyan ang BSP. Sari-sari, pero lalong-lalo na yung private sector partners natin. Ang lakas na ho ngayon.
1: Yun ang maganda. Ang pagtulong ng private sector. Kaya kayo ho mga kababayan, ang pakikipagtulungan po ninyo sa CICC sa pamamagitan ng programang ito ay mahalaga. Kaya huwag nyo hong kalilimutan yan, huwag kayo matatakot, huwag kayo mga ngamba dahil protektado kayo.
0: Ikalat ho na, hindi lang ho dahil ano, para doon sa programa. No? Ikalat natin, i-share natin tong programa to para magkaroon ng kaalaman yung ating mga kababayan. Sabi ko nga, ulitin natin Kuya Kiko, walang mai-scam kung hindi magpa-participate yung ini-scam.
1: Tama po. Diba? At lalong-lalo na Ang numero unong nakikita ko, maliban sa mga bangko-bangko na nai-scam o kaya yung mga text-text na yan, love scam.
0: Nakay, mga marurupok, hindi ba nawala?
1: Oo nga, ano? Eh, pero di ba, nandyan naman kayong nasa uma-action kaagad sa CICC Hotline 1326.
0: Ayan, imbitahin natin yung mga taga-scam watch para sa ating programa. Kasi sila yung sanay na sanay dyan sa love scam na yan.
1: Ganun po ba?
0: Si Jocel, no?
1: sila nakaka-detect kaagad. Ano naman talaga eh. Ang isa sa mga naapektuhan nakita ko ay yung lalo na pang mga senior citizen na. Dahil nga, una, yung gumagamit ng matatamis na pananalita. In other words, they encourage people to join, lalong-lalo na pag kami pinag-uusapan ding pera.
0: Tama po.
1: At saka pagka ang tunog ay tunog mga foreign girls. Ano mga foreigners, ibig sabihin. Oh, mga ganong bagay, doon na naiinganyo ang ating mga kababayan na nanaiscam. Lalong-lalo na pagka pinag-uusapan, nako-compromise ang mga account. Bank accounts, credit accounts, credit card accounts. Yep. Ano ang additional tips mo dito? We have 5 more minutes, Yusek Aboy. Go ahead, please.
0: Parati natin siya sabi ko, Yakiko, ayan, paulit-ulit. Pero mas maganda na yung paulit-ulit para tumatak sa ulo ng mga kababayan. Bago ho kayo tumawag sa mga pulis, sa NBI, bago kayo tumawag sa CICC, tawagan nyo muna yung banko nyo. Yan yung unang-una. According to the Anti-Financial Account Scam Act, yung AFASALO ho natin, pagtawag nyo sa banko nyo, pag na-compromise ang account nyo, ipahold nyo lahat ng transactions. Ang obligasyon ngayon ng banko, pag halimbawa may suspicious transaction, ipahold. Kung na-i-transfer man, tawagan nyo mga banko. The idea is, hindi ma-withdraw yung pera. It stays with the yung sa banking community natin.
1: Oo po, okay. Ano?
0: So, after that, tsaka kayo tumawag sa Leia, sa mga ano, para lang ho hindi mawala yung pera natin. Kailangan natin tandaan ho yan. Pag na, lalong-lalo na pag-compromise yung accounts, na nangyayari ho talaga, no? At ang compromise accounts naman, Kuya Kiko, hindi mangyayari yan kung hindi natin may nag-click tayo na link na magbubukas, magko-compromise sa mga devices natin. Magbibigay ng OTP sa hindi naman natin kakilala.
1: Tama.
0: Na would give them access to all our financial accounts. So, again, mga kababayan, cybercadas, pakiusap lang. Di ba? Tandaan natin yung ating apat na M's.
1: Ayan.
0: Maging mapagmatsyag.
1: Wow.
0: Maalam tayo. Mm. Maging, pwedeng mang-snub. Pag hindi natin kilala yung mga nagtetext sa atin. Di ba? Pwedeng, mapagmatsyag, mapang-snub, mag-report.
1: Mag-report.
0: Ay, ito yan. Importante, Kuya Kiko, ang tulong nyo na lang sa amin, sa CICC, kahit hindi ho kayo mabiktima, i-report nyo pa rin. Bakit? Iba-block natin yung number. Ipapa-take down natin yung website.
1: Mm-hmm.
0: Marami na kayo matutulungan at may sasalbang ibang mga kababayan natin.
1: Well, nako, mukhang punong-puno ang napag-usapan nito. Meron pa tayong dapat na i-discuss, pero sa susunod na, mas maganda yung nabibitin-bitin ng konti. Diba?
0: Masakit yan nabibitin.
1: Director Aya, nadagdagan natin sa susunod na episode again sa Webes.
0: Marami tayong abang, ayan, napag-usapan natin yung love scam. At ang maganda sa mga susunod na episode sa ating Cybercadas, kausap na natin yung ibang mga cybercadas natin.
1: Yan.
0: Kausapin natin na sina TikTok, sina Eve, says naka-line up na. At naimbitahan ko na rin yung ating kaibigan, si Secretary Henry. At eto, total nanonood ka na rin naman, Boss Arch.
1: Sige.
0: Iimbitahin din kita.
1: Oh.
0: Bawal ka tumanggi dahil nag-comment ka dito.
1: Pupunta ka dito, Boss Arch, sa Bendigo. Hoy, salamat na naman, mga cybercadas. Yusek Aboy, go ahead please.
0: Maraming salamat, Cybercada, sa inyong pagsama, sa inyong pagtutok sa ating programa. Sana ho marami kayo na natutunan. At huwag na ho natin kakalimutan, ipakalat natin itong programa to. Ipakalat natin, lalong-lalo na, yung aral mo. Kahit huwag na kayo manood dito, kayo maging mismong advocate, yung mga nanonood sa atin.
1: Oh.
0: Sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, alam ko na yan, ito dapat natin gawin. Dahil natutunan nyo dito sa atin.
1: Yun. Thank you muli, Tata Rolly. Batang-bata, bumanda kayo. At siyempre, si Glory Fest, si Isa Gorilla. Thank you, Miss Silva niya, si Mark and Miss Milliones. Thank you. Sa inyong lahat, ha? Mga team natin, si Director Aya Macalma. Again, thank you. At sino pa, mga babatiin
0: mo? Ay, andito rin si Paring Pat.
1: Paring, oh, yeah.
0: Si Amir, nando si ano, Si Dan andyan, nagka-camera. Ayan o, si Dan.
1: Pare ko, ha? Thank you,
0: si
1: thank you.
0: Si Paring Dan andyan. At lahat ng kawani na si ICC, gusto ko lang pasalamatan kayo. Take on the opportunity. Bumagyo, umuulan, bumabaha, nagsuspend na ng pasok. Andyan pa rin yung mga kawani natin.
1: Very good. Yan, si Kuya Yusek Aboy para isa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, ang sasabing, God is good, God is great, all the time. Hanggang sa muli, sa Webes muli, sa ating hotline,
0: 1-3-2-6. Hi, sir.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan tungkol sa pagtatapon ng basura. Samantala, pamahalaan naghahanap na ng lugar na pagtatayuan ng waste to energy facilities para solusyonan ang problema sa basura ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Headlines. Mga lokal na pamahalaan na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura, pinasisiwalat at pinaimbestigahan sa kamara.
1: Headlines. Office of Civil Defense patuloy ang assessment o pagtaya sa lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera.
13: Headlines. Pamatagalang relokasyon at socialized housing sa mga napinsala ng landslide sa Baguio City, tinatrabaho na ng pamahalaan.
1: Headlines. Department of Agriculture tiniyak na walang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad.
13: Headlines. House Prosecution Panel umaasa na hindi magiging hadlang ang sub judice rules sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial.
1: Headlines. At satisfaction rating ng Administrasyong Marcos tumaas ayon sa survey ng Social Weather Stations.
14: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5:00 minuto po makalipas ang alas 11 ngayong araw ng Webes, August 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naghahanap na po ang gobyerno ng posibleng lugar para sa waste to energy facilities na nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa problema sa basura. Inilarawan ng Pangulo ang sitwasyon bilang kritikal makaraang inspeksyonin ang clearing at waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Binisita rin ng Pangulo ang Redemptorist Water Channel sa kahabaan ng Baclaran River kung saan tumambad ang tone-toneladang basura na nagpalutang-lutang makaraan ng isang linggong pagbuhos ng malakas ng ulan. Dahil dito, isinusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang Waste to Energy System para madala ng mga LGU ang mga basura sa Waste to Energy Plant sa halip na landfills, bagay na magastos at napupuno na.
15: It's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
13: Kaugnay naman sa mga panawagan na magpataw ng mas mahigpit na parusa laban sa ilegal na pagkatapon ng basura, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang tiyakin ng gobyerno na may sapat na mga pasilidad kung saan dapat maayos na itapon ang basura. Inihalimbawa nito ang Japan na may sistema kung saan hinihikayat ang mga tao sa tamang pagtapon ng basura.
15: Not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto ng mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura.
13: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Malacañang nanawagan sa mga nasa barangay na magdoble kayod sa pagbabantay sa kanilang mga constituents na kung saan-saan na lang nagtatapon ng basura. Magbabalita si Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nawagan ng pansin ang palasyo ng mga opisyal sa barangay kasunod ng tumambad na mga basurang nagsipaglutangan sa ilog o sa ilang ilog dito sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nasa kamay ng mga barangay officials para mahuli ang mga walang habas na nagsisipagtapon ng basura kung saan saan. May mga CCTV naman na ni Castro sa mga barangay na doon ay makikita at matutumbok ang mga sasakupan nilang walang disiplina sa pagtatapon ng kanilang kalat. Kaya panawagan nila sa mga opisyales ng barangay, doblehin ang pagtatrabaho para hindi na maulit ang eksenang tumambad sa Parañaque na animoy dagat ng basura at naging sarinang pagbaha sa iba't ibang lugar. Pagbibigay din ni Castro, ang mga basurang itinapon natin ay talagang babalik at babalik din sa atin. Pagkagyan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
17: Malaki pong tulong kung mismo ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to, kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Binigyan diin ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na isang whole of government approach ang isinasagawa ngayong clearing operations at waste collection sa mga pangunahing daluyan ng tubig, partikular sa Baclaran River sa Paranaque. Kung MMDA lang umano kasi maging ang iba pang lead agencies ang babraso sa paglilinis ng mga basura, ay hindi naman ito maituturing na sustainable. Oras na matapos na ang clearing at waste collection, ay saka na pagugulungin ang investigasyon kung ano ang pinag-uugatan ng hindi maubos-ubos na basura. Panawagan pa ng MMDA sa mga residente na huwag nang dumagdag

0: Undersecretary Nicolas Torre III.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga local government unit na sangkot sa umano'y korupsyon sa basura pinasisiwalat at pinaiimbestigahan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: GP Party List, GP Sanctative Jose Bongtetes Jr., si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla, natukuyin at imbestigahan ang mga lungsod at bayan na may issue umano sa korupsyon sa solid waste management. Sa kanyang privilege speech, binanggit ni Tevez ang naunang pahayag ni Remulla na may ilang malalaking lungsod na umano'y hindi nagpapatupad ng kanilang solid waste management plans dahil mas kumikita sa mga garbage hauler na binabayaran kada biyahe o truck. Ayon kay Tevez, dapat may mapanagot at makulong kung mapatutunayang may korupsyon sa pamamahala ng basura at hindi lamang sa flood control issues. Giit niyang parehong nagdudulot ng pagbaha ang problema sa basura at kakulangan sa flood control dahil nababarahan ng basura ang mga daluyan ng tubig. Kiling din niya kay DILG Secretary John Vic Remulla na tutukan ang bawat LGU upang matiyak ang tamang pagpapatupad ng kanilang solid waste management plans. Diin ni Tevez na hindi dapat iturin na secondary concern ang solid waste management dahil direktang naapektuhan ng mga komunidad tuwing nagbabara ang mga kanal at estero. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Palalakasin ng Department of Education o DepEd ang pagtuturo sa tamang pagtapon ng basura sa mga paaralan. Tiwala si Education Secretary Sunny Angara na ang edukasyon sa segregation ang long-term solution sa problema ng basura. Dahil dito, inatasan ng kalihim ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng waste management. Batay sa datos ng kagawaran, may 6.5 milyong estudyante ang apektado ng masamang panahon sa buong bansa dahil sa class suspensions, pinsala sa paaralan at paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa lagay ng ating panahon, yellow rainfall warning sa Metro Manila at ilang karating lalawigan makakaranas ng malakas na pag-ulan sa loob ng 3 oras ayon sa PAGASA. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Yes, John, kasunod nga ng pag-antas ng PAGASA ng yellow rainfall warning sa Metro Manila at iba pa mga karating lalawigan na makakaranas ng malakas na pag-uulan ang ilang lalawigan sa ilang baya o lungsod sa Metro Manila at ilang karating lalawigan sa loob ng 3 oras. Batay nga sa nilabas na abiso ng PAGASA, makakaranas ng malakas na pag-uulan sa buong Metro Manila, kabilang o partikular sa Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Pasay. Kabilang naman sa mga lalawigang nakapaloob sa naturang abiso ng PAGASA ay ang Pampanga. Kabilang din ang ilang mga lalawigan sa Florida Blanca, Lubao, Samsuan, Apalit, Bacolor, San Fernando, Macabebe at Masantol. Kabilang din sa Batangas ang Tanawan, Talisay, Agoncillo, San Nicolas, San Luis, Santo Tomas, Lipa at Malbar. At ang ilang mga lugar naman sa Laguna, kabilang ang Calamba, Santa Rosa, Cabuyao, Binyan at San Pedro. Sa Cavite naman, makakaranas din ng malakas na pag-uulan ang Carmona, General Mariano at Alvarez. Sa Tarlac naman ang Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at sa Bulacan naman ang bayan ng Kalumpit, Paumbong, Agonoy, Malolos at Bulacan-Bulacan. Samantala, sa kapapasok lamang na balita, John, suspendido na ang panghapong face-to-face classes sa lungsod ng Quezon, kabilang na rin ang suspensyon ng klase sa buong lungsod ng Caloocan para sa panghapong klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Ang dalawang lungsod naman ay magpapatupad ng face-to-face ay ililipat sa asynchronous classes ang mga nasuspende na mga klase ngayong hapon. John, mula pa rin dito sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Bilang ng mga individual na apektado ng habagat, pumalo na sa mahigit 3 milyon ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Aabot na nga, Ted, sa mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng 3.7 milyong individual ang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat at ang pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo. Batay ito sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw. Partikular sa mga apektado ay ang mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region,

0: Gayun din ang Western Visayas at ang Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Mimaropa. Mula sa naturang bilang ay nasa 15,017 pamilya o katumbas ng 53,570 individual ang nananatili sa may 553 evacuation center. Kasunod dito ay nananatili naman sa 21 ang bilang ng mga nasawi, habang meron ding 3 nawawala at 14 na sugatan. Sa mga napinsala namang kabahayan, nasa 1,339 ang napinsala. 103 rito ay totally damage, habang 1,336 naman ang partially damage. Nakapagtala naman ng NDRRNC na mahigit 2.6 na milyong pisong halaga o 6 na bilyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang nasa mahigit 347 milyong piso naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Aabot naman sa 458 milyong piso ang naipamahaging tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, John at Ched, ay sinuspindi na rin ang pamahalaang lungsod ng San Juan, gayon din ng Mandaluyong, ang klase sa panghapong sesyon ng ngayong araw. Ito ay dahil na rin sa inilabas na yellow, inilabas sa heavy rainfall warning at pag-asa ngayong araw na ito. Para sa Bangko Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, umabot na sa mahigit 3.8 na milyong mag-aaral ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Ito po'y batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, sa cloud ng suspensyon, ang 5,164 na public schools sa 6 na rehiyon, kabilang ang Region 3, Region 1, Region 4A, National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din, apektado rin ng masamang panahon ang mahigit 163,000 na personnel ng DepEd. Samantala, nasa 217 na pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers, kung saan mahigit 6,400 na pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod pa rito, nakapagtala rin ang DepEd ng mga nasirang paaralan, kung saan mahigit 3,900 ang minor damage, mahigit 1,300 ang major damaged at mahigit 1,300 naman ang totally damaged. Bilang tugon, naglaan ang DepEd ng mahigit 32.6 million pesos para sa cleanup at clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos para sa minor repair ng mga nasilang silid-aralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang offline kontrabaha initiatives ng Department of Public Works and Highways o DPWH para ibsa ng epekto ng masamang panahon. Ay kay DPWH Secretary Vince Dizon, dapat tugunan ang baradong waterways at pagbutihin ang pagkatapon ng basura para ibsan ang pagbaha. Bukod sa walang tigil na dredging, declogging at desilting ng mga estero, kanal at iba pang mga major waterway, magdaragdag din ang kagamitan at magde-deploy ng karagdagang tauhan para sa mas mabilis na flood mitigation efforts. Matama namang binabantayan ng kagawaran ang mga low-lying at flood-prone areas sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naayos na ang nasirang trash trap na naging dahilan na pagpasok ng basura at ibabang debris sa Redemptorist Water Channel. Ang isang bahagi ng water channel ay nasa Paranaque City, habang ang kabila ay nasa Pasay City. Sa programang Boses, sinabi ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares na nagtulong-tulong ang dalawang LGU, ganun din ang MMDA, para ayusin ang nasirang trash trap na naging dahilan ng pagpasok ng basura mula sa Manila Bay.
4: Nais na po siya, pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
2: ang tinig ni Paranaque City Mayor Edwin Olivares.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ilang biyahe ng mga pampasaherong sasakyang pandagat kanselado ngayong araw ayon sa Philippine Ports Authority. Ang balitang yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
5: Report. Naglabas ang listahan ng Philippine Ports Authority o PPA ng mga kanseladong biyahe ngayong araw bunsod ng sama ng panahon. Base sa listahan, kanselado ang ilang biyahe ng mga sakyang pandagat sa Batangas, Masbate at Mindoro ngayong araw, Huwebes, Agosto 13. Batay sa pinahuling abiso ng PPA, apektado ang dalawang fast craft mula Batangas patungong Puerto Galera na nakatakdang bumiyahe kaninang alas 6 ng umaga at alas 9.45 ng umaga. Kanselado rin ang walang ang walong biyahe mula Puerto Galera patungo ng Batangas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3.45 mamayang hapon. Hindi rin babiyahe ang fast craft mula Masbate patungong Pilar Sosogon at ang bangka mula Claveria, Masbate patungong Pio Duran, Albay. Paglino ng PPA, hindi sila ang nagkakansela ng mga biyahe. Otomatikoan nilang suspendido ang paglalayag kapag nagpatupad ng no-sail policy ang Philippine Coast Guard. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpapatuloy ang isinasagawang assessment ng Office of Civil Defense sa lawak ng iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief Engineer Jose Valera, sinabi nitong ikinakasana ang rapid damage and needs assessment sa Benguet, Bagyo at iba pang lugar sa CAR para malaman kung idedeklara na ang state of calamity sa nasabing mga lugar. Pagdating naman sa mga naapektuhang residente, pumalo na ito sa mahigit 24,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 65,000 na individual mula sa 348 na barangay sa buong rehiyon. Nasa 98 na pamilya naman ang nananatili sa 24 active evacuation centers sa rehiyon. Sumampa naman sa 15 ang naitalang nasawi dahil sa epekto ng bagyo at masamang panahon. 13 ang sugatan habang wala naman ang naitalang nawawala. Samantala, 7 major thoroughfare sa buong rehiyon ang nananatiling nakasara tulad ng Cannon Road bunsod ng natamong pinsala.
6: So andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster assessment o yung ating RDNA ang tawag po natin para ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
2: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iimbestigahan ng mga otoridad ang pagkalat ng recycled at AI-generated na larawan at video ng mga bahang lugar sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Story III, nakipag-ugnay na sila sa PNP, DICT at CICC para imbestigahan ang malisyosong pagpapakalat na nasabing mga video at larawan. Una nang nagbabala ang pambansang pulisya sa publiko laban sa misinformation sa gitna ng kasalukuyang lagay ng panahon. Sinabi ni Torre na ang misinformation ay ipinapakalat ng mga individual na ayaw kilalanin ang mga pagbabago sa flood control mitigation ng pamahalaan, kabilang sa disaster-prone areas sa Metro Manila na hindi na nakitaan ng mataas na tubig baha at mabilis sumupa ay mga lungsod ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinusulong ng Pampanga ang pagkakaroon ng malalaking dam para maibsan ang pagbaha sa lalawigan bunsod ng mga pag-ulan. Lubog ngayon sa baha ang ilang lugar sa Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan, dahilan kaya isinailalim ang lalawigan sa state of calamity. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na makakatulong ang mga dam para makontrol ang pagdaloy ng tubig-ulan mula sa ibang lalawigan. Patuloy aniyang nakikipag-ugnayan ang provincial government sa National Irrigation Administration at DPWH tungkol sa plano.
7: Yung river kasi, dire-diretso ang bilis ng pagbaba sa amin kasi kami ang pinto palabas ng mga Rebecia, Tarlac, at ng bundok na Zambales. Sa amin lahat ang palabas ng tubig. So sabi ko, ba't hindi natin itry yung Sabo Dam? Huwag lagay tayo ng seals of Sabo Dam para hindi kami nahihirapan dito sa baba. At least makokontrol mo. Pagka halimbawa, yung tubig, malakas talaga. Pagka wala ng ulan, pwede nang i-release unti-unti.
2: Ang tinig ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Uumpisa na sa darating na August 15 ang pansamantalang pagpapatupad ng 16-hour truck ban sa kahabaan ng Maysan Road sa lungsod ng Valenzuela. Ito'y upang matulungan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa isasagawang re-blocking at pag-improve ng drainage system sa nasabing kalsada. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, ito'y upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa nasabing kalsada habang isinasagawa ang konstruksyon. Tanging may mga negosyo lamang sa kahabaan ng Maysan Road ang maaring makaraan at tatagal ito ng 6 na buwan.
8: Ang gagawin po natin, i-divert na rin po natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road, at i-divert natin sila sa index. That's number one. Number two po, i-extend na natin yung truck ban natin, Sec, no? From 6 a.m. to 10 p.m. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, strict 16 hours, papagbawalan na po natin yung mga truck para quality ang gawa ng
3: Si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinaiimbestigahan na ni Marilao Mayor Hamina C ang 5 million pesos na river wall sa Barangay Prenza 2 na gumuho noong August 10 kasunod ng matinding ulan bunsod ng habagat. Kinwestiyon ng mga residente ang kalidad ng materyales at pagtatayo sa river wall na gumuho kahit 2 buwan pa lang ang nakalilipas nang ito'y makumpleto. Itinanggi naman ng contractor na JB Construction ang aligasyon na binawasan ang mga kanto ng proyekto at iginiit na mahigpit anila silang sumunod sa engineering plans, steel specifications at concrete thickness. Isinisi ng kumpanya ang structural failure sa matinding hydroelastic pressure na dulot ng water saturated oil na tumutulak. Samantala, tiniyak ni Mayor C na muling ipapatayo sa contractor ang proyekto nang walang bayad at patuloy na babantayan ang pagsasaayos dito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinatrabaho ngayon ng gobyerno ang long-term relocation at socialized housing options sa mga naapektuhan ng landslide sa Baguio City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, tutulungan nilang makapagrenta sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang mga pamilya na hindi paligtas makauwi sa kanilang bahay. Kapwa binisita ni Gatchalian at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang landslide area sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City, gayon din ang evacuation area at mga nagpapagaling sa ospital. Una na rin sinabi ni Magalong na idedeklarang no-build zone ang ground zero ng landslide matapos maobserbahan ng city engineers ang soil instability. Patuloy din pinangungunahan ng city government ang local response at koordinasyon ng relief operations kasama ang mga ahensya ng gobyerno para agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Una nang ipinaabot ng DSWD ang tulong pinansyal sa mga naulilang pamilya habang sasagutin ang gastusin sa pagpapagaling sa mga biktima, gayon din ang pagpapagamot ng mga landslide survivor.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nakabantay na rin ang Office of Civil Defense Cordillera Administrative Region sa sitwasyon at kalagayan ng mga dam sa Cordillera, partikular ang Ambuklao at Binga Dam. Sa panayam ng programang Boses kay OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera, base umano sa nakuha nilang impormasyon sa dam administrators ay wala pa naman ang mga ito sa spilling capacity. Pero unti-unti na umanong nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam bilang precautionary measure sa posible pang madagdag na tubig dahil sa walang patid na pag-ulan. Tiniyak din ng OCD na hindi napuputol ang kanilang koordinasyon sa mga tagapamahala ng mga dam para agad na makaresponde sakaling magpakawala ito ng malaking volume ng tubig dahil sa serye ng pag-ulan.
6: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para ma-contain pa yung mga additional na amount of water na sa kanilang dam. So nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila ay halos wala pa sa normal level. Nakawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary namin para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
2: Yan ang pahayag ni OCD CAR Chief of Disaster Risk Reduction and Management Division Engineer Jose Valera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Pumalo na sa mahigit 347 na milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, gayon din ang habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa anim na rehiyon, kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatay ang aabot sa 12,161 na magkasaka, habang nasa 9,500 na metriko toneladang mga pananim ang epektado sa mahigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Kasama na rin dito ang bigas, mais, kasava, high-value crops, livestock, poultry, gayon din ang iba pang agricultural infrastructures. Patuloy namang sumasailalim sa assessment at validation ang iba pang pinsalang idinulot ng masamang panahon sa naturang sektor.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Tiniyak naman ng Department of Agriculture o DA na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultura bunsod o kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay at Luis, ganun din ang matinding habagat. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, maliit na bahagdan lang ng agri-produce ng bansa ang napinsala na papalo sa 9,500 metric tons. Aniya, maliit na bahagdan lang ito kung ikukumpara sa 20 million metric tons agri-produce ng bansa kada taon. Kaya naman, magiging stable pa rin ang presyo ng pangunahing agricultural products. Pagtitiyak pa ng opisyal na magiging mahigpit ang kanilang pagbabantay sa presyuhan sa mga pamilihan upang walang magsamantala at magtaas ng presyo sa panahon ng kalamidad na kinakaharap ng bansa.
4: Value at saka yung volume na nawala po dahil dito sa dalawang bagyo, si Luis, si Maymay at saka po yung sa habagat, napakaliit na bahagi lang po nito. Kumbara doon sa annual production natin na 20 million metric tons. So dahil po dyan, wala po tayong inaasahan na papagalaw sa presyo ng ating agricultural commodities, lalo na po yung sa bigas.
2: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:32 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11.35 ng umaga. Sa iba nating mga balita, ikinasana ni na Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong ng Economic Development Committee o EDCOM at Subcommittee ng Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDev, layunin itong panatilihing matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabago-bagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay ang mga hakbang ng pamahalaan para malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Inalam din dito ang mga update, gayon din ang paglalatag ng mga solusyon kabilang na ang pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayon din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda at sa mga nasa sektor ng transportasyon, mabilis na pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libreng sakay at iba pa. Tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda gaya ng panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lagpas na sa 2 trilyong piso o nakaong nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula Enero hanggang Hulyo ng taong kasalukuyan na higit sa target nito para sa naturang panahon. Umabot na sa 2.003 trillion pesos ang koleksyon ng BIR, 13.53 billion pesos na mas mataas sa 1.990 na trilyong pisong target o katumbas ng 6.68%. Mas mataas din ito ng 102.60 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon o nakarang taon na may 5.4% na year-on-year growth. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong sa pagtaas ng koleksyon ng mas pinaigting na tax compliance at pangongolekta ng revenue offices. Para naman sa Hulyo lamang, umabot sa 358.44 billion pesos ang gross collections ng ahensya na mas mataas ng 22.37 billion pesos sa target na 336.07 billion pesos. Sinabi ni Mendoza na ipagpapatuloy nito ang mga reforma sa ilalim ng BIR DARES kabilang ang pagpapasimple ng proseso, pagpapalawak ng digital services at pagpapalakas ang pagpapatupad ng batas sa buwis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tumaas ang satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa isang survey ng Social Weather Stations. Lumabas sa survey na 42% ng adult Filipinos ang kontento sa performance ng administrasyon habang 17% ang satisfied o dissatisfied. 40% naman ang hindi kontento sa performance ng administrasyon. Sa kabuuan nito ay may plus 1 net satisfaction rating na tinukoy ng SWS bilang neutral. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29. Ang mas mataas na satisfaction rating ay 14-point recovery mula sa minus 13 na naitala noong March 2026.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay nito, 12 sa 17 subjects na tinukoy ng Social Weather Stations o SWS ang nakitaan na improvement sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa na ang pagtiyak ng administrasyon na walang magugutom na pamilyang Pilipino ang nakakuha ng pinakamataas na gains. Narito ang iba pang usapin na nakitaan na improvement sa ilalim ng Marcos Administration.
12: Tumaas din po yung creating job opportunities, yung ensuring efficient public transportation, ensuring food security, defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, helping the poor, ensuring oil companies don't take advantage of oil prices, improving children's education, generating solutions for the rising oil prices, and fighting inflation. Tapos tumaas din po yung implementing housing programs for the poor.
3: Si SWS Communications and IT Director Leo Rando La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba nating balita, pansamantalang hindi pinapayagang maglayag ang mga Filipino Seafarer patungong Northern Black Sea Sa gitna ng ipapatuloy na girian sa pagitan ng Russia at Ukraine, ibinigay ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang direktiba sa manning agencies at principals kasunod ng isinasagawang security assessment mula sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Nilinaw ng kalihim na maaaring magpatuloy ang mga barko sa naturang lugar kahit walang sakay na Filipino seafarers, subalit hindi dapat aniya na pumasok sa Northern Black Sea ang mga barko na naglalaman ng Filipino crew members. Una nang binisita ni Kakdak ang Filipino seafarers sa Romania at Turkey bilang bahagi ng kanyang 10 araw na biyahe sa 3 bansa kabilang ang Saudi Arabia. Ligtas mula sa pag-atake sa Northern Black Sea ang 261 Filipino crew members habang 174 ang nakabalik na sa Pilipinas. 3 naman ang nasawi sa pag-atake habang 1 ang nawawala.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay ang naging opisyal na pagbisita ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa mga bansang Romania, Saudi Arabia at Turkey. Ang naturang pagbisita ni Kakdak ay upang tiyakin ang sitwasyon at kalagayan ng mga Filipino seafarers sa naturang mga bansa na apektado ng pag-atake. Nakadaupang pala din mismo ni Secretary Kakdak ang mga tripulanteng naapektuhan ng missile at drone attacks, kung saan tiniyak nito na maibibigay ang mga kinakailangang tulong para sa mga tripulanteng Pilipino. Sa ngayon, nasa 70% o 174 sa kabuang 261 na ang mga apektadong marinong Pinoy sa mga serye ng pag-atake ang matagumpay nang nakauwi.
13: Mula sa 261, 174 na ang nakauwi. So higit kumulang mga 70% na. Ang mga tripulante na apektado ay nakauwi na. Pero sa kanasamang palad, merong 3 nasawi. Alam nyo na ito. Merong isang missing. At ang objective natin, kaya tayo nagpunta doon, ay sinalubong natin, kinausap natin, nakiisa tayo sa mga seafarers na idinaong mula sa Northern Black Sea, idinaong sa Romania at sa Turkey.
3: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Prosecution Panel umaasa na huwag maging hadlang ang sub judice rule sa pag-unawa ng publiko sa impeachment trial. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Pila ang House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na huwag hayaang maging hadlang ang sub-judice rules sa karapatan ng mamamayang Pilipino na maunawaan ang nagaganap sa proseso ng paglilitis. Inihayag ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon matapos i-anunsyo ni Presiding Officer at Senator Francis Cheese Escudero na maglalabas ang korte ng desisyon ukol sa mga posibleng paglabag sa sub-judice rule ng magkabilang panig sa susunod na linggo, August 17. Binigyan din ni Ridon na mahalagang maipaliwanag sa publiko ang mga technical at napakaraming dokumento sa trial upang maunawaan ng taong bayan ang proseso ng hustisya. Ayon naman kay legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa Jr., merong provision para sa fair at accurate reporting. Anya, basta nakabatay lamang ito sa mga ebidensya at testimonya na nailahad ng mga testigo para maipaliwanag ito na maigi sa labas ng korte. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
15: So, very important po na ma-strike po yung balance dito po sa bagay po na ito. Kasi we do not want a trial that is divorced from the understanding of the public. Very important po na masapul po ng mga kababayan po natin bakit mahalaga yung pag-usapin ng pananagutan, bakit mahalaga na pag-usapan yung bawat piraso ng ebidensya. Technical naman ito, very document-based man ito, at parang mahirap man itong unawain at the level po of the trial. Kaya yun po yung talagang hihimukin po namin, yung pong Senate Impeachment Court sa susunod pong linggo na strike po yung pong balance sa bagay po na ito.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senador Ping Lacson muling nanawagan na buwagin ang leadership fund sa national budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
16: Muling nanawagan si Senador Ping Lacson na tuluyan ang buwagin ang tinatawag na leadership fund o allocable sa national budget na anyay mas masahol pa sa dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, nagbigay ang leadership fund ng magpakataon sa mga mambabata sa magpasok ng mga proyekto sa budget kahit nasa preparation stage pa lang lang ito bago pa isumite sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP. Anya, pinatutunayan ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ng mga aligasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Unang nabanggit ni Bunoan ang leadership fund noong 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Lacson. Ayon kay Bunoan, isinasama ng DPWH sa NEP ang mga project proposal ng mga mababatas kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng leadership fund. Sinabi ni Lacson na maaaring ipaliwanag dito kung bakit may bilyong-bilyong pisong individual allocations para sa ilang mababatas. Binigyang diin din ni Lacson na hindi otomatikong nangangahulugan ng maling paggamit ng pondo ang budget insertions, pero maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at korupsyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali at tutok tayo ngayon sa Palace Press Briefing sa Malacanang. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
17: Pagpapad ang Oplan kontrabaha.
18: Diyan pakinggan natin ang press briefing sa palasyo ng Malacanang.
19: Naniniwala ang Pangulo na hindi sapat na linisin lang ang ilog. Kailangan ang tuloy-tuloy na declogging at disilting ng mga daluyan ng tubig. Dahilan upang patuloy na ipatupad ang Oplan kontrabaha. Sa kabila ng mga hakbang na pamahalaan, hinikayat ng Pangulo ang taong bayan na makiisa sa wastong pagtatapon ng basura upang maiwasan ang matinding pagbaha. Inaasahan din ng Pangulo ang pakiisa ng lokal na pamahalaan, mga barangay at mga komunidad upang mamanatiling malinis ang mga ilog at daluyan ng tubig. Naniniwala ang Pangulo na kayang solusyunan ang pagbaha kung magtutulungan ang bawat isa. Kahapon, nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulo sa Waste Collection Operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City.
20: Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.

0: kung matitignan niyo yung lokasyon, both sa Zamboanga sa and sa Cebu, natatagpuan sila kung nasaan yung mga tao na marami, maaring makaranas ng ganitong kagutuman. To the same degree, yung locality, doon rin namin pinipili. That's why Caraguay nabanggit namin, meron kaming tinitignan doon na area or an LGU that has a high prevalence of these indicators.
1: One last lang, Secretary. Ilan yung daily average ng napapakain ng isang branch?
0: Iba-iba. Iba-iba. Sa Pasay, 700. Sa Cebu and sa Zamboanga, 300. 250 to 500.
1: Salamat, Sek.
2: Sunod po na tanong, Ivan Mayrina, GMA7.
3: Anybody can answer, but I suppose that's you, Secretary. How much has government spent for us to achieve this number, 600,000 families that are less hungry?
0: The design ng Overseas Development Assistance for 3 years is 42 billion pesos to catch all of them. This year, of that fund, we've already disbursed 14 billion pesos. Since year one pala yon. 14 billion since year one. So, 42 billion yung total package na ODA, 14 billion na yung nadidisburse natin. Then meron tayong, if you look at the GAA kasi, meron isang line item doon called Walang Gutom. Yun yung counterparting ng local ng GOP, ng Government of the Philippines. That's around 1.9 annually since 2024, the first year na nag-align item siya.
3: Are we also seeing the impact of this program in terms of, for example, sa mga 600,000 hoba na na-cover nito, are we seeing better productivity in the families? Are the children back in school or performing better in school?
0: Actually,
3: kung ba tayong metrics?
0: More, wala sa SWS yun, wala sa fieldwork na to. Remember, yung condition is to make their families productive. Kasi, di ba, a hungry person, mahirapan niya na magtrabaho. That's why natanda nyo kanina, binanggit ko yung 3K, yung condition niya, yung kabuhayan, kalusugan, and then kakayanan. We're partnering up with DESDA on upskilling. Kasi, the food poor families, nandyan yung, sila yung pinakamahirap. Mas mahirap sa mahirap, in short. Sila yung mga pamilya na hindi lumalagpas sa 13,000 pesos ang kinikita kada buwan. So you can imagine, even if they want to work, they'll end up with work na trabaho na hindi rin substantial ang pay. So that's why ang naging process namin, upskill muna natin sila. Kasi kung sinabak mo nga sa workforce, babalik rin tayo doon sa seasonal type of jobs na nakukuha nila. So give us time because we're building first, we're capacitating them. Partner yan eh. During those 3K sessions, bukod sa nutrition development, meron rin silang upskilling na ginagawa with DESDA. Then, we have a standing MOA with DOLE kung saan sinasalami namin sila sa mga job fair nila. Doon namin later on ma-identify ilan na sa kanila yung nakatagpo ng trabaho. But it's too early kasi we're in the capacity building stage.
2: Maraming po salamat. Any more question po? Ma'am Kat Domingo, ABS-CBN.
4: For additional, just on the supply side, what items are most in demand and how much have you expanded yung list of suppliers niyo so far?
0: Yeah, that's a very good metric, no? Remember that ang disenyo nitong programa na to, farm to table. In this case, to the food poor families table. Yeah, dun sa design ng presidente, ayaw niya na may middleman. So ang ginawa natin, hinabol natin yung mga agri-co-ops, mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na MSMEs, dun lang tayo nag-accredit. To the best of our ability, obviously may mga ibang lugar na where the food poor families are, talagang wala kami mahanap, so we have to resort to slightly bigger consolidators. But ang data namin, we now have 1,369 nationwide retailers, of which cooperatives dyan, 157. Ang micro, 1,215. Ang small, 88. Ang medium, 34. Ang large, 20. The large ones are normally operating in the JIDA areas kasi wala talaga mahanap doon na supply na consistent yung kompleto. Now, ang maganda dito, meron din kaming 800. Of that number, 852 are women-led and women-owned cooperatives. Kasi we're also looking at that angle. So, Kat, basically, what we're trying to say is the supply is there. We cut out the middleman. Diretso kami sa pinakamaliliit at pinaka-kooperatiba na mga retailers. Then we use the standard retail price. that's prescribed by DTI to avoid yung taking advantage over pricing para yung 3,000 nila na pro-protect talaga yon.
2: Maraming po salamat. Wala na pong katanungan. Any last statement lang, Boss Sec?
0: Well, maraming salamat sa pakikinig. Alam ko every time lumalabas yung quarterly survey nila Jay na national na normally commissioned, ang tanong lagi sa amin, I get questions, ano ang ginagawa ng pamahalaan tungkol sa kagutuman? So this is what we're doing. And the national strategy is focus on the provinces na ibibigay namin yung listahan sa inyo na pinaka nag-struggle pagdating sa kagutuman. Itaas natin yung antas ng pamumuhay doon para the next time mag-survey sila, Jay, sana mag-reflect na doon. Kasi when you raise yung mabababa ang score to a better average, the national average goes up. Patuloy kami magre-report. There's a third wave that's coming shortly and a fourth wave before the end of the year. Kami sa DSWD, ang instruction ng Pangulo, all our social welfare, social development programs dapat data-driven, hindi yun dahil trip lang namin. Ito ay patunay na sinusunod namin kung saan kami itinuturo ng data para masigurado natin na ang bawat sentimo ng taong bayan ay napupunta sa tama at yung resulta nararamdaman. Yan ang direktiba ng Pangulo. Maraming salamat, magandang umaga.
2: Maraming salamat po. Balik na po sa iyo, Jose Claire.
5: Sec Rex, may tanong lang po.
0: Oh yeah. Kayo ba ay nagugutom?
5: Maliban po sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng gitong klaseng programa para maibsan yung kanilang kagutuman, nakakatulong din po ito sa mga farmers.
0: Correct.
5: In what way, yeah, po?
0: Tulad ng nasabi ko namin kanina, I'll build on the question ni Cap. Nung dinesign to ng Pangulo sa vision niya, walang middleman. Dapat puntahan natin yung farmers diretso. That's why dun sa data na binigay namin, yung proprotektahan natin yung mga farmers kasi sila lang yung karamihan na ina-accredit natin. So yung mga mahihirap natin na kababayan, pupunta rin sa mga farmers na maliliit. At tulad ng sinabi ko kanina, sa 1,369 na retailers nationwide, yung maliliit at hanggang sa micro level na sa mga 1,215 pataas. So wala na middleman, may assured pa na negosyo. At just to give you the number,
6: kailan to this year?
0: The latest number, 544 million this year alone of gross receipts ang naibigay natin sa mga maliliit na mga farmers co-ops, magsasaka, cooperative farmers groups. So doon lang kami talaga umiikot. So it's a whole ecosystem, magsasaka patungo sa mahihirap nating beneficiaryo.
5: Ayan. Sa SWS po, tanong ko lang po. Ganito po, katulad niyan, diretso po kayo na nagsusurvey dun sa talagang mga taong siyang nabibinipisyohan ito. So, kita po natin yung improvement. Pero paano kung magsusurvey sila? In general, ang tanong is, may nagagawa ba ang Pangulo, ang gobyerno, para sa kasagutan ng kagutuman, pero hindi at random, hindi itong nakakaranas. Maaaring magkaroon ng ibang resulta sa survey dahil yung mga taong natanong at random ay hindi nila alam itong impormasyon na ito. Pwede po ba yan?
7: Tama po. Una, yung sa karanasan ng kagutuman, dun sa aming quarterly nationwide survey na parehas yung tanong namin regarding hunger, gusto kong sabihin na dun sa national survey as of March of 2026, ang nakuha naming datos, 23.2% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger. This is much lower compared dun sa respondents natin na household na targeted, na beneficiaries ng walang gutom na program, even yung non-beneficiaries, na mas mataas ang kanilang karanasan ng pagkagutom. So on the national average, mas mababa yung national average. Pangalawa po, yung performance rating ng national administration, meron po kami on the overall, nasa pinakahuling survey naging minus 1, nag-improve po siya from a minus 13. Tapos if I remember correctly, meron din po kami mga ibang indikasyon doon ng performance ng national administration on helping the poor, fighting inflation, and I think it also has data on yung ensuring that no family will be hungry. Hindi ko lang po kabisado yung resulta ngayon. Yes, but there are results on that matter.
5: Pero may mga pagkakataon din po ba na ang nagiging respondent ay talagang totally parang wala silang naranasan or hindi sila aware sa ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. At nagre-reflect ito sa survey na minsan nami-mislead yung iba na parang walang ginagawa yung gobyerno. May pagkakataon po bang ganon?
7: May mga survey po na tayo. Una, ang respondents natin, general population. Mm-hmm. Those who are 18 years old and above, hindi requirement na may kaalaman po sila sa programa ng gobyerno. Mm-hmm. So, pwedeng may alam sila, pwedeng may wala po. Mm-hmm.
5: Pero ano po yun, no? Medyo prejudicial yun, in a way, sa totoong nangyayari sa gobyerno, in a way.
7: Doon po sa aspeto ng gobyerno, mm-hmm. pero kung general population po yung pinag-uusapan natin, mm-hmm. doon po, kasama dito yung mga taong may alam masyado, mm-hmm. walang masyadong alam, or may pakialam, walang mm-hmm. pakialam sa mga mm-hmm. bagay-bagay.
5: Kaya ilaban natin ang katotohanan at hindi ang fake news. Obligasyon natin lahat yan. Maraming salamat po. Again, Secretary Rex Gatchelian, maraming salamat po. Kaya Yusek Eduardo Punay, SWS VP Gerardo Sandoval, SWS Fellow Dr. Ruelano Briones, and of course, Ma'am Yolanda Crisanto ng Globe. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po muli. Okay, at handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan.
2: Para po sa unang katanungan, Julie Baiza, 1PH.
8: Good afternoon, Yusek. Sabi po ni Congressman na Erice, optics lang daw yung pagbanggit ng Pangulo kay former House Speaker Romualdez noong SONA. Utos, sunod, palakpak, pagkatapos wala na raw po yun. Ang sabi pa niya, the President cannot afford to jail former Speaker Romualdez kasi hindi daw po mangyayari yung insertions for 3 years without the cooperation of the whole government. Your comment po, and kung meron po bang update ang sa palasyo ang ombudsman dun sa sinabi ng Pangulo na will be done soon na yung filing ng multiple cases against Romualdez.
5: Okay, unang-una, yan ba ang talagang kanyang mga sinabi? Kasi nahulog yung laptop kanina, baka naguluhan. Kasi gulong-gulo yung isip dyan ni Congressman Erice. Parang hindi siya tumutugma sa katotohanan. Sure? Okay naman yung laptop? Okay, sige. Well, anyway, nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanyang mga sinasabi ay lagi may parang I don't think. Lahat ay puro sagaling lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito. Diba? So kung ang binibigay niya lang ay yung nasa isip niya, patayin niya na yung nasa isip niya. Patayin niya na yung kanya nasa isip. Dahil wala po yung katotohanan. Sinabi pa niya, at sinunggandahan nitong si Lord, una sinabi ni Congressman Edise, sinabi daw ni Speaker, if I'm going down, I'm not going down alone. Tapos, sinunggandahan nga ni host, I don't think that the President can afford to jail former Speaker Romualdez. At muling sumagot itong si Congressman Edise, dahil laglagan na yan. Si Congressman Edise ang isa sa pinakagusto kong makausap, kaharap kayo. At tatanungin ko siya ng diretso, sanang gagaling ang lahat ng sinasabi mo? Bigyan niya ako ng ebidensya, dahil puro ganito na intriga, mahirap sumagot ng puro intriga. Hindi tayo dapat, tayo mga taga-media, hindi tayo dapat nabubuhay sa intriga lang. Intriga at pamidya. So patungkol kay...
8: Baka po may update ng Ombudsman doon sa sinabi ng Pangulo na the filing of multiple cases against Romualdez will be done soon.
5: Sa ulat na nadidinig ng Pangulo, dahil meron di umano mga witnesses laban kay dating Speaker Romualdez, naniniwala ang Pangulo na kapag kumpleto ang ebidensya ay dapat masampahan ng kaso. Sino-sino ang unang tumutuligsa at nagsasabing meron silang alam at mastermind di umano ang Speaker? Hindi ba obligasyon nyo na nabigay lahat ang inyong kaalaman sa Ombudsman? Dahil medyo na-disappoint si Ombudsman Boying Rimulya sa pag-retract ng apat na Maleta Boys. So kung meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya, katulad nito si Congressman Erice, kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ang alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice.
8: Last na lang po, Yusek. Sa same interview niya, sinabi rin po niya na ayaw niyang husgahan yung 2027 budget, pero yung previous daw po, puro lang ayuda-ayuda. Kaya daw nakangangalang sa ayuda yung mga tao. And yung government spending, wala man lang daw po sa infrastructure.
5: Oo, ayaw din naman niyang... what's the word again? Ayaw niyang...
8: Ayaw daw po niyang husgahan yung 2027 budget.
5: Tama, ayaw din naman niyang husgahan ang patungkol sa impeachment trial. At ang sabi niya, yung naniniwala sa grave threats ay, excuse me for the word, but this is his word, katangahan. So in other words, hindi siya maniniwala na ang Vice Presidente ay nagbanta sa buhay ng Pangulo dahil ito ay isang katangahan. Hindi ba niya napanood mismo yung video? So, ibig sabihin lahat ng tao ay pwedeng magbanta kahit kanino at hindi dapat maniwala sa isang pagbabanta. So, tanggalin na lang po siguro natin yung salitang grave threats sa revised penal code. At hindi siya naniniwala sa 2026 GAA. Tandaan natin, puro ayuda, yung ibang mga... mambabatas at ibang mga kababayan, sasabi nila, bakit nabawasan daw ang pag-ayuda? Ngayon naman, kay Congressman Erice, puro ayuda. Siguro dapat mag-usap-usap kayo para hindi kayo nagsasabog, no? Hindi iba-iba yung inyong mga sinasabi. Siguro dapat malaman ni Congressman Erice na hindi po lahat ng kanyang sinasabi, ipapaalam ko na sa kanya, na tama. Ang binigay po na ng budget sa ngayon, nandiyan po, isa, edukasyon, infrastructure, disaster resilience. Ang edukasyon po ba ay pro-poor? Wala po ba tong ayuda? Yung walang gutom ni Sec Rex, ito ay parte ng budget. Yung 20 pesos na kada bigas, ay kada kilo na bigas. Yan ba ay hindi para sa ayuda? yung LGSF na binibigay para sa mga local government units, hindi ba ito para sa ayuda? Kapag ka nagkakaroon ng kalamidad at pumupunta ang Pangulo sa mga apektadong lugar at nagbibigay ng financial assistance, hindi po ba yun ayuda? Kaya sabi nga po natin, bago magsalita, mag-aral po muna.
2: Sunod po na tanong, Ann Soberano Bomboradio.
9: Yusek, good afternoon. Kukuha lang po ako ng reaction, Yusek, no, regarding doon sa naging takbo po ng 15th day na impeachment trial. Lalo na po kahapon, naging mainit po yung palitan ni na-attorney Lorna Capunan at attorney Christine Ferrer, kaugnay po sa mga sinasabing misleading questions na ibinabato ng depensa at tinututulan ito ng prosecution. Sa pananaw niyo, Yusek, bilang abogado, bahagi ba ito ng strategiya sa cross-examination o maaari itong makakaapekto sa paglilinaw ng mga isyong tinatalakay sa trial?
5: Even before, sinabi po natin, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi makikialam sa anong ginagawa at proseso dito sa impeachment trial. Pero bilang parte ng aming mandato na ipaliwanag ang katotohanan, ito po ang aming nakita. Unang-una, bakit nga ba naubos ang 125 million pesos in 11 days? Ang sabi nga lang ay one day. Dahil kahit sa isang araw, mabilis na ipamigay ang pera sa iba't ibang lugar. Yan ang lumabas. Ang pondo po kasi, kapag hindi naubos sa loob ng isang taon, ito ay bumabalik sa National Treasury. So, lumalabas, kailangan ubusin in 11 days para hindi na maibalik sa National Treasury. Pangalawa, dapat po natin tandaan, ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order. Nandyan po, malinaw sa Joint Circular 2015-01 kung paano dapat i-liquidate ang confidential funds. At pag sinabi natin confidential, maybe hindi mo agad ipapakita ito sa ikpaw. Pero pag nagkaroon ng red flag, kaya nga nakalagay dyan dapat sa sealed envelope, nasa kustodiya ng agency, let's say OVP. Para kapag may tanong ang COA, madali nyo mapapakita kung saan talaga ginastos ang pera. Walang mali sa confidential funds kung ito ay nagagamit sa tunay na dahilan or purpose at kung ito ay base sa mandato ng ahensya. Nakita rin dito na halos ang tinanong sa hearing ay nagastos din para sa pagprotekta sa mga lakad ng vice presidente. Humingi siya ng confidential funds para sa sarili niyang proteksyon. Pero wag nating kalimutan, meron pong VPSPG. At bilang Vice President, ang proteksyon po at mga impormasyon ay ibinibigay sa kanila mismo ng AFP at ng PNP. So, hindi kinakailangan ng confidential funds. Magkahiwalay pa, OVP at DepEd. So, parang hindi nagtutulungan yung OVP at DepEd sa pagbibigay ng mga impormasyon. Dapat hiwalay. At patungkol doon sa misleading questions. Okay.
9: Yung sagutan nila Attorney Capunan and Attorney Ferrer.
5: As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed. Especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So hindi po allowed ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipiliti mong sumagot na oo o hindi.
9: Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila? Yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions?
5: Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyer. So, respeto ko na lang sa kanila yon.
9: Okay, thank you, ma'am.
2: Follow-up question, Kat Domingo, MSABN.
10: Undersecretary, also as a lawyer, what do you make out of the defense's manifestation sa latter part ng hearing na apparently hindi po pala about sa misleading questions yung sinasabi daw na this is not allowed? Because when I'm not sure if you watched it live, pero while we were watching it, we were of the impression na yung sinasabi ng defense counsel na this is not allowed was pertaining to misleading questions. But then the manifestation later on, hindi daw pala yun yung tamang context. What do you make out of that manifestation of the lead defense counsel?
5: Alam mo, si isang lawyer, dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang mareretain sa'yo yan. So at that time, I do not want to judge any comment made by the lawyers. Pero mas mainam, kung marami nang nag-react, kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana, kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct.
2: Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5.
11: Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte? So, sinampahan din sila ng DOJ.
5: May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, kung grave threats lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte, hindi sa impeachment. So yung question din, na isampan na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Di nila makakaila yung video na napanood na halos ng lahat. Hindi lang ng Pilipino, kung hindi sa buong mundo, ay napanood na.
11: Pero wala po bang conflict yun, Yuse, considering na ongoing yung impeachment trial against the Vice President, and of course, one of the articles of impeachment is about grave threats. So since meron na siyang ongoing na impeachment trial, hindi ba yun conflict na sinampahan din siya ng kaso sa korte?
5: Iba po ang nature ng criminal case. Iba yung nature ng impeachment proceedings. So sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
11: Pero paano po makakaapekto yung posibleng maging decision sa impeachment court doon sa criminal case kung meron man?
5: Iba pa rin. Halimbawa man na ito, halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad dyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats. So, pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun.
11: Thank you, Zek. Ano ba kulang?
5: As a lawyer, if you will watch the full video, ang effect nun is there is this intention to sow hatred against the president, against the government, So, it is not just a simple grave threats. Personally, my opinion.
11: What do you mean by that, Yusek? So, if it's not a simple grave threat, ano dapat?
5: For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.
11: Thank you, Yusek.
2: Sunod po na tanong, Letner Zizo, DZRH.
12: Good afternoon, Yusek. Ma'am, nitong kasagsagan po ng habagat, ayon sa Department of Education, nasa higit 200 paaralan pa rin yung nagamit na evacuation centers. Kumusta po ba yung implementasyon ng Ligtas Pinoy Act?
5: From the DPWH, hiningi ko po ito. Marami pa rin pong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers at ang Ligtas Pinoy Act po ay... Ito po ay isang act na pinangungunahan po ng NDRRMC at sa pamamagitan din po ng OCD. So ngayon ay nagpapa-implement po ang DPWH patungkol po dyan. And from the OCD naman po, per situation report na as of August 13, 2026, based na rin po sa DepEd, 299 schools use as evacuation centers in Ilocos Region, Central Luzon, National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Mimaropa, and Central Visayas. And magkakaroon po, ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
12: Yung para po dun sa 32 for next year, may pondo na po yun?
5: Yan po yung proposal, yes. Yan po yung proposal ng DPWH.
2: Sunod po na tanong, Kenneth Pasyente, PDB4.
13: Hi, Yusek. Yusek, kahapon matapos po yung inspeksyon ni Pangulo doon nga po sa Baclaran at Pasay, sinabi niya na kailangan magkaroon ng sapat na pasilidad para sa tapunan ng basura. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para sa pagkakaroon po ng karagdagang waste disposal facilities?
5: Actually, ngayon po ay pinag-uusapan na po yung plano patungkol sa waste to energy. Pero maliban po dyan ay nagbigay din po ng pahayag ang DENR. Regarding the solid waste management in NCR, mayroon pong 196 trash traps na na-install ang DENR to facilitate the collection of floating debris in the rivers and waterways. At mayroon po ngayon 1,500 estero rangers and river warriors mobilized to conduct clean-up activities and collection of waste in waterways. At magkoconduct po ang DENR, ang Environmental Monitoring Officers, ng daily monitoring of unclean sites and they will notify the barangays to conduct clean-up of the unclean sites. So marami po, pati po ito, magkakaroon din po na meron din pong adopt an estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt ng certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At, pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura, ito ay isang example lamang po. Yung mga hinahire para sa tupad, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari, may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So wag nating gayahin kung sino man yung mga iniidolo niyo mahilig sa fake news, wag niyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa.
2: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
14: Good afternoon, USEC. Lumalabas po sa DPWH documents na si Redicon Construction yung nakakuha ng contract sa EDSA Rehab na kamakailanan nakitaan ng potholes. And then, Redicon was once associated sa construction firms ng CWS Party List Representative Edwin Gardiola, alleged contractor nga daw po, na napangalanan sa tinigureang Cabral Files naman na binair ni Representative Leandro Leviste noong November 2025. Meron pong tanong si Dr. Tony Liachon sa kanyang Facebook page, bakit daw po pinayagan na makapag-bid ang mga contractors na may questionable reputation?
5: Sigurado po ba siya sa kanyang impormasyon? I mean, vetted ba? Verified ba? Na yung Redicon ay pag-aari ni Gardiola?
14: Yes po.
5: O hindi mo natanong.
14: Doon po siya, nakita mo lang sa Facebook. Base doon sa dokumentong
5: nabas. Okay. Ayon sa DPWH, ang kanilang mga nakakontrata ngayon ay na meron naman pong dumaan naman po sa proper bidding. At ang mga nakukuha po nila ng mga contractor ay may sapat po na qualifications. At walang disqualification na pinrovide ng ating batas. At ayon na rin po sa DPWH, kung ano man po ang nangyari dito sa EDSA, kailangan ito mapanagutan, paimbestigahan kung talagang mayroong pagkukulang o mayroong pang-aabuso. At ito ay gagawin nang wala nang dapat bayaran ang gobyerno. Kailangan nitong gawin at masaayos nang walang dapat nagastusin ang ating gobyerno, especially ay under warranty pa ito. At ang isa sa pinaka-importanting binanggit po ng DPWH, ang Redicon ay hindi daw po pag-aari ni Gardiola. Ito po ay kilalang contractor at nai-engage ng mga conglomerates. Yan po ang ayon sa DPWH. So, hintayin na lang po natin ang iba pang mga detalye dahil pinasinungalingan nila na ang kanilang nakakontrata na Redicon ay pag-aari po ni Gardiola.
2: Sulit po sa nanong. Clay Perdillo, PTV4.
15: Good afternoon po, Yusek. Yusek, former DPWH Secretary Bonoan told Sandigan Bayan that all senators in the previous Congress availed themselves of at least 500 million each from the leadership fund mula po sa DPWH to accommodate daw po their pet projects. Can the palace confirm that 2027 flood control projects sa ipinasa po sa Congress ay based solely on the DPWH's assessment at wala pong nakonsiderang list mula po sa mga lawmakers?
5: Ayon sa DPWH at wala silang ganitong klaseng mga fund. So bibigay ko po sa inyo mismo ang message ng DPWH. No leadership fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments. And if needed, secured clearance from RDC and development councils to ensure that this benefit the people. Only projects that have complete documentary requirements such as plans, programs are submitted to ensure compliance with DBM guidelines. So maigpit po ang DBM. Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon.
15: Ma'am, follow up. Why is it important for the President that the 2027 NEP be free from lawmakers' project lists?
5: Okay. Sa totoo lang po ay hindi naman talaga masama kung mayroong project ang ibang mga officials. Kung ito ay talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan, walang kickbacks, walang anumang anomalya. So, mainam po na kung talagang may mga proyekto naman at ito ay para sa ikagaganda ng kanilang lugar at para sa ikabubuti ng constituents, wala tayong nakikita na dapat itong tanggihan. Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way, way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw po mangyari ito ng Pangulo.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jamie Sebet.
3: Ma'am, but is the palace confirming that there was indeed leadership funds during the 2024 and 2025 budgets, during the time of Secretary Bonoan?
5: Wala po masasagot si Secretary Vince Dison dito kasi hindi pa po siya parte. So as of now, we say we can deny. Wala po siyang alam eh.
3: No.
5: Kung sa kanila po ito naganap at ito ay kanilang usapan, wala pong malalaman na anuman, walang malalaman ang sinuman kung ito ay sariling usapan lang ni Secretary Bonoan at kung sino man yung local official.
3: And that is to say the president did not know about these leadership funds? Kung, well, as Secretary of Public Works, siya po ay alter ego ng presidente at ang Pangulo po ay pumipirma sa budget in those years concerned. So, sinasabi po ba natin, hindi alam ng Pangulo itong mga leadership funds na ito na tig 500 bilyon, a million, I think, for...
5: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, ganun lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
3: So, it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the senators?
5: According to him. We are just basing on what he said. So, personal knowledge, none.
2: Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times.
5: Yes, ma'am.
16: Ma'am, ACT Party List, ACT Teachers Party List Rep. Tinio, describe the proposed 2027 national budget as anti-poor and anti-people kasi daw po binawasan yung allocation for social services pero tinaasan naman yung for defense and infrastructure at anti-insurgency program. Ano pong reaction po?
5: Ito yung sinasabi ko eh. Ang sabi kanina ni Congressman Erice, puro ayuda-ayuda. Diba? Wala sa infrastructure. Ngayon, kay Congressman Tinio, binawasan naman daw yung ayuda, kundi puro naman daw infrastructure. So, sino ba sa kanila nagsasabi ng totoo? Siguro dapat magsita muna sila or mag-usap muna sila, sino ba sa inyo nagsisinungaling? Diba? Sino sa inyong dalawa nagsisinungaling? O pareho ba kayo nagsisinungaling? Ulitin natin ah, yung budget po, nandyan po ang purpose, definitely, ang manguna dyan ay edukasyon. Ang edukasyon ay hindi po ito pro-poor, sabi niya? Diba? Ang pagpapalago ng edukasyon, ang pagbibigay ng scholarship, pro-poor, ang pagpapatayo ng mga bridge, ng mga kalsada, pro-poor, yung pagbibigay ngayon ng budget na malaki para sa DSWD, katulad na itong walang gutom project, ano ito, pro-poor, hindi pwede nating i-isolate lang or isa-isahin lang, lumitang budget dito. Ito po lahat ng ginagawa ng Pangulo ay pangkalahatan. So dapat yun yung maisip nila. Lahat ng ginagawa dito, makikinabang po lahat. Hindi lang mahirap, hindi mayaman, lahat ng Pilipino.
2: Sunod po na tanong, Alin Limos, The Manila Times.
17: Hi, Yusek. Speaking of budget din po, would like to get your reaction lang po on the Critics Online po pointing out that there is a 2.95 billion budget cut daw po for the University of the Philippines. And by extension, the Philippine General Hospital will also face over 800 million reduction in healthcare services po despite the issues of inadequate bed capacities. Mm-hmm. Your reaction po.
5: Okay. May mga pagkakataon daw po, kinausap po natin mismo ang DBM. May mga pagkakataon na malaki ang budget, let's say, ng UP, PGH, sa taong 2026 kasi may proyekto dyan. Halimbawa, building. So, kung ito naman po ay natapos na, hindi naman po dapat na magkaroon muli ng budget na same project. So, yun po yung minsan nagiging dahilan kung bakit bumaba o bakit tumataas kasi may particular na proyekto na dapat na gawin. So, kung natapos na po ito nung nakaraang taon, so hindi na po siya idadagdag sa nasabing ahensya kasi tapos na yung proyekto. So, ganun po yung sinabi ng DBM. And at the same time, yung budget ngayon, ang pagkakasabi po sa atin ng DBM, ang talagang unang supposed to be budget ay 11 trillion. Pero sinabi po ng Pangulo na unahin yung dapat na unahin. Kaya po bumaba ito ng 7.2 trillion. Okay?
2: Salamat po. Sunod na tanong, Lester Aller, PRTV.
18: Hello po, Yusek. Ano po yung reaction po ng Palace regarding po doon sa isinumiting affidavit po nila ex-Congressman Jing Paras and Batangas Representative Alejandro Leviste wherein they denying na they conspired daw po doon po sa pagpe-frame kay Executive Secretary Recto regarding po doon sa honey trap scheme.
5: Wala naman tayo maaasahan sa mga respondents kundi talagang i-deny ang mga ibinabato sa kanila na akusasyon. Dahil kung di naman nila ito i-deny, diretso agad sila sa kaso at warrants of arrest agad ang issue. So, karapatan po nila na maibigay ang kanilang side at ang Pangulo naman po ay lagi na pinapaalala na kailangan ng due process at batay lang dapat sa batas ang lahat na nangyayari. So, kung malakas ang kanilang ebidensya, mas malakas sa Superman na ebidensya ng NBI. So, nasa kanila na po yan. Kung paano nila masusugpo si Superman.
2: Follow-up, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
19: Hi, Isaac. Follow-up lang po sa question ni Kuya Ivan. So, what does this make of how the president or the administration's watching the budget? Kung his alter ego saying there's a leadership fund or other issues like the flood control scandal or kickbacks na hindi po alam ng presidente.
5: Kaya nga po, nung naramdaman ng Pangulo, bilang Pangulo, umaksyon, nagpa-imbestiga, hindi inalintana kung mismo administrasyon niya ang matatamaan. Dahil si Secretary Bunoan ay sekretary niya. Hindi niya ito kinover up. Na yung iba ay umaamin na may ghost projects, pero walang pag-iimbestiga. Ang Pangulo, hindi po niya yan ginawa. So, nung naramdaman niya na may mali at nakikita, ito namang leadership fund, ngayon lang din naman ito lumabas. So, ngayon lang lumalabas yung mga naitago, nalihim. Kung hindi pa nagpa-imbestiga yung Pangulo, hindi natin ito lahat malalaman. Kaya, ginawa lang ng Pangulo ang obligasyon niya bilang Pangulo para maisiwalat ang lahat na nagaganap na anomalya, lalong-lalo na sa DPWH.
2: Another follow-up, sa Medinilla Business Mirror.
20: Good afternoon, ma'am. On the same topic, bali, nung narinig po ni Pangulo yung Leadership Fund, nagpatawag po ba siya ng internal investigation tungkol po dun sa na-mention ni Secretary Bonoan?
5: Hindi na po. Kasi na ang kaso po ay nasa Sandigan Bayan na. Pero ito po ay nililiwanag din na sa panahon po ni Secretary Vince Tison, ay walang ganyan. Walang ganyang klaseng usapan.
20: Thank you po, ma'am.
2: Para po sa huling katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.
1: Yusek, reaction lang doon sa latest SW survey na nagsasabing 42% of adult Filipinos were satisfied with the Marcos administration's performance while 17% were neither satisfied nor dissatisfied.
5: Kanina kaya ako nga po tinanong yan eh sa SWS. Kasi may mga pagkakataon na ang mga numero ay tumutugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo, tutok. Tutok para maibsan ang anumang nadadanasan ng ating mga kababayan. So, tuloy lang po ang trabaho.
1: Yusek, in another survey, this time by OCTA, sinasabing nanguna yung hypothetical Lenny Robredo Rafi Tulfo tandem sa posibleng 2028 presidential vice presidential matchup, and nauusin nila yung hypothetical Sara Aimee. Yusek, naniniwala bang Palacio na yung nangyayari ngayon sa impeachment trial, pwede bang maging barometro ito and maging presidential preferences ng mga Pilipino para sa 2028 elections?
5: Tingin ko dapat tumingin ang mga kababayan natin sa katotohanan. Kung ano yung nakikitang ebidensya, dapat maging mulat sila kung ano yung katotohanan. May mga pagkakataon po kasi hindi natin nila lahat. Maraming maaayos na survey firms, pero may mga survey firms na baka nagagamit sa pamumulitika, nagkakaroon ng mind conditioning para iangat yung kanilang mga parokyano. So, mas maganda po tumingin tayo sa lahat ng ebidensya. Hindi sa sinabi ng isa, ito ang na-survey dito, kung ano yung katotohanan. Doon lang po mas magiging maayos ang pagde-decide ng bawat Pilipino. Maging mapanuri lang.
1: Kasi habol na lang, pasensya na. Response lang ng Palacio doon sa appeal ng motorcycle taxi rider kay Pangulo na ihinto yung pagpapatupad ng rider cap para sa motorcycle taxi industry. Hindi kaya disadvantageous din ito doon sa commuting public?
5: Ihinto po yung, ano po yun, yung motor?
1: Yung motorcycle taxi rider cap magkaroon.
5: Mm-mm. Okay.
1: Magkakaroon ng limitation.
5: Sa ngayon po, tingnan po natin at kailangan aralin. Kasi ang bawat salita ng bawat Pilipino, kung meron silang concern, ay dapat din po inaaral. At tingnan lang po natin sa susunod na araw kung ano ang pwede nating maibigay na sagot po dyan, dahil hindi ako makakapagbigay at hindi ako makakapag-decide on that matter.
2: Mahabol lang po na follow-up, Ivan Mayrina, JMA7.
3: Last po dito sa SWS, tumaas po sa positive 1 ang net satisfaction rating ng Pangulo from negative 13 in March. Sa kabila po niya, nananatiling mababa yung performance ng administrasyon based sa survey on fighting inflation, negative 12%, and eradicating corruption, negative 14%.
5: Okay. Kaya nga po sabi natin kanina eh, hindi po ba na nakaraang araw lang binanggit natin ang magandang news na ibaba ang inflation rate sa bansa? So ang tanong, yung iba bang sumagot dyan, alam yung news na ito? So maybe hindi. So definitely, iba ang magiging resulta sa survey. So kaya nga sabi natin, okay, may survey po tayo, pero hindi ibig sabihin na yan talaga yung nagre-reflect ng katotohanan. Can be or can't be. So, pero tayo naman din ay tumitingin kung ano ang hinaing ng ating mga kababayan. Yun naman po ang nasa Pangulo.
2: Salamat po. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Yosek.
5: Okay. At bago po tayo magtapos, 7th month collection ng Bureau of Internal Revenue umabot sa higit 2 trillion pesos. medyo hindi ko pumabasa at natakpan yung gilid doon. Ayan. Okay, salamat. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang mga serbisyo ng gobyerno sa lahat ng taxpayers. Nahigitan din ng kawanihan ang collection goal nito mula January hanggang July 2026. Sa ulat ng BIR, lumampas ng aabot

ng 5-point reform agenda ng BIR, pinaigting or pinag-igi ng kawanihan ang kanilang tax rules and processes. Pinalawig ang digital services maging ang assistance to taxpayers. Pinahusay din ng BIR ang kanilang audit safeguards at pinaigting ang pagpapatupad ng tax laws para labanan ang deliberate non-compliance sa pagbabayad ng tamang buwis.

0: bago po tayo magtapos, meron po tayong announcement mula sa DepEd. Nakarating sa atensyon ng Department of Education or DepEd ang ilang mga insidente na kinasasangkutan ng ilang mga pampublikong guro na ginagamit ang kanilang profesyon sa paglabas ng mga content online, kabilang ang content na gumagamit o nagpapakita ng mga learner na labag sa ethical standards at sa polisiya ng departamento. Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang professionalismo sa trabaho sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan. Ang mabuting asal ay natututuhan sa tahanan at higit na nahuhubog sa paaralan. So yan po ang pakiusap ng DepEd. At another announcement mula sa PCO. Nakatakdang mag-refer ng complaint ang PCO through the Anti-Fake News Desk sa NBI laban sa isang Facebook page at isang website na nagpapakalat ng fake news. Matapos po sila magsampa ng reklamo, ibibigay ko po sa inyo kung ano ang or kung sino ang mga respondents na ito. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa katotohanan. Hindi gumagamit ng mga misleading questions para makakuha ng maling sagot na papabor sa mga sangkot. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, medyo mahaba-haba ang naging press conference ngayong araw na ito sapagkat kanina ay gumarap ang mga taga-DSWD, taga-SWS at pati yung isang pamunahan o isang opisyal ng Globe Telecom sapagkat sila ay nagtutulong-tulong para maabot yung pinasamasam ng administrasyon, maabot yung zero hunger target na 2028. At inilahan doon sa unang batch ng press conference kanina yung mga hakbang. Pati yung resulta ng mga survey na nagsasabing nababawasan yung mga Pilipinong nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Habang palalaksin pa yung food security ng ating bansa at yung anti-hunger campaign ng administrasyon. Samantala, ilan sa mga nabanggit dito sa press conference ng Undersecretary para sa Press Officer Claire Castro, yung ilang mga akusasyon, halimbawa itong si Congressman Arise na sinasabing optics lang yung pagbabanggit ng Pangulo kay former Speaker Margaret Nusoba at iba pa si wala na. Ang tugon naman dyan ng palasyon ng Malacanang, hindi na nagtataka daw sila kung bakit mag-interview pa itong si Congressman Arise sapagkat pagka in-interview naman dito, ang sinasabi na ay puro parang puro theory at

0: walang tax. Ang tugon dito ng klaso, hindi dapat nabubuhay sa Palmira. At kung merong evidence ito na hawak against the former speaker, mas maigi, ibigay na rin yung ebidensya doon sa ombudsman. Samantala, nagbigay din ng assessment ng klaso doon sa nagaganap na impeachment hearing kahapon. Habang nakalagay din ni Jose Castro, yung marami pang parlan na ginagamit ang mga evacuation centers at gumagana yung tinatawag na Ligtas Pinoy Act. Ilan pa mga issue patungkol dito sa naging sinawalat naman itong sinatong DPWH Bonovan, yung tinatawag na leaders budget. Ito ay nabuging dito na lamang sa naging testimonya itong dating kalihindang DPWH. At ang tinanong to rin na pasin ng Malacanang ang inisiyatibo na buksan ang mga anomalya ay nagmula mismo kay Pangulo Marcos. At ito na rin yung bunga pa nung naging pagsisiwala ng Pangulo sa napakalayang na anomalya na nagsimula doon sa flood control project. At hindi ayon tayo na ng Paolo kung sino itatawa ayon tayo member pa ng dating o dating member pa ng hindi natin si Pagpuan ay talagang inilantan Paolo Marcos yung anomalya na hanggang ngayon ay patuloy na inimbestigahan at meron ang resulta na meron na ipapulong at meron ang dinilutis ngayon. At sabi naman ng palasyon na sa latest survey ng SWS ay tuloy-tuloy lang ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mamaya, bumunin natin yung detalye nung gagawin pagsasampa ng aso ng Presidential Communications Office laban sa isang Facebook page na nagpapakalat ng fake news. Yan muna, mula pa rin dito sa Palacio ng Manakanya para sa Bagong Pilipinas, ako din muna sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng Palacio sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon, lahat mo ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras 1:22.
10: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
9: Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nakikinig sa Radyo Pilipinas kahit saan man kayong panig ng mundo. Welcome sa pinakabagong programa tuwing Huwebes ng hapon, ang Artalakayan sa Radyo Pilipinas, 738 kHz sa AM band. Ako po si Nikki Francisco mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA at ako ang magbubukas sa pilot episode ng Artalakayan sa ngalan ng ating main host na si Yusek Wabili P. Racho. Makakasama po natin ngayong hapon ang dalawang haligi ng ARTA. Siyempre, unang-una ang employee number one ng ARTA, si Secretary Ernesto V. Perez, Director General, at ang ating nabanggit na main host, si Yusek Billy Racho, Deputy Director General for Field Operations and Special Programs and Concerns. Sila ang magbibigay ng kwento, konteksto at sagot sa mga tanong na madalas nating naririnig tungkol sa ARTA at sa laban kontra red tape. Magandang hapon po, DJ Ness at Yusek Billy. Patiin po natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Sige po, Secretary.
11: Magandang araw mga kababayan. Mula po sa inyong Anti-Red Tape Authority, isang mainit na pagbate.
9: Yusek Billy.
12: Magandang araw po at mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig at nanonood.
9: Ayan, excited po ba kayo sa ating pilot episode na unang-unang programa ng ARTA sa Radyo Pilipinas?
12: We are very excited, Ma'am Nikki, at sabi mo nga, tulad mo rin, ako'y kinakabahan.
9: At tayo lang po ay mag-enjoy sa ating unang salvo ng programa. Sige po, wag na nating patagalin, no? So, para po kay DG Perez, sa mga hindi pa pamilyar sa ating ahensya, ano nga po ba ang ARTA at ano po ang mandato nito?
11: Una po, nais natin magpasalamat sa Radyo Pilipinas para ipaalam sa ating mga kababayan na meron pong ahensya ng gobyerno, ang Anti-Red Tape Authority, na itinatag ng Republic Act 1032 or Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Law. At ang pangunahing mandato po nito na ipatupad ang mga programa at pulisiya na para ang ating mga serbisyo publiko ay mas mabilis, mas maayos at simple, at mabigay natin ang tamang serbisyo publiko sa ating mga kababayan.
9: Yan, salamat po, DG. No, para naman po kay Yusek Billy, madalas kasi nating naririnig yung salitang red tape. Saan ba kasi nagmula yung red tape at anong klaseng red tape yung nilalabanan ng ARTA?
12: Okay. Alam mo, nung bago ako pumunta ng ARTA, nag-research ako ng konti. Bakit nga ba red tape ang tawag sa pagbagal ng mga proseso? Sa akin po nga, na-research, no? Ito ay parang nagsimula sa Inglaterra, sa England or sa Britain, no? Na kung saan yung mga ipinapapirmahan na dokumento o papeles ng mga importanteng tao, mga kakilala nila, ay nilalagyan ng red tape, meaning unahin nyo ito. So, dahil sa pangyayaring yun, ang nangyayari, yung iba na nakaregular na pila at walang hindi kilala yung pipirma o yung otoridad, nahuhuli. So, laging nauuna yung binibigyan ng pabor kasi may nakalagay na red tape. Kaya tayo ngayon, tinatawag natin itong anti-red tape. Meaning, walang palakasan. Wala dapat nauuna kaysa dun sa nauna pang pumila. So, yun po yung maiksing kwento. Siguro sa susunod pang mga panahon, mapagkikwentoan pa natin kung paano ito nag-evolve.
9: Ayan. So, salamat po sa trivia, no, Yusek Bill. Yun pala no, yung history ng red tape, no. So, DJ Ness, marami po yung mga nagre-reklamo sa mga mabagal na serbisyo ng gobyerno. So, ano ba yung pamantayan? Paano natin masasabi na tama lang naman yung kunyari pagkuha ng birth certificate o ng NBI clearance? Tama lang siya o parang medyo parang bumabagal na?
11: Maigpit na pinapatupad ng anti-red tape authority ang citizen's charter requirement ng bawat ahensya ng gobyerno, kasama na rito yung local government units. At atin din pong ipinapayo sa ating mga mamamayan na kung meron po kayong transaksyon ng mga ahensya ng gobyerno, unang-una po natin tinitingnan yung citizen's charter. Dahil ito pong citizen's charter, dito po nakalaad yung mga serbisyo publiko ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Nakalagay po dito yung mga requirements na dapat isubmit, pati na yung fees na dapat bayaran kung meron man, at takdang oras o araw na dapat ito'y aksyonan, either 3, 7, 20 working days, depende po kung ito'y simple, complex, or highly technical. Kaya tandaan po natin, ito po ang mandato ng ARTA, ipatupad itong Citizen Charter.
9: Yun, salamat po DJ, no, sa ang unang-unang hahanapin sa ahensya ng gobyerno ay Citizens Charter. Yusek Billy, paano naman kung kunyari ako ay pabalik-balik, sabi, bumalik ka na lang bukas, bumalik ka na lang sa isang araw, ano pong dapat kong gawin bilang mamamayan?
12: Importante, no? Meron tayong mga dapat tawagan o pwedeng i-email, no, ng mga numero, no? Pero una muna nating tingnan siguro ay kung sa tingin mo ay una, kumpleto ba yung mga dokumento? Malinaw ba yung mga na-submit natin? Hindi ba expired? Or hindi ba, for example, pinag-submit ka ng NBI clearance, baka expired na. Ngayon, kung lahat yan ay na-comply mo na at ikaw ay pinapabalik-balik pa rin, or hinihingin pa ng dagdag ng mga papel, dokumento na isasubmit na wala naman doon sa citizen charter na nasabi ng ating buting sekretary, yun ang mga citizen charter, nakapaskil ho yan. No? At wala doon, ay pwede, ay kayo po ay tumawag na sa amin at kami po ay handa kayong tulungan. To, i-dial po ninyo 1-ARTA o di kaya ko 12782 or 888, or pwede rin po kayong pumasok sa complaints@arta.gov.ph at makakaasa po kayo na aming kayong tutugunin, ipaprioritize. No? Now, ngayon, kung sakaling man, wag naman ho yung isang segundo, nandun ho kami agad, no? Para ho sa kaalaman ng lahat, kami ho ngayon ay tumatanggap ng mahigit 6,000 complaints sa buong Pilipinas sa limited na opisina na meron kami. Kaya ho, kami ho sa ARTA, may kita ho ninyo iba na yung mga kasama hanggang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, kami ho ay nagpipilit na sumagot. Wag ho kayong mag-alala, kami ho ay sasagot sa inyong mga i-co-coordinate sa amin o isusumbong sa amin. Yun po ang layunin namin, masiguro na ang serbisyong ibinibigay ng presidente ay mabantayan namin o kayo mayroong mapagsumbungan. Programa po yan ng ating presidente under the guidance of our Secretary Perez.
9: Yan, maraming salamat po ni Yusek Billy. Nasabi natin kanina, no, yung kailangan kumpleto yung requirements, syempre. Kasi kung hindi kumpleto yung requirements, talagang baka pabalikin ka ng ahensya ng gobyerno. No? So, baka po pwedeng dagdagan ni DG na ano ba yung, kung ikaw ay magtatransak sa government, ano ba din dapat yung parang attitude ng isang ano, magtatransak?
11: Dapat bago tayo pumunta sa isang ahensya ng gobyerno, unang-una, alam natin kung ano yung pakay natin. Mag-submit ka ng yung application. Doon po, ang una-una nating titingnan yung Citizen's Charter, kasi dito nakalagay lahat ng mga requirements na dapat isubmit mo at kung meron man dapat bayaran. Dapat pagpunta mo doon, ready ka. Para kung yung sino mga harap sa'yo nakawanin ng gobyerno at ikaw po ay ni-require na mag-submit pa ng requirement na hindi nakalagay doon sa Citizen Charter, ang una nyo sasabihin, punahin po ninyo na bawal po yon dahil dito po sa Citizen Charter ninyo, hindi po nakalagay ito at na additional requirement. Kasi pag hindi po nyo ito sinunod, isusumbong po namin kayo sa ARTA. Ito po ay mandato ng ARTA na huwag po kayong mag-atubili na magsumbong. meron po dyan mga negosyante medyo takot na magsumbong dahil baka daw sila balikan. Hindi po nangyayari ito sa ARTA. Sa katunayan nga po, kapag sila po ay nagsumbong, nabibigyan natin ng hindi lang immediate kundi lasting solution. Ito po, huwag nating i-confine yung ating mga reklamo sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, para mabigyan natin ng solusyon para lalo na mabilis at maayos yung serbisyo publiko. Huwag po tayong matakot na magsumbong dahil ang anti-retip authority ay inyo pong katuwang kakampi para lalo pang mapaganda ang serbisyo publiko, gaya nga po ng palaging inuutos sa atin ng ating mahal na Pangulo, na dapat po lahat ng serbisyo publiko ay streamlined and digitalized. Doon po natin partner naman dito ang DICT because we have found po ang the most effective way of fighting red tape, mapagandang proseso, is to apply the digitalization process. Kaya nga po, gusto kong dagdagan, kung mayroon kayong reklamo, hindi lang kayo pwedeng tumawag o mag-email, meron po tayong na-develop na si Tala, no? Artificial Intelligence Virtual Assistant, 24/7, pwede niyong kausapin, nakakaintindi, 19 dialects, at kasama po dito yung Tagalog at English. Sasagutin po ninyo niya yung inyong tanong at alam po niya yung citizen charter na ng bawat ahensya ng gobyerno.
9: Ayun, so magkakaroon din tayo ng separate discussion on yes. Tala and ECMS para mas mapaalam pa natin sa publiko kung paano ba siya gamitin, no? So balik naman tayo sa usapang first day, usapang pilot episode, no? So ito na po yun, finally ang Artala kayan. So Yusek Billy and DJ po, no? Siguro po si Yusek Billy muna, paano ba nabuo yung Artala kayan sa Radyo Pilipinas? Tapos si DJ po mamaya siguro, ano ba yung mga inaasahan, dapat asahan ng ating mamamayan dito?
12: Ako gusto kong simulan niya sa parang kailan lang. Parang kailan lang, mga siguro mga nakaraang dalawang buwan, tayo ay nag-guesting pa lamang dito sa Radyo Pilipinas. Ngunit nakita ni Sir Alan Alanige at nakita rin ng ating Secretary Perez na parang maganda na magkaroon na ng programa. At mula ho doon, kami ni Ma'am Nikki ay amin akong inayos ito. At yun, siguro wala pa yatang isang buwan eh, naayos na namin. At salamat sa suporta ng Radyo Pilipinas at salamat din sa suporta ng management at leadership ng ARTA. Ngayon, nandito na ho kami at madali nyo na kaming makakausap, no? At dito niya na rin dito na rin namin ilalahad ang iba't ibang programa. Siguro 'yung iba pang exciting program sa si DJ na ang magdi-discuss sa inyo. Sir, kayo na naman po.
11: Gusto kong sundan 'yung sinabi ni Yusek Billy, no? Sa totoo lang sa aking pag-aalala po nung dinidiscuss sa Senado 'yung budget ng ARTA, narinig ko po na sinabi ng isang senador na ang ARTA parang hindi pa masyadong kilala. Marami tayong ginagawang maganda dito sa ARTA pero 'yung ating mga mamamayan ay hindi pa masyadong alam ano bang ginagawa ng ARTA. So, ito po, ang talakayan na ito ay upang lalo pa nating ipaalam sa ating mga kababayan, tayo po ay bumababa at pinapaalam natin sa ating mga kababayan na meron pong ahensya ng gobyerno, ang Anti-Retip Authority na inyo pong katuwang at binibigay po namin ang pinapaalam namin sa inyo yung mga programa at pulisiya na ating pong in-implement para lalo pa pong mapaigting, mapabilis ang serbisyo publiko. Nais ko rin po paalala na ito nga po ang ARTA under the Office of the President. Meron po tayong unique mandate that we can interconnect government agencies. Sa katunayan nga po, tuwing makakatanggap po tayo ng reklamo at pinapatawag natin, hindi pa po nangyayari yung clarificatory meeting o hearing, sumusunod na kagad yung ahensya ng gobyerno, kasama na po dun yung local government unit. Dito po natin nararamdaman na talaga pong napaka-powerful, meron po tayong unique mandate at dapat po malaman ito ng ating mga kababayan para lalo pa namin kayong matulungan, lalo pa natin mapaganda ang serbisyo publiko.
9: Yan, opo. Kahapon nga, no, ma-share ko lang pagpunta namin kahapon dito. Sabi, naku, wala tayong ID, baka tayo ay ma-i-ARTA. So, paalala po sa mga kawani ng gobyerno, laging magsuot ng ID. Sige po, no. Para naman po ulit kay DJ Perez, at mamaya rin po kayo si Billy, paano po natin isinasama o ini-involve yung mga pribadong sektor sa gobyerno? Siyempre, sabi niyo po kanina, takot yung government agency sa ARTA. Eh. Kumbaga, aware na sila sa atin. Pero paano naman po yung involvement ng private sector?
11: Gusto ko po bigyan halaga na ang mandato po ng ARTA ay dalawa, no? Yung enabling and capacitating, tinutulungan po natin yung mga ahensya ng gobyerno na para mapaganda pa yung kanilang serbisyo. Pero meron din po tayong enforcement power. under the legal department para yung mga matitigas ang ulo hindi sumusunod sa takdang tinakda ng batas o regulasyon, ito po ay ating inimbestiga at sinasampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman or Civil Service Commission. Sinasabi nga po nila na ang ARTA ay bago pa lang at hindi masyadong malaki ang budget. Pero naging effective po tayo, marami tayo nagagawa dahil meron po tayong mga partners, no, mga development partners, mga chambers of commerce, tinatawag po natin ang mga ARTA champions na naniniwala sa mandato ng ARTA. At dito po na tinapatunayan na kapag kasama natin ang private sector at tinuturing natin na yung mga government agencies at partner agencies, lalo pong mapapaganda, mapapabilis natin ang serbisyo publiko.
9: Ayan, salamat po. Baka po may gusto maidagdag si Yusek Billy.
12: Ganito ko, tingnan natin ulit yung ARTA champion. No? Mapapansin ng iba, bakit ang mga kausap nyo sa ARTA champion ay puro mga negosyante, mga chamber of commerce? Gusto ko pong ipaliwanag ho ng kaunti pa. Ganito ho yan. Imaginin ho ninyo kung ang isang kumpanya ay hindi makakuha ng business permit or hindi niya na ituloy dahil mabagal ang proseso sa Pilipinas. Kung yan pong isang kumpanya na yan ay kunwari ay magkakaroon ng 20 empleyado, at may isang daan na ganyan sa bawat munisipyo ang hindi tutuloy, hindi ba 2,000 employment ang hindi natuloy? Eh, 1,600 municipalities po tayo. So, 2,000 times 1,600, that's 3.2 million jobs. Kaya ho natin pinabibilis. Malaki ho ang relasyon ng pagpapabilis ng pagninegosyo sa Pilipinas sa employment. At kung yung 3.2 million na yan ay ma-employ, hindi ho ba merong mga batang nag-aaral ang madadagdagan ng baon, makakabili ng dagdag na libro at notebook at lapis? At hindi lang ho yan ang naapektuhan ng ease of doing business. Pati ho yung kapitbahay niya na sari-sari store ay dadagdag ang benta kasi may trabaho na yung kapitbahay niya eh. May mabibili na. So umiikot ho ang ekonomiya, no? Hanggang sa kalsada ninyo kung maaayos natin lahat. So ito nga ho, this is about, all about ease of doing business. Sa atin naman mga empleyado, siguro ang tawag natin dito is ease of transaction. Para pag tayo ay magpapaalam during lunch break, dahil binabantayan ho ng ARTA yung mga lunch break kasi minsan, yun na lang ang oras natin para kumuha ng lisensya, mag-renew ng ID, papaalam tayo kay sir, pwede ho bang lunch break, pupunta ako doon. Eh, biglang inabutan natin. Naka-break. Eh, paano ngayon? Mali-late ka pabalik. Nakaltasan ka na dahil late ka, kaltasang sweldo mo, baka napagalitan pa tayo ng mga boss. So, dun ho kami pumapasok. Isa lang ho yan sa maraming ginagawa ng ARTA. Yun nga lamang ho, ako ho ay 4 na buwan pa lamang dito. Nung pagdating ko ho dito, ang daming ginagawa. Pero sabi nga ni Secretary Perez, ni DG, sa isang Senado ay parang hindi kayo nalalaman o nararamdaman pa ng taong bayan. Ito ho ang gusto kong sabihin. Sa daming ginagawa hindi nalaman, ang sabi ko nga ho kay Secretary Perez, ang problema yata, masyado kayong humble. Hindi naman huyo siguro pagyayabang na ikwento natin ang ating mga nagawa, lalo na kung may matututunan at may magandang dulot ito sa mamayan. Kaya po ngayon, kami ho ay lumalabas na at amin ho pinapakita yung aming mga ginagawa. Hindi ho para magyabang, kung hindi para i-educate kayo kung ano ang mga bagay na pwede nyo isangguni sa ARTA at ano mga bagay na kaya naming aksyonan. Ngunit, meron lang ho akong may kabyat lang ho doon. Paminsan-minsan, inyo kaming pagpapasensyaan. Sabi nga ni Secretary Perez, hindi pa ho ganoong kalaki ang aming departamento at nanda naman ho ang buong suporta ng Office of the President. Ngunit pinaprioritize ho ng Office of the President yung mga departamento na nakakaapekto sa kabuhayan ng mamamayan, sa kalusugan, sa edukasyon. At kami naman po sa ARTA ay sumusuporta kami sa ganung direksyon. Kaya po kung anuman ang meron kami ngayon, kami ho ay linggo-linggo ay parang kami nagtitigisan ng talino eh kung paano namin irarawas at pagagandahin pa ang ARTA kahit na limitado ang aming resources.
11: Kung pwede ko lang dagdagan, last week, sabi ni Yusek Billy, marami tayong ginagawa. Katunayan po, nung Tuesday last week, meron tayong housing forum. Ang dami pong atin ng mga taga may mga developers natin, sinusuportahan po natin ang programa ng mahal na Pangulo na para yung mapasimple natin ang procedure para doon sa pagtayo ng mga housing ng disused. Kaya sinimplihan natin ang procedure para matupad po ang pangarap natin na bawat Pilipino magkaroon ng bahay. That was last Tuesday. Noong Wednesday, tatlo po ang ating meeting sa Japanese Embassy, sa Australian Embassy, tsaka sa Korean Embassy. Lahat po ito ay nagpapakita na hindi lamang yung ating mga mamamayan, kundi yung ating mga foreign chambers, embassies, ay nagtitiwala sa atin. Tapos last Thursday, meron tayong water forum. Ito po, napakahalaga din ito. So ginagawa po natin ito sabay-sabay para lalo pa po talagang hindi lamang mapakinabangan ng ating mga taong bayan na meron tayong mga resources na ating maalaga na mabuti at para ito'y maramdaman ng bawat mamamayan ang kanilang gobyerno na may ginagawa.
12: Niki, pagbigyan mo ako, dagdag ko na. Sa probinsya ko ngayon, tinitingnan ko namin yung mga ospital, public health offices, no? Nagkakaroon ba ng delay sa ayuda? Yung bang senior citizen ay pumipila pa ba ng 5 oras para makakuha ng ayudang 500? So pinasisilip na ho natin yan ngayon. Number 2, sa mga ospital ba, meron bang mga pasyenteng hindi nare-release dahil nakulangan pa ng bayad o kulang pa ng konti sa bill? Yun ho ay tinututukan ngayon ng ating mga regional offices na nasa probinsya. Bagamat tayo kakaunti, ngunit meron mang naman ho mga tumutulong. Nasabi nga ho ni Secretary Perez, yung ARTA Champions natin, and recently yung ARTA Auxiliary, which sa susunod na episode, hindi pa liliwanag natin mabuti. Pati ho yung ARTA Youth o yung ARTA Students na nasa mga universities, sila po ngayon ang katulong namin na tumitingin sa mga nangyayari. At kung kayo, kahit hindi ho kayo member ng ARTA Youth, ng ARTA, kahit ho anonymous, sulatan nyo kami, mag-communicate kayo sa amin at kami ho ay a-action agad. Pagtulungan ho natin ito. After all, ano ba ang ideal na ahensya ng gobyerno o organisasyon? Kung makikita natin na ang gobyerno at ang publiko ay magkasamang gumagalaw. Para ho sa akin, yan ang ideal. Magsama-sama tayo.
11: One more time. Yusek Billy, you know, alam natin ang kabataan, ang siyang pag-asa ng bayan. Kaya po tayo nakikipag-unayan din sa mga universidad. Tinatapon natin ang suporta ng ating mga kabataan para itong mga programa natin pinag-uusapan ngayon ay lalo pang maintindihan. At tunay nga po na ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. At bilang mamamayan sa ating mahal na bayan ng Pilipinas, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Dahil yan po ang lalo nagpapaigting sa amin dito sa Anti-Rentip Authority. Yan po ang pag-asa ng bayan na ating dapat binibigyan ng pagkakataon na masagot natin yung problema, anumang problema na ating taong bayan. Ito po ay makakaasa sila na merong ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Office of the President na mabilis sumaksyon at bigyan ng solusyon anumang pong problema or concern na kanilang ilalapit sa atin.
9: Ayan, maraming salamat po, DJ Ness.
12: Isa pa, kailangan kong sundan yung tungkol sa kabataan. Alam nyo, 31 years ago, in 1995, natatandaan ko ang sabi ng ating mahal na Pangulo. Kabataan, makialam. Ilang beses niya yan isinigaw sa kanyang mga talumpati. So ngayon, meron tayong ARTA Youth. Kabataan, makialam. Yung inyong mga disgusto, huwag nyo nang pag-usapan lang sa kantin. Dito niya nadalin sa ARTA. Tayo nang mag-usap. Tumulong na kayo sa nation building. Kayo ang pag-asa ng bayan. Kinabukasan nyo rin itong gagawin natin. So magsimula na tayong magtulong. After all, this is for you. Kayo ito. Kayo ang makinabang dito. Salamat, Nikki.
9: Yan. Maraming salamat po, DJ Ness at Yusek Billy, sa makabuluhang talakayan, no? So, ngayon po, dumako tayo sa
13: ARTA
9: Housing Forum at Water Forum matagumpay na naidaos. Inilunsad ang Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2026 sa isinagawang forum noong ika-4 ng Agosto. Nagtatatag ito ng Electronic Housing One-Stop Processing Center na inaasahang magpapabili sa pagkuha ng housing permit sa bansa. Nagtipo naman ang mga water sector stakeholders noong ika-6 ng Agosto para talakayin ang mga reforma sa sektor. Bahagi ito ng mas malawak na agenda sa pagsulong ng ease of doing business. Japanese Chamber of Commerce o JCCIPI lumagda bilang pinakabagong ARTA champion. Dumagda ang RTAT ang JCC-IPI sa isang Memorandum of Understanding noong 5 ng Agosto, formal nang kinilala ang JCC-IPI bilang pinakabagong RTAT champion. Kabilang sila sa mga magsusulong ng mga reforma para sa mas maginhawang pagninegosyo sa bansa. Para sa kompletong detalye, bisitahin ang arta.gov.ph o ang facebook.com/arta.gov. Secretary Perez, baka meron pa po tayong ways forward sa ating mga forum at signing with JCC-IPI?
11: Patuloy po ating pag-ugnayan. Kagaya nga po, nabanggit yung signing natin sa Japanese Chamber of Commerce of the Philippines. Meron po silang concern na inilapit sa atin. Bukas po, action na natin kaagad at makakatanggap po sila ng ulat at anong action na ginawa ng ARTA. Ang aking lang pong hiling sa ating mga kababayan, patuloy po tayong magtiwala, malin po natin ang bayang Pilipinas. Sama-sama po tayo dito, palagi po tayong maging mabait at mabuti sa ating kapwa Pilipino.
12: Siguro, DG, no? Dalawa role ko, interviewee at saka anchor din eh. Siguro, DG, nabanggit yung housing. Baka you may want to expound about the housing and water na makailan lamang ay pinuntahan ninyo.
11: Katunayan, yung housing development, napaka-complicated po kasi yung proseso nito. Meron pong 15 regulatory agencies ang involved dito. Ang ARTA po ay ginawa natin to over 5 years. No? Talagang hindi tayo tumigil hanggat sa nakuha natin yung approval at signatures nitong mga ahensya ng gobyerno. Ito nga po, nakompleto natin ang signatures. Kaya nung last Tuesday, inilunsad po natin yung housing forum at ito po ay magiging simple na ang pag-issue ng permit. Meron pong electronic housing one-stop shop, no? Pagdating naman sa patubig, sinimplihan din po natin. Meron po tayong proposed executive order on simplification of permitting process for water. Napakapalad po ang Pilipinas. Marami po tayong supply ng water. Kaya lang, unfortunately, tuwing summer, nawawalan tayo ng tubig. Pag tag-ulan, tayo naman ay binaba. Kung ito po ay naayos natin at maganda yung pagkikipag-unayan natin sa mga water companies, magkakaroon po tayo ng permanent water supply 24/7. Hindi na po tayo mawawala ng supply tuwing summer. At tuwing rainy season naman, ay ito ay magkakaroon ng, ng storage para hindi na at mabawasan na rin yung baha. Ito po'y ginagawa ng ARTA, hindi lamang sa ating sariling sikap, kundi kasama natin dito yung lahat ng ahensya ng gobyerno, pati na rin po yung private stakeholders dito.
9: Maraming salamat po sa impormasyon, DJ Ness at Yusek Billy sa Water Forum at Housing Forum.
10: Tanong sa ARTA.
9: Bahagi ng Artalakayan ang Tanong sa ARTA, kung saan ang mga tanong ng bayan ay bibigyan natin kagad ng kasagutan. Yusek at Sek, meron po tayong tanong mula sa netizen. So panoorin po natin ang video na ito.
13: Tanong ko lang po sa ARTA, paano po ako makakapag-file ng complaint laban sa mabagal na serbisyo publiko?
9: Ayan, so pwede na po tayong sumagot.
11: Simple lang, i-ARTA mo. Tumawag po sa ating hotline 12782 o kaya mag-email sa complaints@arta.gov.ph. Kaya tumawag din po sa 8888 o kaya talk to Tala, ating pong virtual assistant 24/7.
9: Ayan, maraming salamat po, DG. Yusek Billy?
12: Well, ako, kung nahirapan kayong kabisaduhin lahat yon, dalawa lang kakabisaduhin ko. I-ARTA or One ARTA. Dial One ARTA. Okay na ngayon kung hirap kayong tandaan lahat. Ngunit, puntahan niya lang yung website namin. Ando no. At saka magandang ma-experience yung aming bagong sistema, yung app namin, yung Tala. Which sabi nga ho ni Secretary Perez ay i-discuss pa sa mga susunod na episode. Ayan. Salamat po.
9: Yeah, maraming salamat po. No? So DG, baka po pwede niyo din pong i-mention yung ating ECMS na nasa eGovPH.
11: Yung Electronic Complaints Management System, ito po ay dinevelop din ng ating mga tauhan sa ARTA para hindi lang masimplihan kundi mapabilis at maging transparent ang pagsampa ng reklamo ng ating mga mamamayan sa anumang ahensya ng gobyerno. At ito po ay mamomonitor nila yung progress nito dahil using the digital platform, there is full transparency and accountability sa ating pong pagkikipag-ugnayan sa DICT, kasi ito po ay ang ating mandato, hindi lang streamlining kundi digitalization sa ating pagkikipag-ugnayan sa DICT.
9: So ilang lingwahe nga po ang alam ni Tala?
11: Oh, 19 dialects including Filipino and English.
9: Ayan. So kailangan po bang techie ka pag magrereklamo ka sa ARTA?
11: Hindi po, user-friendly itong ating virtual assistant ang pagreklamo, kaya nga po tayo merong electronic complaints management. Simplified po ang proseso dito. Madali lang po, pero kung talagang kailangan nyo may makausap, hindi lang po si Talan pwede nyo kausapin, meron din po tayo mga operators dito po sa ating trunk line sa 12782 na during office hours ay masasagot kayo. Pero beyond office hours, meron po si Art, si Tala, 24/7.
9: Ayan po. So tayo po ba sa ARTA, tayo po ba ay madaling umaksyon sa mga reklamo ating natatanggap?
11: Mabilis po ang aksyon ating legal department. Ang ating resolution rate po ay na almost 99%. Si 1% lang po yung nag-develop into a full complaint.
9: Ayan. So maraming salamat po DG Ness at Yusek Billy sa pagsagot, no. So iniimbitahan po natin ang ating mga kababayan na magtanong sa ARTA sa pamamagitan ng pag-email sa info@arta.gov.ph o mag-comment sa section ng episode na ito. Maraming salamat po sa ating mga bisita, Yusek Billy at DG Perez, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at oras. Salamat din po sa tech team na nasa likod ng ating programa at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Last message po, DG at Yusek.
11: Ayan, kung kayo po ay may reklamo, i-ARTA po ninyo.
12: At mga kasama ho sa kababayan, mga leader sa komunidad, kayo po ay sumama sa ARTA Champion, sa ACTA Auxiliary at mga leader kabataan. Buuin po natin ang ARTA Youth at pagtulong-tulungan po natin ang mission natin para sa bayan.
9: Maraming salamat po ulit, Yusek Billy at DG Ness. Muli, samahan kami tuwing Webes ng hapon, alauna hanggang alas dos dito sa Radyo Pilipinas. I-like, i-share, i-follow aming social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, at LinkedIn na @arta.gov.ph. Dito sa Artalakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat. Samahan ninyo kaming muli ni Yusek Billy sa susunod na Webes. At ako po si Nikki Francisco ng ARTA sa unang episode nito ng Artalakayan. Salamat at magandang hapon, Pilipinas!

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Level ng tubig sa Lamesa Dam lumagpas na sa critical level ayon sa PAGASA. Detalye sa live report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Yes, Omar. Lumagpas na nga sa critical level ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Batay nga sa pinakahuling advisory ng Department o ng PAGASA, ang naturang level ng tubig sa Lamesa Dam ay umabot na sa 79.88 cubic meters at ito'y below na sa overflow elevation ng 80.50, but nananatili itong nasa critical. Ayon sa PAGASA na ang flood waters mula sa Lamesa Dam ay maaaring dumekta sa Tulyaan River na makakaapekto sa mga low-lying areas ng Lungsod Quezon, Fairview, kabilang na rin dito ang barangay Gulod, Barangay Santa Quiteria, Barangay San Bartolome at ilang mga bahagi ng Caloocan City, Valenzuela at kabilang na rin ang La Huerta Subdivision sa Malabon at Nabotas. Ang mga residente na malapit sa naturang lugar ay iniabisuan ng PAGASA na mag-monitor na sa kani-kanilang mga paligid kung sakaling tumaas pa muli ang level ng tubig sa Lamesa Dam. Muli naman siniguro ng PAGASA na patuloy ang ilang monitoring at manatiling updated sa social media pages ng kailang tanggapan. Omar, mula pa rin dito sa lungsod ng Quezon para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat AJ Ignacio. Dismissal proceedings laban sa pulisya sangkot sa pamamaril sa resort sa Maracondon, Cavite, ipinag-utos ng Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Layar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
1: Yes, Dayan. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Dayan Layar. Samantala, polis na naakusahan ng sexual assault kay dating Osamis Vice Mayor Nova Parohinog na hatulang makulong ng 12 taon. Detalye sa live report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
3: Hinatulang guilty ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang dating hepe ng Philippine National Police Custodial Center na si Lieutenant Colonel Jigger Noceda. Ito ay makaraang ipagharap ng patong-patong na kasong rape, acts of lasciviousness, unjust vexation at paglabag sa Safe Space Act. Ito si Noceda dahil sa sexual assault kay dating Osamis City Vice Mayor Princess Nova Parohinog. Matapos ang 6 na taong pagdilitis, pinatawan si ng korte si Noceda ng 12 taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 150,000 piso bilang danyosa. Batay sa datos ng korte, nangyari ang panghalay kay ni Noceda kay Parohinog habang nakakulong ito sa PNP Custodial Center sa Kapokan dahil sa mga kaso may kinalaman sa illegal na droga at illegal possession of firearms noong 2017. Nakasaad sa isinumiting affidavit ni Parohinog na 2 beses niyang pinagsamantalaan nitong si Noceda noong Hunyo 9 at 7 ng taong 2017 at sinabihang wala makaririnig kahit pa humingi pa ito ng saklolo. Sinasabi nakiusap ito si Noceda kay Parohinog na bawiin ng reklamo sabay paghingi ng tawad subalit hindi ito ginawa ng dating vice alcalde hanggang sa magsagawa ng investigasyon ng PNP at masampa ng reklamo noong 2020. Bago ngunit ang hinatulan din ng makulong na habang buhay itong si Parohinog noong 2023 at kasalukuyan nasa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City. Pagdilinaw naman ni PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, 2021 pa na maalis sa serbisyo ito si Luceda matapos maisampang sa korte ang mga kaso laban sa kanya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
4: Our records, matagal na pong na-dismiss itong police na ito na na-accuse dun sa sexually assaulting Miss former Vice Mayor Nova Paruhinog. If I'm not mistaken, it was in March 2021. So that was more than 5 years ago po na-dismiss na po siya.
3: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni J. Mark Dagala. Dismissal proceedings laban sa polis sa sangkot sa pamamaril sa resort sa Maragondon, Cavite, ipinagutos ng Philippine National Police o PNP. Nagbabalik ang ating kasamang si Dayan Lear.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Piyasa, Omar, iniutos ng Philippine National Police o PNP ang pagsisimula ng dismissal proceedings laban sa pulis na sangkot sa pamamaril sa isang resort sa Maragondon, Cavite. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Cavite Police na magsagawa ng masusing investigasyon para matukoy ang mga pananagutang kriminal at administratibo ng mga sangkot. Batay sa inisyal na investigasyon, nangyari ang insidente ng 1:30 ng madaling araw nitong August 12 sa isang resort kung saan dalawang pulis umano ang nagpalitan ng putok. Ito nga ay matapos na dumalo sa birthday celebration ng bagong talagang hepe ng Maragondon Police. Nabatid na dalawa dito ang patay, isang pulis at isang sibilyan, habang sugatan ng isa pang pulis. Paalala naman ni Nartate sa lahat ng personnel na hindi exempted sa batas at mga regulasyon ng PNP ang sinumang pulis kahit hindi sila naka-duty. Hiningi rin ng PNP chief ang mabilis na resolusyon ng kaso kahit paaya may mga matatanggal na opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
6: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
0: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Maganda o 8 minuto na. Ang bilis magpalit ng oras. 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang magandang hapon mga ka-one trabaho. Araw na naman tayo ng Webes. Kaya naman wala po tayong impeachment. Dito po sa One Trabaho, 2 to 3. Pero tayo po ay nagpapaalam ng 2:55 ng hapon. Magandang maulang hapon pa rin, mga kababayan. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong trabaho? Nakapasok po ba kayo? Again, huwag pong lulusong sa baha kung kayo po ay may sugat o kaya naman may iniinda no, na bawa mga galos or open wounds. Baka mamaya ma-lepto pa kayo, ma-leptospirosis pa kayo niya. Anyway, libre naman daw po ang gamot sa mga barangay, mga barangay health office ninyo. Ayan, sa inyong mga barangay health office. So punta lang kayo. Mas marami daw na mga mas madaling maagapan kapag uminom ka agad ng gamot. At marami na ding mga local government ang nagkansila na rin ng kanilang panghapong klase ngayong araw na to. Oo nga, yung Caloocan. Ayan, yung Caloocan, si Yorme, si Mayor Along Malapitan, yung aming butihing alkalde, ay nag-suspend na rin ang class. Kaya naman, yung mga estudyanteng kasabay ko kanina, hindi pa muna umuwi. Di ba nga, nagpunta muna ng mga mall. Ayan. Hindi ba? Pambihirang buhay ito. Imbis na umuwi ang mga estudyante, nagpunta pa sa mall. O, ewan ko lang kung nakauwi na sila sa mga oras na ito. Sana naman umuwi na kayo, no? Baka mag-alala yung mga magulang ninyo. Anyway, speaking of tag-ulan, ngayon pong araw, napakaganda ng ating pag-uusapan. Paano nga ba pinahahalagahan at ika ngay paano pa rin mapangangalagaan ang kaligtasan ng ating mga manggagawa kapag ganitong may bagyo o malakas ang ulan? Paano po pananatiliing ligtas ang mga empleyado habang tuloy ang trabaho? Ano ang mahalagang papel ng human resources sa employee welfare, work arrangement at business continuity ng isang kumpanya lalo na sa panahon po ng kalamidad? Mayroon pa bang mga naghihintay na opportunity para po sa HR at people management sa panahon po ng artificial intelligence at hybrid work? Diba, meron pa ba? Marami pa rin ba na nag-iintay na oportunidad? Mamaya po ah. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa One Trabaho. In the meantime, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang amin pong mga social media platform. Lalong-lalo na ang aming Facebook page na may 2 million subscribers! Maraming salamat po!

0: at napapanood or napapakinggan din po tayo sa pamagitan po ng 104.3 The Capital.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Unahin po muna natin ang ating public service announcement. Pansamantalang ipatutupad simula August 15. Araw po yan ang Sabado, ang 16-hour truck ban sa kahabaan po ng Maysan Road, Valenzuela City. Ito po ay dahil sa pag-i-improve ng drainage system sa nasabing kalsada at sa layuning maibsan ang bigat ng daloy ng mga sasakyan habang isinasagawa po ang konstruksyon. Tanging may mga negosyo lamang sa kahabaan po ng Maysan Road ang maaring makaraan at tatagal po ito ng 6 na buwan. Ayan po ang ating public service announcement. So asahan na no na yan ay mas magiging mahaba ang inyong ano, ang inyong paglalakbay. At paalala din na mayroong 16-hour truck ban sa kahabaan po ng Maysan Road sa Valenzuela City. And starting po yan ng Saturday, August 15. Ayan. Thank you so much yung sa pag-prepare ni Ma'am Tess ng ating ano, public service announcement. Ano pa ba yung mga LGUs na walang pasok? Oh, so, i-announce na din siguro natin. Yung mga walang pasok po, marami na na nag-cancel. Yun nga yung ating Caloocan. Oo, sa Caloocan yung aming mayor ay maagap na rin na nagsabi na walang pasok sa hapon, ngayong hapon sa Caloocan. Sa Pasay City rin, wala na din. And then sa Makati rin po ay suspended na rin ang klase at maging dito po sa Quezon City.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 4:16 makalipas po ang 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang ating mga balitaan. Napaka-importante yan. Ay, tamang-tama, baka meron ding mga magbibigay sa atin ng mga situational report, di ba? Ito yung sinasabi ko. Alam ninyo talaga, grabe yung basura naman, di ba? I mean, ang government po, kahit saan ho kayo magpunta, di ba? Kahit na nga mauunlad na bansa pa yan, hindi ho pwede na puro ano lang sasabihin lang, puro sa, kailangan sa gobyerno, sa gobyerno. Hindi, kahit sa mga mauunlad na bansa po, di ba? Ang mga mamamayan ho nila, they have to follow, no? Kagaya niyan, yung hong sangkaterbang basura, di ba? So, saan galing ito? Ano to, minagic? Diba? So, ibig sabihin, nagpapakita lang kung ganoon karami yung mga basura. Talagang sa totoo lang, ang mga ganoong mga pangitain. Hindi, yung ganong mga pangyayari, yan. Yung mga ganyang mga pangyayari ay parang nagpapakita na tayo ay talagang walang disiplina. Yes, tayong mga Pilipino, karamihan ay walang disiplina. And then may maipipilit pa sa atin, halimbawa, ipipilit natin kapag kahit na alam nating mali. 'Di ba? Halimbawa kung makakalusot, 'di ba? Yung mga ganon. Why not yung lang kahapon eh nakikinig kami eh, 'di ba? Nakikinig ako personally, nakikinig ako, nakatutok din ako. Imbis na talking about pagiging humble, o eh bakit hindi na lang magsabi na ay na slip of the tongue ko na yung misleading ay ano pala, hindi dapat yan tinatanggap. And then, para ma-inform lang din yung public, di ba? Yung mga ganon, yung pagiging humble, sana, ano, sana lang, oo, sana lang ay maging ano sa atin, maging, ano ba, innate talaga, parang talent lang. Hindi, pero di ba, discipline, bakit sa ibang bansa nakakasunod tayo? Kasi takot eh, di ba?

0: bakit sa ibang bansa kayang sumunod? Kung sa ibang bansa kayang sumunod, ba't hindi rito? Diba? So, wag ho nating isisi lahat sa government. We should do our share. Ayan. So, kagaya nito, yung flood management daw po na ipinatutupad ng Marcos administration ay nakabatay sa pangangailangan ng bawat lugar. Ayon po yan kay Pangulong Marcos. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi lagi isang solusyon na kailangan ng Pilipinas upang mabawasan ang mga nararanasang pagbaha tuwing umuulan. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magkakaiba ang problema sa bawat lugar. Kaya't kailangan na nakabatay ang solusyon sa bawat kondisyon na terrain ng mga lugar. Ang mga flood control project na ipinatutupad ng gobyerno. Partikular na inihalimbawa ni Pangulong Marcos ang Cordillera Administrative Region kung saan mas mahirap ang niya ang pagpapatupad ng flood management dahil sa mabundok na lupain ito. Gayunpaman, siniguro ng Pangulo na pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na maaaring ipatupad sa bawat lugar para sa pagbuo ng flood control strategies. Kasabay nito, ipagpapatuloy din ang dredging at pagpapaandar ng mga flood control facility na matagal nang hindi nagagamit bilang bahagi ng mas malawak na hakbang kontra baha. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. O, napakinggan ko sa isang balita ang Pangulo. Sinasabi niya na hindi naman pwede na ano, na kumbaga parang meron ngang basura. Saan naman nila itatapon or saan magtatambak, hindi ba? And I think totoo naman 'yon. Tama naman yung binabanggit na 'yan ng Pangulo. Oo nga, saan, 'di ba? I think kailangan talagang mapag-isipang mabuti, no? Kung ano yung mga gagawin sa mga tunitoniladang mga basura na yan. Oo, sa amin lang siguro kung sa Caloocan, sa amin. Merong araw-araw na nangungulekta na talagang binabayaran namin. Pero yun nga, no? Kasi kung minsan kung aantayin mo pa yung parang pinaka dump truck ng from the municipality, medyo matagal eh. Oh, at saka parang ayun nga, parang wala namang tao. So, ang ginagawa na lang every night, meron kaming parang binabayaran talaga na I don't know kung saan naman niya tinatapon 'yon. But syempre, siya 'yung nangungulekta sa buong subdivision. So, most likely idinadump niya 'yon doon sa mga basurahan na designated naman ng Caloocan. So hindi ko alam kung paano sa inyo, no, kung paano yung inyong paraan ng pag-dispose ng mga basura. Ayan. Ang pinakamarami kasi ay food waste. Sabi nila ang kahit sa ibang bansa ang binabanggit doon sa ilang mga pag-aaral, ang isa sa pinakamalaking contribution ay yung food waste. Ayan. So again, siguro yung contribution natin, kung hindi rin lang naman ninyo kakayanin na ubusin yung pagkain, wag na kayong kumuha ng or magluto ng sangkaterba, di ba? Dito naman po tayo, Taguig Local Government Unit, patuloy po sa lungsod ang clearing operation kontra baha. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nilinis ang mga kanal at nagtanggal ng mga sanga ng puno sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Taguig para maiwasan ang pagbaha ngayong tuloy-tuloy ang ulan dulot ng habagat. Sa pamumuno ng City Environment and Natural Resources Office, nagsagawa ng hauling at clearing operations ngayong araw, August 13, para sa mga naputol at nakabalakid na sanga ng puno malapit sa Upper Bikutan Elementary School. Nagtulungan din ang mga tauhan ng Senro at Local Utility Office sa San Doniño Avenue, Zone 3, Barangay Central Signal para naman sa pagputol at clearing operations ng isang punong bumagsak at sumabit sa mga linya ng kuryente. At may mga nagboluntaryo namang maglinis sa mga kanal sa Barangay Ibayo, Tipas para maiwasan ang pagbaha. Hinihikayat naman ng publiko na agad isumbong o ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang insidente upang mabilisan itong matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Samantala, dakuha naman natin ang Department of Labor and Employment. Uy, NLRC. Oo, mga bagong opisyal ng National Labor Relations Commission o NLRC at ng National Council Against Child Labor. Nanumpa na raw po ngayong araw si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanumpa na mga bagong talagang opisyal ng National Labor Relations Commission at isang bagong miyembro ng National Council Against Child Labor. Pinangunahan ni Labor Secretary Franz Tolentino ang panunumpa ni na Attorney Shimada Gigantoni Cadiz, Presiding Commissioner ng 3rd Division ng NLRC at Alfred Taaya Pagayatan, Commissioner na kumakatawan sa Worker Sector ng 3rd Division. Isigrawa ang oath-taking ceremony ngayong araw sa Dolly Central Office sa Intramuros, Maynila. Formal nang ginampanan ng dalawang bagong commissioner ang kanilang tungkulin upang pakalakasin ang mahakbang ng NLRC para sa madaling access at epektibong labor justice, gayon din ang pagpapaigting ng maayos na ugnayan ng mga manggagawa at management. Samantala, nanumpa rin kay Secretary Tolentino si Ahab Aram Raquela Macapagat bilang bagong miyembro ng NCACL na kumakatawan sa mga non-government organization na may mga programa laban sa child labor. Bilang miyembro ng konseho, makikiambag siya sa koordinasyong pagsusumikap ng pamahalaan na maiwasan at tuluyang wakasan ang child labor at mapalakas ang proteksyon sa mga bata laban sa mapagsamantala at mapanganib na trabaho. Binati ni Secretary Tolentino ang mga bagong talagang opisyal at binigyan din ang kalagahan ng integridad, dedikasyon sa kanilang tungkulin para isulong ang labor justice at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga bata. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Oras po natin, 2:24 ng hapon, magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala mula po sa ating himpilan.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question, kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. Oo, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Welcome aboard.
12: Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: 2:27 na po ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang Juan Trabaho. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at ganun din sa lahat po ng social media platform, lalong-lalo na po ang aming Facebook page. Maraming salamat mga ka 2 million subscribers. Ayan, maraming salamat po. At syempre, ito na ang ating pag-uusapan. Napakahalaga po nito. Katulad po nung nabanggit natin kanina, 'di ba? Paano nga ba pinapanatiling ligtas ang mga empleyado kapag halimbawang malakas ang ulan, may bagyo, ano pa, may lindol, may baha? Kasi 'di ba kung minsan kahit na walang bagyo or hindi malakas ang ulan, kung minsan meron namang mga halimbawa lugar na kumbaga parang binabaha, mga ganyan. Ano pa? At yung iba't ibang mga calamity, no? Yun po yung dapat na syempre ay pagtutuunan din ng pansin. Ano ba yung papel ng HR or ng human resources sa kapakanan po ng mga empleyado? Paano yung mga work arrangement, 'di ba? Kasi sa government meron yung tinatawag na work from home. Meron din naman yung iba na hybrid work arrangement, no, sa ibang mga kumpanya. Pero yung iba pa din na old school na talagang kailangan ay papasok, paano ninyo na pahahalagahan ang inyong mga empleyado? And at the same time, hindi rin sila or hindi rin naman magsasuffer yung business ninyo, hindi ba? Kasi dapat yan, balanse yan eh. May pangangalaga sa employee and at the same time, kailangan din, pangalagaan din natin yung kumpanya, yung malasakit natin sa kumpanya. Okay, so ngayon pong nag-uulan, hindi ba? At ngayon na ika nga ay mahirap talaga na nasumakay, mga ganyan at ano ba yung magiging papel dito, no, ng HR? At baka kayo din pala, no, ay mayroon hong binabalak ninyo na maging ano, maging empleyado bilang HR manager. Paano ba? Ano bang career dito, 'di ba? Lalo na't uso na yung artificial intelligence. Kasama po natin ang Executive Director ng Human Resources Educators of the Philippines, ang kanilang chairman ng Philippine HR Institute, ang ating pong makakapanayam, si Dr. Joseph Masangkay Lardizabal. Sir, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa One Trabaho.
14: Magandang hapon po, Ma'am Jamie. Isang maulan at malamig na hapon po sa ating lahat at sa ating mga viewers.
0: Oho. Address ko po kayo as doc or ano pong
14: Joseph lang, ma'am.
0: Okay. Okay, na po. Okay. Sige. Sir Joseph, siguro unahin po muna natin, kayo po ay chairman ng Philippine HR Institute. Ano po itong Philippine HR Institute? And at the same time, meron din isang grupo pa, yung executive director naman po kayo. Saan itong executive director si sir? Paki ano lang ulit. Okay, para mabasa natin. Ayan.
14: Alright,
0: Human Resources Educators of the Philippines. Meron ho palang ganitong mga samahan, no? Ako po ay hindi din ako aware dito, pero may ganito ho palang samahan. Ano ho yung particular na ginagawa po ninyo? Ano po yung inyong mission?
14: Opo, ang Human Resource Educators Association of the Philippines po is basically a professional membership organization po ng lahat ng mga human resource educators, faculty, and at the same time, meron din po tayong mga membro na practitioners.
0: Mm-hmm.
14: So basically, it's a community of educators and mm-hmm. practitioners wherein we help each other through different learning initiatives po.
0: Uh-huh.
14: While the Philippine HR Institute is a professional development company po, wherein we offer different programs such as certifications, assessments, short courses, other L&D initiatives as well na makakatulong po sa ating mga nasa field, particularly ng human resource.
0: Okay. So kayo ho yung isa sa mga pioneering nito, ito ka Philippine HR Institute na ito.
14: Yes, Ma'am Jamie, tama po.
0: Okay. Ang galing. And ilan ho yung mga members po ninyo?
14: With the Human Resource Educators Association of the Philippines, we have more than 1,000 members. And we do have students as well. Meron tayong student arm para yung assistance po natin sa ating mga membro mula estudyante pa lang. Kung mag-decide silang magturo as faculty, as educator, and then mag-decide sila na maging practitioner. Kumbaga, tuloy-tuloy lang. So we have, ngayon currently, meron kaming mga dating estudyante na nag-faculty and naging practitioners, HR, nasa field, na member pa rin po natin hanggang ngayon. So, ganun yung setup po natin sa Human Resource Educators Association of the Philippines. With Philippine HR Institute po, it's basically a private professional development company.
0: Mm-hmm.
14: Ang nagiging tulong po natin dyan is nagbibigay nga tayo ng mga upskilling and reskilling initiatives po, programs para sa ating mga kababayan na gustong either nasa HR na gusto pang mag-develop ng skills or mag-upgrade ng career nila or matuto pa sa mga ibang area po or areas ng HR, or yung namang wala sa HR pero gustong lumipat ng HR. So meron tayong mga programa po sa kanila na makakatulong para mag-shift sila ng kanilang career.
0: Okay. So may mga programs pala kayo. Siguro we'll do a separate interview for that, no?
14: Sure,
0: oo, para dun sa mga program ng Philippine HR Institute. But anyway, kapag ka ho halimbawang ganito may bagyo, no? Dito ho tayo yung ating pag-uusapan at alam naman natin syempre pag may bagyo or kaya naman malakas yung ulan, ang kasunod niyan may pagbaha, suspension ng work, 'di ba? Ano ho yung mga dapat na maging pangunahing consideration ng human resources at management sa pagdedesisyon kung magpapatuloy ba yung trabaho o kaya naman ay mag-shift sa work from home o kaya ay magsususpindi muna ng operations?
14: Yes, ma'am. Siguro magsimula tayo dun sa premise na dapat ang inuuna lagi natin kaligtasan ng tao.
0: Mm-mm.
14: With that, magiging siguro mas madali paano natin didesisyonan yung kung sa mga ganitong pagkakataon.
0: Mm-hmm.
14: Una, kailangan natin ng risk assessment sa kumpanya. Meron tayong mga tao, safety officer, na madali namang matukoy kung kailangan o kaya ba na pumasok ng ating mga empleyado. Marami tayong pwedeng sources, ma'am. Meron tayong may pag-asa tayo, meron tayong NDRRMC, meron din tayong local government. But regardless po, kung ano man yung mga announcements ng mga government institutions na to, kung sa sarili nating assessment, alam naman natin na hindi kayang pumasok ng ating mga empleyado. Dahil iba-iba rin naman, ma'am, yung sitwasyon nila.
0: Please.
14: May mga parehong lugar inuulan, malakas ang ulan, may bagyo pero hindi binabaha yung isa, yung ibang lugar. So pangalawa, meron ba tayong kapasidad yung ating mga empleyado na ihanda ba natin sila para sa work from home setup? Pero hindi rin naman requirement ang work from home.
0: Mm-hmm.
14: Kasi hindi naman din man po pwede na naka-work from home pero hanggang dibdib yung baha, pero dahil hindi ka pumasok, mag-work from home ka.
0: Oo nga.
14: So, dapat may considering din, ma'am, matagal na natin pinagdadaanan to ang ganitong mga kalamidad. I think majority naman ng mga kumpanya meron na silang maayos na setup para sa mga ganitong pagkakataon. We also have to consider po yung situation ng ating mga empleyado. And we need to establish a clear policy po na alam ng lahat ng empleyado na sila mismo meron silang initiative na pag may mga ganitong pagkakataon, makakapag-report na sila ng kanilang situation. Oh. And may mga basic policies na tayo, regulations or ano sa company na alam ng lahat ng empleyado, and it's easy for the management, for the HR to actually decide kasi alam at maiintindihan ito ng ating mga empleyado dahil kasama ito sa kanilang maaring training or even sa orientation pagpasok pa lang nila ng kumpanya.
0: Aha. So pagka ganitong mga situation po, paano dapat na ibabalance ng HR and syempre yung kailangan magtuloy naman yung negosyo, hindi ba?
14: Yes, that's
0: oo.
14: Correct.
0: And at the same time, sabi niyo nga, yung welfare ng ating mga empleyado. So, paano pong gagawin doon?
14: Kailangan din siguro mamaunawaan natin na yung welfare ng ating empleyado, yung kanilang kaligtasan, ay hindi siya parang kalaban.
0: Hindi dapat ma-compromise. Oh.
14: Yes, opo. At hindi siya kalaban ng business continuity. Kasi pag pinag-usapan po natin ang business continuity, ang main driver po niyan ay ang empleyado. Ang ligtas at ang safe na empleyado, yan yung nag-contribute para magpatuloy ang negosyo. With that, I think ang magandang setup po dyan, alam din natin may mapping tayo ng buong kumpanya, ng mga empleyado natin. Para pag dumating yung mga ganitong pagkakataon, alam natin yung magiging setup natin. For example, halimbawa sa skeletal workforce, ano yung mga priority positions or key positions wherein kailangan talaga para magpatuloy yung negosyo. Importante na medyo ang ating mga empleyado meron ding kaalaman sa ibang departamento o ibang trabaho ng mga kasamahan niya. Para kung yung isang empleyado ay binabaha, hindi kayong pumasok, walang internet, pwedeng saluhin noong kasamahan niya sa trabaho. So hindi kasi nga, gaya nung binanggit ko kanina ma'am, hindi natin pwedeng i-require ang work from home. Although hindi rin walang administratibong kaparusahan kung hindi ka papasok dahil hindi ka safe pumasok at hindi mo kayang pumasok sa trabaho. With that, I think importante, una is yung kaninang binabanggit ko, preparation.
0: Mm-hmm.
14: Pangalawa, may marinaw tayong polisiya.
0: Guidelines.
14: At, and meron din tayong pagpapahalaga sa ating mga tao. When we combine all of these considerations, and ready yung kumpanya, kasi again yung sinasabi ko kanina ma'am, mangyayari at mangyayari, patuloy na nangyayari at nangyayari at paulit-ulit na nangyayari, at ito ay talagang regular na nating kakaharapin sa mga susunod na panahon. And then integrate lang natin sa mga sistema at proseso natin.
0: At kung nakakaangat-angat naman sa buhay yung kumpanya, 'di ba? Kung meron naman halimbawang mga shuttle or kaya naman sleep quarters, 'di ba? Baka po pwedeng doon muna magstay yung employee para lang,
14: yes ma'am, that's
0: diba?
14: Correct.
0: Opo. Matiyak yung kaligtasan nila.
14: Yes, and kung may mga empleyado na hindi nakapasok, may marami ring intervention sa pwedeng gawin mamang kumpanya. Pwedeng i-apply ang leave credits. Pwedeng special work from home setup. As HR, as management, as business owners, meron din tayong dapat empathy sa, hindi dapat, meron talaga tayo dapat na empathy sa ating mga empleyado at nauunawaan, kasi kung ito ay sakripisyo natin bilang mga business owners, management. Pero alam din kasi natin yung kanilang sakripisyo naman sa ibang pagkakataon na walang kalamidad.
0: Tama.
14: So, balanse lang yan. Tulungan natin ang ating mga empleyado at yung mga empleyado natin sa ibang pagkakataon, kaya din nilang magsakripisyo para tulungan ang ating mga negosyo o ang ating mga kumpanya.
0: Tama naman. And nabanggit ho ninyo yung mga bagay na yan. Meron pa ho bang mga tinatawag na best practices na po pwede nyong ma-share, no? Sa isang organization, sakali na halimbawa magkaroon ng kalamidad. Kasi di ba kung yung nagkaroon to ng viral dati nung lumindol, 'di ba? Tapos pinapapasok daw sila pa rin nung TL. I think that's the team lead. And sa ano, yes, kasi sa mga call center kasi yung HR, hindi naman sila talaga yung parang naka nakakasalamuha talaga ng mga tao eh. So ang talagang kasama diyan na parang nagiging admin, nagiging HR at the same time, yung mga TL din eh nung mga isang yes. group, 'di ba? So I think doon medyo ayun, si TL ay medyo kinulang ata ng
14: Okay, mahalaga ma'am yung company culture, mahalaga yung concern sa empleyado. Kasi kung anong nakakasanayan nila araw-araw, anong nakikita nila, anong ni-implement nating policy kung nasa top management tayo, kasi tayo naman yung malaking nagbibigay ng direksyon sa kumpanya, ganun din yung magiging ugali ng ating mga empleyado, ng ating mga team leaders, ng ating mga supervisors. Alam natin ng mga middle managers natin na may concern tayo sa empleyado, makakahanap at makakahanap po sila ng paraan para ibalanse na kahit may kalamidad ay tuloy pa rin ang operasyon ng kumpanya. Kaya nga po nung sinabi ko kanina, kung may mga tao na pwedeng sumalo ng trabaho at kasi alam din nila gawin yung trabaho, isang magandang practice po yun. Kasi sa huli nga, the end of the day po is importante yung safety ng ating mga tao. And for sure, meron at meron po na pwedeng sumalo ng trabaho at gumawa ng trabaho. Kesa pilitin natin silang pumasok at napahamak tayo, napahamak ang mga empleyado natin, mapapahamak din tayo, magmumulta pa tayo ng milyong-milyong piso, parang mas ano yun, hindi magandang resulta ng ating mga desisyon po.
0: Oo. So, alam naman natin ngayon, no, may ibang mga kumpanya na nagpapatupad na ng mga hybrid, yung kung tawagin,
14: yes.
0: Di ba? Na may mga work from home arrangement, di ba? So, paano ho nito nabago yung role ng HR sa pagmamanage ng mga empleyado when it comes to productivity? I don't know kung sakop din po ito ng HR, no? Pero syempre yung communications yan. And then the well-being of the employee. Paano ho nito nabago yung role ng human resources?
14: Yung integration of technology and then probably AI and other innovations hindi mas nagiging mas madali pero at mas detalyado kung paano gagawin yung trabaho because of these integrations pero hindi pa rin mawawala kasi ma'am yung tao. Ibig sabihin kung dati in terms of payroll or in terms of attendance or in terms of you know checking whatever documents you have in HR, now it can easily be done, it can easily be assessed, evaluated. So ang mga empleyado kailangan mag upskill, kailangan nilang matuto kasi yung tulong noong mga teknolohiya na meron tayo. Malaki natutulong niyan sa negosyo. Tayo naman mga empleyado, tayo sa management, kailangan din natin mag-invest po sa ating mga empleyado na matuto sila. Kasi sa long term, ito ay positive at beneficial po para sa negosyo. So ang reskilling, upskilling, learning and development initiatives, very important po kasi nagiging madali rin yung trabaho natin, pero mas nagiging how would I say it? Hindi naman complex, hindi rin complicated, but sophisticated ba ang term natin doon or mas malawak and mas data driven, scientific dahil nga sa mga innovations na to na malaki naman po ang naiitulong sa kumpanya.
0: Oo. Alam naman natin na ngayon talagang kumbaga panahon na ng artificial intelligence, no, yung AI. So syempre kayo sa HR kadalasan puro yan mga ano eh mga tawag dito yung administrative work, no?
14: Yes.
0: And then ngayon na panahon na ng automation, hybrid work, AI, 'di ba? Sa tingin ho ninyo paano mapapabilis yung or paano pang mag-evolve din, makakasabay ang mga HR practitioner, no, at administrative workers sa mabilis na pagbabagong ito?
14: Yes, ma'am. Considering it's inevitable, bahagi na siya, integrated sa halos buong sistema natin ang AI and other technology innovations. The company has to invest.
0: Oo.
14: Sa tao para ma-train sila, maging well-equipped sila at eventually, yun ang mga skills na ma-acquire nila, malaki ang maitulong sa kumpanya.
0: Mm-hmm.
14: I know, maybe may kakaroon ng minsan ng resistance and some okay na sa kanila yung ginagawa nila. But the challenge now, the biggest challenge is kung hindi ka mag-upgrade, mawawalan ka ng trabaho.
0: Tama.
14: Kasi they'll get someone na marunong mag-adapt sa mga technological changes and innovations na meron tayo. So, yeah, I think challenge yan sa HR. Pero with the generation ng ating workforce ngayon, medyo pabata naman yung workforce natin.
0: Mm-hmm.
14: And yung pag-bridge din siguro ng gap between the academe, the schools, and ng industry para when they apply and nagpunta na sila sa at na-employ na sila, ano, well-equipped sila. So, maraming pwedeng interventions, mamay. Hindi lang kasi, this is not just about the private sector. It's about also the government initiatives, the school, the higher education. So, magkakadugtong ito kasi we're talking of long term. We're talking of gaano kabilis yung mga changes. And nagsisimula ito sa eskwelahan. So, kung sa eskwelahan, we're not talking about data analytics, people analytics, AI and all. Pagdating niyan sa trabaho, very traditional pa rin. Ang alam nilang AI, yung social media. But more than that, mas malawak ang AI, integrated sa system and sa lahat. And the way we think about AI, dapat ganun yung kung ano yung in-expect sa atin ng mga trabaho na papasukan natin. And then, malaki talaga yung magiging role ng HR. Kasi dapat yung HR well-equipped talaga siya. Siya yung one step ahead palagi.
0: Yun nga yung itatanong ko, sir, na ano ba talaga ang hinahanap kasi ng HR? Halimbawa, pagka papa-open sila for application, 'di ba? Parang kung minsan dami-daming mga tinatanong na yung ibang aplikante parang kasama ba 'to sa ina-applyan ko, yung mga ganon. Ano ba? Kayo po, no? Personally, ano yung pwede niyong ma-share na ano ba yung talagang hinahanap ng isang HR or ng hiring manager sa isang empleyado? Tinitignan nyo din ba yung kanilang Facebook, mga ganyan? Di ba? Kasi kuminsan, pagka ganun, di ba, may mga post, X to. Kasi yung mga nakalagay, working at Krusty Krab, mga ganun.
14: Yes, ma'am.
0: Oh.
14: Depende rin sa industriya, ma'am. Kasi kung may industriya o may negosyo na specific yung skills na kailangan, technical skills, siyempre, dapat eligible ka and qualified ka and you have the technical know-how of that particular skills required for that particular job. Meron naman na mga basic skills lang yung kailangan and then along the way, along the process, natitrain, natututo sila. So, may dalawang klase yan, yung tinatawag natin na soft at hard skills, yung technical know-how. Yung soft skills naman, considering how complex and complicated yung work environment ngayon. So, kailangan madaling maka-adapt yung mga empleyado. Yung mga hinahire natin, dapat nakikita natin yung kanilang how will I phrase it, yung nature talaga nila, yung ugali nila. Importante na nakikita natin yung willingness nila na to learn, yung passion nila sa trabaho. Very important yun kasi ang nagiging problema natin because of the mismatch sa na hindi aligned yung trabaho at yung kanilang skills. Kasi sa data natin ngayon, ma'am, 8 to 9 out of 10 ay hindi yun yung trabaho, hindi yun yung napag-aralan nila dun sa trabaho na meron sila ngayon. So, may mismatch tayong malaki. With that also, considering yun yung sabihin natin kaalaman nila o pinag-aralan nila, parang nagiging stepping stone nila, nahihirapan din silang mag-adapt. Pero kung maganda naman yung learning interventions po ng kumpanya na eventually minahal nila yung trabaho, eventually nagustuhan nila yung trabaho, positive development naman po yun. Pero again, so importante you have the skills and may timeline naman yan.
0: Uh-huh.
14: 6 months. You need to learn, ini-assess ka, ini-evaluate ka. Ang hirap man maghanap ng, honestly, sa experience namin, ng tamang tao para sa tamang trabaho.
0: Ayun. Okay. Oh. Sir Joseph, meron pang mga ibang nakabitin na tanong dito, no? Pero papapasukin lang natin, sorry to cut you, papapasukin lang natin itong nagmamadaling balita na ito. Nagsuspende na rin daw po ang Las Piñas City ng pasok ngayong hapon sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan.
15: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
0: Report. Si Luisa Rispe sa detalye.
16: Wala nang ang pasok ngayong hapon na ang mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Las Piñas City ngayong araw, August 13, 2026. Sa abiso na ilabas ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City, ito ay dahil pa rin sa bugso o pabugso-bugso na kan o panahon tulot ng habagat sa Las Piñas City. Dahil dito, ang mga paaralan pinapaluhan na pauwiin na ang mga estudyante sa lahat ng antas mula dito nga sa afternoon classes. Pinapayuhan naman na kung maaari ay mag-shift na muna sa modular o alternative learning ngayong hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luis Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
0: Report. Maraming salamat sa iyo, Luisa Irispe. Balikan natin yung ating panauhin. Siguro, kunan na lamang po namin kayo ng message at wala na rin po tayong masyadong time. Dr. Joseph, ayan, Sir Joseph. Sana maulit itong ating discussion na ito, no? Anyway, go ahead po. Baka po may message po kayo, lalong-lalo na doon po sa mga gustong magtrabaho as HR. Ayan. Mapabilang sa HR.
14: Oh, importante na alam din natin yung kakayanan po natin. Alam natin na pagpapasok tayo ng trabaho, pinaghahandaan din yan. At meron din tayong set of skills. So, hindi tayo papasok ng trabaho and then we'll demand for something pero wala tayong kakayahan. May balance din yan. Una, sa unang trabaho, importante gusto mo yung trabaho kasi magsiset siya ng tone para sa career mo. So, I think, yun ma'am, importante na mahalaga yung ano yung first work mo ay gusto mo talaga para tuloy-tuloy lang at align ka. Importante yung aligned yung gusto mo talagang career. Although of course hindi naman yun ano dahil minsan nagbabago din talaga yung gusto natin. So the employers naman, we hire people kasi gusto nating maging parte ng development nila. Meron tayo dapat intervention, meron pa tayong contribution para matrain yung ating mga empleyado at maging magandang may pakinabang at or maganda yung kanilang performance sa trabaho.
0: Okay, thank you so much po si Dr. Joseph Masangkay Lardizabal, ang Executive Director ng Human Resource Educators Association of the Philippines.
15: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At hindi pwedeng hindi natin babatiin ito.
17: Happy birthday! Happy birthday!
0: Belated! Kahapon ito dahil syempre yung impeachment. So ngayon natin siya babatiin. At have a safe flight sa inyo. Si Coach Mike Celis!
17: Happy birthday!
0: Happy birthday, partner!
17: Happy birthday!
0: Ayan, happy, happy birthday! We love you! Ayan.
17: Happy birthday!
0: Ang life coach ng bayan. And with that, tayo po'y magpapaalam na maraming salamat kina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia at ang ating pong Executive Producer si Ms. Tez Ramirez at si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho!
15: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 4 na minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mananatiling nakafocus sa trabaho, tugmaman o hindi ang lumalabas na mga numero sa mga isinasagawang survey ayon sa Malacanang. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Bilingan din ng palasyo na anuman ang resulta ng lumalabas na mga survey ukol sa performance, pagtitiwala at iba pa patungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mananatili lang itong focus sa trabaho. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga pagkakataong tumutugma at hindi ang mga numero na lumalabas sa mga isinasagawang survey. Hindi man nagre-reflect minsan sa katotohanan ng survey, ani Castro, ay tuloy lang anya na nakafocus ang punong ekutibo sa kanyang mandato. Trabaho para maibsan ang anumang nararanasan ng ating mga kababayan. At base sa pinakahuling SWS survey ay nagsasabing 42% ng mga adult Filipinos ay masaya sa performance ng Administrasyong Marcos, habang 17% naman ang nagsasabing hindi sila nasisiyahan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: Ang mga numero ay tumugma sa katotohanan, pero may mga pagkakataon na yung numero ay hindi nagre-reflect ng katotohanan. Pero still, kahit ano pa mangyari dyan, ang Pangulo, totoo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, pagpapalakas ng social protection para sa contract of service at job order workers sa government offices, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayon.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagbaba ng kautusan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapalawak ng social protection coverage para sa mga contract of service at job order workers sa tanggapan ng pamahalaan sa bisa ng Administrative Order No. 43. Mabibigyan daan na ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund contributions ng mga COS at GO workers. Inatasa ng mga tanggapan ng pamahalaan na siguruhin ang mga angkop na mekanismo para dito upang maging bahagi at maipabatid ang tamang impormasyon kaugnay sa social protection para sa mga JO at COS workers. Sakop ng kautosang ito ang lahat ng departamento, ahensya, tanggapan, GOCCs at SUCs na kumukuha ng COS at JO workers. Ang mga lokal na pamahalaan, hinihikayat din na ipatupad ang kautosan. Samantala, inatasan din ng Palasyo ang Department of Budget and Management, Civil Service Commission, SSS, PhilHealth Commission and Audit at Pag-ibig Fund na maglabas na mga kinakailangang guidelines para sa epektibong implementasyon ng kautusang ito. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Access sa libreng digital learning resources at wifi para sa mga estudyante sa kolehiyo, pasado na sa Kamara. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Inaprubahan ng Kamara sa 3rd pagbasa ang panukala naglalayong magbigay ng libreng digital learning resources at Wi-Fi sa mga estudyante sa kolehiyo sa ilalim ng House Bill 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act. Magkakaroon na libreng access ang mga estudyante at guro sa pampubliko at pribadong higher education institutions sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang academic materials. Layunin itong tugunan ang hindi pantay na access sa learning resources at internet, lalo na para sa mga estudyante ang kapos sa pera at mga nasa rural o under-resourced campuses. Ayon kay Speaker Faustino D. III, hindi dapat nakadepende sa kakayahang bumili na libro o magpalud ang kalidad ng edukasyon ng isang estudyante. Dagdag niya, kailangan tiyakin na ang kakulangan sa pera, connectivity at learning materials ay hindi magiging hadlang sa isang kabataan Pilipino na maabot ang kanyang potensyal. Sa parig naman ni House Higher and Technical Education Committee Chair Jude Asidre, sinabi niya hindi sapat na makapasok lamang sa kolehiyo ang isang estudyante. Dapat mayroon din siyang libro, materials, connectivity at academic support para magtagumpay. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak,
8: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
9: Colab
0: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila,
11: pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
11: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Podcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio,
15: Radyo Magazine,
14: Serbisyo Publiko,
0: the AM and FM collab
14: sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas
0: and Capital 104.3 collab.
14: Collab.
13: Music and memories.
8: Memories.
13: Music and memories.
8: Light the corners of my
13: oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan. At ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan.

0: na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
5: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time. 19 minutos na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome po sa panibagong linggo ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Huwebes, 13 ng Agosto 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doran Balboa. Boa Butterbonia.
6: At ako naman si Ensign John Leroy Hodges. Samahan niyo kami hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments and updates mula sa inyong tanod-baybayin ng Pilipinas.
5: So maalala po ng ating mga kababayan, itong nakaraang Webes lamang, nakasama po natin dito sa ating programa ang mga personnel kasi hindi lamang isa kundi tatlo ang yes, pinadala po ng Coast Guard Weapons Communications Electronics and Information System Command. Kasama po natin sina Lieutenant Junior Grade Jazel Onias, Lieutenant Junior Grade Crystal Joyce Binauhan at Seawoman Second Class Hannah Ruth Bondesto, ang angel of the, isa sa mga angels of the sea natin, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman patungkol po sa mga tungkuling ginagampanan ng CGYs, hindi lamang po sa Philippine Coast Guard kundi sa buong bansang Pilipinas.
6: Ngayon ma'am, pag-uusapan naman natin ang isa ulit na unit ng Philippine Coast Guard na bago rin lamang nailunsad ma'am at halos may pagkakatulad din sa CGYs. Walang iba kundi ang Coast Guard Cyber Command. Ngunit bago tayo dumako rito ma'am, alamin muna natin ang latest reports and updates ng Philippine Coast Guard.
5: Para sa ating Coast Guard update, Philippine Coast Guard nagsagawa ng preemptive evacuation, rescue operations at mga libreng sakay program para sa mga mamamayan nating naapektuhan ng masamang panahon. At iba pang mga balita.
6: 2 manging isda sa Lawag City, Ilocos Norte na sa gitna ng Philippine Coast Guard matapos tumaob ang kanilang bangka dulot ng malakas na alon.
5: At sa huling Coast Guard update, higit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes na sabat ng PCG sa Zamboanga City. Alamin natin ang lahat ng ito mula kay Apprentice Seaman Jude T. Calonia mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service.
4: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
7: Sa gitna ng patuloy na epekto ng mga dagdagang bagyong Maymay at Dulpin na nagpalakas ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng rescue and preemptive evacuation operations para sa ating mga kababayang apektado ng pagbaha sa mga flood-prone areas tulad sa mga lugar ng Cavite, particular na sa may Imus, Kawit, Cavite, Batangas, Romblon at Laguna. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Nagsagawa naman ng libreng sakay ang PCG sa mga commuters na na-stranded dulot ng masamang panahon. Sa Lawag City, Ilocos Norte, 2 maing isda naman ang matagumpay na naligtas at nasagip ng PCG matapos tumaob ang kanilang motorbangka dahil sa malaking alon. Agad naman na responde ang mga tauhan ng Coast Guard Substation Lawag at sa tulong ng mga lokal na residente ay ligtas na naihatid sa Pampang ang dalawang mangisda. Kapwa na sa maayos na kalagayan ng mga ito at kalaunan ay dinala sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa pagsuring medikal. Sa Zamboanga City, nasabat ang mahigit ng 3 milyong pisong halaga ng inihinalang puslit na sigarilyo sa isang passenger vessel noong ikapito ng Agosto 2026 matapos makatanggap ang PCG ng impormasyong nagsasaad na may mga undocumented na imported na sigarilyo na patungo sa Zamboanga City. Pagdating ng barko sa Pantalan, nagsagawa ng inspeksyon ang mga tauhan ng Coast Guard K-9 Force na nagresulta sa pagkatuklas ng iba't ibang uri ng sigarilyo na itinago pa sa iba't ibang bahagi ng barko. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, naghanda ang PCG ng mga kaukulang kaso laban sa mga sangkot dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, RA No. 8424 o National Internal Revenue Code at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law. Dagdag pa niya, ang mga nakumpiskang sigarilyo ay kasalukuyang nasa kustodiya ng PCG Investigation and Detection Unit sa Southwestern Mindanao para sa maayos na pag-iingat at tamang disposisyon. Mula rito sa News and Research Department, ito si Aprente Seaman Judy Calonia, PCG, para sa Coast Guard Updates.
4: Coast Guard Update. Servisyon Coast Guard.
5: Maraming salamat, Apprentice Seaman Jude T. Calonia ng News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. At yan po ang nakalap na balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon naman po, tutungo na tayo sa ating interview session kasama ang mga opisyal ng Coast Guard Cyber Command. Ating pong welcome sa ating programa ang Acting Deputy Chief Cyber Staff for Operations or CC3 at ang Acting Commanding Officer ng Cyber Risk and Compliance Service ng Coast Guard Cyber Command, si Lieutenant Junior Grade Carly Leo Ausan, Philippine Coast Guard, at kasama niya ang Acting Assistant Deputy Chief of Cyber Staff for Operations or CC3 at ang Acting Superintendent din ng Cyber Doctrine and Training Institute, Lieutenant Junior Grade Efraim D. Juliano, Philippine Coast Guard. Mga sirs, welcome sa Servisyong Coast Guard at kami natutuwang kasama namin kayo ngayong hapon.
8: Good afternoon. Thank you very much. Parinig lang po sa lahat. Salamat po sa mga viewers and sa listeners natin. Good afternoon. Welcome. Thank you very much for inviting us.
5: Ayun. Natutuwa ko, Ensign Hodges, kasi hindi malalayo yung dalawang nandito sa harap natin ngayon. Mga matitigas nating mga guests this afternoon. Simulan na natin yung talakayan since na last week nakausap natin dito yung tatlong personnel mula sa CGWISE. At kung usaping cyber, no? Basta marinig mo yung cyber, hindi nagkakalayo tong dalawa. Pero mas mainam na dito sa talakayan natin sa Servisyong Coast Guard, malaman natin yung pinagkaiba nitong dalawa, kung anong ginagampanan nila. Kaya sa unang katanungan, since last week nakausap namin ang CGWISE, para mas maliwanag sa ating mga kababayan, ano ang pinagkaiba ng CGWISE at ng Cyber Command?
8: Well po, yung ano po ma'am, sa CGWISE, kasi previously CGWISE din ako, so before ako naging Cyber Command, CGWISE handles po, sila yung gumagawa ng mga sistema natin.
5: Okay.
8: No, sila yung nag-i-implement, sila nag-check na kapag yung mga systems natin na distribute and ginagamit sa mga units. Yung trabaho naman ni Cyber Command po ay to ensure na secure yung mga systems na yan. Yung communication natin, hindi na intercept, hindi nasisira yung mga gamit natin via internet sabotage or internet attacks, no, from the online na attacks po. So, primarily, si Cyber Command, yung tinatalakay talaga ng Cyber Command is to ensure na yung mga polisiya ng opisina and of course yung mga polisiya ng bansa na susunod when it comes sa cyber security and document and data information security natin.
5: So at least maliwanag kung ano ang pinagkaiba nitong CGWISE at ng Cyber Command. Para sa kakaalam lang din natin mga kababayan, kailan nga na-establish ang Cyber Command?
8: So Cyber Command is one of the youngest commands na na-establish. Was activated in July 31, 2025. So last year lang, one year old, last month lang. We are also, we received our first batch of officers November, majority of which are from CGWISE.
5: Okay.
8: And then our first batch of non-officers and personnel arrived on January.
6: This year, sir.
8: This year. So 2026 January, and then we started our expansion from there. Currently, we're sitting at a population of 108. No, so we still have a long way to go, but we are doing at maraming bagay para makatulong kami sa Philippine Coast Guard.
5: Mm-mm. Masingit ko na lang siguro din, kung ang CGYs ay meron na silang mga regional centers, di ba?
8: Yes.
5: Currently, ang Cyber Command ba? Ano ang sa update natin?
8: Okay, sa amin po, part po ng dokumento namin, which is TOE namin, yung pinaggawa, yung command namin, is eventually we will expand. Pupunta rin kami sa mga distrito to have a response team available immediately on site. Kasi syempre, kapag we are an island nation, ang hirap makapunta kapag may nangyari doon, and we need a on-site team na ka-immediately maka-respond kaagad and makagawa nila yung kailangan na gagawin in order to protect critical infrastructure and critical information ng Philippine Coast Guard.
5: Another thing to look forward soon dahil andun na rin sa plano. And before we proceed to the second question, ano ang nakita ng command, especially ng Philippine Coast Guard, kung bakit kailangang ma-establish ang Cyber Command?
8: Okay. We are following the mandate po ng gobyerno natin, ng upper higher levels of ensuring the digitalization ng Pilipinas. During digitalization, we are already expanding our cyber footprint na tinatawag. That means we become more visible sa public through the internet, no? At the same time, because of that, lalong maraming vulnerabilities tayo, maraming avenues of attack or loose information being distributed out on to the public na at the moment classified siya. No, or to protect also the personnel of Coast Guard, the personnel ng mga tinutulungan natin, yung mga private data nila. So nakikita at nakikita tayo ng publiko. But at the same time, because nakikita tayo, it becomes easier to get the information and cause problems. No, for example, fraud, mga ganun. We are trying to protect that information. Ngayon, yung sa Philippine Coast Guard naman kasi po, sa cybersecurity command, sa cyber command, ang understanding namin is data is the new gold, no? It's a very, very big thing na data or information is the new gold. Marami po tayo na i-experience na ginagamit yung data ng tao to loan without their knowledge.
5: Yes.
8: So that affects your financial na. Another thing, to scam. Yung nangyayari, that affects your families. And as government officials, we become primary targets. So in order to protect that po, that becomes a part of ng mandate ng Cyber Command to train and teach and at the same time ensure na yung private information ng mga bawat opisyal, bawat personnel at bawat kahit NUP natin or non-uniform personnel maprotektahan po at hindi magkalat sa publiko or magagamit ng ibang tao to use for darker means.
5: Ganun. Okay.
6: Sir, since we're already talking about itong mga security and threats, sir, itong panong question natin about cyber threats, sir. Sir, sa pinakamadaling paraan, sir, ano ang cyber security at cyber threat? Sa konteksto ng Philippine Coast Guard, sir, ano ang kadalasang kinakarap natin ng mga cyber threat? At paano ito na-actionan ng Cyber Command?
8: Okay, the major things na po nakita natin is, of course, yung nagkakawalaan ng Facebook account na access, na hack. Malware or tinatawag namin na malicious software na nada-download nila online tapos nalalagay sa mga devices natin, which causes devices na of course mag-collapse or makukunan ng information. So most of the time yun ang nakikita namin. May tinatawag kami na exfiltration of data, which is ninanakaw yung data pero nape-prevent namin. Yung first step kasi sa amin po, sir, meron kaming SOC, Security Operations Center. Our SOC monitors systems or devices throughout the nation. No, nadidetect namin kapag may transmission of data na hindi authorized. No, ay makikita namin na yan kapag if merong mga data na hindi dapat nababato sa ganyang oras. That is already suspicious behavior or nakakataka na paggagalaw ng isang device. So, minsan yung mga devices po natin biglang bumabagal. No, hindi natin alam bakit bigla lang siya bumabagal kabago-bago mong bili. Tapos may lakas yung kinakain na memory, malakas kinakain na performance. So, kami, nagtataka kami kagad. It's flagged sa SOC and we take action by informing the people na nag-handle ng device na yun na may problema, please isolate or please lock down muna the device, tapos i-review namin kapag yung device na yun is compromised or not or naapektuhan na siya ng malicious software. So when we respond ganun, it has to be within 72 hours. Kasi within 72 hours, dapat ma-respondehan namin and we have to make sure na ma-report namin to proper authorities.
5: What will happen after that 72 hours if hindi naging prompt yung response?
8: Based on our laws, no, sa cybersecurity, sa national RA 173, I think, meron tayo dong law na sa cybersecurity na kapag hindi tayo makapag-report, in the event na hindi tayo ma-report yung mga loss of data or breach of data, we are liable for penalties, especially yung system admin or ang administrator mismo ng device.
6: Yes, sir.
8: I cannot go on to specifics talaga, but it includes monetary and financial penalties at the same time criminal case. So ayaw natin, we try to avoid that and we try to comply with the laws ng Pilipinas.
6: Sir, talking about devices, when we say itong sa devices, sir, ito po ba yung personal or yung government, sir, na namo-monitor ng cyber command, sir?
8: Okay. So, doon tayo, ano, we have a saying sa amin, no? Cybersecurity is everybody's responsibility. So, nagtataka din yung tao, I understand the question, kasi maraming nagtataka, bakit ako damay, di ba? Ito lang ho, we use our own personal devices to connect to the office to do our work.
6: Yes, sir.
8: No, nagtatrabaho tayo sa through our cellphone, nagtatrabaho tayo sa personal na laptop. Kapag tayo ho ay na sipling tao, hindi natin inalagaan yung mga cellphone natin, mga tablet natin, saka laptop natin or PC natin, nagka-virus po 'yan. Tapos dinala natin sa opisina, kinonect natin. Ngayon, buong opisina apektado kasi pwede kumalat yung malicious software, pwede makalat yung virus.
6: Yes, sir.
8: Lalo na kapag mahilig tayo gumamit ng USB. No,
6: yung,
8: or mga external hard drive. So, tama. Ngayon, kinonect natin sa computer dun sa opisina. So, ngayon, buong opisina, apektado. So, cybersecurity is not just an office. It is a sense of understanding and awareness na ako mismo makaka-apekto as a single person can affect the entire office. So, yung gagawin natin dyan is cybersecurity is everybody's responsibility. Tayo po mismo, mahilig tayo mag-alaga sa mga cellphone natin. Maalaga tayo sa tablet natin. By extension, we are already protecting our agency in that way, you know? Kapag ano, alagaan natin lahat, nagamit natin, hindi tayo nagda-download ng peke na application or unlicensed na software or hindi natin kinoconnect sa mga iba-ibang website na hindi natin kontrolado. Then, that way, we protect everybody else within the office and within, of course, our home kasi nagda-network din tayo sa bahay natin.
5: So, hindi mo masasabi na dahil personal phone mo siya, hindi ka makaka-apekto sa, especially sa organization na
6: yes,
5: tayo. Pumunta ka lang ng office, ba't na nagkaganon? Hindi mo alam, ikaw pala yung source.
8: That's right, yeah.
5: And that's the role of Cyber Command to detect that.
8: Yeah.
5: And since na napag-usapan natin to, and it also concerns lahat ng mga personal natin sa Philippine Coast Guard, regardless kung anong unit ka pa, paano natin ngayon masisigurado na protektado or kailangan mo protektahan ang ating cyberspace at paano makakatulong ang mga kapwa natin Coast Guardian sa pagpapanatili nito?
8: Okay. So, we do recommend to attend the cyber awareness classes that we provide.
5: Okay.
8: Regularly, Cyber Command extends our cyber awareness nationwide to all the offices. No, nagpapadala kami or via online, nagtuturo
6: yes,
8: kami. No? Another thing that you can do is make sure that you, when you are using your device, no, for any reason, punta lang tayo po sa mga malilinis na website. Pupunta, download tayo ng mga licensed na software. That is already by extension a big deal kasi babawasan na yung risk and yung vulnerabilities na ma-face namin. In a single day kasi po, ganito for example, in 1 minute, there are over 100,000 signals. 1 minute. In 1 hour, it's in the millions. And in 1 day, it's in the billions. Ganong kadaming data yung dumadaan sa network.
6: Yes.
8: No? For Coast Guard SOC and sa mga personal namin, we have to monitor that all at the same time. So, kawawa naman yung nagmo-monitor billions mm-hmm. na billions na transmissions.
5: Sobrang dami.
8: No? Sobrang dami. By reducing these things, let's say, yung banking application mo or ano, you're not gonna use it for office, don't connect to the office network. Mm-hmm. No? Huwag ka nang mag-office network. Just use your own personal
5: internet.
8: Mag-data ka na lang. If you don't like working on your devices, don't connect para maki-internet. Kasi yung maki-internet ka, that is something that we can flag. We can see your signature and your transmissions, makikita namin. Mm-hmm. So, the best na lang to do is follow the awareness trainings.
5: Mm-hmm.
8: And if how careful you are with your own devices, it extends to the agency.
5: Mm-hmm. Correct. And,
9: i-add ko lang. So, dagdag ko lang so para sa mga listeners and viewers, just always remember the lectures, trainings, and seminars that the Cyber Command is currently conducting.
8: Yeah.
9: It is a continuous conduct of cyber awareness para maging muscle memory, para maging habit, para maging to make it a habit para mm-hmm. sa bawat isa sa atin na we observe the cyberspace, kumbaga kailangan natin laging prepared sa lahat ng anything that could hit us.
5: Mm-hmm.
9: Yan ko lang.
6: Oh. Sir, since you've mentioned na hinga po, dapat talaga nag-observe tayo sa mm-hmm. cyberspace. Sir, minsan sa simpleng pag-click lamang sa isang link, maaari nang magsimula ng isang cyber incident.
8: Yes.
6: And ano po yung usually mga warning signs na dapat nating bantayan? So.
8: Okay. Well, yung pag-click na po yan, we have a term for that. That's called phishing, no?
6: Yes.
8: That's also one of the terms. There are different kinds of phishing. There's also
9: phishing
8: different kinds.
9: Hindi
8: yung phishing na
5: mang isda.
8: PH, phishing.
5: PH,
8: so, we also have something called spear phishing, whaling, and there's also clickbait, no? Clickbait. Marami siyang terms and there are many uses for mm-hmm. it. Yung pagki-click kasi minsan you do not see primarily yung website na pupuntahan mo.
6: Yes.
8: Mm-hmm. Kasi minsan po natututo na sila na i-mask or i-rename pero ibang website yung pupuntahan mo mm-hmm. pag-click mo.
5: Nanilin lang.
8: So, yung technique mm-hmm. dyan is i-hover mo yung mask mo na or i-right click mo siya, tingnan mo siya kung anong lalabas na address. Kapag yan yung intended address na pupuntahan mo, doon mo makikita kapag tama yung kiniklik mo na link.
5: Okay.
8: That's just one of the things you can do. Mm. Another is, if hindi ka naman po nag-apply ng lottery, bakit ka nanalo? Which is of course yung sense that na,
5: yes.
8: Bakit ka nagki-click sa isang bagay na hindi mo naman pinagsalihan,
6: yeah, di ba?
8: Bigla gulat ka lang, panalo ako, 20,000, tapos hindi ka pala sumali. So, you know.
5: Mm-hmm.
9: That includes the social engineering.
8: Social engineering included mm-hmm. na doon.
9: So, yung i-add ko rin kay sa akin, lagi ako nakaka-receive ng email sa bank, bank.
8: Yes.
5: Mm-hmm.
9: Pero if lagi kang nakikinig or na-adapt mo yung cyber awareness, so i-check mo siya, saan ba talaga siya galing? Makikita mo dun sa email mismo na hindi siya galing dun sa bank.
5: Mm-hmm.
9: So that's the time na malalaman mo na it is not a valid email.
5: Mm-hmm.
9: So it is a phishing, no?
8: Phishing email. And one of the things that they do is, for example, magkamukha yung link.
5: Mm-hmm.
8: Pero may isang letter doon na iba.
5: Okay.
8: Kapag hindi mo binasa at nagmamadali ka and you click it, doon ka na magiging incident, no? But in the first place, kapag tiningnan mo maigi, for example, isang banko, whatever, tapos yung letter N doon, letter R pala, hindi mo mm-hmm. nakita. Tapos kinlik mo. Yung nagiging victim.
6: Yung mga single letter lang na naiiba.
9: Actually, if hindi ka aware or hindi ka nakakinig back sa cyber awareness, hindi mo siya alam.
5: Hindi ka magiging masuri.
9: Hindi mo siya makikita.
8: Yes.
9: Pero once na nakapag-attend ka ng cyber awareness, so, i-check mo na siya. Mm. Doon ma-identify mo na may something doon sa iyo.
8: They really take advantage. Of course, there are threat actors or mga tao na gumagawa nito. They really take advantage of the fact na 80% of incidents or majority of incidents, no, are caused by human error,
5: mm-mm.
8: negligence, or unawareness. So, most of the time yung computer kasi or yung devices, kapag na-configure yun na yan, yun na yun eh. It's configured for security, whatever. Mm-hmm. May vulnerability siya, but that is logical vulnerabilities or technical vulnerabilities. Most of the time, the cause is human error. Mm-hmm. Yung nagkamali siya, kinabitan niya ng ano, ngayon nagka-virus yung buong system. Kahit secure siya yung system, nagkaka-virus siya because of that. So, awareness, for us as Cyber Command, we are really pushing to teach everyone about this awareness.
5: Mm-hmm. Parang sakit, no? Kumakalap lang, yes, hindi mo alam. Ano na pala, marami nang naapektuhan.
6: Sir, itong pang-apat natin, we will be asking about partnerships and trainings. Sir, alam natin na hindi madali ang trabahong ito. Lalo na kadalasan, hindi natin nakikita ang ating kalaban sa cyberspace. Sir, paano natin napapanatili ng Cyber Command na equipped ang mga personnel ninyo sa kakayahan na gampanan ang kanilang trabaho?
9: So, currently, as the acting superintendent of the Cyber Training and Doctrine Institute, we are in the with the guidance of our commander, Commodore Rodrick V. Danila, we are in the process of developing courses in addition dun sa specialization course na currently kinakandak ni CG Wise in hand-to-hand collaboration with Coast Guard Cyber Command. So, we are developing courses na mas magiging magagamit ng ating mga personnel para sa defensive mechanism natin sa cyberspace. So, we are in, actually yung mga nagkakandak ng mga courses, yung mga nagtuturo natin is highly trained. They are also a graduate of like me and like our Lieutenant Tausan, we are a graduate of cyber courses.
5: Mm-mm.
9: From our partner school, the PPSC,
6: yes,
9: the NCTI. So that gives us a big help para makapag-produce ng ganito. So kung ano man yung natututunan namin, we make it a habit to re-echo.
5: Mm-mm.
9: So dinidiscuss namin siya, and we are, yun nga, inabanggit namin, we are in the process of developing courses pa.
5: Mm-hmm.
9: Para kasi hindi lang siya, pag sinabi mong cyber specialization course, madami pa siyang umbrella sa baba.
5: Mm-hmm.
9: So, we are in the developing of that career path para dun sa mga ating personnel kung saan sila mas okay or saan sila mas nababagay.
8: And just to add po, ma'am, one of the things that we do for our training, no, is also intelligence sharing, no.
5: Mm-hmm.
8: Kasi like we said earlier, cybersecurity is everybody's responsibility. Nag-intelligence sharing po kami sa maraming mm-hmm. organizations. So through partnerships, they provide us with the trainings, notify us if there's new threats na hindi namin nakikita pa.
6: Yes.
8: They also share with us opportunities to conduct collaborations, no, and review investigations, mga ganun. One of the things na ginagamit namin sa para lalong magpakalakas kami ng mga personnel namin, no, is exposure talaga.
5: Mm-mm.
8: No, part of this exposure is not only through said training, but in order to help Philippine Coast Guard po, we have reached out to Coast Guard education and training.
5: Okay.
8: No, we have sought out partnerships with Philippine Coast Guard Academy as mm-hmm. well to start placing cybersecurity as part of their POI.
5: Mm-hmm.
8: No,
6: very important, yes, sir. Very important. Trainee pa lang.
8: Sa training level, because when we started out sa cybersecurity, we thought, no, if magturo kami through the districts, we only cover around 200 to 300 personnel per year. Kasi syempre, iikot kami ang tagal nun. But we are employing thousands. Bago. So instead of reducing the knowledge gap, lumalaki siya. So we are going to go for the root of the problem.
5: Yes.
8: From training level, no? We will train you to be aware, best practices, best habits, and then go from there and constantly enforce it through policy and at the same time through retraining, through awareness sa mga offices nyo na.
5: Mm-hmm.
8: So, double hard work kami, nagpo-push kami ngayon within the space of 6 months since January na nag-start kami ng ano namin talaga ng build up ng strength. Mm. Wala kami, no stop kami.
6: Yes, sir.
8: Kasi ang dami naming offices, we want to reach out sa lahat. Talaga.
9: So, oh, mas maganda kasi, sabi nga nila, it is always start from the room.
8: So, yeah.
9: Classroom na. So,
8: classroom.
9: Habang nagtitraining pa lang, ma-embed na sa kanila ng cybersecurity or cyberspace is already a part of their day-to-day duty.
5: Correct. Mm. And this is a good avenue kasi aware naman tayong lahat, hindi lang sa Coast Guard, na tayo, dahil nasa digital world na tayo, halos lahat inclined na when it comes to using of gadgets, lahat na lang nang pwede natin magamit. So, at risk ang kahit ano, especially yung trabaho natin, kung hindi tayo aware dito. So, before we end, before we end our program, ano ang nais ninyong ipaabot sa ating mga kababayan? Ngayon, lalo na sa mga Coast Guard personnel natin, ngayon na nalaman na nila yung tungkulin na ginagampanan ng Cyber Command sa organization natin.
9: So, for me, ang message ko lang is be very, very careful on what you click and share. Sharing your informations, especially, hindi na bago sa atin yung social media. So, sharing information sa social media and be mindful in this digital age. So, be mindful in this digital age because everyone or anyone could be a target. And just what our commander keeps telling us, so cybersecurity is a shared responsibility.
8: Okay. Yun lang, tama naman si ano si Lieutenant Juliano, and I fully agree kasi yan naging talaga naging mandato namin to assist everybody. And from our side saying that it's our responsibility, we will also equip you to be part of that, no?
5: Yes.
8: Yung sinasabi nga namin, we do have a final say sa when it comes to security, and that is that we say securing today, defending tomorrow, and guarding the nation's cyberspace. Yes. Yan yung tinuturo sa amin ngayon because we're trying our best na hindi lang ako, pero tayong lahat ay possible na maging biktima.
5: Correct. Huwag tayong pakampante na dahil meron tayong taga-detect, merong taga-bigay ng solusyon, hayaan na natin maging happy-go-lucky na lang na rin tayo. So it starts within us, lahat ng personnel, especially ng Philippine Coast Guard. So with this, Lieutenant Junior Grade Ausan at Lieutenant Junior Grade Juliano ng Cyber Command, maraming salamat.
9: So yung mga hindi pa naka-follow sa Facebook page namin para mas maka to learn more not only in Cyber Command but in cybersecurity, we always day-to-day post cyber awareness.
8: Yes.
5: Okay.
9: So please follow our page para to help everyone to spread cyber awareness. So,
5: ano pangalan ng page ulit ng Cyber Command?
9: Philippine Coast Guard Cyber Command.
5: Okay. So, madaling hanapin.
6: Yes, ma'am.
5: Let's follow and support kung ano ang ilalahad ng ating Cyber Command sa kanilang Facebook page.
8: Yes, we have awareness there. We also have notifications or ano. Just to let you know kung ano what is the latest and greatest and of course what to watch out for.
6: Paring training, sir, na ipinapost nito.
9: Yes. You can also message the Facebook page if you have any concerns, or you want to report anything.
5: Okay, and you will respond.
6: Malinaw.
5: Ayun, at least na meron tayong tatakbuhan kung kailangan natin ng information about cyberspace, cyber threat, cyber security ang pag-uusapan natin. So with that, again, maraming salamat sa inyong dalawa at kami natutuwang nakasama namin kayo ngayong hapon.
6: Thank you so much, sir.
5: Maraming salamat.
8: Thank you for having me.
5: With that, and Sin Hodges, no, narinig natin mga kababayan ang mga pahayag ng ating mga kasama mga opisyal mula sa Coast Guard Cyber Command, ang pinakabatang command po sa Philippine Coast Guard pero napakalaking tungkulin ang ginagampanan, especially kung cyberspace po ng ating organisasyon ang ating pag-uusapan. Damay na po ang buong bansang Pilipinas. So before tayo magtapos, nagpapasalamat lang po tayo sa ating technical team, especially po sa Radyo Pilipinas Family headed by Sir Alan Alanige. Ayun mga pogit pagkaganda nating technical team. Sa ating pong Coast Guard Cyber Command na pinamumunuan po ni Commander Roderick Denila sa pagpapadala po ng dalawang opisyal from Cyber Command sa aming pong Acting Commander ng Coast Guard Public Affairs Service, si Commodore Noemi Cayabyab, ang ating pong Philippine Coast Guard spokesperson, at sa pangalan din po ng aming komandante, Admiral Ronhil Algavan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. By the way, next week, abangan po ang ating talakayan dito sa Servisyong Coast Guard dahil pag-uusapan po natin ang latest update tungkol po sa Philippine Coast Guard Law dito mismo sa ating programa.
6: Another interesting topic, ma'am. No?
5: At kami po ang naging kasama ninyo sa hapong ito.
6: Ako si Ensign John Leary Hodges.
5: At ako naman po sa Lieutenant Junior Grade Francis Doren Balboa Butterbonya. Maraming maraming salamat at ito pa rin po ang Servisyong Coast Guard.
10: Welcome aboard, Servisyong Coast Guard.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Oras sa buong Pilipinas. 7 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang at Department of Education o DepEd nananawagan sa public school teachers na iwasan ang paglalabas ng online content na kung saan ay tampok ang mga estudyante. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Isa ang Malacanang sa pagpapaalala ng Department of Education sa mga pampublikong guro kaugnay sa umiiral na ethical standards at mga polisiya ng kagawaran. Partikular na dito ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, ang pagbabawal sa paglalabas ng online content sa kanilang mga social media pages kung saan tampok o nakikita ang kanilang learners o mga estudyante. Paalalaan niya ng tanggapan sa mga ito, iwasan ang ganitong practice at panatilihin lamang ang professionalism sa trabaho sa loob man o labas ng paaralan. Umaapila rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral, lalo't ang mabuting asal ayon kay Castro, bagamat sa tahanan na tututunan, sa paaralan pa rin ito mas nahuhubog ng mabuti.
16: At sa lahat ng mga pampublikong guro, naiwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan.
15: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: House Prosecution ay iginit na kung may dapat sitahin ang impeachment court, ito ay si Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, si Melanie Baldos Reyes sa balita.
14: Radyo Pilipinas. Report.
17: Binigyan diin ng House Prosecution Panel na kung meron mang dapat sitahin ang Senate Impeachment Court. Sa pagsuway sa mga alituntunin nito, ito ay walang iba kundi si Vice President Sara Duterte dahil sa paulit-ulit nitong pag-atake sa integridad ng hukuman. Ito ay matapos ihayag ni Senate Impeachment Court Presiding Judge Francis Cheese Escudero na maglalabas siya ng desisyon ngayong Lunes hinggil sa mga umano'y paglabag sa Rule 18 ng Impeachment Rules kung saan ipinagbabawal sa magkabilang panig ang pagbibigay ng pahayag o komento sa publiko tungkol sa merito ng nakabimbing kaso. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionable na paggasta ng confidential funds na hanggang sa ngayon ay wala pa rin sagot sa taong bayan. Pangunahing binatikos ng prosecution ang pag-akusa ng bending the law, kung saan sinabi ng pangalawang pangulo na magulo at bending the law ang proseso ng impeachment mula sa Kamara hanggang sa Senado. Binigyan din ni Attorney Benjamin J. Tolosa na sakop ng sub-judice rule hindi lamang ang mga abogado kundi maging ang mga respondent, ang pag-atake anya sa integridad ng hukuman ay maaaring umabot na sa contemptuous conduct. Hinimok naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Representative Go ang tribunal na maging patas at ipatupad ang one court, one standard sa prosecution at depensa maging sa mga senator judges. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Armed Forces of the Philippines o AFP na sa magkakaroon na ng drone capability. Mula Senado may ulat si Nimpa Asuncion.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Magkakaroon na ng drone capability ang Armed Forces of the Philippines o AFP na inaasahang makakatulong sa pambansang depensa laban sa external aggression. Sa pagninihig ng Commission on Appointments ngayong araw, sinabi ni Chief of Staff General Antonio Navarrete na may dine-develop na silang programa para sa drone capability ng bansa. Sinabi ni Navarrete na sa ngayon ay nasa research and development phase pa ang drone development program ng AFP at may aktwal na testing na ring isinasagawa. Inumpisahan na ito ni AFP sa AFP General Headquarters at balak gawing integrated sa buong system ng mga major services ng militar. Ikinatuwa naman ni Senador Ping Lacson ang naturang plano ng AFP at tiniyak niyang bibigyan ito ng budgetary support basta't magsumite lang ng requirements para sa specifications para ma-justify nila ang paglalaan ng alokasyon sa drone development program ng AFP. Aminado si Lacson na wala pa tayong sapat na pondo at hindi pa kakayanin ang pagkakaroon ng malalaking warships at long-range missiles pero makakatulong anya para sa national security ang pagkakaroon ng drone capability ng AFP. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pag-aangkat ng manok mula Japan, ipagpapatuloy ng Department of Agriculture matapos madeklarang bird flu free ang bansa. May live report si Dayan Layar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Yes, or inalis na ng Department of Agriculture o DA ang pansamantalang pagbabawal sa mga alagang hayop at ibon o pag-aangkat nga ng mga alagang hayop at ibon mula sa Japan. Saklaw ng desisyon yung mga domestic at wild birds kabilang ang day-old chicks at hatching eggs. Ito matapos kumpirmahin ng Japan na nalutas na ang outbreak at malaya na ang bansa sa highly pathogenic avian influenza. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makatutulong ang desisyon sa pagtiyak ng access sa dekalidad na breeding materials at pagpapalakas ng competitiveness ng poultry sector. Binigyan din naman ng DA na mananatili ang veterinary inspection, quarantine protocols at iba pang mga kinakailangang proseso sa pag-aangkat. Magiging epektibo itong circular 15 araw matapos itong mailathala sa website ng DA. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Department of Energy o DOE, paiigtingin ng mga programa para sa paggamit ng basura para sa kuryente. Si Luisa Erispe sa balita.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ngayong itinutulak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Waste to Energy Program, mas pag-iigtingin pa ng Department of Energy ang mga programa para magamit ang basura bilang enerhiya o kuryente. Ayon sa DOE, malaki ang maitutulong ng mungkahi ng Pangulo na ang mga basurang hindi na maaaring ma-recycle o magamit ay maging enerhiya. Bukod sa makakabawas ito sa problema sa baha na dulot ng mga nagbabarang basura sa kanal, makakatulong din ito sa solid waste management ng bansa. Ayon naman sa DOE, nagpapatuloy ngayon ang special auction round para sa waste to energy sa ilalim ng Green Energy Action Program. Mula sa 230 megawatts, ginawa ng 400 megawatts para mas marami pang lumahok sa auction. Sa October 13, 2026, ang auction proper at inaasahang magiging matagumpay ang proyekto sa last quarter ng 2028 hanggang 2029. Inaasahan namang mararamdaman na ang kuryente mula sa basura 2029. Ito naman ay hindi pamalit, kundi dagdag na mapagkukunan lang ng enerhiya. Inapayuhan pa rin ang publiko na magpatuloy sa reduce, reuse at recycle ng basura o tamang segregation. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Ang oras po natin, 7 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon.
6: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
15: Mark in!
6: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
15: Mark out!
6: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas
16: 738 AM.

0: Magandang magandang hapon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Webes, ika-13 po sa buwan ng Agosto taong 2026. Akala natin, no, sumisilay na nga ang haring araw, pero sabi nga eh, it's a prank. Oo, kasi ang lakas pa rin ng ulan. Naglabas pa ng rainfall o heavy rainfall warning ho ang PAGASA. Sana ho eh nasa lahat tuyo ah. Sana lahat tuyo. Oo, kasi pagka ganyan eh sabi nga ang tawag ho dyan, ang tawag ho niyan, ito ah. Ang tawag ho ni Birthday Boy Kuyang David Oro, Kadol Weather. Oo, eh nagbe-birthday to si Kuya David Oro eh. Isa sa kita. Boss Dave! Ha? Basang-basa-basa wala. Nice ba tayo dyan? Oh, eh, kasi pagka ganitong tag-ulan, ako po, sabi nga eh, sala sa labat na naman po ang mga natutuklasan natin. Isa na rin yung hudyan ang problema po sa basura. Pero ito ha, may mga update pong binibigay dito ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa mga nahahakot ilang basura. Kaya naman no, samahan niyo po kami, ang inyong lingkod, ang inyong fact checker J. Mark Dagala. Ito sa inyong palatuntunang hitik sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mga balitang sumasalamin sa ating dipuna. Mamarkout po natin ang mga good news, pero mamarkout natin ang mga bad news at fake news. Ito po ang inyong palatuntunan.
1: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Atin po muna ang silipin ng mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Thursday. Pasok ko sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa mga paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Divisaya, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Quezon. Ay kinansila na ho ng Malacanang ngayong alas 3 ng hapon. Kasunod nga ho na nagpapatuloy na sama ng panahon. Bilang po ng mga individual na apektado po ng habag at pumalo na po sa mayigit 3 milyon ayon po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Presyo po ng mga agri-commodity sa kabila po ng mga nagdaang bagyo at matinding habag at tiniyak po ng tiniyak na matatag at hindi po tataas ayon po sa Department of Agriculture. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nanatiling nakatutok sa trabaho, tugmaman o hindi sa mga lumalabas sa numero ng mga isinasagawang survey ayon sa Malacanang. Pagpapalakas ng social protection para sa mga contract of service sa job order workers sa mga tanggapan ng pamahalaan. Ipinagutos po ni Pangulong Marcos. Malacanang at Department of Education, kapwa nanawagan sa mga public school teacher, iwasan no ang pagpapalabas ng online content kung saan tampok ho ang mga estudyante. Huwag niyong gawing vlog. Huwag niyong ikapital ang mga estudyante. Pero no yang sabi nga may batas ho kasi sumasaklaw dyan. Saka yung Data Privacy Act. Oo, kasama ho yan ha. Development naman ng Sangley Point International Airport sa Cavite, pinapapaspasan no ni Pangulong Marcos. Krisis sa enerhiya, maaaring pumasok sa batayan sa ilalim po ng Makalintal Doctrine kaugnay ho sa pagpapaliban ng barangay at SK elections. Nasa 70% po ng mga apektadong tripulante ng mga Pinoy na sa pag-atake po dyan sa Northern Black Sea. Nakauwi na po sa bansa ayon no, sa Department of Migrant Workers.
1: balita.

0: 3.7 milyong individual o katumbas. Nang mahigit 1 milyong pamilya ang apektado po naman sa mga panahon dulot po ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay po sa 8 a.m. update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mula po ang mga apektado sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, National Capital Region at Mimaropa. Sa naturang bilang po, aabot po sa mahigit 15,000 pamilya o katumbas po ng 53,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 253 mga evacuation center sa buong bansa. Nananatili naman sa 21 bilang ng mga napaulat na nasawi, 14 naman ang nawawala, habang umakyat po sa 3 ang bilang po ng mga nawawala. Kaugnay nito, nasa mahigit 1,000 mga kabayan naman ang naitalang nasira dulot ng sama ng panahon, habang nasa mahigit 2 bilyong piso halaga ng mga naitalang nasirang mga infrastruktura at nasa mahigit 300 milyong piso namang halaga ang naitalang mga napinsala po sa sektor ng agrikultura.
1: Mark in, mark out.
0: Tiniyak naman po ng Department of Agriculture na walang asahang paggalaw sa presyo po ng mga produktong agrikultural kasunod na rin ng pinsalang iniwan na mga nakalipas na bagyong Luis Maymay at matinding habagat. Ayon po kay Agriculture Spokesperson na Assistant Secretary Arnel Devesa, maliit na bagdan lang ng agri-produce sa ng bansa ang napinsala na papalo po sa 5,500 metric tonelada ng mga pananim na nagmula naman sa mahigit 10 ektaryang sakahan na taniman. Maliit na bahagi lamang ito kung ikukumpara ho sa 20 milyong metric tonelada ang agri-produce kada taon na ipoproduce po sa bansa. Kaya naman magiging matatag pa rin po ang presyo ng mga pangunahing produktong agrikultural. Pagtitiyak naman po ng kagawaran, magiging mahigpit po ang kanilang pagbabantay sa presyo ng mga pamilihan upang walang makapagsamantala na magtaas ang presyo sa panahon po ng kalamidad. Samantala, binigyan din po ng Agriculture Department na kasado na rin po ang lahat ng kanilang mga programa para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na labis o nasa lanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: Mark in, mark

0: Matagumpay naman noon naging pagbisita ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa mga bansang Romania, Saudi Arabia at Turkiye. Ang naturang pagbisita ayon kay Kakdak ay upang tiyakinon ang sitwasyon at kalagay ng mga Pinoy seafarer sa naturang bansa na apektado po ng pag-atake. Nakadaupang pala din mismo ni Secretary Kakdak ang mga tripulanteng naapektuhan po ng missile at drone attacks kung saan tiniyak nito na may bibigay ang mga kinakailangan tulong para sa mga tripulanteng Pilipino. Sa ngayon po ay nasa 70% o 174 sa kabuang 261 mga apektado mga marino Pinoy ang matagumpay na nakauwi matapos ang serye ng mga pag-atake. Patuloy naman po ang isinasagawang pagpapauwi o repatriation efforts ng DMW katuwang pong Overseas Workers Welfare Administration at iba pang ahensya ng pamahalaan sa mga tripulanting Pinoy.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
0: Alas 4:18 po ang oras sa buong kapuluan Pilipinas at dito nga ho tuloy-tuloy no yung ating paghahanda no doon sa rehabilitation recovery efforts ng ating mga kababayan matapos nga ho itong nagdaang mga sunod-sunod mga pag-ulan hanggang ngayon nararamdaman pa rin hindi ho ba. Kaya naman, makakasama po natin ang Vice President po ng Social Security System, Ginoong Carlo Villacorta. Sir Carlo, magandang hapon.
2: Magandang hapon.

0: Sir Mark, magandang hapon po sa inyo mga taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong masama po ang panahon.
1: Opo. Kaugnay nga ito, napatawag ko kami. Mukhang meron nung kayong iaalok, no? Sa ating mga SSS member. Paki-elaborate nyo nga ho ito. Mukhang magbubukas ho kayo ng emergency loan program. Ano po ba ito at anong layunin nito?
0: Nilinawin ko lamang, Mark, ang atin pong programa ay ipinapaalala lang natin sa ating mga kababayan na bukas pa rin ang ating emergency loan program na pwede pong applyan ng ating mga miyembro ng SSS. Muli, nangangailangan lamang ng 18 contributions, nangangailangan lamang ng valid Philippine address na nakarehistro sa SSS, at makakautang na po ang ating mga kababayan ng halagang 1,000 hanggang 20,000 pesos, depende po sa kanilang average monthly salary credit na tinatawag, Sir Mark. So nagpapaalala lang kami na bukas pa ang programa ng SSS sa emergency loan.
1: Ayun.
0: Sir Mark, maaari ko bang samantalahin ang pagkakataon?
1: Please, apo.
0: Banggitin ko rin po, Sir Mark, para po sa mga bagong pensioner ng SSS, yung mga nagpension po nung June, July, at August, tataas po ang kanilang pension pagdating po ng September, Sir Mark. So yan po ay maabangan ng mga bagong pensioner ng SSS. Bahagi pa rin yan ng pension reform program implementation ng SSS, Sir Mark. Baka ho maalala ninyo, in advance po kasi ng SSS by 3 months, yung original schedule ng pension increase na September 1, in advance po din yan ng 3 months noong nagkaroon tayo na energy crisis. Para naman po sa naging bagong pensioner nitong nakaraang 3 buwan, ngayon pa lamang nila may experience o matatamo ang pension increase pagdating ng September. Sir, it's para sa retirement at disability pensioners at 5 para sa mga survivor pensioners, Sir Mark.
1: Ayun, ang gandang balita niya na, Sir Carlo, ha? Tataas ang pensyon na makukuha ng ating mga pensioner starting June, July, hanggang at August. Ayan.
0: Yung mga bagong pensioner nitong June, July, at August, pagdating po ng September, taas na po agad ang kanilang buwan ng pension. Bahagi na rin yan ng makakatulong sa kanila sa pagko-cope po natin dito sa pinagdadaanan nating masamang panahon, Sir Mark.
1: Mm-mm. Para lang doon sa mga hindi ngayon lang nakasubaybay, Sir Carlo, magkano nga ulit ang itataas sa pension?
0: Opo. Kung kayo po ay retirement o disability pensioner, na bago lang kayong pensioner ngayong June, July, o August, 10% po ang itataas na inyong buwan ng pension.
1: Ayun.
0: Kung kayo po ay survivor pensioner, 5% po ang itataas ng inyong buwan ng pension. Sir Mark, kailangan ko pong linawin,
1: opo,
0: na ang tataas po na pension ay para sa mga bagong pensioner nitong June, July, August, dahil in advance na nga po ng SSS nung June 1 yung pension increase bilang tugon sa energy crisis, Sir Mark. So marami na ho yung pensioner na nauna nang nakinabang. So yung bagong pensioner lamang po nitong June, July, o August, sila lamang po yung makakatanggap ng increase sa kanilang buwan ng pension. Pero marami-rami pa rin sila, Sir Mark.
1: Ayun. At least maganda ho malinaw, yung mga bagong pensionado lamang ang makatatanggap nito dahil mayroon na hong napakinabangan yung mga nauna na. Ano po? Tama?
0: Tama po. Maraming salamat po at tumpak po ang inyong pagka-intindi, Sir Mark.
1: Opo. Dito, balik tayo dito sa inyong emergency loan program, Sir Carlo. Magkano raw ho ang maaaring ma-avail dito sa emergency loan program na ito?
0: Opo. Mula 1,000 ang pinakamababa hanggang 20,000 po ang pinakamataas, Sir Mark. Mm. Muli, yan po ay nakabatay sa kanilang average monthly salary credit na tinatawag,
1: yes,
0: o yung kanilang contribution sa SSS, Sir Mark. Diyan po nakabase.
1: Mm-hmm.
0: So kung mataas ang hulog mo sa SSS dahil kayo ay kumikita ng 20,000 kada buwan o mas malaki pa, 20,000 ang maaari niyong mahiram, Sir Mark.
1: Mm-hmm. At kung sakali man nakapag-loan na, magkano naman daw ho ang interest rate at yung repayment terms nito?
0: Opo, yun po yung isa pang maganda dito sa programa natin. 7% per annum po lamang ang ating interest rate. Tapos, mayroon po tayong 6-month moratorium na tinatawag, Sir Mark, kung saan wala pa pong babayaran na loan amortization sa loob ng 6 na buwan. Mag-uumpisa lamang po sa 7th buwan ang pagbayad ng loan amortization. Sana po ay lumuwag-luwag na po ang sitwasyon ng ating miyembro after 6 months na iraos na niya ang pinaghihirapan ngayon at makakabayad na po siya ng loan amortization on the 7th month po, Sir Mark.
1: Ayun,
0: starting on the 7th.
1: Oho. I understand dun sa mga dati na nakapag-a-avail ng emergency loan, alam na nila kung paano ang proseso. Pero para dun sa kapakinabangan ba sa mga ngayon pa lang mag-a-apply, paano daw po ang aplikasyon ng emergency loan na para sa mga miyembro, Sir Carlo?
0: Online po yan, Sir Mark, sa aming online platform, ang MySSS online platform. Ang mga miyembro po ng SSS ay hinihikayat namin na mag-create ng online account sa aming MySSS program. So, alam ko limitado ang oras natin, Sir Mark, ano? Maaari naman puntahan na ating mga miyembro ang ating social media accounts. MySSSPH po ang handle. At hanapin po kung paano gumawa ng online account sa SSS.
1: Mm-hmm.
0: Kapag tayo po ay may online account na, online na rin po ang pag-apply.
1: Mm-hmm. Ayun. Opo. Meron po ba kayong period para lang doon sa kabatiran ng ating mga miyembro, Sir Carlo, na kung kailan daw po maaari mag-apply at hanggang kailan na pwedeng i-avail ito?
0: Maraming salamat po sa inyong napakahalagang tanong, Sir Mark. Pwede po mag-apply hanggang April 30, 2027 ang ating
1: April 30, yan.
0: So may halos marami pa hong buwan para makapag-apply ang ating mga kababayan na miyembro na SSS na nangailangan po.
1: Ayun. At kung nag-apply sila, mga ilang araw po ang aabutin bago po ang ma-approve ang application na Sir Carlo?
0: Nasa kulang-kulang po sa 1 linggo lamang po, Sir Mark. Kailangan po kapag nag-apply online, may naka-enroll na rin po silang disbursement account na tinatawag, Sir Mark. Diyan po kasi pinapadala ng SSS ang benepisyo. Matagal na po tayong hindi nagbabayad ng cheque. Diretso na po through electronic fund transfer ang benepisyo ng SSS sa mga miyembro. Kaya mahalaga din na may disbursement account na naka-enroll ang mga miyembro. Karaniwan po ay bank account po yan, ngunit tinatanggap din po namin ang ilang electronic wallet accounts.
1: Ayun! So kung may existing bank account ka na, pwede mo doon ideklara para doon ibabagsak yung loan, tama po?
0: Tumpak po, Sir Mark, kailangan lamang po niyang i-enroll sa SSS ang kanyang disbursement account, Sir Mark.
1: Ayun. Pero paki-pakiano nyo nga, paki pakilinaw nyo lang Sir Carlo. Yung meron bang mga sa mga card na pinalalabas ang SSS na kusan pwedeng parang dual purpose ID and card na rin? May ganun ho ba?
0: Tama po kayo, Sir Mark. My SSS card program po yan ng SSS in partnership po with participating financial institutions. May ilang bangko po na mga partner na ho natin dito, RCBC, Asia United Bank, at marami pa pong mga napila. Kapag nag-apply po sila ng My SSS card sa pamamagitan ng aming mga kapartner, automatic na po yan na magiging valid ID nila for SSS at automatic din pong magiging disbursement account nila yan.
1: Ayun.
0: So, mas napadali ang kanilang pag-e-enroll ng disbursement account kung sila ay sumali sa programang yan. Ang kailangan lamang, Sir Mark, ay naka-apply sila ng National ID sa ating Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. Kasi yun po ang ating authentication mechanism para po maisyuhan sila ng My SSS card, Sir Mark. Yun. Ako po'y natutuwa na alam ninyo, Sir Mark, ang mga programa ng SSS.
1: Opo.
0: Maraming salamat po, Sir Mark.
1: Oho, kailangan ng ating mga kababayan yan para at least, sabi nga, mas mapabilis yung sabi nga yung kanilang pakikipag transaction sa SSS, way of ease of doing business, di ho ba? Yan ang direktiba naman ng ating pangulo, ano po. And Sir Carlo, baka may mga mensahe pa kayo, paalala sa ating mga kababayan, nasa inyo po pagkakataon.
0: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Mark. So pinapaalalahanan po natin sa mga ating mga miyembro ng SSS, andiyan po ang mga pautang na programa na SSS, ang salary loan, ngayon emergency loan, pati sa mga pensioner natin, Sir Mark, pension loan, meron pa rin po tayong programang ganyan. Pwede pong umutang sa SSS hanggang 300,000 pesos, depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pensyon. At siyempre po, sa oras ng pangangailangan, kung tayo magkasakit, may sickness benefit, kung tayo po ay mabalda, may disability benefit, pasyalan lamang po ang mga social media accounts or website ng SSS para sa mga karagdagang impormasyon, Sir Mark. Mag-ingat lamang po tayo sa mga fake news. Sir Mark, yun po kasi yung panahon ngayon, ano?
1: Yes.
0: Maraming nagsasamantala.
1: Mm-hmm.
0: Ikinalulungkot natin yan na may mga kababayan tayong ganyan, kaya dapat masinop po tayo sa ating pagmamatsyaga na maingatan natin ang sarili nating kaperahan, huwag basta-basta maniwala sa mga natatanggap nila sa kanilang mga cellphone o gadget.
1: Mm-hmm.
0: Basta po ang basehan ho sana nila ay ang kanilang sariling online account sa SSS, yung My SSS online account nila, Sir Mark.
1: Ayan. So doon lang talaga sila dapat mag-i-stick. Pag may mga natanggap sila mga text messages na nagpapakilala ng SSS, i-disregard nila. Tama?
0: Opo. Kung may duda po sila,
1: yes,
0: malamang ay may basehan ng kanilang pandududa, talagang umasa sila sa aming mga official channels. Pwede po sila tumawag sa amin, 1455. Pwede po sila mag-email sa amin, usap tayo at sss.gov.ph. Tatlong S po sa usap, USSSAP tayo, usap tayo at sss.gov.ph. At syempre ang aming social media accounts. May panahon pa ba tayo, Sir Mark, isang pahabol?
1: Please, opo.
0: Tungkol pa rin sa emergency loan program,
1: apo,
0: madali din po ang renewal, Sir Mark. So kapag tayo nakabayad na ng ilang amortization, kahit tatlo pa lamang ang naibayad natin na loan amortization, makaka-renew na tayo po agad.
1: Wow.
0: So ibig sabihin, andyan lang po ang emergency loan program na SSS. Pag nakaahon na tayo ng konti at biglang mga ilangan ulit, malamang ay nakalipas na yung tatlong buwan, makaka-renew na po ang ating mga kababayan ng kanilang emergency loan. Basta po wag basta po before April 30, 2027. Ayan. Mayroon din po kami mga programa na sa FB Live para sa mga updates, news at iba pang mga programa na SSS. So, nandyan din kami sa social media.
1: Apo.
0: Sir Mark, ano, hindi lang masyado pasyalan, tulungan nyo na lang kami, Sir Mark, na tangkilikin din ang social media accounts na SSS.
1: Ayan.
0: My SSS PH po ang handle,
1: yun.
0: Sir Mark.
1: Ayan, My SSS PH.
0: Correct, Sir Mark.
1: Facebook. Salamat. Ayan, ayan, bisitahin nyo ha, para sa, nandyan din yung mga paraan dito sa mga programa nyo, no? Like dito sa emergency loan, may mga sabi nga, may mga instructions diyan na binibigay din ho, 'di ba, Sir Carlo?
0: Opo, Sir Mark, napakadami na nga po,
1: yes,
0: kaming nilagay diyan. Ilagay la, i-type lamang po nila sa search yung programa na kanilang gustong maunawaan at iluluwa po namin ang aming mga pinaka-latest na videos at instructional material on the topic na itatype po nila sa search field.
1: Yeah.
0: Siyempre po, ang SSS website ang ating pangunahing basehan for online information, www.sss.gov.ph, Sir Mark.
1: Ayan. Basta, My SSS PH. Tama po?
0: Sorry. Oo. Tama po, sa social media.
1: My SSS PH. Pag yung may nakita kayo na nagpapakita ng mga, sabi nga eh, may mga papakita ng programa ng SSS na, sabi nga, may ibang page na, sabi nga, medyo alanganin kayo, abay, punta lang kayo. My SSS PH ang handle name. Doon, sigurado, lahat ng impormasyon tama.
0: Tumpak po, Sir Mark. Maraming salamat po. Tama po.
1: Opo. Anyway, Sir Carlo, kami nagpapasalamat sa inyong magaganda mga balita ipinabatid sa ating mga miyembro ng Social Security System. At ito ay malaking tulong para sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Salamat po, Sir Carlo. Magandang hapon po sa inyo. Ingat po kayo.
0: Salamat po, Sir Mark, sa ngalan ni SSS President Robert Joseph M. Declaro. Maraming salamat po.
1: Thank you, Mr. Carlo Villacorta, ang Vice President po ng Social Security System.
2: Mark in, mark out.
1: Oras po natin.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Alas 4:36 ng hapon.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag
7: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Good news!
14: Yay!
13: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
14: Fake news!
13: Disinformation!
14: Disinformation!
13: Mark out muna yan!
7: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Pilipinas! Report!
1: Alas 4:41 ang oras, development ng Sangley Point International Airport sa Cavite, pinapapaspasan ni Pangulo Marcos. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
16: Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang makinaukulang tanggapan ng gobyerno na bilisan ang development at pagkumpleto sa Sangley Point International Airport sa Cavite. Sa ilalim ng Administrative Order No. 44, minamandato ang mas mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng national government agencies, lokal na pamahalaan ng Cavite at ng pribadong sektor na involved sa pagsisiguro na napapanahon ang pagsasakatuparan ng proyekto. Nakapaloob sa utos ng Pangulo ang pagbuo sa isang Joint Technical Working Group na kapapamumunuan ng Department of Transportation at ng Philippine Reclamation Authority. Magsisilbi namang miyembro nito ang mga kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources, Department of National Defense, DILG, Department of Justice, Civil Aviation Authority of the Philippines at ang lokal na pamahalaan ng Cavite. Trabaho ng working group na ito na aksyonan ang mga isyung nagpapatagal sa proyekto at siguruhing susunod ang reclamation activities sa environmental at technical requirements. Ipinag-utos rin ni Pangulo Marcos ang pagsusumite ng quarterly progress report sa palasyo. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas, report.
1: Energy crisis, maaari daw pumasok sa batayan sa ilalim po ng Makalintal Doctrine kaugnayan po ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Detalye mula kay Kat Forbes. Kat?
16: Aminado si COMELEC Chair George Garcia na maaaring pumasok sa mga pamantayang itinakda ng Supreme Court sa makalintal doctrine ang kasalukuyang energy crisis bilang posibleng batayan sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ito ang sinabi ni Garcia sa pagdinig matapos usisain ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez kung maaaring ikonsidera ang krisis, inflation at pagdaas sa presyo ng gasolina bilang makabuluhang dahilan para ipagpaliban ng halalan. Ayon kay Garcia, hindi na-anticipate sa inilaan na budget para sa November 2026 elections ang kasalukuyang energy crisis at posibleng pagtaas ng gastusin sa honoraria, training, hotel, pagkain at transportasyon. Anya, maaari itong makaapekto sa kakayahan ng COMELEC sa maayos at mapayapang maisagawa ang halalan, lalo na't maaaring hindi na sapat ang natitirang pondo dahil sa pagtaas ng mga gastusin. Dahil dito sinabi ni Garcia na kung kakailanganin ng COMELEC ng karagdagang pondo, maaari itong maging compelling reason para sa Kongreso at posibleng pumasok sa mga pamantayan na makalintal doctrine. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga sasalang namang testigo sa susunod na linggo sa Senate Impeachment Court na sina Special Disbursing Officers Gina Acosta at Edward Fajarda. Dapat daw maging consistent sa mga naunang pahayag ng mga ito.
14: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: May detalye niyan si Melanie Valdos Reyes. Lan!
17: Dapat panindigan at hindi baguhin ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ang kanyang mga naunang pahayag kapag humarap na ito sa impeachment court. Ito ang panawagan ni House Lead Prosecutor Jervy Luisro kasunod na naging testimonya ni Acosta sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan noon ni House Prosecutor Joel Chua. Ayon kay Luisro, malinaw ang naging pag-amin sa kamara ni na Acosta at dating DepEd SDO Edward Fajarda na wala silang personal na kakilala sa mga nakatanggap ng cash advances mula sa confidential funds. Lumalabas din sa kanilang pahayag na isinalin nila ang pondo sa mga security officers tulad ni Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Nang tanungin ng mga mambabatas kung bakit ipinamahagi ang pera sa mga security personnel sa halip na sila mismo ang humawak bilang mga opisyal na may pananagutan sa pondo, ibinunyag ni Acosta na mismo na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos sa kanila na i-turn over ang pera sa third party. Inamin din ni Luisro na interesado siyang malaman kung ano ang ititestigo ng dalawang SDOs sa impeachment trial. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Jervy Luisro.
18: We pushed them for one more question during the time. Bakit mo ginawa yun? Eh, alam mong ikaw ang may pananagutan as SDO. And then she answered, utos po ng boss ko, referring to the Vice President. You need to go back to those hearings, no? But of course, we do not want to preempt the would-be testimony of SDO Acosta and SDO La Chica, pero curious ako kung anong sasabihin niya this time. She should be consistent. Kasi yung hearing sa good government, that's under oath. This one, under oath pa rin. So pagka binago niya, nagsisinungaling siya in either of the two forums.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga basura naman dyan o sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Malapit na raw humatapos na linisin. Alamin natin ang pagulat mula kay Luisa Erispe. Luisa!
19: Unti-unti nang nauubos sa mga tumambak na basura sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Sa ngayon, halos maliliit na basura na lang ang palutang-lutang at wala na ang tila maladagat na basura sa lugar. Ayon sa mga tauhan ng MMDA at mga naglilinis na kasama sa tupad ng Department of Labor and Employment, nasa finishing na lang sila ngayon sa paglilinis. Target itong matapos, kung hindi ngayong araw, ay hanggang bukas. Ngayong patuloy naman ang pag-ulan sa Metro Manila, sana anya ay wala nang lumutang na basura sa lugar. Kaya payo ng mga otoridad sa publiko, kung maaari, iwasan na ang hindi tamang pagtatapo ng basura, lalo na sa mga creek, kanal at iba pang daluyan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: flood control system sa Nabotas. Nakatulong daw po ng malaki para mapigilan daw po ang pagbaha sa lungsod. Detalye mula kay DK Sarate. DK!
20: Nakatulong ng malaki sa lungsod ng Nabotas ang ginawang flood control system kung saan iwasan ang husto ang epekto ng mga nagpapatuloy na pag-ulan dulot ng habagat at high tide. Sa gitna ng mahigit isang linggo na pagbuhos ng malakas na ulan, patuloy na umaandar ang navigational gate, coastal dike, flood gate sa pumping station at mga concrete box culvert para maiwasan ang pagpasok ng tubig dagat, gayon din ang mabilis na paglabas ng tubig ulan. Payag ni Nabotas Representative Toby Chanco, bagaman napatunayang mahalagang sistema, kailangan pa rin itong palawakin at ayusin. Aniya ang pangangailangan ng ikalawang navigational gate ay lubhang malaga na luma na ang kasalukuyan at nagdudulot na ito ng abnormal na ingay at pag-apaw kapag malakas ang alon. Kaya naman aniya patuloy na namumuhunan ng lungsod sa mga proyektong magpapatibay sa proteksyon para sa mga residente laban sa baha. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, DK Sarate. Uya, yung kayong mga sabi nga, text sabi, mga laging nadudoom scroll. O ingat-ingat ha. Dahil ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group may babala sa publiko. Meron po kasing modus ngayon na sabi nga gumagamit ng AI-generated content. Tawag dito, recovery scam. Ingat to, kasi baka mamaya hindi pala talaga tao ang kausap nyo. Baka mamaya AI pala. Alamin nga natin ang detalye nito mula kay Dayan Lear. Dayan!
22: Yes, J-Mark, nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP ACG sa publiko laban sa mga modus na recovery scam na gumagamit nga ng AI-generated content na pagpapanggap ng mga lehitimong tao o ahensya ng gobyerno. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP ACG Director Major General Wilson Asueta na nagpo-post itong mga scammer sa social media na mga AI-generated na video at photo at nagpapanggap nga na PNP ACG at Cyber Crime Investigation and Coordinating Center at nag-aalok umano ng mga serbisyo para ma-recover ang pera nga nawala sa scam. Ayon kay Asueta, target ng modus na ito, yung mga dating biktima na na-scam na. May mga tawag umano silang natatanggap o nagpapanggap na mga pulis, abogado at financial expert at hinihingi yung bayad para sa mga fee at yung mga transaksyon at pagkatapos ay bigla na lang mawawala o di kaya nade-deactivate na yung kanilang Facebook page. Nagpaalala rin si Asueta sa publiko laban naman dito sa mga credit card fraud sa pamamagitan ng vishing, smishing at phishing at nagbabala na huwag basta o huwag ibigay itong OTP, yung mga PIN at iba pang personal na impormasyon sa mga hindi kilalang tumatawag o yung mga nagte-text at nag-i-email. Sinabi naman ni Asueta kung paano nga posibleng nakukuha ng mga scammer yung ganitong mga impormasyon sa mga biktima. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Major General Wilson Asueta.
23: Meron tayong tinatawag na mga MC catcher. So nakakapagkuha sila ng detail. At meron din tayong tinitingnan ng angulo na may irong insider. So that's why we have a close coordination with the banks and other financial institutions to have a close partnership in coordination in terms of counterintelligence and information sharing so that we can really address these situations.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Dayar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras!
24: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
1: Alas 4:52, 8 minuto bago ang alas 5.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, The organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpak at balitang sariwa't mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good news!
4: Yay!
3: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news. Disinformation. Mark out mo na yan.
1: Meron po naman tayo nagmamadaling.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Motion to quash na inihain po ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay po sa kinakaharap na kasong grave threats ayon po sa DOJ o Department of Justice. Detalye niya mula kay DK Sarate. DK!
6: Inumpirma ng Department of Justice na naghain ng motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City RTC Cognay sa kinakarap na kasong grave threats. Nagugat ang kaso matapos ang pahayag umano ni Vice President Duterte na meron siyang kinausap na papatay umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa pag-umano siya ay pinatay. Sa press briefing dito sa Department of Justice, sinabi ng Prosecutor General Richard Padulion na binibigyan sila ng 5 araw para maghain ng kreto. Hingil dito bago resolbahin ng korte ang usapin. Ani saan ito matatakap ang kopya ng korte? Hingi sa motion to quash ng depensa bago matapos ang linggo nito. At maghain sila ng kreto sa susunod na linggo saka maglalabas ang korte ng resolusyon pagkatapos. Wala sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. TK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out.
1: Ay, bati po muna natin si Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas. Meron na naman po silang panibagong accomplishment sa kanila pong kampanya kontra illegal na droga. Siya po ang na-aresto. Kabilang na po ang 2 high-value individual sa ikinasang mga operasyon na mula Agosto 12 hanggang sabi nga 13. Aba, magdamag lang ito ha. 8 operasyon po ang kanilang isinagawa po diyan. Nagresulta po ito sa pagkakasamsam na nasa 181 gramo ng shabu, 1 gramo ng marijuana at isang 38 kalibre na baril na may kabuang halaga na mahigit 1.2 milyong piso. Ayon po kay General Tuanyo, patuloy ho ang kanilang kampanya. Nasugpuin po ang illegal na droga na nanaayon sa batas. At tinimok po ang publiko na ipagbigay alam ang anumang mga kahinahinalang aktibidad sa pulisya o sa pamamagitan po ng pagtawag sa Unified 911.
21: Mark in! Mark out!
1: Bago tayo magtapos, iiwan ko sa inyo itong natatanging pagtatanghal ng ating Public Affairs Division ng PBS-BBS, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Dahil malaki ho ang sabi nga impact no ng usapin tungkol ho dito sa PAC Silica. Naniniwala po ang Basis Conversion and Development Authority na malaki po ang magiging pakinabang ng Pilipinas dito po sa proyektong PAC Silica. Ito po isang inisiyatiba, global initiative po ito na balak itayo po sa lalawigan ng Tarlac. Inaasahang makatutulong po ito sa paglikha ng daan libo mga trabaho, pagpasok ng mga pamumuhunan at pagpapalago ng mga high-tech manufacturing at innovation sector sa patungo sa mas matatag na ekonomiya ng ating bansa. Ating punto ngayon, ang special report na ihatid po sa atin ng ating kasama si Quincy Kahilig. At dahil po dyan, aking pong iiwan sa inyo ang special report na ito. At sa Lunes, tayo magkarinigan puli sa parehas na oras at himpilan. Muli, ito po nyo ninyo, J. Mark Tagala. Magandang hapon.
4: Mainit na usapin ngayon ang PAC Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
8: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
9: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Doctors on board.
28: Doctors on board.
29: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
28: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
29: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
28: Doctors on board.
27: Doctors on board.
28: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Sa disenteng pamumuhay, iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
19: Worry no more!
18: Recap tayo
19: dito sa Post K.
18: Walang mintis!
19: At may kasama pang update! Post K sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
20: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

Sampung minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon ngayong Huwebes, August 13, 2026. Thursday, the 13th edition ng postgame dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Magol. Live tayo napapakinggan sa inyong mga radyo, sa inyong po mga receiver app gamit ang inyong mga fully paid na cellphones. At napapanood sa ating live stream on our Facebook page, Sports Radio 918 AM. Magandang hapon po, Pilipinas! Rambulan na tayo dito sa ating programa. By the way, ongoing po ang laban ng Pilipinas dito sa FIBA Under 18 Asia Cup 2026. Kalaban nila ngayon ng Chinese Taipei. Make that 22 point lead para sa Gilas Pilipinas under 18 team natin. Nasa tatlo't kalahating minuto na titira sa third quarter. Kung gusto niyo pong mapanood dito live, naka-live stream yan sa YouTube channel ng FIBA Basketball. So ihanapin mo lang sa YouTube ang FIBA Basketball YouTube channel at mapapanood mo dyan ang laban ng Gilas Pilipinas against Chinese Taipei dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. Anong nakataya rito? Siyempre, pag magandang pinakita natin dito, may posibilidad maglaro sa Under 19 World Cup ang Gilas Pilipinas Youth Team. Let's kick things off with results in international sports. Dito tayo sa Major League Baseball ngayong araw na to. Defending champions, Los Angeles Dodgers, tinalo po ang Kansas City Royals. Final score is 4-2. It's a series

home run. And dun sa first pitch na ibinato sa kanya, making it a 3-2 ball game para sa LA Dodgers. And then in the fifth inning, Hunter Fiducia with another solo home run para sa Dodgers, giving them a 2-point lead. Although may halong konting malas itong naging panalo ng LA Dodgers because yung kanilang first baseman na si Freddie Freeman had to leave the game matapos niyang madisgrasya while trying to catch yung bola. Ang nangyari kasi, it was a pop-up. So, doon nangyari sa tabi ng dugout ng Kansas City. Paghakbang ni Freddie Freeman, hagdan na pala. Ano yung unang step pababa nung hagdan papundun sa dugout ng Kansas City. So nahulog siya dun sa hagdan and he had to leave the game. But etong Los Angeles Dodgers dahil sa panalo improved to 73-48. Sila ang number one team in the National League West. Pero the best record pa rin in Major League Baseball ay hawak ng Tampa Bay Rays na tinalo ang The Athletics. Final score 8-4. Meron din silang 3-game series sweep. At ito ang kanilang ikasyam na sunod na panalo on the road. A perfect road trip para dito sa Tampa Bay na may 10-1 record ngayong buwan ng Agosto for an overall mark of 74-46. Slightly better than the record ng Milwaukee Brewers na siyang number one team ngayon in the National League kasi 74-47. So lamang lang ng isang laro yung Milwaukee Brewers dito sa Tampa Bay Rays. Now, in other results ngayong araw sa Major League Baseball, ang Los Angeles Angels panalo laban sa Texas Rangers 5-2. 5-0 naman ang kinuha ng Chicago White Sox laban sa Cincinnati Reds. Ang Toronto Blue Jays tinalo ang Boston Red Sox 6-4. 10-5 victory para sa New York Yankees laban sa Seattle Mariners. 8-2 na panalo ang inilista ng Miami Marlins laban sa Pittsburgh Pirates. At ang Chicago Cubs tinalo ang Washington Nationals 12-6. St. Louis Cardinals 7-1 victory laban sa Philadelphia Phillies. At ang San Diego Padres, tinalo po ang Milwaukee Brewers 4-3. Ngayon, matagal-tagal pa naman ang itatakbo nitong regular season na to ng Major League Baseball. Kasi sa isang regular season, 162 games ang total na nilalaro ng bawat koponan. Napakatagal lang, 162 games. Almost double ng 82-game regular season ng NBA, ano? Eh, so far, halimbawa, yung Los Angeles Dodgers, nakaka-121 games na sila. Samantalang yung Tampa Bay, nakaka-120 games so far. So, talagang mahaba pa ang itatakbo ng regular season ng Major League Baseball. From baseball, punta tayo sa tennis. Sa Toronto, Canada, sa National Bank Open. Kasado na po ang maglalaban in the final. Ang unang umabante sa championship round sa women's singles, si Iga Swiatek na tinalo si Elina Svitolina 6-3, 1-6 and 6-3. Ito ang kanyang ikalabing apat na WTA 1000 final. At ang una niyang panalo against Elina Svitolina ngayong taon na to. But she heads yung kanilang head-to-head series 4-3. Merong 14 winners si Swiatek sa set 1 pa lang kaya dominated niya yon, pero inamin niya later on bumaba yung level ng laro niya in set number 2 kaya nakatabla yung Svitolina. But she had 13 winners dun sa third set. Bumawi siya from a breakdown at 3-2. Kinuha niya yung huling apat na laro to make her way to her first final dito sa Toronto. Ang makakalaban niya is Elena Rybakina na tinalo naman si Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Ito ang kanyang ikapitong WTA 1000 final. Meron din siyang 26 hard court wins ngayong season na to. Yan ang pinakamarami on the WTA Tour. Unang panalo ni Rybakina laban kay Coco Gauff sa kanilang unang pagtatapat since 2023. Now, laban kay Coco Gauff, si Rybakina

0: failed to convert a single break point dun sa set number 1, kaya natalo siya ron. But in the next two sets, nakabasag siya ng service game ni Coco Gauff tig dalawang beses. And sa parehong sets 2 and 3, umabol din siya from 2-1, tapos nanalo siya ng limang sunod-sunod na games. Naging malaking tulong para kay Rybakina yung anim na double faults nitong si Coco Gauff. So bukas, alas 6 ng umaga, ang magiging bakbakan ni Elena Rybakina at ni Iga Swiatek para sa Women's Crown nitong National Bank Open. Ito ang kanilang magiging ika-13 head-to-head matchup. And yung mananalo bukas will get a tiebreaker kasi 6-6 ang record nila in their first 12 matches so far. And yung laro nila bukas will also be only the second time na maglalaban sila for the championship. Samantala, sa men's tournament naman in Montreal, itong Omnium Bank National, panalo si Brandon Nakashima laban kay Rafael Hodar 7-6-6-4 to advance sa kanyang unang ATP 1000 final. Kinuha din niya yung kanyang ikalimang top 20 na panalo ngayong 2026. Dun sa set 1 tiebreak, nanalo ng tatlong sunod na puntos etong si Nakashima after dumikit ni Rafael Hodar at 3-4. And then in the second set, while serving for the match, binura ni Nakashima yung apat na break point chances na nagawa nitong si Hodar para umabante sa final. Overall, 28 winners para kay Nakashima at nakuha rin niya yung 81% ng kanyang first serve points. Ang sunod niyang makakalaban na itong defending champion na si Ben Shelton na tinalo naman si Lerner Tien 6-2 and 6-3. Unang Masters 1000 final ni Shelton para ngayong 2026, pero syempre ikalawang sunod dito sa Omnium Bank National at unang panalo rin niya in 3 matches laban kay Lerner Tien. A love hold in the 5th game dun sa set number 1 ang nagpasimula nung 7-game run nitong si Ben Shelton. Number 1 para mapanalo yung set number 1 and makuha yung 3 games to love advantage sa set number 2. Binura niya lahat ng break points na hinarap niya against Lerner Tien and he also won 81% ng kanyang first serve points. Bukas din yung magiging championship match nito. Alas 8 ng umaga naman, pero syempre depende pa kung matatapos ng before 8 AM ano, yung magiging laban ni Iga Swiatek at saka ni nitong si Elena Rybakina. Although magkaibang ano naman to, magkaibang venues, yung isa Toronto, yung isa Montreal, pero syempre I think sa broadcast kasi, alam mo, depende no. Or pwede rin siguro na by 8 AM talaga mag-umpisa na to kahit di pa tapos yung laban dun sa ano sa women's final. So 8 AM bukas. USA versus USA ang magiging kwento bukas. The 15th time na parehong Amerikano yung maglalaro in Masters 1000 final in series history, pero unang beses since 2023 sa Cincinnati. Meanwhile, Shelton versus Nakashima ang kanilang ika-anim na pagtatapat. At lahat ng, so far, lahat ng 5 naunang laro nila, panalo dyan. Etong si Ben Shelton. And then after nitong Omnium Bank National at ng National Bank Open, ay yun namang Cincinnati Open, the last tournament before ang US Open na magsisimula on August 30. Alas 5:22 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa post-game after this break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek Early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
1: Man o talunan, hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5:25 po ang ating oras, Pilipinas. Nagpapatuloy tayo dito po sa post-game sa Sports Radio 918. Nag-umpisa na ang fourth quarter sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Taipei dito sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Ahmedabad, India. And so far so good, 11-point lead na lang. 11-point lead na lang tong hawak ng Pilipinas at 74-63, 8 minutes 40 seconds left dito sa kanilang opening game. Sa panig ng Pilipinas, may 18 puntos na si John Bennett Kagurangan plus 3 rebounds, tapos 11 points si Ethan Aguas plus 6 rebounds and 2 steals. So, ang sunod na schedule ng Gilas Pilipinas Youth dito sa FIBA Under 18 Asia Cup is going to be on Saturday. Makakalaban nila etong Australia. Now, Australia opened their campaign dito sa competition with a 102-32. Tama po ang narinig ninyo. 102-32 na panalo laban sa Thailand. That is a 70-point victory, anak ng tipaklong. Yan po ang mga kalaban ng Pilipinas sa Sabado, second game nila dito sa FIBA Under 18 Asia Cup. And then, on Monday, yung Thailand, mga kalaban naman nila. Okay, so yan yung schedule ng Gilas Pilipinas Youth dito sa FIBA Under 18 Asia Cup 2026 sa Ahmedabad, India. Now, sa puntong ito, balikan natin, recap natin ang nangyaring bakbakan kahapon sa PBA Governor's Cup in the opening game. San Miguel Beer, 143-113 na panalo laban sa Titan Ultra. A 30-point victory para sa Beermen led by George King, 39 points, 10 rebounds. Meron din siyang 5 assists at 2 steals. Double-double din si Don Troliano, 21 points and 10 rebounds off the bench ng San Miguel. And Rodney Brondial, ang pinangalan ng best player of the game, 13 points and 17 rebounds. Meron din siyang 4 assists, 1 steal at 1 supalpal. Mainit po naging simula dito ng San Miguel. Lumamang sila 7-0. Tapos naging 11-2 dun sa 4-point shot nitong si George King. Pero napalamig yan netong Titan Ultra. Nagbitaw sila ng 21-10 attack. Yung jumper ni Tyrell Brown II ang nagbigay sa Giant Risers ng 23 21 leads. So far, so good. Ito pong Titan Ultra in the first quarter. But in the second period, ayun na, dito na ho tuluyang sumabog ang opensa ng San Miguel. Nakalimang punto si Jeric Ahanmisi sa 12-0 run ng San Miguel. Meron pang 3-point play si Don Trolliano. Abante sila 44-34. Later on, Roddy Brodial, pasok yung jumper niya. Tapos may 3-pointer si Marshall Lassiter. 13-point lead na ngayon, 58-45. 38-23 yung second quarter scoring. Pabor sa Beermen, kaya lamang sila ng 14 sa halftime, 64-50. In the third period, tuloy ang ligaya para sa San Miguel. Naka-8 sunod-sunod na puntos. 8 quick points si Marshall Lassiter. Akyat sa 19 ang bentahin nila, 74-55. Tapos dumagdag pa sa hinagpis ng Titan Ultra yung nangyaring knee injury kay Brian Sahonia, no, a non-contact injury, and for the second straight day sa parehong venue diyan sa Inari Center sa Antipolo ay merong isang PBA player na inilabas out of the game sakay ng stretcher, no. So natuloy yung laro syempre, and later on si George King pa rin ang naghari sa court. 9 straight points ang ibinuhos niya para itulak yung kalamangan ng San Miguel to 86-64, 6 minutes and 24 seconds on the game clock in the third quarter. And wala nang bawi-bawing nagawa etong Titan Ultra dito sa dun sa malaking kalamangan na yon. Terrell Brown ang nanguna para sa Titan Ultra with 34 points, 13 rebounds, and 6 assists. So dahil sa panalo na yan, 7-2 ang record ng San Miguel ngayon, second in Group A. Samantalang ang Titan Ultra ay nandun sa pinakailalim with a 2-7 record. Ngayon, hindi naglaro itong si Joshua Munzon sa Titan Ultra laban sa San Miguel. Apparently meron palang trade proposal. May trade na napagkasunduan, at least etong Titan Ultra at ang TNT, at naghihintay ng approval. Ano, yun yung balita kahapon. Ang siste, Joshua Munzon lilipat sa TNT kapalit si Joe Celso, and a first round pick in the season 53 draft. Ano po? So, hindi ko alam ha. Maya-maya mo ipakita. Pang surprise natin yan eh. Parang lugi yata ang TNT rito eh. Tinitingnan ko yung trade eh. Sabi ko, Joshua Munzon, kapalit ni Joe Celso, and a first round pick sa season 53. Remember, season 50 pa lang ngayon ha. Season 50 pa lang. Ngayon. Yung kapalit, season 53. So, ewan ko, sinong player ang nasa season 53 draft. Isipin mo ha, Joshua Munzon ngayong conference na to, he's averaging 15 points, 4.7 rebounds, and 1.2 steals. Okay naman yung numero na yan. Solid, okay numbers. Ano? Pero, sa kabila niya, kapalit niyan, Joe Celso, of all people, si Joe Celso pa, ang bibitawan ng TNT, ipakita mo ngayon yung average si Joe Celso in this conference. 0 points, 0 rebounds, 0 assists. Ang matindi pa dyan, wala siyang picture sa website ng PBA. Tapos yan ang bibitawan ng TNT, di ba? Eagles! Lugi! Anak ng tipaklong, oo. Pero dahil dun sa unfortunate na nangyari kay Brian Sahonia ngayon, ay inaayos ng ng Titan Ultra at saka ng TNT ito. I think TNT is hellbent on getting Joshua Munzon. Pero ang gusto na ngayon ng Titan Ultra ay mas maraming player ang makuha nila from TNT kapalit ni Munzon. Kung hindi pa na-injure si Sahonia, hindi nyo maiisip yan. At ang sabi pa sa report, ang tinatarget ng Titan Ultra is Jordan Heading. So, ano to? Palitan ng long hair. Long hair to long hair. Diba? Long hair si Munzon eh. O, long hair din si Jordan Heading. Focus sa Titan, bakit hindi nila samahan ng load kada buwan? Prepaid load kada buwan. O sige, approve. Di ba? Sana pag-isipan nila ng maayos tong pag-isipan nila ng maayos, di ba? Mag soul searching sila kung tama ba yung ginagawa nila. Sa trade na to, di ba? Samantala, in the second game, panalo ang Magnolia laban sa Phoenix 115-101, led by Ken Buffen with 35 points, 10 rebounds. Si Jerome Lastimosa meron namang 30 points, 3 assists and 2 steals, at si Mark Baroka ended up with 21.6 rebounds and 4 assists. Parang ano to, parang roller coaster yung naging takbo ng laban na to. First quarter, maganda yung laro ng Phoenix. Jason Perkins, binigay niya kay Robert Johnson the third yung bola. Pasok yung tres. Tapos pasok yung jumper ni Gian Mamuyak. 19-13 Phoenix. Naging 26-19 pa yan after a 4-point shot ni Richie Rivero. Lamang ng 5 ang Phoenix after the first quarter. Pero second period, bumawi ang Magnolia. Nagbitaw sila ng 10-3 run. Naka 3-point play si Jerome Lastimosa. Tapos may layup si Zabe Lucero. 38-36 lamang narito Magnolia. Naging 10 points pa yan after 5 straight points ni Ken Buffen, 55-45. Lamang sila ng 11 sa halftime, ang Magnolia 60-49. In the third, Rumesbach, ito pong Phoenix. Pinangunahan ni Robert Johnson III yung 6-0 run ng Fuel Masters. Baba ang lamang 67-69. Tapos late in that third, Richie Rivero with a 3-pointer and a layup. At isang transition basket ni Robert Johnson III, abante na ulit ang Phoenix 84-82. But in the fourth quarter, a 16-0 attack ng Magnolia ang completely nag-shift ng momentum ng laban. Nakawalong puntos doon yung Jerome Lastimosa, including 2 3-point plays. Tapos meron namang 4 na puntos si Mark Baroka. Lamang ang hot shots, 98-86 with 5 minutes and 50 to play. Yung depensa ng Magnolia held ito pong Phoenix to only 2 points in more than 6 minutes in the first 6 plus minutes nung fourth quarter na yun. At yun ang naging dahilan kaya nakapanalo ng ikatlong sunod ito pong Magnolia. Robert Johnson III, 37 points, 8 assists, 3 steals at 3 blocks para sa Phoenix. Magnolia ay nasa ikaslawang pwesto ngayon sa Group B 4-3 record. Nasa likuran nila itong Phoenix na meron ding 4-3 record. Yung mga laro bukas sa Smart Araneta Coliseum featuring Converge laban sa NLEX at Meralco laban sa Ginebra. Yan na po ang magiging ano muna. Tawag dito last schedule dito sa Governor's Cup kasi magbe-break muna ang PBA para sa FIBA World Cup qualifiers at yung Asian Games, syempre. So, October 7 na po ulit. After tomorrow's games, August 14, October 7 na ang sunod na schedule ng PBA Governor's Cup. .536 ang ating pang oras, usapang basketball pa rin. Earlier this week, tinalo ng Mindoro ito pong Marikina sa MPBL. Final score is 71-69. Pero ang nangyari dito at maraming kumukwestiyon is that at one point sa laro, sa loob ng 12 minuto, a full quarter, ay hindi nakascore ito pong Mindoro. But they still ended up winning the game 2 points, ano? Yung mga nakapansin yan, kinukumpara o kinumpara dun sa nangyari dun sa laro ng Bacolod. Eh mas matindi pa to eh kasi 12 minutes to yung laro ng Bacolod. Parang 7 plus minutes yata yun, no? Na hindi sila nakascore. Ano? So sinasabi nila, ano na naman to? May anomalya na naman ba? May hocus pocus na naman bang nangyari? Pero paglilinaw po ng MPBL ay walang alegasyon or ebidensya na nag-uugnay sa Mindoro to game fixing. Ayan po ang sinabi ng MPBL. At dagdag pa ng liga, eh syempre, i-review pa rin nila yung laro. Ano? Sa tulong nung kanilang third party Analytics Group. Siguro sa amateur level, normal maybe yung hindi makascore ng sa loob ng mga ganyang katagal, pero pag ganyang nasa pro ka na, although malaki pa rin yung discrepancy rin ng competition level dito sa MPBL, pero pag nasa ganitong level ka na, parang hirap ng paniwalaan na hindi makakascore yung isang team ni isang free throw sa loob ng 12 minuto, di ba? Talagang mapapaisip, mapapatanong ang mga tao niyan kung meron bang nangyayaring hocus-pocus. So, I hope MPBL gets ahead of this issue para number one, para ang nakataya dito kasi yung reputation ng liga eh, no? If yung mga participating teams mo sangkot sa mga ganitong klaseng issue or anomaly, diba, ang balik niyan dun sa imahe ng liga. So, and MPBL, I'd like to think malaking bagay for Philippine basketball, ano? Siyempre mahal-mahal ng mga Pilipino basketball. Gusto lang almost every day gusto nating nakakapanood ng laro ng basketball eh. Especially yung mga sa mga lugar na hindi na bibisita halimbawa ng PBA, di ba? Kasi sa ngayon wala nang masyadong provincial games yung PBA eh. So napapanood nila yung mga laro halimbawa dito. Sa MPBL. So, for the entertainment, syempre, enjoyment ng mga Filipinos, talagang hindi maganda yan. Hindi lang para sa MPBL, kundi ganun na rin sa Philippine basketball. Nako po! 2 points na lang! Anong nangyari dito? 2 points na lang po ang lamang ng Gilas Pilipinas Youth laban sa Chinese Taipei. 3:30 natitira in the fourth quarter. Teka nga, ayun. Lamang ang Pilipinas, 53-29 sa halftime period, ano? Sa halftime. But in the third quarter, Chinese Taipei outscored Gilas Pilipinas Youth 30-21. Tapos ngayon, fourth quarter, nakaka 24 puntos na itong Chinese Taipei. Nakaka 10 puntos pa lang ang Gilas Pilipinas, aray ko. So with anako, ito. May pagkakataon pa. Ayun, 1 point na lang, may chance pa itong Chinese Taipei na lumamang dito with 3 minutes to go in the fourth quarter. So update natin kayo maya-maya kung anong kahihinatnan itong unang laro ng Pilipinas sa FIBA Under 18 Asia Cup. Kalaban nila ang Chinese Taipei. 5:41 Philippine Standard Time. We'll pause for a quick break.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Alakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Postgame sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: 5:43 po ang ating oras, mga kababayan. 37 days lang bago po ang pagbubukas ng 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Ngayon, sabi po ni Chris Nevarez, ang ating Olympian rower at isa sa mga sasabak sa aksyon sa Nagoya, Japan, abay 100% ready na siya para sa kanyang ikalawang sunod na pag-compete dito sa Asian Games. And ang dahilan niya kung bakit 100% ready na siya is because nung kanilang naging 2-month training camp sa Germany at Austria, at according kay Chris Nevarez, yan ang pinakamagandang training camp na nagawa ng ating Philippine rowing team. Now, earlier this week, I think that was the last Tuesday, yung kwento ni Coach Alvin Amposta, yung narinig natin dito, yung assistant, isa sa mga coaches ng ating Philippine rowing team. This time naman, yung kwento mismo nung atletang nag-training, syempre, at nakatakdang mag-compete next month sa Nagoya, Japan, dito sa 2026 Asian Games. Ito po yung panayam ng Sports Radio 918 sa ating Olympic rower na si Chris Nevarez.
7: Kumusta na? Chris, balik na tayo mula sa European training camp. Kumusta?
8: Yes, ma'am. Okay naman po. Maganda naman po yung naging training namin doon. And fit for Asian Games po.
7: Gina para sa Asian Games. Yes. Pagdating dito, nag-resume na ba yung training natin sa La Mesa Dam, Chris?
8: Yes po. Binigyan lang kami ng 3 days ata na medyo ma-adapt ulit yung klima. Tapos training na rin po agad kami.
7: Yes. Anong physically, how do you feel? Mentally, gaano talaga na tayo kahanda para sa Asian Games? 1 month na lang.
8: Yes, ma'am. Ngayon naman po, tingin ko lahat kami dito sa rowing na magko-compete sa Asian Games, ready naman po. At sa akin talaga, bumaba talaga yung timbang ko doon at mas naging fit talaga ako doon sa training namin sa Europe.
7: Talaga, bumaba ang timbang. How many kilos? From what, sabihin natin, timbang to ano na ngayon?
8: Yes, pumunta po kami doon. Nag-start kami, 86 kilo ngayon. Nasa 82 na lang ako. Minsan naging 81 pa. So, mas nag-lean yung katawan ko sa tingin ko kasi nakikita naman sa salamin. And, tuloy-tuloy na nag-improve po yung fitness namin sa... Yes. Punta sa Asian Games.
7: Mahalaga din, di ba, yung weight, yung timbang sa rowing? Kasi syempre, sakay ka dun sa boat mo, di ba?
8: Yes po. Actually, ang rowing naman po, yung bangka naman is may mga weight, may mga crew weight naman siya na pwedeng madala nung bangka. Pero ayun, mas maganda, kung ano lang yung height mo, masakto lang din yung bigat mo para hindi rin sobrang bigat na dinadala mo. Dinadala mo kasi yung timbang mo
7: Yes.
8: So, mas okay pa rin, nasakto lang po.
7: Okay, so gaano kaganda talaga yung naging training? Gaano naging ka-productive yung training sa Europe? Kwento ka naman, 2 months kasi kayo doon, di ba?
8: Yes, ma'am. Ang ganda po kasi, may mga nakasabay kami na kahit under 19, under 23 na mga Europeans, yung level kasi nila pang senior na halos dito sa Asia. Kasi pag Germany talaga, yung mga physique nila doon, yung endurance nila doon, iba talaga sa Asia. So, ayun, maganda yung naging experience namin doon. Talagang training lang kami doon. Pag may free time, pwedeng pumunta. Yun, nakakapasyal din naman. Pero mostly talaga focus kami sa training na binibigay ng foreign coach namin.
7: Yes. Nagkaroon din kayo ng ilang regatta, di ba? Nagkaroon kayo ng international exposure. Sino ba mga nakalaban doon? Kontento ka ba sa naging performance mo? Nakamedal ka rin, di ba?
8: Naglaro kami sa Austria, tapos may mga regatta rin sa Germany, and may mga placing, halos yung single scale ko, puro placing lang po Pero palagi akong pasok sa finals. And tingin ko maganda na yun para sa akin, para sa preparation ko sa Asian Games. And may 1 month pa naman na extra para mapush pa ng onte. And ayun, nag-medal po yung mga teammates ko. Mm-hmm. And tingin ko nagiging maganda po yung ano namin, progress namin papunta sa Asian Games.
7: Bukod sa marami kang malakas na nakakalaban sa Europe, di ba? Nagkaroon din ng ilang regatta o races kayo na nasalihan. Ano pa yung kakaiba talaga sa naging training natin sa Europe, Chris?
8: Sa amin po kasi talaga pag-growing kasi endurance sport din kasi. So, parang boxing. Lagi sila sa Baguio, talaga nasa malamig na lugar, mataas na lugar. So, kami, buti kami, pinaaprobahan ng PSE, kaya thank you sa PSE, POC sa mga budget na nakaka-training camp kami sa labas kasi yun po yung kailangan din namin. Na-expose kami sa ibang lahi na mga matitindi talaga. Tapos, ayun po, malamig dun sa lugar. So, yung training namin, mas nakakatagal kami. Yung training namin dito, parang nalilas yung effort na binibigay namin doon, kaya tumatagal kami ng kahit mahabang programs.
7: Yes, okay. So, ano yung training regimen? Let's say morning, since malamig yan, morning ba may training na kaagad? Anong klase na training in a day ang meron ang Philippine Rowing? Anin po sila ha, na nagpunta ng Europe?
8: Ano po, nung nasa Germany po kami, laging nag-start yung training namin. Maganda kasi 9 a.m. kami nag-start ng training. Sumasaway kami sa mga under 23 ng Potsdam team. And ayun, minsan dalawang beses kami sa isang araw nagtitraining. Minsan naman tatlong beses po kami sa isang araw nagtitraining. Rowing, gym, ergometer. Minsan ano, long bike, sa indoor lang din po. And ayun, maganda nga sa pakiramdam kasi yun, nakakatagal kami pag mga long distance.
7: Paano yung training program na meron? Yung kay Coach Alex ba, kay Coach Benny ba, yung sinusundan pa rin natin na training ngayon?
8: Sa ngayon po, yung program namin para sa Asian Games, kay Coach Benny po, yung German coach namin.
7: Yes.
8: At yun, ina-implement ni Coach Alex, yung binabantayan kami ni Coach Alex. Tapos sa gym, si Coach Alex po yung nagbibigay ng program na iniiba-iba niya rin po para ayun, balance talaga sila na combination talaga.
7: Definitely, Chris, kakaiba yung training natin ngayon, ano, yung training program, kesa doon sa nakaraan na Asian Games cycle or even Olympic cycle, Chris? Tama
8: yes,
7: ba?
8: Po, sobrang pinagkaiba nila talaga na program sila. Ito po talaga parang, ito yung parang bago, kumbaga Gen Z approach na ng training talaga. So, nagugustuhan namin kasi may time kami makarecover, makapag-training ng mas malakas ay susunod na araw. So, hindi siya yung talagang pukpok na parang wala namang, parang hindi naka-program. Pero ito talaga, naka-program to na may rest kami, na maayos, tapos meron din kaming talagang bakbakan talaga na araw, katulad kaninang umaga, mamatay-matay sa training, ganun.
7: Oo. Nutrition aspect, may malaki din ba ang ipinagbago dito sa new training program?
8: Yes po, sa nutrition talaga, lalo na pag may mga pinag-aandaan po kami mga gantong malalaking event, talagang focus talaga kami, hindi kami masyado, mga pass muna sa mga medyo hindi magandang pagkain. So, ayun, more on carbs naman pa rin naman kami kasi endurance naman kami. So, medyo ano lang, medyo babantayan lang.
7: Yes. Okay. Yung performance mo ngayon during training pagbalik dito sa La Mesa Dam, gaano nakabilis o gaano ka smooth yung stroke na meron ka, yung resulta na, yung pag-usapan natin after the Europe stint?
8: Yes po, malaki yung na-improve ko po mula nung bago pumunta sa Europe, tapos pagbalik ngayon talagang iba na yung pakiramdam ko, hindi na yung katulad nung bago pa lang kami pumunta ng Europe. So malaking tulong yung naging training namin sa Europe. Siguro mentally, physically din, siyempre. Mm-hmm. And ayun, mas maganda yung techniques din and na-apply namin dito sa ano, lalo na gumagamit na ako ng sakto na kilogram na bangka ko.
7: Ano yung kilogram ng bangka mo ngayon?
8: So yeah. ang ginagamit ko po dati yung pang lightweight ko na 65 to 75. Mm-hmm. Eh ngayon po pagbalik ko may pinagamit sa akin yung isang bangka ng dati naming SecGen na Sir James na sakto na siya sa timbang ko kasi 75 to 85 kilo na siya. So mas kaya na yung weight ko and hindi na ako lubog sa bangka.
7: Ah, ganun pala yan, ano? So, come the Asian Games, yung bang nilaro mo nung Hangzhou Asian Games, yun pa rin ngayon?
8: Same po, opo. M1X.
7: Okay. Ano ba yun? Yun yung open? Tama ba? Open, yes. Na ngayon?
8: Men's single skull po. Open men's single skull.
7: Open na, okay. So, how do you see the Asian Games in Japan? Alam niyo na ba kung anong klaseng course? And surely, kahit paano tumitingin-tingin ka ng mga makakalaban mo, probably the clocking or the results of your possible opponents, ay sinisilip mo ba yan?
8: Siyempre po, lagi po yan. Tinitingnan ko yung kung sino yung mga makakalaban ko ngayon. And karamihan po ng nakalaban ko last Asian Games o last Asian Championship, mga nagpunta sa mga team event eh. Parang konti lang yung naiwan sa single. So, hindi ko po alam ngayon. Wala po akong sukatan kung nasan ako ngayon kasi sila karamihan nasa team event. And ayun, pipilitin na lang po kung ano yung makayanan sa Asian Games. Ano yung mag-resulta.
7: Sigurado maraming bago, no? Nakalaban kasi nga nagpunta na sa team events yung mga datihan mo. You finished 8, di ba? Nung huling Asian Games?
8: Yes, ma'am.
7: Yes, okay. So, if given talaga na magkaroon ng realistic goal, Chris, ano ba ang realistic goal come this Asian Games sa magandang training na meron? And sigurado sabihin mo, this is the best training so far ha para sa'yo through the years na. Pwede bang masabi natin na ganyan?
8: Yes po. Yung naging training po namin papuntang Asian Games, lalo na yung training camp namin sa Europe, talagang naramdaman ko na ito na talaga yung pinakamagandang training ngayong taon. And ayun, sa Asian Games naman, ayun, gagawin lang, syempre, lagi naman, gagawin lang yung best and focus lang sa bawat races and ayun, sana mag-podium and pipilitin mag-podium.
7: Yeah, kasi tagal na natin hindi naka-podium. Kailan pa yun? 2002 ba? Tama, Busan?
8: Yes boy, Busan yung yung bronze medal ni Coach Alvin ngayon. Mas maganda nga kasi siya yung coach namin ngayon. Nagiging na-inspire kami sa kanya na makuha namin, mabit namin yung record niya.
7: Yes. Ano bang motivation ngayon ni Chris? 'Di ba sa bawat competition ng atleta merong pinaghuhugutan ng inspirasyon sa kada laban this time around in this edition of the Asian Games. Ano ba ang pwedeng maging motivation ni Chris?
8: Sa akin siguro motivation ko my future self ko kasi meron kaming goal talaga sa next Olympics is mag-qualify talaga. So yun yung naging inspirasyon ko ngayon na motivation din na kailangan kong araw-araw na magpukpok kasi nga alam kong ilang taon na lang, halos 2 years na lang magka-qualifying na. So, nagiging magandang step to para sa preparation ko.
7: Wala.
0: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Chris Javares, isa sa mahigit 300 na atletang Pinoy na sasabak sa 2026 Asian Games next month sa Aichi, Nagoya, Japan. Last time sa 2023 sa Hangzhou, China, umabot hanggang semifinals ito pong si Chris Javares. But unfortunately, hindi na siya umabot, nag-qualify dun sa Final A. Yung Final A, dyan manggagaling yung mga medalists. Ang oras ni Chris Javares in the semifinals noong 2023 was 7 minutes 25.65 seconds sa men's single skulls. Doon siya nag-qualify sa Final B kung saan he finished second at sa overall rankings ay pang-8 si Chris Javares. So yun yung gusto niyang lagpasan. Yung kanyang 8th place finish last year and hopefully yung kanilang magandang training camp sa Germany and Austria ay magbunga ng podium finish para kay Chris Javares at sa ating Philippine rowing team. 5:57 po ang ating oras. Good news pa rin mula sa Ahmedabad, India. Kahit pinakaba. Pinakaba tayo ng Gilas, Pilipinas. Panalo po sila laban sa Chinese Taipei. 89-88 is the final score. Lumamang ng 27 puntos ang Gilas, Pilipinas Youth. Binura ng Chinese Taipei. Lumamang pa yung Chinese Taipei at 88-87 sa layup ni Matthew Coleman. Nasa 6 point something seconds ang natitira in the game. Yun lang po ang kaisa-isahang beses na lumamang etong Chinese Taipei laban sa Gilas Pilipinas Youth. Si Ethan Matthew Aguas to the rescue.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko
10: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nang Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
17: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tambak ng basura sa ilang daluyan ng tubig sa Metro Manila, Malacañang, tiniyak na nakatutok ang pamahalaan sa pagsasaayos ng sistema sa waste disposal. Department of Environment and Natural Resources, pinagana na ang halos 200 trash traps para sa pangongolekta ng mga basura sa ilog. NDRRMC nakapagtala na ng mahigit 3 milyong individual na apektado ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan hindi tumitigil sa pagbibigay ng iba't ibang tulong at suporta sa mga apektado ng kalamidad. Habagat patuloy nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kung hanggang kailan pa yan magtatagal, alamin! Pangulong Marcos Jr., mas pinalawak pa ang social protection coverage para sa contract of service at job order workers sa gobyerno. At palasyo, sinuspid din na ang pasok sa gobyerno at klase sa Metro Manila at ilang pang probinsya ngayong hapon. Ilang lugar sa bansa, nagkansila na rin ng pasok hanggang bukas.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, binigyang diin ng pamahalaan ng patuloy sa pag-aksyon para sa mas maayos na waste disposal system. Kasunod ng pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang lugar na may inagod na sangkaterbang basura dahil sa pag-ulang dulot ng habagat.
3: Para mapakinabangan ang mga basurang yan, inaayos na ng pamahalaan ang Waste to Energy Initiative para i-convert ang kinokolektang basura sa kuryente. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nakasaksi ng tila dagat ng basura sa Jokno Pumping Station sa Pasay at sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Matapos anurin ang mga ito dahil sa walang humpay na pag-uulan bunsod ng habagat. Kaya ang mga kinukulang ahensya ng pamahalaan, tutok sa pagpapaigting ng sistema para sa maayos na waste disposal, batay na rin sa direktiba ng Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gumagana na ngayon ang nasa 196 na trash traps ng DENR para sa maayos na pangongolekta ng floating debris sa mga ilog at waterways. Nasa 1,500 na Estero Rangers at River Warriors na rin ang nakadeploy para naman tumulong sa cleanup activities at paglilinis ng mga daluyan ng tubig.
5: Meron din pong adopt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga sila yung mag-a-adopt na certain place para manapanatili itong malinis. So marami pong mga programa ang Pangulo. At pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura.
4: Aminado si Armando na hindi madali ang kanilang trabaho sa pagkukolekta ng nakalutang na basura. Pero okay na rin basta may kita at makatulong sa kalikasan.
6: Ang sistema po kasi niyan, hahakutin namin ngayon, mawawala, maubos na. Mga isang araw lang, dalawang araw, nandiyan na naman.
4: Nagpaalala naman ang Malacañang sa mga kinukuha para magtrabaho sa paglilinis ng mga basura na gawing maayos ang kanilang trabaho. Mayroon daw kasing ilan na pang photo op lang ang ginagawa.
5: Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis, pero after that ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila. And then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan. Pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos.
4: Sa harap naman ng pananatili bilang evacuation centers ng nasa halos 300 eskwelahan sa bansa, bunsod ng pananalasa ng bagyong Maymay, Luis at Habagat, sinabi ng palasyo na pinalalakas ng gobyerno ang pagpapatupad ng Ligtas Pinoy Centers Act.
5: Ito po ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers.
4: Una nang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na pinaplansya na ng pamahalaan ang pagsusulong ng Waste to Energy Initiative para mapakinabangan ng mga basura. Sabi ni DOE Secretary Sharon Garin, kayang makapag-generate ng 200 megawatts ng kuryente ang nakokolektang 9,000 tons ng basura sa Metro Manila kada araw. Ini-evaluate na raw sa ngayon ang tatayuan ng pasilidad sa Rizal, Navotas at Tondo para rito. Pero titiyakin ang pagsunod sa environmental requirements para hindi makadagdag sa emisyon.
7: This is a generation project, so it does not require any GAA. Kasi energy is a deregulated industry on generation. So yung mga proponents natin, ang gagastos, babayaran lang natin siya sa energy na produce niya.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
3: Naging operational ang Navotas Navigational Gate sa gitna ng pag-ulang dala ng hanging habagat. Napigilan nito ang pag-apaw ng seawater mula sa Navotas Malabon River tuwing high tide. Isa sa naging dahilan kaya't walang naranasang pagbaha sa Navotas City. Bahagi naman ng flood control system sa lungsod ang coastal dike, floodgate, concrete box, culvert at pumping stations na walang naging aberya para kaagad mailabas ang tubig mula sa naranasang pag-ulan. Target ng Navotas LGU ang pagkakaroon ng bago at ikalawang navigational gate na bahagi ng pagbibigay prioridad sa mga infrastruktura kontra baha at maibsan ang pangamba ng mga residente tuwing umuulan.
2: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagpapabilis sa paggawa ng maayos na flood control projects, kung saan kabilang din sa mga ito ang pagpalapalawak ng mga drainage system, pagpapagana ng pumping stations at regular na paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Tuloy-tuloy ang dredging operations at pagkakabit ng mga nature-friendly gabion wall para palawakin ang Butuanon River sa Barangay Bacayan, Cebu City. 37% na ang natapos ng Department of Public Works and Highways sa ginagawang flood mitigation project. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pagsasagawa ng flood control measures para sa mga residente ng Villa del Rio 1 at karatig lugar nito, kaugnay ng mga napinsalang lugar dahil sa flash flood noong Bagyong Tino. Inaasahang mapababagal nito ang pag-agos ng tubig at makaiwas sa pagbaha. Samantala, habang tuloy-tuloy ang paglilinis ng Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran sa Parañaque City, ayon kay Mayor Edwin Olivares, naayos na ang trash trap na nasira at isa sa naging dahilan kung bakit inanod at natambak ang mga basura sa water channel. Dahil ang isang bahagi ng water channel ay sa Pasay City, nagtulong-tulong ang dalawang LGU kasama ang MMDA para ayusin ang trash trap.
9: Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung crush po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayo ng clearing po doon.
8: Napansin naman ng Valenzuela City LGU ang pagbabago sa ilang bahagi ng lungsod dahil sa mga clearing at dredging operations.
10: Kung maaaraga nyo last year nung Karina, Yung Paso de Bras dito sa NREX, underwater to for 6 hours. In fact, nagsara yung NREX ng 6 na oras noon. Talagang standstill yung mga sasakyan dito.
8: Tinitiyak naman ng DPWH, kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang pagpapaigting sa mga flood control projects, kabilang ang pagpapalawak ng mga drainage system, pagpapagana ng pumping stations, at regular na paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Paulit-ulit naman ang paalala sa ating mga kababayan sa tamang pagtatapo ng basura na makatutulong na mabawasan ang mga pagbaha sa bansa. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Tiwala ang Agriculture Department na bahagya lang ang naging pinsala ng hanging habagat sa sektor ng agrikultura dahil sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Matapos ang nagdaang pananalasa ng mga bagyo at habagat, nananatiling matatag ang sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, sa kabila ng naitalang kabuuang 197 million pesos na halaga ng pinsala sa mga pananim, infrastruktura at iba pang agricultural assets. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa, pinakamalaki sa naitalang pinsala ang sektor ng palay na umabot sa 143 million pesos, kasunod ang mga gulayan at high-value crops na nasa 30 million pesos, habang 15.8 million pesos naman ang pinsala sa irrigation facilities. Dagdag pa ni De Mesa, bagamat naapektuhan ang higit 6,000 hektarya ng palayan, karamihan dito ay bahagyang napinsala lamang at may posibilidad pang makarecover sa tulong ng mga inihandang intervensyon ng kagawaran. Tiniyak din ng DA na nakahanda ang mga binhi, pataba at iba pang farm inputs para sa agarang rehabilitasyon sa oras ng muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka.
12: Meron tayong more than 110 million na worth ng mga preposition items kagaya ng mga binhi ng palay, mais at gulay. At anytime na ready na uli yung ating mga magsasaka na magtanim after ng ating mga rehabilitation recovery effort, available nito agad. Ito yung utos ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko na for immediate recovery.
11: Binigyang diin ni De Mesa na hindi inaasahang magkakaroon ng malaking epekto ang pinsala sa supply ng pagkain at presyo ng bigas.

0: mga financial assistance program para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, kabilang ang survival and recovery loan package.
1: Ito po ay 25,000 pesos. Wala po itong collateral, wala rin po itong interest na pwede po nilang bayaran up to 5 years.
0: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya ng pamahalaan at mga LGU upang matiyak ang mabilis at patas na distribusyon ng ayuda, mapanatili ang presyo ng pangunahing bilihin at mapalakas ang katatagan ng sektor ng agrikultura laban sa mga susunod pang kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture, Cordillera, ang patuloy na pagmo-monitor sa naging epekto sa agrikultura ng nagdaang mga bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV, Cordillera.
3: Apektado ang karamihang magsasaka sa lalawigan ng Benguet dahil sa 2 linggong pag-ulan. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center, problemado ang mga farmer disposer gaya ni Aling Lovelin dahil bumaba ang presyo ng mga Highland vegetable. Anya, ang mga gulay gaya ng repolyo, lettuce, wombok at iba pa ay nabubulok na dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan.
4: Di napalpalabas, di ko kat medyo na bumabawi ko mati parang tataman permi nga nagbalin nga jay first class awan nagbalin nga class bi amin so nga lost capital manen problema nun ti next nga ipuunan manen so nga kastoy gay palagtutudo na dinagal na timula.
3: Ang magsasakang si Manong Ivor naman, nahihirapan dahil marami sa mga ibinabiyahin nilang gulay mula sa Mangkayan, Benguet ang nabubulok na.
5: Halos nadadalan, dagiti mulmula mi. Narunot, dagiti kay mulmula. Dagiti maharbes mo taanggat na bagyo, nadadalan. Tipris humot, parmi nga nagbabay, so nga gumawdawat kami kuma. Iti tulong iti government tayo. Nababalin no, at natulong kuma iti government tayo matlaan. Apan iti direct nga farmer kuma.
3: Sa pinakahuling datos naman ng Department of Agriculture Cordillera, 16.48 million pesos ang danyo sa agrikultura bunsod ng 2 linggong pag-ulan. Pinakamalaking danyos ay mula sa mga iba't ibang uri ng Highland vegetables na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Mahigit 600,000 pesos naman sa livestock, mahigit 144,000 pesos sa farm structures at 7,000 pesos sa machineries at equipment. Samantalang mahigit 433 metric tons ang nasirang agricultural products. Mahigit 1,000 ang apektadong magsasaka na may napinsalang sakahang aabot sa 318 hektarya.
6: Yung mga farmers natin na naaapektuhan pag may mga ganitong kalamidad, siguraduhin lang po natin na i-report natin sa DA, sa pamamagitan ng mga agricultural technicians natin. Sila yung nag-report sa atin para mabigyan sila ng kaukulang support.
3: Sa monitoring ng ahensya, hindi umano malubha ang naging epekto ng mga bagyo at habagat sa target nilang agricultural production ng rehiyon ngayong taon.
7: Ang rice and corn and then including yung high value, may mga available na seed reserve ang ating agency, binibigay natin sa kanila to replant, yung mga pwedeng i-replant.
3: Nagpapatuloy ang monitoring ng ahensya sa lawak ng pinsala sa mga lalawigan. Jezreel Kate Tapizar para sa Bayan.
8: Kiniyak ng Office of Civil Defense Cordillera na sapat ang supply ng mga ipinamamahaging tulong sa mga apektado ng sama ng panahon sa rehiyon habang patuloy rin ang ginagawang pagbabantay ng ahensya sa lagay ng panahon at epekto nito. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi, Pangospia ng PTV Cordillera.
9: Maigting ang monitoring ng Office of Civil Defense Cordillera sa naging epekto ng bagyong Maymay at habagat sa rehiyon. Nananatili namang nakahanda ang mga food at non-food items, communication systems at iba pa.
10: So far po, no, sufficient naman po yung ating supplies dito sa rehiyon ng Cordillera. At kung meron naman pong pangailangan ay magre-request na lang po kami, no?
9: Sa pinakahuling datos ng tanggapan, aabot sa 23,000 na pamilya na may mahigit 61,000 na individual ang apektado sa regyon.

0: Mahigit 2,000 na pamilya ang napagkalooban ng tulong na aabot sa 4.8 milyon pesos. 15 katao naman ang naitalang casualties na kasalukuyang bineberipika ng tanggapan. Mahigit 370 na kalsada at 5 tulay ang apektado. 7 kalsada ang hindi pa madaanan. 108 na bahay ang nasira. 69 ang bahagyang nasira at 9 naman ang tuluyang nasira. Sa sektor ng infrastruktura, aabot sa mahigit 300 ang nasirang mga kalsada na nagkakahalaga ng 1.2 milyon pesos. Samantala, pinayuan ng ahensya ang mga turista na ipagpaliban muna ang kanilang biyahe kung wala naman silang mahalagang pakay sa Baguio City at Benguet kasabay ng nararanasang ulan.
1: Unang-una po ay patuloy po ang ating paghahanda at huwag tayong magsasawa na sa ating mga responses, no? Alagaan natin ang ating sarili dahil nga po ang sabi ng pag-asa, ito po ay baka hanggang Webex po, no? Bago gumanda yung panahon. At meron na naman po tayong mga minomonitor outside of our Philippine area of responsibilities ng mga adverse weather condition. Unang-una, ipagpaliban muna po yung mga pag-travel na hindi naman po importante. At yung tourism activities ay dinis-courage muna natin.
0: Bridget Marcasi Pangosvian, para sa Bayan.
2: Nakataas pa rin sa red alert status ang Emergency Operations Center ng Office of Civil Defense Region 3 dahil sa patuloy na pag-ulan sa Central Luzon, lalo na sa Zambales at Bataan. Batay sa huling ulat, mahigit 400 barangay ang nakararanas ng pagbaha sa rehiyon. Sa kasagsagan ng bagyo, agad na rumesponde ang mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office at LGU sa isolated areas para matulungan ang mga apektadong residente. Sa ngayon, merong pang 268 evacuation centers na bukas para sa mga residenteng kinakailangang lumikas. Patuloy namang pinag-iingat ng ahensya ang publiko.
3: Tayo po ay mag-ingat pa rin po, no, dahil tayo pa rin po ay nakakaranas ng mga pag-ulan, no, at at the same time meron pa rin pong mga flooded areas sa ating pong mga lugar, so tayo po ay maging mapanuri sa ating paligid, no, and hinihikayat po namin ng ating mga kababayan na sumunod po sa mga otoridad, sa mga DRRMO offices natin kung kinakailangan, kung tayo po ay pinayuhan na, no? Huwag na po tayong mag-atubili po na sumunod po sa kanila.
4: Umabot sa 180,000 consumer connections ang naapektuhan ng mga pag-ulang dala ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat ayon sa National Electrification Administration o NEA. Karamihan sa mga apektado ay ang electric cooperative sa Luzon, partikular na sa Beneco sa Benguet, Elco 2 sa Pampanga, Sameco 2 sa Zambales, Batelec 1 2 sa Batangas at Ormeco sa Oriental Mindoro. Target ng NEA na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar sa loob ng linggong ito, lalo na sa mga bulubunduking lugar sa Cordillera at mga lugar na nakaranas ng landslide. Sa ngayon, 2 electric cooperatives na may humigit kumulang 7,000 consumer connections na lang ang patuloy na nire-restore.
5: Patuloy po ang restoration efforts na ginagawa po ng mga electric cooperatives po kasama po ang National Electrification Administration upang balik po at ang supply po ng kuryente sa mga apektado pong lugar. Humihingi lang po kami ng onting pag-unawa at kooperasyon as na minsan po may delay lang po sa pag-restore sapagkat ay inuunat din po namin o iniisip din po namin ang kapakanan po ng mga line workers po na nagre-restore po ng ating mga linya po ng kuryente. At isa lamang rin po na paalaala sa ating mga kababayan na kapag meron po tayong mga nakitang mga nakalaylay na linya po ng kuryente o mga naputol po ng linya ay iwasan po natin ito at agad pong i-report sa electric cooperative at o sa mga local authority po.
2: Hiniling ni Education Secretary Sonny Anggara sa Malacanang ang pagpapalawak ng emergency labor support sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad para sa mga pampublikong paaralang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Layunin itong mapabilis ang paglilinis at pagsasaayos ng learning spaces bilang bahagi ng Brigada Eskwela 2.0. Samantala, sinabi ng DepEd na umabot na sa mahigit 9,300 institutions sa bansa ang pasok sa kolaborasyon nito sa DOLE para sa Brigada Eskwela. Umabot na rin sa humigit kumulang 171,000 ang mga benepisyaryo ng programa. Sa unang taya, mahigit 3,000 silid-aralan ang nagtamo ng bahagyang pinsala dahil sa masamang panahon. Iminungkahi rin ng kalihin na i-deploy ang tupad workers sa ilang pampublikong eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers para mapanatili ang kalinisan at kaligtasan dito.
4: Pumalo na sa 21 ang naitalang nasawi. 14 ang sugatan habang 3 ang nawawala dahil sa epekto ng habagat base sa pinakahuling datos ng NDRRMC. Pinakamaraming naitalang casualty sa Benguet kung saan 15 ang nasawi dahil sa mga landslide sa La Trinidad, Baguio City at Atok habang may naitalang iba pang insidente sa Rizal at Batangas. Umabot naman sa mahigit 3,000,000 individual o lagpas 1,000,000 pamilya ang apektado sa iba't ibang rehiyon sa bansa kung saan mahigit 50,000 individual ang nananatili sa higit 500 evacuation centers.
2: Asahan mas maulang panahon pa sa mga susunod na araw. Magpapatuloy naman ang mas mabigat na pag-ulan sa Bataan, Zambales, Occidental Mindoro. Alerta po sa posibleng pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Habagat pa rin ang nagdadala ng pag-ulan at kaulapan sa buong bansa, lalo na sa bahagi ng Luzon. Babala ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo simula sa araw ng Lunes next week. Bukas naman sa Luzon, maulap at maulan pa rin sa malaking bahagi nito kabilang sa Metro Manila. Samantala, sa Visayas, makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Aklan, Antique at Capiz. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas, mas maaraw ang panahon pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ganyan din sa Mindanao, good weather pero may posibilidad ng isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon niyan. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinalawak pa ang social protection coverage para sa contract of service at job order workers sa gobyerno.
4: At alamin ang mga lugar na nagkansela na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ula Bayan!
6: Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Education at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Secretary Sunny Angara. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi. Dito lang sa inyong PTV.
7: Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
8: May mga tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
7: Sa joint circular na minention mo, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
8: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
7: At itong binasa mo, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
8: Hindi po.
9: For our next food crawl. Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
10: Me Inestudyohan ko to ah.
11: Ngayong Linggo, alas 10 ng umaga.
12: Okay na ako. Masaya na ako. Nakatikim na ako nito.
11: Dito lang sa BTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Sumigla ang pananaw ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos itong makapagtala ng 14-point increase noong June 2026. Base sa pinakuling survey ng social weather stations, tumaas sa positive 1 o neutral ang net satisfaction rating ng administrasyon kung saan 42% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng kasiyahan sa performance ng pamahalaan. Ipinakita rin ng survey na nananatiling mataas ang tiwala ng publiko sa ilang pangunahing programa ng pamahalaan, partikular sa pagbibigay ng basic education sa kabataan, pagpapahusay ng kalidad ng edukasyon, pagtulong sa mahihirap at paglikha ng oportunidad sa trabaho. Nakuha rin ang positibong marka ang administrasyon sa mga larangan ng science and technology development, housing programs para sa mahihirap, food security, pagtatanggol sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea at pagpapabuti ng public transportation. Ayon sa SWS, ang pag-angat ng rating ay nagpapakita ng patuloy na pagbuti ng pananaw ng publiko sa ilang mahalagang programa at serbisyo ng pamahalaan.
1: Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng Social Protection Coverage para sa mga Contract of Service o COS at Job Order o JO workers sa gobyerno. Sa bisa ng Administrative Order No. 43, papayagan ang voluntary deduction at remittance ng kontribusyon sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig mula sa kanilang sweldo kung may paunang pahintulot ng empleyado. Batay rito, dapat itong i-facilitate ng employer sa mga sakop na ahensya kabilang ang National Government Agencies, GOCCs at State Universities and Colleges. Inaatasang magtatag ng mekanismo para mapadali ang paglahok ng COS at JO workers sa mga programang ito. Hinikayat din ng mga local government unit na sundin ang nasabing provision. Muling iginiit ng isang senador ang pagbubuwag sa allocable sa national budget habang mariing pinasinungalingan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at Senador Bongo ang mga sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
2: Itinanggi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na dumaan sa kanyang tanggapan ang mga listahan ng proyekto ng mga senador nung siya pa ang Senate President. Matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bawat senador umano ay binigyan ng infrastructure allocation na umaabot sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso sa ilalim ng Leadership Fund. Naharap si Bonoan sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y kickbacks sa mga flood control project.
3: For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators.
2: Sinabi ni Zubiri na walang masama sa mga amendment na naglalayong pondohan mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga komunidad na kulang sa serbisyo.
3: Almost all legislators, and I want to put this out, almost all legislators, except maybe for Senator Ping Lacson and a few, from senators to members of the House of Representatives, introduce amendments to the budget.
2: Inihalimbawa ni Zubiri ang naging papel ni dating Senate President Franklin Drilon sa mga infrastructure projects sa Iloilo bilang isang paraan kung paano maaaring gamitin ang institutional amendments para maisulong ang development.
3: But look at Iloilo City, he's my idol on how he was able to develop his own area through institutional amendments, Mr. President. And bring, it is our responsibility to bring much needed development to communities that we have long left behind.
2: Binigyan din ni Zubiri na hindi ang mismong paglalagay ng budget amendments ang pangunahing issue, kundi kung ang proyekto ay tunay, maayos na ipatupad at hindi nasasangkot sa anumang corrupt intervention. Itinanggi rin ni Senator Christopher Bongo ang pahayag ni Bonoan na mayroon siyang listahan ng mga priority project na popondohan umano sa ilalim ng Leadership Fund. Pinunarinigo ang mga pahayag ni Bonoan at sinabing dapat muna niyang harapin ang sarili nitong mga kaso.
4: Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin.
2: Samantala, muling nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson na buwagin ang leadership fund o mga alukabos sa national budget.
5: Hindi dapat paki-dip ng fingers si mga congressmen, mga senators sa budget preparation because that is within the domain of the executive down to the local levels, mga LGUs. Dapat walang pakialam. Ang pakialam ng Congress, congressmen and senators, ito sa tinatawag na authorization phase.
2: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairperson Senator J.V. Hirsuto na magpapatuloy ang mga reforma sa 2027 proposed national budget.
6: No more amendments or insertions during BICAM. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor.
2: Siniguro ni Ehersito na magiging balance ang budget sa usapin ng accountability o pananagutan at economic progress o pag-unlad ng ekonomiya. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Naniniwalang Malacanang na pwedeng pagsabayin at walang conflict sa bagitan ng impeachment trial grave threats case na isinampa ng Department of Justice laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, magkaiba ang layunin at kalikasan ng impeachment proceedings at criminal case, kaya maaari itong isagawa ng sabay. Paliwanag ni Castro, sa impeachment, tinitingnan kung dapat pang manatili sa pwesto ang isang opisyal, habang sa criminal case, sinutukoy naman ang pananagutan sa paglabag sa batas.
7: Halimbawa man, na ito, halimbawa lang po na ito ay madismiss dahil sa kanyang mga kaalyado, hindi ibig sabihin na wala siyang ginawang krimen. Kasi ang elements of the crime ay nakasaad diyan sa revised penal code. Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats.
1: Taugay po niyan, nakatanggap ng impormasyon ang Department of Justice na naghain ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash para sa kasong grave threats kaugnay ng umano'y pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pa sa kanila ang dokumento sa ngayon kaya't hindi pa makapaghain ng komento ang prosekusyon. Pero iginiit nilang walang anumang legal na provision na nagsasabing hindi pwedeng hainan ng criminal na kaso ang isang impeachable official. Ito ay matapos sabihin ng depensa ng bise na hindi ito maaaring litisin dahil siya ay nahaharap sa impeachment case.
8: Whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No? This is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no? How it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No? Kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
1: Paralisado na ang isa sa mga kapwa akusado ni dating Ako Bicol Representative Saldico na si Juliet Calvo, dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief matapos ma-stroke noong August 5 sa Camp Caringala. Ayon sa kanyang abogado, hirap nang makipag-usap si Calvo at tanging mga daliri na lang ang nagagalaw. Dahil dito, nagain ang kampo ni Calvo ng urgent motion for hospital arrest na hindi tinutulan ng prosekusyon. Ayon sa Sandigan Bayan 6th Division, kailangang maipresenta ng doktor ni Calvo ang kanyang kabuuang medical condition. Samantala, hindi natuloy ang pagtestigo sana ni dating DPWH Mimaropa Project Engineer Felizardo Casuno, isa pa rin sa mga akusado matapos siyang palitan ang kanyang abogado. Dahil dito, itinakda ng korte ang susunod na paglilitis sa September 1 at inatasan si Casuno na magpresenta ng bagong abogado. Pinagpapasa rin si Casuno ng kopya ng kanyang judicial affidavit sa prosecution 5 araw bago ang paglilitis. Nasa 100 Pilipino sa China ang naharap ngayon sa immigration actions dahil sa umano'y illegal na pananatili at pagtatrabaho roon. Bago nito, nakatanggap umano ang paok ng banta laban sa mga Pilipino sa China matapos ang pagsalakay sa isang steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental kung saan higit 60 Chinese nationals ang hinuli. Narito ang ulat. Sa pagdinig ngayong Webes ng Senate Committee on Economic Affairs, isa sa natalakay ang sinalakay na steel plant noong Mayo sa Misamis Oriental na gumagawa umano ng mga substandard na bakal at may radioactive materials. Kasama sa hinuli sa raid, ang 69 na Chinese nationals na nagtatrabaho sa planta. Isiniwalat ni Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Executive Director Benjamin Acorda Jr. sa pagdinig ng Senado na may naging banta umano noon na aarestuhin din ang mga Pinoy sa China matapos na iprotesta ng Chinese Embassy ang pagsalakay sa naturang steel plant ng PhilSangea Corporation.
9: Isa lang pong pinagtataka ko kasi on the second day of the operation, right there and then, ay may kopya na ang embahala ng China. Kumpleto silang dokumento. Parang mas nauna pa silang nakakuha ng dokumento kaysa sa amin. During their visit to my office, Madam Chair, yan ang isang masakit because after our conversation, sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ng mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga world Chinese workers.
10: Not something to be appreciated at all. Yung ganyang mga banta of simple retaliation para sa legitimate law enforcement operations dito sa ating bansa. Pero hindi yata ito unang pagkakataon na nangyari yan, yung mga pagbabanta dito sa loob ng ating bansa mula sa embahadang iyon. And I know that also from personal experience.
1: Sa isang press briefing nito lamang Lunes, kinumpirma ng Chinese Foreign Ministry ang pagsasagawa ng special operations laban sa 100 Pilipino na illegal umanong naninirahan at nagtatrabaho sa China. Hindi direktang sinagot ng Chinese Foreign Ministry kung may kaugnayan ito sa pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Pero ang operasyon ay bahagi umano ng mahigpit na regulasyon laban sa mga dayuhang illegal na pumapasok, naninirahan at nagtatrabaho sa China. Kinondena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga ipinatupad na hakbang laban sa mga Pilipino. Tinawag ito ng kalihim na isang uri ng panggigipit at paninira at kanyang inilarawan bilang parte ng panghihimasok ng China sa mga ipinatutupad na batas sa Pilipinas. Ipinagtanggol din ni Teodoro ang mga Pilipino sa China na wala anyang kakayahang lumabag sa mga batas doon kumpara sa mga kinasasangkutan ng Chinese nationals dito sa Pilipinas. Binweltahan pa ng kalihim ang gobyerno ng China na aktibo anyang pinagtatakpan ang mga ilegal na aktibidad dito sa bansa at itinuturing niya bilang pakikipagsabwatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Marami pang ibang balita na dapat agaman sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds?
12: May mga tipo dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President.
11: Sa joint circular na minention mo, ano ba talaga ang definition ng confidential funds?
12: Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya.
11: At itong binasa mo, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds?
12: Hindi po.
13: Susunod sa School Mix.
14: Pag-ban sa mga violent video game, napapanahon na ba? Pick a side at makidebate na with the students of Mayamut High School Antipolo.
15: Violent games should not be considered as games for entertainment kasi we should never tolerate violence.
16: Violent video games isn't for children in the first place. So, sinong may kasalanan? Yung bata, yung video games, o yung magulang?
14: Pagdating sa mga isyong pambayan, stay woke mga kabataan!
13: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Goldenberg, the concert series presents In Harmony, a musical journey. Embark on a new adventure and journey with music to new and fantastic places. With the voices of Jasmine Cañares, Shekinah Salteras, John Patrick Pacay, and Gabriel Ramos, with Raul Sonico joining them on the piano. Celebrate the timeless magic of music. Goldenberg, the concert series, only here on PTV.
1: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
2: Nagbabalik ang ulan, bayan. Inaasahang magiging mas ligtas at iwas disgrasya na para sa mga residente at motorista ang lubak-lubak na kalsada sa Maysan Road sa Valenzuela City. Toy dahil sisimulan na ng DPWH ang agarang road rehabilitation project sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
3: Sisimulan na ang rehabilitasyon ng kalsadang ito sa Barangay Maysan sa Valenzuela City matapos makarating kay Public Works Secretary Vince Dizon ang 3 taon ng sirasirang daanan na delikado para sa mga residente at motorista.
4: Pinondohan natin ngayon 2026 and dapat nag-umpisa na tayo kaya lang magandang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mabumobilize na tayo, magsisimula na tayo.
3: Ayon sa mga residente at motorista, matagal na nilang tinitiis ang kalbaryo sa daan dahil paulit-ulit man itong lagyan ng mga aspalto na pantapal sa mga lubak-lubak na kalsada, paulit-ulit din itong nasisira.
5: Sobrang hirap kasi sobrang one of the problems here in Valenzuela is yung lubak na daan. So sobrang struggle siya, especially sa mga commuters as well as sa mga drivers, no? Sobrang delikado kasi pag maulan, alam natin na madulas yung kalsada. So talagang very dangerous siya sa mga tao dito.
3: Pero wisyo rin ang baku-bakong kalsada kay Paul dahil nagdudulot anya ito ng mabigat na trapiko na nakaapekto sa mga commuter, lalo na sa mga kagaya niyang estudyante.
6: Lalo pag mga gantong maulan, hindi mo nakikita na hindi na pala patag yung dinadaanan mo since yung mga lubak na fill up siya ng tubig. Babagal tayo magpatakbo kasi ganyan eh, lahat nag-iingat. Tapos, ayun, mahirap siya when it comes to, lalo dito, maraming school sa part na to eh. Maraming nalilate na estudyante dahil sa mga ganyan lubak.
3: Tinitiyak naman ng DPWH katuwang ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela City na pang matagalang solusyon na ang kanilang gagawin sa Maysan Road, hindi kagaya dati na patsi-patsi.
7: Ang gagawin natin dito, of course, with DPWH is yung magandang quality na ng concrete ang ilalagay at yung bakal. May bakal tayo sa ilalim. Makapal na bakal. Kasi talagang daanan ho ito ng truck. Ang NLEX kasi dito lang sa kanan natin, ito talaga ang preferred labasan at pasukan ng mga truck.
3: Isa kasi sa malaking dahilan ng pagkasira ng kalsada ay ang mga malalaki at mabibigat na truck na dumadaan. Kaya bilang bahagi ng rehabilitasyon,
7: i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa EDNEX.
3: Pinamamadali naman ni Secretary Dizon ang pagsasaayos ng naturang kalsada nang sa gayon ay mabawasan na ang abalang dulot nito sa mga motorista.
4: Konting case lang to, sinabi nila 8 to 10 months hindi tayo papayag doon. Kailangan within 6 months, tapos na tayo dito.
3: Binigyang diin din ng kalihim na kaakibat ng pagsasaayos ng kalsada ay ang kanilang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga estero at kanal para mapanatili ang kaayusan at kalinisan nito.
4: Ang number one nakaaway ng kalye, tubig. Pag ang tubig, naiiwan ng matagal, sira ang kalye.
3: Hinihikayat din ni Dizon ang ating mga kababayan na huwag mag-atubiling isumbong sa kanilang ahensya ang mga hindi maayos na proyekto kaugnay ng mga pambansang infrastruktura.
6: Ipagbabawal munang dumaan ang mga truck dito sa Maysan Road hanggang Bagbagin Road simula ngayong August 15 sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi para magbigay daan sa rehabilitasyon ng kalsada. Umaasa naman ang mga residente at motorista na matutuldukan na ang tila umaalong kalsada at mapapalitan ng patag, konkreto at ligtas na daanan. Mula rito sa Valenzuela City, J.M. Thompson, para sa bayan.
2: No Leadership Fund under 2027 proposed budget. Ito ang pagtitiyak ng Malacanang matapos ang mga naging salaysay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may inilaan umanong ₱500 milyong para sa mga senador sa ilalim ng Leadership Fund. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
8: Kung nangyari po ito sa panahon noon, hindi po ito mangyayari sa ngayon.
9: Walang leadership fund na inilaan ng Department of Public Works and Highways para sa mga senador sa isinumiting 2027 National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Tiniyak yan ng Malacanang kasunod ng pagbubunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Sandigan Bayan na naglagak umano ang ahensya ng ₱500 milyong leadership fund sa bawat senador para pondohan ang mga pangunahing proyektong pang-impras struktura sa lahat ng mamabatas noong 2025.
8: No Leadership Fund under 2027 budget. All projects proposed in the 2027 DPWH budget are based on needs of the local and regional governments.
9: Sabi ng palasyo, kung tutuusin, wala namang masama kung lehitimo at mapapakinabangan ng taong bayan ang mga infrastructure projects ng mga senador, pero giit ng Malacanang.
8: Ang nangyayari lamang po ngayon ay napakaingat po ng Pangulo, napakaingat ang DPWH at napakaingat ang DBM para kung ano man yung pang-aabuso na nangyari way way back na nakita na noon, 2018 pa, ayaw pong mangyari ito ng Pangulo.
9: Matatandang naging kontrobersyal ang pagsusumite umano ng ilang opisyal ang listahan ng mga proyekto sa DPWH na nagmistulang ghost project at pinagkakitaan umano. Sa mismong State of the Nation address ni Pangulong Marcos, binanggit niya ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na masasampahan na ng kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasunod yan ang pagkakaaresto kina dating Senador Revilla at Senador Jinggoy Estrada na nasa likod umano ng ilang guni-guning proyekto kontra baha. Pero hindi dyan kumbinsido si Caloocan Representative Egay Erice na tinawag na pang-optics umano ang ginawa ng presidente. Hindi umano kayang ipakulong ng Pangulo si Romualdez dahil hindi mangyayari ang pagsisingit ng pondo kung walang kooperasyon ng buong administrasyon. Bagay na pinalaga ng Malacanang.
8: Ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito.
9: Binanggari ng Malacanang ang batikos ni Erice na puro ayuda lamang ang laman ng panukalang pondo at walang nakalaan para sa infrastruktura. Batay sa 2027 NEP, sektor ng edukasyon ang nilaanan ng pinakamalaking budget. Refleksyon na nakafocus ang administrasyon sa pagpapataas ng antas ng edukasyon. Sumunod ang DPWH, sektor ng kalusugan at depensa. Pinatatatag din ang pagtugon sa kalamidad. 31 evacuation ang nakatakdang itayo sa susunod na taon. Clayzel Pardilla, para sa bayan.
6: Kinumpirma ng Justice Department na natanggap na nila ang formal request hinggil sa hiling na extradition ng US kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at dalawa pang kapwa akusado. Pero may proseso pa nila itong dapat pagdaanan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Sinisiyasat na ng Department of Justice ang mga dokumento hinggil sa hiling na extradisyon ng Estados Unidos kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy at dalawa pang kapwa akusado. Kinumpirma ng DOJ na natanggap na nila ang formal request ng US na isinumita ng Department of Foreign Affairs noong August 7. Pero may kinaharap ding kaso si Quiboloy dito sa Pilipinas. Qualified human trafficking, sexual abuse, at child abuse. Iba pa ito sa mga kasong isinampa sa kanya sa US. Itinuturing siyang wanted doon sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy, at maging ng bulk cash smuggling.
11: The state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition, and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion.
10: Naaayon ito sa nakasad sa Article 11 ng Philippines-US Extradition Treaty. Sa Article 11 ng kasunduan natin sa US, sinasabing pwedeng isuko pansamantala ng Pilipinas ang isang wanted sa US para harapin ang paglilitis doon kung mapagkakasunduan ito. Pero pwede rin namang ipagpaliban ng hiling na extradition hanggat hindi pa tapos ang paglilitis o wala pang formal na hatol sa mga kasong kinaharap ng nasabing individual sa bansa.
11: Extradition court will base its ruling on the limited issues presented before it, which is whether or not the person being sought is extraditable under the Philippine-US Extradition Treaty.
10: Sabi ng Chief State Counsel, may dapat ding sundin na extradition proceedings na nakasaad naman sa batas natin. Sa inaprubahang rules on extradition ng Korte Suprema, nakalagay na pinapayagan lang ito kung ang krimen ay may kaparusahan sa ilalim ng batas na umiiral sa atin at sa bansang humihiling nito. Mag-uumpisa lamang din ang proseso ng extradition kung ang Justice Secretaryo itinalaga nitong otorisadong State Council ay maghain ng petisyon sa extradition court. Kapag na-file na ang petisyon, may exclusive jurisdiction ang korteng ito sa kaso kahit pa magtago ang extradite sa ibang lugar. Sabi rin sa extradition rules ng SC, ikukulong ang extradite sa NBI Detention Facility o malapit sa extradition court. Kung kailangan namang magpresenta ng testigo, dapat magdesisyon ng extradition court sa loob ng isang buwan o 30 calendar days matapos ipresenta ang huling testigo. Kung wala namang testigo mula sa huling petisyong natanggap ng korte, maaaring iapila sa Court of Appeals ang desisyon at hindi muna ito pwedeng ipatupad habang may apila. May 3 buwan o 90 calendar days ang CA para magdesisyon. Ang kanila namang magiging husga ay final at executory.
11: We have to also ensure and validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense. We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development.
10: Giit ng DOJ, sila at ang DFA lamang ang magkakaroon ng ugnayan hinggil sa paghahain ng petisyon sa extradition court. Hindi rin umano ito saklaw ng magiging desisyon ng palasyo. Naniniwala ang DOJ na dapat maipatupad ang hustisya pero dapat tinaan nila ay masunod ang mga legal na proseso bago matugunan ang formal extradition request na inihain ng Estados Unidos para kay Quiboloy. Sheila Natividad, para sa bayan.
12: Nakikita na ang magandang epekto ng walang gutom program na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, aabot na sa 600,000 Pilipino ang nakakakain ng tama na bunga ng programa. Batay sa resulta ng survey ng SWS, bumaba na ng 6.7% ang kagutuman, tumaas ng 4.7% ang food security at bumaba ang food poverty ng 1.4%.
13: Pero hindi namin matranslate to direct results in reducing hunger, pagbaba ng food insecurity at pagbaba ng food poverty, mako-question nyo kami. Diba? It would have been another type of dole out na napupunta sa ibang bagay. But ito, this is a financial, this is a development, social development program aimed at lowering hunger.
2: Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa bukas, August 14, dahil pa rin sa epekto ng habagat. Kabilang sa mga nagkansela na klase ang ilang bayan sa Benguet, Pangasinan at Pampanga bilang precautionary measure para sa kaligtasan ng mga estudyante at guro. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila at 10 lalawigan ngayong Webes ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Ipinag-utos ang suspensyon sa pamamagitan ng Memorandum Circular No. 125 kasunod ng rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTV PH.
12: At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
17: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
16: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
18: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
16: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
19: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
16: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
18: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang, magandang Thursday sa ating lahat. Isang maulan. Maulan ulit na araw ng Thursday sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Iatid ko sa inyo iba't ibang mga balita talakayan usapin na dapat ninyong malaman on a rainy Thursday. Naku, tuloy-tuloy po ang mararanasan natin na pag-uulan sa mga susunod na araw. I think hanggang weekends ito. Thinking nga pala sa Manila Waldorf kanina. Waldorf, rather. Manila Waldorf Kids na nakasama ko doon sa ating tour kaninang umaga. They brave the rain and the baha of Quiapo. Mashallah, alhamdulillah. Maraming salamat. It's always an opportunity to share what we are learning, what we know, and what we are advocating. No, yung raising awareness when it comes to Islam, when it comes to the Muslims, and when it comes to the Bangsamoro people. Again, maraming salamat kay Sir Jed at si Ma'am Cam. Ayan. Thank you very much. And syempre, the Waldorf Kids. Anyways, marami tayong balita na iahatid sa inyo. Marami tayong pag-uusapan sa gabing ito. Isang araw na lang. Well, isang araw na lang para doon sa mga 5-day work week. Pero doon sa mga 4-day work week, wala silang pasok. So, isang araw na lang, matatapos na naman ang buong week na nilaban natin ng buong buo, ng buong tapang at tinanggap natin ng buong puso. Diba? It's always a process actually. It's always a process like doing it with passion. Diba? You should... dapat hindi mawala yung init, yung passion mo sa pag-serve. Anyways, tuloy-tuloy tayo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Again, kung kayo po ay pauwi pa lamang o kaya ipapunta pa lamang sa inyong mga opisina o trabaho o kaya i-work from home kayo, always, no? Well, maganda na talagang ready tayo on whatever it takes. Gaya nga na sabi ng pag-asa, habagat ay magtutuloy-tuloy up until the weekends, pero may inaasahan at may minomonitor na bagyo.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: With that, ito na po ang ating mga headlines. DSWD Ilocos namahagi ng higit 5,000 relief items at patuloy na nakaantabay sa rehiyon. uplift assistance payout para sa 2,026 walang gutom household sinimulan na sa Sulu. MOU para sa pagtatatag ng or pinatatag na Northern Mindanao Investment Action Center o IAC 10 nilagdaan at inilunsad. 24/7 bukas ang DOH 1 Emergency o DOH Region 1 Emergency Operation Center sa gitna ng baha sa Ilocos Region. 2,000 pisong top-up cash aid para sa kwalipikadong 4-piece at walang gutom beneficiaries automatikong papasok sa kanilang account. Mga makabago at malikaing solusyon sa suliraning pangkapaligiran inilahad ng kabataan ng Isabela de Basilan sa Lisin 2026. Mga kabataan hinikayat na maging aktibong katuwang sa kahandaan sa sakuna sa Mindanao, sa Sigaw, Mindanao.

0: Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
2: Namahagi ang DSWD Ilocos Region ng kabuuang 5,087 food at non-food items upang dagdagan ang relief operations ng LGU sa rehiyon. Batay sa ulat ng DSWD Field Office, 409 family food packs ang naipamahagi sa Ilocos Sur, 3,573 food at non-food items sa La Union at 1,105 sa Pangasinan. Kabilang sa relief items ang family food packs, ready-to-eat food packs, sleeping kits, hygiene kits, kitchen kits at laminated socks. Nauna nang nag-preposition ang DSWD ng 143,705 food at non-food items para sa LGUs na maaapektuhan ng weather disturbances. Kabilang dito ang 113,280 family food packs, 13,109 kahon ng ready-to-eat food, 12,699 non-food items at 4,617 isang litro na bote ng inuming tubig. Nakaimbak ang mga ito sa regional warehouse, dalawang satellite warehouse, at 26 relief pre-positioning areas sa buong rehiyon. Meron ding mahigit 2.5 million pesos standby funds ang DSWD Ilocos. Ayon sa DSWD, pangunahing responsable ang LGU sa agarang disaster response. Magbibigay naman ang ahensya ng food at non-food augmentation pag naubos na ang resources ng LGUs. Ani DSWD Ilocos Regional Director Marie Angela Gopalan, nananatiling handa ang ahensya na tumulong sa LGUs kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat Mildred. Samantala, mula Ilocos, dako naman tayo sa Mindanao, sa Sulu, kung saan uplift assistance payout para sa 20,026 walang gutom household sinimulan na sa Sulu. Mula sa Hulo, Sulu, alamin natin ang detalye kay Eloisa Muhammad.
3: Radyo Pilipinas.
1: Loiza.
4: Sinimulan itong nakaraang linggo ang one-time cash assistance payout sa mga pamilyang bahagi ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ito ng Uplift Assistance Program na layong tumugon sa krisis na kinakaharap ng bansa dala ng taas presyo sa produktong petrolyo. Pagbabahagi ni Jamila Aracid, Innovation Division Chief ng DSWD na ayon magpapatuloy ang payout hanggang Biyernes. Makakatanggap ng 2,000 pesos ang bawat miyembro ng walang gutom program bilang bahagi ng Bucket 1 na target ng Uplift Program, bukod sa miyembro ng 4-piece na ipamahagi na sa pamamagitan ng kailang cash card. Ikalawang araw na ngayong Huwebes ang payout para sa 1,700 beneficiaries sa bayan ng Patikul na isinagawa sa Imbitea Beach Resort Covered Court. Samantala, bibigyan pa rin ang pagkakataon matanggap ang ayuda ng mga beneficiaryo mula Umar, Luok, Talipao, Maimbong, Parang at Indanan na hindi nakasipot sa naitakdang payout sa kailang lugar ngayong araw hanggang bukas sa tennis court ng Hulo Municipal Government. Nakatakdang masimulan din ngayong araw ang payout sa pangutaran na nakansila kahapon dala ng masamang lagay ng panahon. Umaasa sila na matatapos ang payout para sa uplift sa itinakdang araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong August 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Yeah, maraming salamat, Eloisa Muhammad.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:18 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating program Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. MOU para sa pinatatag na Northern Mindanao Investment Action Center, nilagdaan at inilunsad. Para sa detalye, alamin natin mula pa rin sa Mindanao, Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
5: Formal nang nilagdaan ang kasunduan o Memorandum of Understanding Agosto 11, 2026 para sa opisyal na paglulunsad ng Northern Mindanao Investment Assistance Center o NorMinvest sa pangunguna ng Department of Trade and Industry o DTI 10 Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Director Roel Paclipan. Katuwang ang mga partner institutions sa layuning muling patatagin at paigtingin ang pagpapatakbo ng Investment Assistance Center o EACT Region 10. Ito ang nagsisilbing coordinating body para pagsamasamahin o magkaisa ang 35 magkakaugnay na institusyon para mapadali o mapabilis ang mga transaksyon at pagpoproseso ng mga permit, maayos at mapagtugon na serbisyo at pagpapabuelo sa pang-ekonomiyang paglago ng rehiyon. Ang NorMinvest ay isang bagong one-stop digital portal para sa sentralisasyon ng mga impormasyon kaugnay sa pamumuhunan

0: mga rekisito o panuntunan sa rehestrasyon, mga insentibo at economic profile, pagkakakilanlan o pamilyarisasyon sa mga mamumuhunan at kalakaran sa negosyo. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, 24/7 bukas ang DOH Region 1 Emergency Operations Center sa gitna ng baha sa Ilocos Region. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mildred.
3: Bukas 24 oras ang Emergency Operations Center ng DOH Ilocos Region para sa patuloy na koordinasyon at pagtugon sa mga epekto ng malalakas na ulan at matinding pagbaha dulot ng pinalakas na habagat. Ayon kay DOH 1 Regional Director Helen Tobias, fully operational ang emergency response teams, medical personnel at health logistics ng ahensya upang suportahan ang mga lokal na pamahalaan at evacuation center sa rehiyon. Nakapwesto na rin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan ng mga pangunahing gamot, first aid supplies, hygiene kits at water purification tablets bilang paghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit na dulot ng pagbaha. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang Emergency Operations Center sa Provincial Disaster Office, health unit ng mga lokal na pamahalaan at mga pangunahing ospital sa rehiyon upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga pangangailangang pangkalusugan. Naka-heightened alert naman ang DOH-1 dahil sa patuloy na banta ng pagbaha at pagkalat ng mga sakit gaya ng cholera, typhoid, diarrhea, leptospirosis, influenza at dengue. Hinimok ni Tobias ang publiko na iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig baha. Kung kinakailangang lumusong, agad na maghugas gamit ang malinis na tubig at sabon at magtungo sa pinakamalapit na RHU sa loob ng 24 hanggang 48 oras para sa naaangkop na medical assessment at prophylactic treatment kabilang ang doxycycline kung ito'y irekomenda ng health professional. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, sa Mindanao naman, 2,000 top-up cash aid para sa kwalipikadong 4Ps at walang gutom beneficiaries automatikong papasok sa kanilang account. Para sa detalye, alamin natin kay Leslie Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Lesti.
4: Sir, kusang papasok count na mga kwalipikadong beneficiaryo ng 4Ps at walang gutom program ang 2,000 pesos top-up cash aid mula sa Department of Public Works and Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang ibinunyag ng DSWD sa Buangga Sibugay Provincial Office sa panayam ng mga kasapi ng prensa sa lalawigan ng Buangga Sibugay. Ang DSWD top-up cash aid ay tumutukoy sa karagdagan o one-time na dagdag na ayuda na halagang 2,000 piso na kusang idaragdag sa mga umiiral na account tulad ng Land Bank, GCash o Maya na mga beneficiaryo ng 4Ps at iba pang programa ng DSWD. Ang top-up cash aid ay bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin. Para sa mga beneficiaryo ng 4Ps, direktang ipapadala ang ayuda sa Land Bank cash card o rehistradong e-wallet. Para sa mga bagong beneficiaryo, ang payout ay sasagawa sa pamamagitan ng over-the-counter na itatalagang Land Bank servicing branch kapag available na ang account details. At para naman sa mga beneficiaryo ng walang gutom program, ang manual payout ay sasabay sa food redemption activity. Payo ng DSWD, hintayin lamang ang opisyal na anunsyo ng ahensya at ng lokal na programa. Paalala naman ng DSWD na walang registration at walang bayad para sa makatanggap ng uplift o top-up assistance. Huwag kilalanin o kailanman ibahagi ang PIN, OTP at iba pang account details at mag-ingat sa mga scam, pekeng text, maling impormasyon at tanging opisyal na anunsyo lamang ng ahensya ang pagbatayan ng mga kwalipikadong beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubolt. Samantala, sa Zamboanga pa rin, mga makabago at malikhaing solusyon sa suliraning pangkapaligiran, inilahad ng mga kabataan sa Isabela de Basilan sa Lisin 2026. Para sa detalye, alamin natin kay Justine Bulanon sa Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Justine.
5: Nakipag-ugnayan ang Local Youth Development Office o LYDO ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan sa United Nations Development Program UNDP sa paglunsad ng Local Innovation for Sustainability, Solid Waste and Integrated Nature o LISIN 2026, Isabela City Youth Clean and Green Innovation Challenge. Nagsilbing plataforma ang nasabing kompetisyon para sa mga kabataan ng lungsod upang ipresenta ang kani-kanilang mga makabago at malikhaing solusyon bilang tugon sa kinakaharap ng mga suliraning pangkapaligiran. Binigyang diin sa final pitching at presentasyon ng mga kalahok ang kahalagahan na nagpapatuloy na suporta mula sa mga lokal na opisyal, paaralan, partners at mga stakeholder upang mapalawak at maisakatuparan ang ideya ng mga kabataan at magamit nila ang kanilang kasanayan para makatulong sa komunidad. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng oportunidad na mapalago, mapagtibay at mapaunlad ang mga solusyong pangkapaligiran na pinamumunuan ng mga kabataan at gawing praktikal na solusyon na mapakinabangan ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zambu.
1: Eh maraming salamat, Justine Bulanon. Samantala, sa Mindanao pa rin, mga kabataan, hinikayat na maging aktibong katuwang sa kahandaan sa sakuna sa Sigaw, Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon. Nagbabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Dandy.
0: Pinaigting ng Office of Civil Defense o OCD 10 Northern Mindanao ang Advokasya sa Disaster Resilience o Katatagan sa Panahon ng Sakuna sa pamamagitan ng pangiinganyo at paghikayat sa aktibong partisipasyon ng mga kabataan. Tinipon sa isang capacity building activity ang mga aktibong kabataang mag-aaral sa kolehiyo at senior high ng Bukidnon State University, Malaybalay City at Central Mindanao University, CMU Musuan, Bukidnon para sa Sigaw, Mindanao para sa kalikasan. Kasan laban sa katiwalian para sa magandang kinabukasan. Matagumpay na idao sa Malaybalay City, Bukidnon, inorganisa ng Office of the Presidential Advisor for Mindanao Concerns ng Office of the President. Sa naduna aktibidad, ibinahagi ni OCD 10 Regional Director Antonio Tony Sugarol ang mahalagang punto ng National Disaster Resilience Programs ng pamahalaan, partikular sa risk reduction and management, ang hatian sa responsibilidad. Pagtutulungan ng pamahalaan, mga komunidad, paaralan at mga kabataan para sa pagtataguyod ng mas ligtas at mas matatag na komunidad. Tinalakay naman ni Ms. Cheryl Namok, Chief ng Capacity Building Training Section, ang kahalagahan ng capacity building, kahandaan at partisipasyon ng mga kabataan sa disaster risk reduction and management. Paano maibsan ang epekto at tamang pagtugon sa kinakaharap na sakuna? Ang partisipasyon ng OCD 10 sa Sigaw, Mindanao ay nagpapahiwatig sa patuloy na pagtuon ng ahensya sa pagbibigay lakas o kapangyarihan sa mga Mindanawan bilang aktibong katuwang sa disaster risk reduction, environmental protection at kapanatagan ng mga komunidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:28 in the evening, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.
6: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O, sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: TikTok ng Bayan.
13: TikTok.
9: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
13: TikTok.
9: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
13: TikTok.
9: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
16: King of the Road!
15: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep!
17: Maari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
18: Pinalakas, pinalawak.
19: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: Colab.
18: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
21: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
21: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating
21: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
18: News nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Informasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko
29: 738.
30: Sports Radio 918.
29: Radyo Magazine 1278.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
29: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
30: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
28: Radyo Pilipinas World Service.
30: Sports Radio.
29: Radyo Magazine.
30: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
19: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
29: Colab.
31: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:34 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nako sa ating mga kababayan dyan na lalo na yung mga estudyante natin, mga learners natin, they're just alam niyo yun, parang for the, almost a week eh, hindi sila nakapasok, parang ang habang ang habang holidays, ang dahang-habang vacation, no? But likewise, at the end of it, talagang mahihirapan pa rin. Mahihirapan pa rin mga learners, students, no? Kasi hahabol sila ng mga subjects. And then, lalo-lalo na sa mga, alam mo yun, sa mga elementary ay magkakaroon na naman ng makeup class, no? When they talk about makeup class, talagang nako. Eh kailangan din makahabol din students. Actually, that's one struggles, no? Okay, sige, hindi man kayo nakapasok, no? Because given naman na may bagyo, eh talagang dapat natutukan at gabayan pa rin natin yung ating mga anak when it comes to alam mo yon, yung following up doon sa mga opportunities that was missed during yung mga doon sa mga hindi natuloy na mga pasok, no. Anyway, 7:36 in the evening, tuloy-tuloy tayo, action ng Chinese immigration laban sa mahigit 100 Pilipino tinawag na extortion at pang-blackmail ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dan.
2: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na extortion at pang-blackmail ang napaulat na aksyon ng Chinese immigration laban sa mahigit 100 Pilipino dahil sa umano'y illegal employment at overstaying. Ito ang inihayag ni Teodoro matapos ang ulat na ang naturang hakbang laban sa mahigit 100 Pilipino ay ganti umano sa patuloy na law enforcement operations laban sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Sa kanyang pahayag, kinundena ng kalihim ang umano'y tangkang pakikialam ng China sa proseso ng law enforcement na Pilipinas at ang lantarang pananakot sa mga Pilipino. Binigyang diin ng kalihim na ang mga operasyon ay nakabatay sa mga search warrant na inisyo ng korte, tulad ng operasyon sa isang steel plant sa Misamis Oriental kung saan 69 na Chinese worker ang naaresto. Hindi rin nagustuhan ni Teodoro ang umano'y kabiguan ng mga otoridad ng China na tugunan ang maling gawain ng kanilang mga kababayan. Iginit ng defense chief na kung hindi sangkot ang mga Chinese nationals sa panloloko sa mga Pilipino, itatrato sila sa bansa na kapareho ng ibang dayuhang sumusunod sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Diane Lear. 7:37 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Mga residente ng Las Piñas City nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Alamin natin ang detalye mula kay Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas.
1: Luisa.
3: Nasa 150 pamilya na apektado ng baha sa Barangay Elias Aldana, Las Piñas City ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ito ay matapos bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa lungsod upang kamustahin at bisitahin ang mga evacuees. Lubos namang nagpapasalamat ang Las Piñas LGU sa national government sa suporta at dagdag tulong pinansyal sa mga residente na malaki ang magiging bahagi upang makabangon mula sa epekto ng habaga. Bukod naman sa tulong pinansyal, nabigyan na rin ng relief goods ang mga evacuees at sinisiguro ang maayos nilang kalagayan habang nasa evacuation centers. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Luisa Erispe. 7:37 in the evening. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Department of Labor Employ and Department of Labor and Employment inaasahang aalisin na ng Pasig RTC ang TRO kaugnay sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike ng mga manggagawa sa NCR. Para sa detalye, alamin natin kay DK Sarate.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
4: Posibleng mapakinabangan na ng mga manggagawang minimum wage earner sa Metro Manila ang taas sahod na 85 pesos. Ayon kay DOLI Acting Secretary Francis Tolentino, ngayong araw ang deadline ng inilabas na temporary restraining order ng Pasig RTC na pumipigil sa wage order. Dahil dito, kung hindi maglalabas ng panibagong TRO ang Pasig RTC, ay otomatikong ipapatupad na ang taas sahod. Sinabi ni Tolentino na hindi pa malinaw kung retroactive ang wage increase, lalo't dapat ito'y naging epektibo na noong Hulyo. Iginit ni Tolentino na ang DOLI at naiginit ni Tolentino na kaisa ng Dole ang mga magagawa sa nasabing tasahod kung saan sila pa mismo ang kumilos para labanan ang TRO at tumistigo sa korte ang regional director ng Dole. Sa ngayon si Tolentino na walang kapangyarihan lower court na maglabas ng TRO laban sa wage order na inaprubahan ng National Wage and Productivity Commission at Regional Tripartite Wage and Productivity Board alinsunod sa Labor Code. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, D.K. Zarate. Samantala, magbibigay daan muna tayo sa Aisha Prayer at magbabalik po sa Alam Radio. Pagkira nilang paalala.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:48 in the evening at yan, narinigin po kanina ay ang azan para sa Aisha prayer dito sa Metro Manila.
3: Sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa maulang gabing ito sa ng Thursday dito sa Metro Manila. Kung kayo man po ay may balak na pumunta in Mega Manila parts o kaya sa outskirts of Metro Manila, naku-check nyo muna, baka mamaya Bulacan area o kaya Cavite area ay bahain, no? And syempre, if you're going or planning to do something on a weekends, parang chill na lang muna, stay at home until hindi gumanda yung ating panahon. Anyways, tuloy-tuloy tayo, 7:49 in the evening. Panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election dadaan sa mahigit na pagsusuri ng Korte Suprema ayon sa COMELEC. Para sa detalye, alam natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi tutol, ngunit hindi rin nagpahayag ng suporta ang COMELEC sa mga panukalang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang November 2 barangay at sanggunian kabataan election sa BSKE. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia na 9 out of 10 na ang kanilang kahandaan para sa halalan sa Nobyembre, kabilang ang pag-imprenta ng mga balota at paglilinis ng listahan ng mga botante. Gayunman, sinabi ni Garcia na kung maaaprubahan ng mga panukalang postponement, daraan ang mga ito sa masinsinang pagsusuri ng Korte Suprema dahil sa mahigpit na pamantayang itinakda ng Kalintal case. Paliwanag niya na iba ang naging sitwasyon sa nakaraang pagpapaliban ng BSKE sa ilalim ng RA 12232 dahil hindi lamang nito pinagpapaliban ng halalan kundi itinatakda rin ang termino ng mga barangay at SK officials mula 3 patungo sa 4 na taon. Ayon kay Garcia, dahil term fixing law ang naturang batas at hindi simpleng postponement law, hindi ito kinwestiyon ng Korte Suprema sa ilalim ng Makalintal doctrine. Samantala, karamihan sa bagong panukala sa Kamara ay nakatuon umano sa postponement lamang kaya maaring maharap ang mga ito sa mahigpit na pamantayang itinatakda ng Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yeah, maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, private prosecutors, walang ill intention sa mga abogado ng depensa ayon sa House Lead Prosecutor. Para sa detalye, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report. Danny.
6: Inaw ni House Prosecutor Representative Jervin Luistro na walang ill intention ang mga private prosecutors sa naging paglilitis kahapon sa Senate Impeachment Court.
7: Sa isang palayam kay Luistro, sinabi nito na very passionate lamang si Attorney Lloyd Nakapunan sa gitna ng mainit na palitan sa pagitan ng depensa. Nilinaw din ni Luistro na nagbigay linaw lamang si Attorney Virgil Ligutan sa kanyang Facebook post sa tamang proseso ng paglilitis na hindi pinapayagan sa alinmang korte ang mga misleading questions. Maalala lang kahapon, nagmanifest ang lead counsel ng depensa sa impeachment court at sinabing na misunderstood lamang ang utterances ng kanilang abogado na si Attorney Christine Ferrer ukol sa misleading questions. Paliwanag pa ng mambabatas tungkulin nila ng mga abogado na maglinaw sa katanungan ng media na nagko-cover ng impeachment trial at ng taong bayan upang linawin ang mga procedural questions sa paglilitis. Binigyan din ni Luistro na igagalang nila ang magiging ruling ng Senate Impeachment Court at tatalimutan lima sila sa anumang magiging desisyon nito.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Melanie Valdos Reyes.
3: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738. AM.
4: 7:52 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. At syempre, no, yung ilang mga areas. Oh, eto muna, balita muna tayo. System loss sa kuryente, hindi lubo sa matatanggal sa singil sa kuryente. Ayon yan sa Meralco, no? Alamin natin ang balita mula kay Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nimfa.
8: Hindi lubos ang matatanggal sa bayarin sa kuryente ang system loss ng distribution utilities. Ito'y batay sa paliwanag ni ERC Chairman Saturnino Juan sa rin pagdinig ng Senate Committee on Energy ngayong araw. Ayon sa paliwanag ni Juan, dalawa ang system loss, ang technical at ang non-technical losses. Sinabi ni Juan na pwedeng 100% na pagbawala ng distribution utilities na ipasa sa publiko ang halaga ng kanilang non-technical losses na tumutukoy sa halaga ng nawawala kuryente dahil sa pagnanakaw o jumper at madayang metro. Nasa 1% lang daw yon ng performance ng distribution utilities at hindi nila ikalulugi kung hindi yon ipapasa sa mga consumer. Pero dapat ma-adjust ang kanilang taripa para sa kanilang gastos sa pagsawata sa pilferage o nakawan ng kuryente at ma-minimize ang mali sa mga metro. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng komite, natanggap naman na may maiiwan pang technical losses na tumutukoy sa halaga ng nawawala walang kuryente habang dumadaloy sa mga kable at transformers. Pero ang tanong niya, bakit kailangan na consumer ang magbayad nito kasama ang non-technical losses? Sinabi naman ng Department of Energy na dapat maamyendahan ang anti-pilferage law para maging mas madali sa distribution utilities, electric cooperatives at law enforcers na matukoy at makasuha ng mga nagnanakaw ng kuryente. Tugon naman ng Meralco, maaaring may kakayahan sila na bawasan pa ang ipinapasa nilang non-technical system loss, pero hiling nila payagan silang distribution utilities sa mabawi ang gastos para masawata o mabawasan ang non-technical losses na iyon. Tiniyak naman ng ERC na nakikipag-ugnay na sila sa mga leader ng Kamara at sa Commissioner ng BIR tungkol sa pag-aalis ng value-added tax sa system loss na kung sakali ay makakabawas din sa bayarin sa kuryente. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Nimfa Asuncion. Well, actually, 'di ba, 'yun yung isa sa pinakamatunog o kaya pinalakpakan na nabanggit ng ating pangulo in terms of noong kanyang sona na tanggalin ang systems loss. Well, alam niyo, if only pwede through an executive order matanggal 'yun, eh sana nagawa na ng ating pangulo, no? But the problem is batas po yan, no? And then, yung PSAM, yan, batas yan na kung saan kailangan muna dumaan din sa Kongreso na kung ito ay dapat ba na tanggalin agad-agad. I mean, talagang lahat na tatanggalin, no? Na hindi, technically hindi tatanggalin, no? Ang gagawin is tanggalin yung singil ng system loss sa mga consumers. Yung system loss, kahit natanggal yan sa sinisingil sa consumers, it will always be there. Ang tanong na lang, in case na yun nga yung mangyari, sino ang sasalo ng systems loss, no? So kaya itong kumbaga distributed to the consumers because very minimal ika nga, no, yung sisingilin. But if you would center it to kumbaga one entity, nako, damang-daman nila yon. It would worth billions and billions, na sabi nga nung isa sa mga owners, no, ng Meralco, baka hindi na sila o sila mismo yung maapektuhan at magsara yung company, no. So kumbaga dun sa balita naman kanina, well, it's a sharing of responsibility and liability. Alam niyo po, that's the thing in Sharia compliant banking, no? Kung masasabi lang natin, that's the thing with it, kasi in Sharia type or financing, no? Sa financing o kaya ay mapaano pa yan, shares and losses, no? Gains and losses rather are shared, no? Liabilities are shared. Liabilities are shared with the bank, no? Kung halimbawa may mga instances, gaya for example, if a bank is Sharia compliant, the shares and losses, liabilities are shared between the account holder and so was the bank, no? Paano? Paano 'yon? Halimbawa, very minimal, no, yung projection of losses when it comes to Sharia compliant services, gaya nung pagpapautang. Yes, mayroong pagpapautang eh, pero ang alam ko walang personal, no? There's no personal loans when it comes to Sharia compliant banking services. Pero yung pagpapautang sa sasakyan, mga ganyan, no, ay pwede naman, no, pwede naman. So Sharia compliant banks, yung losses are shared with the account holder. So yun yung maganda, no? Eh sana nga maging Sharia, alam mo, maging Sharia compliant na lang yung would Sharia compliance be a solution on the system loss issues. Ewan na natin, baka siguro pag-aralan ng ating mga Sharia experts. But anyways, ang importante is that the government is looking for a solution na mabawasan nga yung nabanggit na system loss. If not totally matanggal. Well, that's a good thing also because one of the solutions na sinasabi is yun nga yung value-added tax. Well, that is a game changer if ever, no? At gaya nga na nabanggit ko, and as always dito sa ating programa, sa amin sa Marawi, isa talaga yan sa talagang damang-dama namin because we are the one who generates, or yung lake namin generates electricity that powers 75% of Mindanao, pero yung generation charge charged pa rin sa amin. Diba? Yung transmission charge is charged pa rin sa amin. Hanggang doon sa system loss is charged pa rin sa amin. So ganun talaga, ika nga, yun nangyari. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat, ang ating mga engineers. So, ayan, kasama natin si Engineer Marvin Toledana, si Rosan Erno nandito din, sino pa? Si Matet nandiyan. Si Engineer Matet nandiyan din. At ang ating

0: Mubarak. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung likod, Lords Maginanaw. Oras, alas 8. Magandang gabi.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
3: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
2: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
3: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
2: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
3: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
4: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
5: Miss Philippines!
3: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
2: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
3: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
2: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
10: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
9: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
11: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
9: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
12: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
9: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
11: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
15: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko
15: 738.
17: Time check, it's 8:07. Okay. So ito no, magandang umaga mga idol no, sa ngayong gabi po no, medyo hindi na masyadong ulan kaya nandito na naman po tayo sa ating programa every Thursday po no. Actually, daily po ang ating programa mula Monday hanggang Sunday. At syempre every Monday to Thursday to Friday 8 to 9 p.m. po at saka sa weekends Saturday to Sunday 7:30 to 8:30 po. So magandang gabi mga Lodi no. Nandito naman tayo sa para sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang maabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspire na mga balitang dapat po ninyong malaman. Kaya ihanda na inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at syempre makasama natin muli yung ating host na si Rod Musa. Good evening. So ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms sa panguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. So Rod Musa, magandang gabi sa iyo idol.
18: Yeah, magandang gabi kasama ng AJ. At magandang gabi sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng gabi at ayan. Marami na naman po tayong pag-uusapan, mga kababayan.
17: Yes, no. Napapanood din po ang ating programa sa Free TV sa mayroong TV Plus na nasa Channel 3 ng ABS-CBN at sa For the Box Channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band, no. At syempre no, hindi po natin papasalamat din po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at syempre dito po sa Mega Manila. At maging sa lahat ng ating mga kababayan around the world sa mga OFW nating mga kababayan, no, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat, no. Especially diyan po sa mga Middle East, no, na although hindi pa rin klaro na o yung katahimikan ng Middle East, no, dahil alam ko patuloy pa rin po ang gera. So mag-ingat po diyan at siyempre sa ating mga kababayan all around the world, no, saan mang lupalp ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat at naway maging malusog po ayon, no, at huwag pababayaan ang inyong sarili. So at Idol Rod, no, ngayong gabi marami tayong pag-usapan na hitik na hitik tayo sa mga topics, no. Actually ang dami kong naisip na topics pero hindi naman kakasya sa ating programa dahil isang oras lang naman tayo, no? At syempre, hindi mawawala dyan sa ating topic ay itong yung sinabi ni Yusek Idol Claire Castro regarding sa yun nga yung pagbablog na isang guro, no, na maging responsable sana. At syempre nandiyan din ang ating topic regarding sa ating pinaka council ng ano ng si ano ng prosecutor, no,
18: impeachment.
17: Ng prosecutor, no. Na syempre, no, sinasabi nga niya nagiging itong issue na regarding sa yung pagreklamo ng mga defense team sa regarding sa ano sa mga prosecutors, private prosecutors, no. So ayun nga, nagagamit yung ano pagkakataon, no, nagiging issue. So ganyan din ang ating next topic na regarding sa ating PBM Good News, yung sa change of command sa Philippine Army, no, na nagkaroon ng seremonya ito lamang August 11. At ang huling topic natin, 'di ba, syempre itong nakarang pagbaparin sa ano sa may Baclaran, no, ayun sa isang napaking issue na naman dahil alam mo naman yung mga kalaban, ang daming sinasabi, pero sa totoo lang po, no, lahat naman tayo ay merong contribution kung bakit ganyan kalalaang pagbaha sa ating bansa, no, hindi lang sa mga probinsya kundi dito rin sa Metro Manila, no, yung pagba. Pero pero this time naman, no, this year, no, medyo naging maganda yung ayos ng pagbaha, no, hindi na siya ganun katindi. At syempre yung ibang mga pagbaha naman na dati hanggang dibdib bewang, ngayon ay talagang paa ko, minsan naman mabilis humupa ang baha. So sa ating first topic, tutuan natin to sa so panoorin natin ating first video.
19: Sa lahat ng mga pampublikong guro, naiwasan ang ganito mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho, sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral. Ang mga guro ay nagsisilbing ikalawang magulang ng mga kabataan at ang paaralan ay nagsisilbing kanilang pangalawang tahanan.
17: Dapat yes, so yan nga yung naging mensahe na ating idol Claire Castro ng PCO, na undersecretary ng PCO, no. So ano masabi sa naging pahayag ni idol Claire Castro?
18: ICC, idol yes. Claire Castro. Ikaw muna ang kasamang AJ.
17: Oh, so yun nga, no, sa naging pahayag ni ICC Claire Castro, idol Claire Castro, syempre, no, kasi merong naging viral na video regarding sa isang guro, no, sa isang sa anyang Pinos na kung saan marami yung ano, no, na nag-comment, no, hindi maganda, meron ding maganda, pero mas lamang yung hindi magandang comment laban dun sa guro, no. Siyempre, no, nagkakaroon tayo dyan ng issue regarding sa Data Privacy Act, di ba? Kasi nga, nakita dun yung mga estudyante niya. So, alam mo naman yung issue regarding sa mga pagkabataan yung nabibidyo. Marami pong mga isinaalang-alang dyan, no, para kahit paano maproteksyonan po yung ating mga kabataan, yung ating mga estudyante. So, anong nangyari? Pero ito namang guro na to ay nag-public apology na siya. Pero siyempre, no, hindi naman sapat yung public apology lang kasi the damage has been done, no. Nakita na yung mga bata, yung mga estudyante niya. Pero siyempre, iniingatan lang na ang DepEd yung kapakanan ng ating mga estudyante. So ano ikaw, ano masasabi mo dyan regarding dyan?
18: Ayan, agree tayo sa sinabi ni idol Claire Castro. At tama na mag-ingat tayo sa mga ginagawa at sinasabi natin. Kasi lalo na online, no? Maraming yes. Nakakita. Maraming mabilis kumalat. Lalo na pag
17: ang daming predator.
18: Kakaiba.
17: Predator, ha? No? Ang daming predator.
18: Oo, nakaabang yung mga kritiko at gagamitin yung mga pwede nilang magamit talaga sa, you know, kasiraan ng kalaban nila. So, ayan, dapat mag-ingat lahat and kasama na rin naman tayo dyan. Lahat, sabi nga, think before you click or Pag-isipan mo muna bago ka mag-post, no?
17: Yes, no, dapat talaga alalahanin diyan yung ana yung content na ginagawa mo, isa sa mga dapat inuunang kumbaga kino-consider mo eh. Kung ang content mo ba ay hindi yung na, ano kumbaga nasasaklawan ng ano,

0: kumbaga hindi mas wala ka ng karapatan, no? Pero dapat isinaalang-alang mo rin yung kapakanan ng ibang tao. Mag-content ka, no problem, pero dapat hindi yung nalalagay sa alanganin o yung Data Privacy Act ay hindi ito na ano na ma-violate, 'di ba? Kasi pag na-violate mo yan, talagang marami kang kasong kakaharapin eh. Ang daming magulang pwedeng magkaso sa iyo kasi pwede lang gamitin yan para, alam mo, for whatsoever, no? Hindi natin alam kung anong nasa isip ng ibang tao, di ba? Hindi man sa binibigyan natin ng malisya ang isang itong mga bagay na ito, pero dapat pakaingatan ng guro yung privacy ng kanilang estudyante.
1: Tama, tama.
0: So, may masasabing ka ba? May dadagdag ka pa?
1: Wala yata dyan sa topic na yan. Nasabi mo na lahat. Okay. Idol AJ.
0: Yes, no, siyempre, no, sa susunod natin topic, ito nga po yung isa sa mga dapat nating malaman. No. So, panoorin natin itong ating next video.
2: No, ayaw na kung nasana namin napagpotoonan pa ng mata mahabang panahon, no? Madaming pansin tong bagay na ito dahil ito'y nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito po yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudicial rule na yan, huwag natin mong kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudicial rule na to ang vice presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no, and manufactured narrative. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya na binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Napaka nakakabahala ho yan, no? Dahil bibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa Vice Presidente. Dahil nga isipin nila, hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, no, at hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impresyon na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa proseso na to.
0: Yun, no, napakinggan naman natin itong sinabi ni Attorney Jay Tolosa, no. Alam mo, tama yung sinabi niya, pero ang alam mo sa napapansin ko, dyan magaling yung mga Duterte, yung mag-twist, yung para bang i-turn back sa'yo yung ano, talaga i-turn nila sa'yo yung ano, issue para ikaw yung mapasama, doon sila magaling. So, sa mga ganong klaseng issue, lahat ng kaevilan, no, doon sila magaling, parang minastered na nila doon, no, para kung may PhD man dito sa ano ginagawa nila, sila na yun, no, sila yung tagang napaagaling sa mga ganyang pag-twist ng issue, no, ng kwento. So ikaw, ano masasabi mo sa naging issue rito sa yun nga sa distraction sa impeachment?
1: Sabi nga ng mga kasama nating vloggers, parang ang diskarte ng defense ngayon ng sa impeachment, parang delaying tactics eh.
0: Yes, totoo yan.
1: So, lahat gagawin nila para ma-delay yung hustisya. Pero sabi nga ni Attorney Lorna sa isang interview, parang sapat na eh. Sapat na yung ebidensya eh. So, yun, sa opinion naman natin, talagang kabahan yung mga senator judge. At opinion lang naman ng mga vloggers to, no?
0: Yes, no?
1: Dalawa yung pwedeng mangyari. It's either convict or EDSA trust daw. So, ayan, kabahan na sila dyan. Pero, ayan, lumalabas yung mga ebidensya na ikita ng mga tao. At according sa isang survey sa Okta Research hata yun, 55% ng mga Pilipino naghihintay lang ng ebidensya. 55% yan. So, pag yan lumabas, nakita nilang ebidensya, tapos pag hindi pa rin inano, no? Hindi ginawa ng mga senator judge yung tungkulin nila,
0: yes,
1: baka mangyari daw yung katulad nung kay Erap. So, ingat-ingat sila.
0: Yes, tama ka dyan, no? Idol Rod, no? Siyempre, sabi nga ni Attorney Jay Tolosa, sabi niya rito, dapat mapanatili yung intention o dapat ito yung

0: impeachment trial sa kung ano yung ebidensya, yung testimonya ng at ma-issue ng dapat pagdesisyonan ng mga senator judges, hindi yung inililist na issue, no? Talagang sa tatod nga sinabi mo, 'di ba? Delay in tactics. Talagang inililista ganilang lahat ng paraan, gumagawa sila lahat ng paraan para ma-delay lang, no? At syempre pag ganyan na ma-issue niyan, nainip yung tao. Nagkaroon tuloy sila ng pagkataon ng mga tao na mag-isip ng tatod din sa namin ni Attorney Jay Tolosa na baka mapaniwala yung mga tao sa katulad na ginagawa nila, no? Parang inililist na, nagbibigay sila ng mas mapangit na impresyon na parang nasabi nila na wala nang kwenta yung ano, yung impeachment trial dahil kumbaga sold na yun, sold, parang okay, ano na, parang sila yung naipit, parang hindi na sila mapag-deliberately protection na yung kanilang ano, yung si BP Sara na kanyang mga kliyente o na kanyang mga attorney, na mga kanyang mga defense. Parang sinasabi nila nila na ang impeachment trial na yan ginagawa ay para lang ano, no, formality. Pero ang totoo, wala nang talagang kalaban-laban ng defense. Parang gusto sila sabihin yun, parang lahat ng sisi, ipinupuol na agad nila sa prosecutors para maiba yung takbo o isip o yung magulo yung ano, yung kaisipan ng mga tao. Di ba? Nililito na taganan, nililito.
1: Oh, parang ako, ano nga, di ba? Trending ngayon yung pinag-uusapan, misleading.
0: Oh, yes, no, misleading.
1: They are allowed. Sabi nung ano.
0: Pwede ba yun?
1: Tapos nag-ano naman yung ano, attorney season ata yon. Nagsabi naman siya na mali lang daw ng pagkakaintindi si ano, si Attorney Ferrer naman ng depensa. Pero dapat sabi nga ano, pwede namang mag-apologize eh. Pwede namang yes, sabihin na agad-agad. Kaso nakapag-post na at wala namang pinangalanan doon sa post ni Attorney Ligutan. Pero ayun, affected na affected at parang victim sila.
0: Yan, victim card agad nang nilalabas.
1: Oo. Bad faith daw kahit wala namang pinangalanan. Parang sa libel lang naman din 'yan. Pag wala namang pinangalanan, tapos ikaw yung nag-react, anong ibig sabihin? Hindi mo rin pwedeng anuhan ng ano eh. Hindi mo rin pwedeng anuhan ng libel. At hindi mo rin pwedeng sabihin na ikaw yon, eh hindi naman pinangalanan.
0: Mm-hmm.
1: No? Tsaka yung sinabi naman, yun nga. Yes, sinasabi lang yung rules eh. Yung tamang rules. So, bakit affected yung ano natin?
0: Yung defense.
1: Yung defensa, tsaka yung ano, no? Di na nga pinagsalita eh, yung si Attorney Ligutan. Sa Lunes pa natin maririnig yung paliwanag. At parang may pagka-bias na yung ano doon. Pero di naman natin sinasabi, no? Lahat naman may bias.
0: Yes, tama. Tama ka. So, ito nga si Miss misleading. hindi mo pwedeng sa korte, yung mga misleading questions ay payagan. Kaya nga misleading eh. So generally hindi na siya i-honor, hindi na siya papayagan na itanong mo pa kasi nga misleading nga eh. So lahat ng mga ill o miss, hindi siya applicable o hindi siya tinatanggap, hindi siya katanggap-tanggap especially sa korte. So kay Attorney Ferrer, maaring masyado lang siya na overwhelmed sa akala niya, ang galing-galing niya dun sa may parte ng hearing na yun, sa trial na yun. So medyo na ano siya, no? Naguluhan siya. Kahit sa sarili niya, naguluhan siya. Ayun ang kagandahan dun eh. Parang ito lumalabas dito, parang gusto niya magpasikat, no? Gusto niyang makilala siya, no, na masabi na ang galing ni attorney or something like that, nakaka-believe yung tapang niya, pero May mali. Meron siya nabigkas talaga na mali siya. Kung di niya maamin, wala namang problema yun. Siya rin naman ang mapapasama eh. Kasi, pero kung inamin niya yun, actually, magiging ano pa nga tayo sa kanya na okay, at least siya, nalalaman niya yung pagkakamali niya. Aminado siya na pwede siya magkamali kahit attorney pa siya. No? Kasi tayo, tao lang eh. Minsan, kahit ano pang galing mo, minsan talaga, magkakamali ka. So yun nga, Rod, no? Meron pa
1: idadagdag. Super sikat niyan, misleading. So
0: nga, super sikat eh. Doon siya sumikat sa misleading.
1: And tama lang daw naman niya yung sinasabi ni Attorney Ligutan na misleading questions is not allowed sa rules of court, no? Kahit sa korte, yes. Kahit sa cross examination. So
0: yes.
1: Sana naiintindihan niyo nung mga ano at mga tao at walang pinatatamaan doon. So inano lang yung tamang procedure ni Attorney Ligutan. At malalaman natin kung anong solution or action dyan ng presiding officer sa Lunes. So parang ano talaga, teleserye na yung ano, yung impeachment, may drama, may ano na, may comedy, kung ano-ano pa, no?
0: Kaya nga eh.
1: So hopefully nanonood yung ating mga kababayan at nakikita nila itong mga nangyayari na ginagawa ng parehas na kampo. Pero yun, nasa kanila pa rin yung desisyon kung ano yung paniniwalaan ng mga tao, di ba?
0: Yes, tama ka dyan, Idol Rod, no? Siyempre sa magitan ng pagkakataon, alam mo, yung pwede na, din naman questionin ng defense ng prosecution. Kapag meron sila nakita talaga na hindi tama, no, di ba? Pwede nila lang question. Pero at this moment talaga, yung that moment na nangyari yan, maling-mali sila yung defense talaga, maling-mali sila eh. At saka very, kumbaga, with conviction pa sa sabi niya, parang sabi niya na tama, pinapayagan yan, di ba sabi niya. With conviction pa siya, pero alam mo, yung mali na hindi pa maamin ang pagkakamali, ay isang karuwagan yan. Di ba? Pero kung naamin niya yan na yung pagkakamali niya, ay yung katapangan niyo kasi alam niya kung saan siya nagkamali. Pero yung tinatanggi mo pa, dahil ang dami-dami na nakakarinig, ang dami-dami na nakakaalam, hindi lang naman silang lawyer, eh. Maraming lawyer sa buong Pilipinas, no? So, nalaman lang na mali talaga yun. At kahit tayo, hindi tayo lawyer, pero alam natin na mali yung sinabi niya. Pero hindi niya napanindigan yung kanyang pagkakamali.
1: Sabi nga ng mga nagko-comment, hindi mo dapat pangunahan yung witness. Hindi mo dapat ililid.
0: Yes.
1: Sa tama or
0: sa gusto mo.
1: Tatanungin na. Mo lang. Hindi ikaw yung parang mag-decide nung sasabihin.
0: Yes. Yung ililid ka sa kung anong gusto niyang dapat marinig niya, isinusubo sa'yo para yun ang iyong makakain.
1: Kaya nga bawal yan sabi ng sa korte at cross-examination. Yes. Kasi hindi mo na pinag-iisip yung hindi mo na pinag-iisip yung witness.
0: Kumbaga sa adulterated na yung sasagot niya, adulterated na. Hindi na totoo sa kanya.
1: Parang scripted na lang scripted din yung sasabihin. Ikaw na gumawa ng script, ikaw na yung director.
0: Yes, so, tama yun. Ka dyan, no?
1: Yan yung ano natin, yan yung opinion natin dyan.
0: Tama ka dyan, Idol Rod, no? Sa susunod naman nating topic ay ito, panoorin muna natin. Pero after na mapanood natin to, mag-break muna tayo.

0: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumigas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
3: Kaalamang ASEAN.
2: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Alright, no? Nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At yun nga, no? Napanood na natin yung video regarding dito sa 68 Philippine Army Change of Command, no? Nakita naman po natin kung gaano kabisi ang ating mahal na Pangulo. So ikaw, Rod, anong masasabi mo dito sa nangyaring change of command dito sa may Philippine Army? Sa kanilang ceremony.
12: Ayan, syempre, kitang-kita natin na buong suporta ng ating AFP sa ating Pangulo, sa ating Chief Executive or Commander-in-Chief ng ating bansa, no? At ganoon din si PBBM sa ating katihan ng Pilipinas. Bilang suporta nga, siya yung speaker, pangunahing speaker. And yan, congratulations sa 68 change of command ng ating AFP. At ayan, saludo tayo at sumusuporta tayo sa lahat ng proyekto ng ating AFP. Actually, may ano nga kami, may naging project kami together with Seymour Philippine Army na fun run.
11: Oh yes, so, nakita nga yun eh.
12: Oo, yung fun run na yan, fundraising yan for Army Cares. And yung Army Cares naman, yun yung mga tumutulong sa mga nasugatan na sundalo, okay, at kung ano-ano pang tulong na kailangan ng mga Army. Yes. So, ayan. kompleto yung mga army natin sa mga ganyang army carriers, kompleto naman yung malalaki sahod ng mga yan, tsaka mga ano, no? Maraming benefits actually, no? Nakarapat dapat deserve ng ating mga Philippine Army at yan, kitang-kita natin ang ating Pangulo hindi nagbabago suporta sa ating Army at ganun din yung Army sa ating Commander-in-Chief.
11: At syempre, no, tandaan din natin na ang Philippine Army ay pinakamalaking sangay ng Armed Forces of the Philippines, na especially sa pagtulong sa mga ating mga kababayan, no, at responsable rin sa mga land-based defense at internal security operations. Nandiyan din territorial defense at pagtulong sa ating mga kababayan sa mga komunidad sa panahon ng kalamidad at syempre sa iba pa pong national emergencies. So ang ating sa ilam ng administration ng ating mahal na Pangulo ay pinapalaas nito ang territorial defense, o syempre, no, kailangan din natin dito yung pagbili ng mga bagong kagamitan sa ating mga armed forces, no. Nandiyan yung mga barko, nandiyan yung mga high powered guns at etc, no. At syempre, siya isa sa pagkakataon ito ng kaya nagbumisit ang ating mahal na Pangulo ay yun nga, no, yung modernization ng modernisasyon ng kagamitan at yung kakayahan ng ating Armed Forces of the Philippines. At syempre yung interoperability kasama ang buong sangay ng AFP at mga international partners. Nandiyan din yung pagpapanatili ng ng kapayapaan at pagtugon sa insurgency at terrorism. So yun yung mga isa sa mga mabibigit na gustong i-modernize pa, no, para mapanatili ang peace and order sa ating bansa, especially sa pag-intel kung ano mo yung mga balakan, international terrorism na yan o local terrorism. So ayan yung tagang kumbaga isa sa mga responsibility ng ating AFP o ng Philippine Army. Yeah, ikaw, Rod, may dagdag ka pa?
12: Wala na. Congratulations lang ulit. And may comment lang din sa Facebook page natin. May nagtatanong kung ipasok daw po bukas.
11: Siguro may pasok pero, yan. Isang araw na lang, Friday.
12: yung mga walang pasok, according sa latest na news, diba? Benguet, Pangasinan, Pampanga.
11: Depende yan sa lugar eh. Sa amin may pasok naman eh.
12: Sa lugar namin. Check nyo po yung mga page ng mga lugar nyo. Ayan, tulad sa
11: mga mayors ninyo, sa LGU. So.
12: Oo. Sa Taguig, may ang nag-a-announce is I Love Taguig. Yun yung page. So, sa iba't iba rin, lahat ng munisipyo may mga page na rin ata, no?
11: Yes.
12: Mga city, tsaka mga municipality. Meron na po yan. Doon po tayo mag-abang. Pero dito sa mga government media is nag-a-ano rin. Tsaka mainstream media, nag-a-announce din.
11: Yes, no? Tama ka dyan, no? At syempre po, no, sa ating mga supporters na natutok sa ating ngayong gabi, magandang araw, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Syempre dito sa Mega Manila, yung ating mga supporters dito na nag-comment, marami pong salamat sa suporta po ninyo, no? Kasi malaking tulong po sa amin yan para po akat pa, no, ay magtagal kami dito sa aming programa. So, ayun pa, Idol... Idol Rod, no, sa next topic natin, isa ito sa inihintay ng lahat eh, siyempre, no. So bago natin talakayan, panoorin natin ating last topic.
3: Andito po tayo ngayon sa Redemptorist Channel. Itong Redemptorist Channel na ito, ito po yung boundary ng Paranaque at Pasay. At kung makikita po natin, marami po tayo yung mga garbage po dito. Ito pong ating pong garbage to galing po sa iba-ibang lugar eh. Sa ibang probinsya, sa ibang city. Dahil po sa anod, yung high tide, inabot po dito sa ating lugar, papuntang Rojas Boulevard po natin. Pero makikita po natin, tatlong araw na po kami naglilinis dito, halos clear na po siya. So ang plano po talaga ng city po dito, kasama MMDA, ayusin pa natin yung task trap doon. Magkaroon tayo ng task trap doon sa may pinakabibig. Dito po papasok ng bago na makapagal. Para doon pala, ma-intersect na po natin yung mga ating mga task. Pero ang tunay talaga ng solution, yung disiplina. na kailangan yung mga ating mga kababayan, alam nila kung kailan magtapon. Kasi umiikot naman yung truck, may garbage collection tayo, meron tayong zero waste management, may penalty yan, alam naman natin kapag kayo nagtapon. Kasi tama yung kasabihan, pag tayo nagtapon ng basura, pagdating ng bagyo, babalik po sa atin yan.
10: Hindi to kakayanin ng isang ahensya lamang. Kaya nandito ang MMDA, nandito ang LGU, nandito ang DPWH. Nandito nga ngayong araw, I think dumating na ang mga truck din ng mga volunteers, Regasco, nagpadala rito ng mga truck para ma-augment ang ating mga heavy equipment. So, kailangan talaga ito ay tulong-tulong ng iba-ibang ahensya. Number one, kailangan muna, linis muna, no? Linis, and then after that, imbestigahan natin bakit nangyari ito so that magiging basihan sa ating mga desisyon at ating mga palisiya na gagawin, paano hindi na maulit ito, no? So, nakita natin na ang basurang ito ay hindi lamang galing sa Paranaque at Karating na lugar, kundi nanggaling nga sa iba-ibang mga areas na nakapalibot sa Manila Bay. So, tingnan natin kung mga policy adjustments ba ang kailangan para hindi ito maulit.

0: Alright, no, napanood natin itong si MMDA chairman si General Torre, no, at sabi nga niya, actually itong kasabay na to ay bata pa ako, siguro mga grade 1 pa lang ako, narinig ko na yan sa TV, parang sa basurang itinapon mo, babalik din sa'yo yan. So which is true naman, no, in the real sense of the word, no, na kapag isang bagay nga, let's say, tinapon mo lang ng walang ingat o something like that na yung mga basura mo, kahit itapon mo sa anal kung saan lugar yan, pag tuwing tag-ulan, nagkukupong-kupong yan eh. Na, dumadami yan eh, di ba? Nagsasama-sama yan dahil tinatangay ng agos o ng alon. So, yung mga ganyang bagay talaga ay ang walang pwedeng pagsisihin, kundi tayo rin mismo mga tao. Dahil hindi rin tayo nagtapon sa naging maingat sa pagkatapon ng ating mga basura. Dahil anywhere, everywhere, nagtatapon tayo ng basura. Meron na nakita eh, saan nalang pa mismo tinatapon talaga niya. Diyan sa may EDSA. So, ikaw, Idol Road, ano masasabi mo rito?
1: Ayun, may nabasa nga ako kanina na sabi parang the Philippines has failed PBBM. Kasi pinaglalaban tayo ni PBBM eh.
0: Totoo yun.
1: Siniwalat niya yung flood control. Tapos, nung in-inspection niya tong baklaran.
0: Siya pa sinisisi.
1: Yun yung nakita pa niya, no? Tapos, imbis na magalit, no? Manisi lang din si PBBM. Nakaisip pa siya ng solusyon. Ito nga waste to energy, no? Imbis na, i-landfill or dalin sa landfill. Maggagawa na ng mga facility na magko-convert ng waste
0: to energy
1: para maging energy na natin. So malaking magandang solution 'yon, no? Talagang makakapag-produce pa tayo ng energy na magagamit natin, 'di ba?
0: Yes.
1: Kailangan dun sa fax silica, pwede yan magamit siguro.
0: Mm-hmm.
1: So, ayan, napaka ano nung ating presidente, no? Parang sabi nga dun sa nabasa ko, marami nang ginawa, tapos imbis na idikdik yung problema sa disiplina, no? Na talagang walang-wala yung Pilipinas, eh, no? Walang disiplina,
0: yes,
1: hanggang ngayon, parang ilang dekada na naungusan na tayo ng iba't ibang bansa. Pero, ang rason kung bakit kung bakit tayo laging naiiwanan ng ibang mga kasabayan lang natin dati, nakasabayan lang daw natin dati yung Korea, yung Singapore, pero naungusan tayo, is kasalanan din natin eh. Wala tayong disiplina. At binibigo natin daw si PBBM na
0: yan,
1: lumalaban.
0: No? Kasi napaka-crowd mentality ng ating mga kapwa Pilipino.
1: Mm-hmm. Pero yun, ganun pa rin si PBBM, no? Imbis na sisihin tayo na nagtatapon ng basura at sisihin yung mga nagtatapon ng basura doon, nag-isip na siya ng solusyon.
0: Mahalap,
1: no?
0: Na agad ng solusyon.
1: Waste to energy, napaka-genius noon. Talagang yun na dapat kasi dekada rin siguro yung iti-take para mabago ng mga Pilipino ang ugali nila. Ugali natin na undisciplined, no? At saka sobrang generational na itong mga problema natin eh. Kailangan na natin talagang, sabi nga ni General Luna, no? May mas matindi tayong kaaway kaysa mga Amerikano. Yun ang ating sarili. So tama si tama yung sa sinabi sa pelikulang yun, no? General Luna. Tayo talaga yung kalaban natin. Sarili na natin, hindi na mga politiko lang, no?
0: Yes, tama dyan.
1: Marami tayong magagawa eh. Pero dahil wala tayong disiplina, sinisisi na lang natin sa gobyerno lahat. Kahit dami na nating nakita na ginawa ni PBBM, and hopefully itong yung flood control isiniwalat na para mas maging maayos na yung paggawa nitong mga flood control. Ina-inspection pa ni DPWH Secretary Vince Dison bawat proyekto, pati si PBBM nag-i-inspection,
0: yes,
1: na rin.
0: Lagi
1: kasi pag
0: hindi
1: mo in-inspection,
0: sigurado,
1: minamagic eh. So, ayan, si PBBM, businessisihin yung mga Pilipino na nagtapon, yan, tutulungan pa tayong mag-solve nitong problema natin sa basura. Gagawin ng energy.
0: Tama.
1: So hopefully may maiisip din tayo na ikakatulong sa ating gobyerno, sa ating pangulo, para hindi naman tayong mukhang tanga na puro sisi lang. Samantalang
0: yes,
1: yung ating pangulo nagsisikap, nag-iisip. Yun.
0: Yun,
1: sobrang na-agree ako dun sa ano na yun, sa nabasa kong vlog na yun.
0: Tama ka dyan, tama ka dyan na Idol Road, no? At syempre, no, sa totoo lang, no, linilawin lang natin yung mga issue-issue, di ba? Pati itong sinasabi ng mga corruption, no? Sa totoo lang po, ang corruption, nag-start po yan sa tao mismo. Sa tao mismo. Kasi hindi naman nila makakaisip na mag-corrupt yung mga yan dahil sa wala naman silang pagkukuhanan. Wala namang humingi sa nila. Sa totoo lang, no? Sa nowadays, no? Kahit yung mga bata pa lang, may corruption na. Alam niya yung corruption, eh. Imagine mo kapag meron silang mga liga, no? Yung, let's say, sa isang team, meron silang 12 o 15 players. Bawat isa dyan, magsusulisit yan. So, kapag napagsulisit sila, hindi naman lahat ibibigay dun sa dapat na ano lang, partihan. Let's say, dapat nakasulit siya ng 10 o 5 hanggang 10. Yung isa naman, since ang dami nila, dapat pagsamahin nila, di ba? Hindi eh. Pag 100 lang iambag din nila. Yung ibang na ano lang, kanila na. Ganun na ngayon ng mga tao eh. Bata pa lang, corrupt na. Imagine mo yun, tapos sasabihin, corrupt, buhaya. Teka lang, kung tausin, kahit sa barangay level lang, yung mga barangay, kagawad, alam mo, na-witness ko lang sa ibang barangay, yung mga kagawad, halos hindi na sila pupunta ng barangay hall. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga tanag pupunta ron, hinihingan sila pambili ng bigas, pang kape, pang merienda, pang birthday, pang party, lahat hinihingi sa nila. Magkano lang ang sweldo ng barangay ng kagawad? Siyempre, ikaw rin may sarili kang pangangailangan, pamilya mo may pangangailangan, may gastusin ka rin. Pero yung mga tao, parang dapat po silang kung ano yung hiningi nila, dapat ibigay mo. Kasi ang mangyayari, bukas, sa next time, hindi namin babawta, ayaw na namin sa'yo. Ganun yung nangyayari sa ating komunidad. Parang lagi nilang, blackmail yung mga barangay kagawad o chairman kapag ayaw nila, ayaw na nila. Kasi nga, hindi na ibigay yung kung gusto nila. Pero mali yun eh. Dapat talaga, ang mga tao, hindi na masyadong mampera. Kumbaga yung, kung ano pangailangan ng pamilya mo, kayo na magtumustos sa pangailangan ninyo. Huwag nyo nang ingin kay kagawad o kay chairman. Dahil ang sweldo rin lamang nila ay para rin sa anilang pamilya. Kung ano mga proyekto ng barangay, ng community, yun dapat naman ang ibigay sa tao ng tama. Kasi ang nangyayari, yung mga, katulad ng mga barangay chairman, may pondo, pero iba binubulsa dahil sa isip nila, maabawi man lang ako sa mga gastos ko, sa mga panghihingi. Kasi ganun na magiging mangyayari talaga. Kasi nga, saan ka kukuha ng mga pambigay mo sa tao nang hihingi sa'yo? Kukuha ang ninong, lahat na lang kumpare kung ninong, kukuhanin ka na. So, yung sensahad mo ba, kakasal sa lahat ng pangailangan ng mga, kung ilang yung taong kakalala mo sa barangay ninyo, hindi yun sapat eh. Kaya, na-witness ko talaga, wala na halos kagawat pupunta sa may barangay hall. Kasi, alam mo na, mamaya, nandun na may mga tao, pambiulang, pambiling bigas, wala ba pang merienda dyan, lahat na lang hinihingi sa ating barangay. So, kaya nagkakaroon ng korupsyon. Nagkakaroon ng mga pagnanakaw dahil sa mga ganyang kaso. Dahil, siyempre, saan naman sila kukuha ng pamimigay nila? Kaya itong mga congressman, senator, nagkaroon na sila ng mga budget na dati naman wala. Kasi nga, gayon nga, para ipamigay sa tao. Kaya nagkakaroon ng korupsyon. Nag-start yan taga sa atin, sa mga tao mismo, sa mga humihingi. Kaya itong mga politiko, napilitan na rin, no? Kasi, no choice na sila. Gusto rin niya mag-ebang sa alang mga constituent, no? Kaya nagkakaroon ng corruption. Dapat mahinto na yung ganong klase sa community level ng corruption. Dapat dun palang matigil na. Diba?
1: Parang yan yung tinatawag na parang patronage.
0: Oo.
1: Politics daw.
0: Yes, tama.
1: Pero para lalo kang iboto, kailangan magbigay ka.
0: Oh yes, no?
1: Tapos kailangan
0: nila,
1: nabibigay
0: mo. Kahit pang birthday,
1: yeah.
0: No? Grabe.
1: I agree ako sa sinabi ni ano ni General Manager Torre kasi sabi niya hindi kaya ng isang ahensya to. Tinutukan niya doon yung basura. Yes. Pero tingin ko sa corruption, di lang kaya rin talaga ng di lang kaya ni PBBM 'yon, yung corruption, yung ano.
0: Ay, hindi, mahirapan talaga.
1: Di lang kaya ng isang ahensya, executive, legislative, judiciary, kailangan magtulong-tulong talaga. At hindi lang sa problema sa basura yan, pati sa korupsyon. Kung nagtutulungan lang talaga yung mga Pilipino, may kita natin mas maayos na Pilipinas siguro. Katulad ng ginawa sa basura na yon, ilang ahensya yun, MMDA, DPWH, yung local, yung LGU, LGU, so, yung Pasay, tsaka ng
0: Manila.
1: Paranaque. So, hindi ko alam kung ano pa yung mga tumulong, siguro pati DSWD. Pero yun, dahil nagtulong-tulong sila, tingin ko paubos na rin yung basura doon. At once na magawa na tong waste to energy facilities, ko-congratulate natin si PBBM at ang lahat ng ahensya na nagtulong-tulong para dito. Kasi another genius idea na magagawang energy yung problema sa basura. Pero hopefully, hindi naman maano yung mga tao, no, na tawag niyan, hindi yun sa pangkukonsente ni PBBM sa pagtatapo ng basura. Nag-iisip lang si PBBM siguro ng solusyon, pero hindi yun para konsentehin yung mga nagtatapon pa rin ng basura kung saan saan.
0: Alam mo, Idol Road,
1: tama nga na pa rin.
0: Alam mo, Idol Road, ang corruption ang sa basura, ang corruption sa basura, alam mo, nasa ano rin yan eh, sa maaring local, no, sa local government. Alam mo bakit? Yung mga naghahakot ng basura na yan, yung mga latod ng mga, yung matak ng basura, ayan yung ano nila, business nila eh. Without basura, wala silang kakainin. So alam na ibig mong sabihin. Diba? Alam mo na kung bakit may basura.
1: Okay.
0: Kasi business nila yan eh. Kung dumadami basura, yung mas malaki yung kinikita nila. So, gets mo yung ano, yung gusto kong punto ko.
1: May sinabi rin si General Torre, sabi, may nakita daw siya sa, parang, sa siguro sa CCTV. Talagang sinasadyang itapon dun sa
0: yes, tumpak, sa kanal. Yan. Gusto kong sa
1: para pagbaha, tapos gagawa nakita silang tulay, gagawa sila ng ano. So, dumidiskarte.
0: Yes, tama. So, pero, yan ang punto ko dyan.
1: Meron pa namang ibang paraan, no? Hindi yung nakakaperwisyo na paraan ng pagkikita. Parang ano pa rin yun eh. Kahit sabihin mong mukha silang nakakatulong, pero kung sila pala yung gumagawa,
0: corruption pa rin yan.
1: Ng pagbaha, no? Hindi katanggap-tanggap. Kasi kumikita sila dun sa baha, kumikita sila sa basura, pero mali, sobrang mali.
0: Yes, to. Dahil dyan,
1: kailangan magbigyan na lang sila ng ibang klaseng trabaho.
0: Yes, tama ka dyan, Idol Lord. No? Since na wala tayong oras, your last word para sa ating mga kababayan supporters. Your message.
1: Ayan, salamat po uli mga kababayan sa mga tagapakinig at tagapanood nitong ating programa Vloggers ng Bagong Pilipinas aka Vlogger The Vloggers Corner. Maraming salamat po. At again, ako po uli si Rod Musa. You can follow me at Coach Rod Musa CTA. And yan, Vloggers ng The Vloggers Corner din po. So hopefully ma-like and follow din po. And congratulations sa Radyo Pilipinas.
0: At pa-share na rin, no?
1: Followers. Share po natin itong episode na to. Tingin ko gawa tayo ng mga clip dito, no? Ang dami yata nating nasabing magaganda yung araw.
0: Kaya nga maganda.
1: Iyan na natin.
0: Sige.
1: Shorts natin. Sige. Salamat po. At magkita-kita po ulit tayo bukas. Abangan niyo po ulit yung Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Yes! Salamat sa iyo, Idol Road. No? At syempre po, ito ay po ang inyong lingkod. Si AJ Tatin Vlog. No? At syempre, samahan niyo po kami muli next sa Saturday, no? Sa Saturday samahan niyo po kami on Saturday 7:30 hanggang 8:30 po para sa aming The Vlogger, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas aka The Vloggers Corner, no? So tapos na naman nating isang oras na palatuntunan, kaya paalam. Good night po mga kababayan.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Pwede bang mag-divorce? Maligayang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Maximiliano Maria Kolbe. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 19, Talata 3 hanggang 12.
2: Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya,
3: "Kinahihintulutan bang diborsyuhin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan? Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa. Kung gayo'y hindi na sila dalawa kundi iisang katawan na lamang. Kaya huwag papaghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin?
4: Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyuhin ang inyong mga asawa. Ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil, at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya.
1: Sinulat ni Sister Gemma de la Cruz ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Ang tanong ng mga pariseo kay Jesus, maaari bang mag-divorce anuman ang dahilan? Malinaw ang sagot ng Panginoon, mula pa sa simula, pinag-iisang laman ang disenyo ng Diyos sa sakramento ng kasal. Pinag-isang puso na, hindi dapat paghiwalayin ninuman. Naalala ko ang payo ng aking ina. Anak, ang kasal ay hindi isang kutsarang kanin na kapag mainit agad mong iluluwa. Sinabi niya yon dahil mayroon ding challenges ang marriage nila ng aking ama. May panahon na hindi sila nagkakasundo. Naririnig ko na doon sila nag-aargumento at nagdidiskusyonan sa kwarto. Pero sa huli, sila pa rin ang kanilang palagi. Bumabalik sila sa yakap ng isa't isa. Kahit maraming tukso, pagsasama pa rin nila ang paborito nilang desisyon. Alam kasi nila na nakaangkla ang kanilang kasal kay Jesus Maestro. Siya ang Kristong Hari na nakaluklok sa altar ng aming tahanan. Teka, paano kung may nasasaktan na? May nabibiktima, may pang-aabuso na. Oo, may karapatan ng tao na protektahan ang sarili at pamilya. Karapatan ding ipagtanggol ang dangal, kalayaan, kapayapaan. Pero, epektibo nga ba ang diborsyo? Sana ang batas na pangmakatao ang isulong. Nagbibigay ito ng proteksyon, nagtatanggol sa biktima, at handang humilom ng sugatang pamilya. Dito, hindi mo sinisira ang disenyo ng Diyos. Ang inyong buhay pa nga ang may pagkakataon na maiayos. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay, ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: buhay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
1: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng saka.
0: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang tumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 AM. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

0: Mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada ng Biyernes. Mamasama sang Biyernes talaga mga brada. Pakahirap sumakay. At syempre, August 14 today, 2026. Syempre, sama-sama nating alamin ang mga nangyari sa ating bayan ngayon. Aba, eh, una sa lahat mga brad, ha? Ilang pong lugar sa ating bansa, aba, eh, nanatili po, particular dito sa Luzon, ha? Nanatili pong walang pasok pa din. Apo, ha? So, ilan sa mga lugar, sa mga nagtatanong, nakabang, kung ano-anong mga lugar, mga brad, ang walang pasok ngayong araw, ha? Dakuan natin mga brad. Itong Cordillera Administrative Region. Una po dyan sa Benguet mga brad, sa Atok, preschool to senior high school, public and private, suspendido mga brad, ha? Ang inyong mga face-to-face classes. At syempre, option po lagi para po sa ating mga chikiting, yung alternative learning modalities, ha? Ito po, una kong beses kong babanggitin, pero applicable po ito sa karamihan ng mga pasok. So might as well verify the group chat ng inyong mga eskwelahan para po dun sa mga posibleng assignment o activities na pwede. Hindi na po kasi, ewan ko kung uso pa rin ba, ano, yung mga nagle-lesson or nagdi-discuss gamit ang Zoom or yung mga online platform na ganyan, yung tipong para kayo nasa classroom, parang nung pandemic. Ang ginagawa po kasi ngayon ay may mga activities, nire-record yung activities and then i-chine-check ni teacher. Ha? Sa mga chikiting, ganoon. Ewan ko yung mga kailangan ng discussion, baka meron pa rin po kayo attendance, mga brad. Okay, balikan natin. Sa Benguet, mga brad, nilalim po ng Cordillera Admissive Region o yung CAR. Diyan po sa Atok, wala pong pasok ang preschool to senior high school. Ang Bacon, daycare, kindergarten hanggang grade 6. Sa Bocod po, preschool to elementary, wala pong pasok, ha? Sa Bugias, preschool to elementary, public and private, mga brad, wala pong pasok. Sa Cabayan, preschool to senior high school. Ang La Trinidad, preschool to senior preschool to elementary, public and private. Sa Mangkayan, ganun din, preschool to elementary, public and private. Sa Blan, preschool to elementary, public and private. Sa Tuba, Benguet, mga brad, preschool to elementary, public and private. Nagbiyahe kami sa Tuba nitong weekdays, nung aking leave. Sobra palang hirap magmaneho kapag fog, ano, zero visibility talaga mga brad. Talagang tatakbo ka lang ng nasa 20 hanggang 30, mabilis na yun, ha? Kung talagang gabi, tapos yung fog, so ingat po kayo sa mga nasa Benguet po, ha? Ilocos Region naman mga brad, dyan po sa Binmalay, Pangasinan, all levels public and private, suspendido po ang pasok. Ganon din sa Lingayen, Mangaldan, at sa mga Taray mga brad. Sa Region 3 naman, sa Bagak, Bataan, preschool to senior high school, kansilado po ang inyong mga pasok, public and private. Maribeles, Bataan mga brad, all levels public and private. Morong, Bataan, all levels. Malolo City mga brad, sa Bulacan, all levels public and private. Sa Obando, Bulacan, ganun din, all levels public and private. San Jose del Monte, Bulacan, all levels, kansilado rin po ang inyong pasok, ha, public and private. Balagtas, Bulacan, Bulacan, Bulacan, Kalumpit, Bulacan, all levels public and private. Sa San Miguel, Bulacan, mga brad, kinder lamang hanggang senior high school ang kansilado ang pasok, public and private. Sa Santa Maria, Bulacan, all levels public and private. Sa Candaba, Pampanga, mga brad, all levels public and private. Ganun din sa Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, mga brad, all levels public and private, kansilado po. Calabarzon naman, dyan po sa Bacoor City, Cavite, all levels public and private. Kawit, Cavite, all levels public and private. Ganun din sa Maragondon, Naik, Noveleta, at Tanza, mga brad, para po sa cancellation ng klase, all levels public and private. Para po safe, ha, yung ating mga kababayan. Alas 4:31 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Ronda, Ronda, Pilipinas. Dakuha naman natin yung iba pang balitaan. Tinutukan mga Brad ng Administrasyong Marcos Jr. ang ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act sa gitna po ng mga pag-ulang naranasan sa Pilipinas. Marami pa rin pong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers sa panahon na sakuna. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Kirk Castro kasunod ng epekto sa bansa po ng Typhoon Luis o Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Base po sa datos ng Office of Civil Defense o yung OCD, ang Department of Education, nasa 299 na mga paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Carmi Maropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginagawang evacuation centers. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers na ipagagawa ngayon 2026, habang karagdagang 32 naman sa taong 2027. Ayon kay Castro, yan ang proposal ng DPWH at mga target para sa mga evacuation centers. Ronda, Pilipinas. Kadalasan kasi kahit hindi po nakatinamaan yung mismong lugar o dili naman kaya yung mismong eskwela hindi apektado, yung mga paligid o yung mga nasa paligid po nito apektado, ang siste, yung eskwelahan po na yun ang magiging evacuation center. O, ang resulta, yung mga kabataan natin, wala pong mapapasukan, wala po silang mapag-aaralan dahil ginagawa pong evacuation centers yung kanilang mga paaralan. Yun ay nakalulungkot. And hopefully, ito nga po, sana mas maparami pa, no? Itong tinatawag nating Ligtas Pinoy Act para sa pumunta sa mga evacuation centers, mga brad. Nang sa gayon ay medyo hindi po hirap itong ating mga kababayan, lalo na kapag panahon po nitong mga kalamidad. Ano ho, itong second semester, mga brad, ng taon. Hindi ho 2026 lang, ha. Taon-taon ho yan. Yan ang nagiging problema natin kapag pasok po ng July, August, September, October, sometimes November and December, talaga namang hagupit po ng bagyo itong mga panahon na to, ha? Alas 4:34 ng umaga. Iginit naman mga brad ng Malacanang na hindi nag-isang solusyon na ang kailangan ng Pilipinas upang mabawasan ang mga nararanasang pagbaha tuwing umuulan. Paliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magkakaiba ang problema sa bawat lugar kaya't kailangan nakabatay sa ang solusyon sa bawat kondisyon at terrain ng mga lugar ang mga flood control projects na ipatutupad ng pamahalaan. Partikular na inihalimbawa ng Pangulo ang Cordillera Admissive Region kung saan mas mahirap aniya ang pagpatupad ng flood management dahil sa mabundok na lupain dito. Gayun pa man, siniguro ng Pangulo na pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na maaaring ipatupad sa bawat lugar para po sa pagbuo ng flood control strategies. Kasabay nito ay pagpapatuloy din ang dredging at pagpapaandar sa mga flood control facility na matagal nang hindi nagagamit bilang bahagi ng mas malawak na hakbang kontrabaha. PNP naman mga brad, nakatutok sa clearing operations sa mga lugar na apektado ng masamang panahon dulot pa rin ng habagat. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Pusbusan ang ginagawang clearing operations sa Philippine National Police, partikular na sa mga lugar na apektado ng mga pagbaha dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., may sapat silang mga tauhan na ipinakalat para tanggalin ang mga natumbang mga puno, alisin ang mga kalat na putik at iba pa mga debris na magdudulot ng panganib at sagabal sa daan. Mahigpit rin anya ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya para sa agarang pagtugon upang hindi mabalam ang paghahati ng tulong at mga kinakailangan serbisyo. Batay sa pagtaya ng pag-asa, posibleng abutin pa na hanggang 5 araw ang mga nararanasan pag-ulang dala ng habagat dahil na rin sa pinahigting nito ang sama ng panahong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:36 ng umaga. Morning good muna mga brad. Kay Shankal Flores, ha? Sabi niya, good day and stay safe always, Sir Lawrence. Thank you and God bless, Shankal Flores. Oh, Shankler Flores. Currently studying Associate in Computer Technology. First year dyan sa City College of Angeles. Watching from Sapang Bato. 4:37 in the morning. Wala mo na BBT yung mga brad. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Ronda Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Ronda Pilipinas.
1: Ronda.
0: Alas 4:40 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Ay, double check nyo ha, lalo po dito sa Metro Manila. Karamihan po walang cancellation ng pasok. So make sure baka may mga local localities o di kaya naman mga independent na cancellation ng klase diyan po sa inyong ano, sa inyong lugar. Make sure tawagan nyo po, di kaya makipag-coordinate po kayo sa inyong mga eskwelahan. Ano ho, minsan kasi kahit hindi ho baha doon sa kalakhang lugar, yung sa paligid po ng eskwelahan mahirap namang mapasok. So might as well ay double check it sa inyong mga principal o di kaya mga guro mga brad, ha? Alas 4:41 na nagmamadaling umaga mga brad. Higit 400,000 nakatapos sa Pangasinan apektado ng pagbaha dahil pa rin sa habagat. Ramonda sa balitang yan, Mildred Kokya.
1: Radyo Pilipinas. Report.
11: Aabot sa 128,219 pamilya o tinatayang 447,425 individual sa 270 barangays sa 20 munisipalidad at 3 lungsod sa Pangasinan ang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat mula nung nakaraang linggo. Bata ito sa ulat ng PDRRMO. Sa kasalukuyan, 780 pamilya o 2,283 individual ang nasa evacuation centers habang 43 pamilya o 153 individual ang nakikituloy sa mga kamag-anak o sa ibang lugar. Iniulat ding 143 barangay sa 10 munisipalidad at isang lungsod ang tinamaan ng pagbaha. Inatasa ni Governor Ramon Gico III ang mga tanggapan ng lalawigan na agad maghatid ng ayuda, kabilang dito ang food packs, hygiene kits, hot meals, libreng medical check-up at gamot. Patuloy ding minomonitor ng PDRRMO ang mga lugar na bahain, ilog at level ng tubig sa mga dam, kasama ang PAGASA, NPC at mga lokal na pamahalaan. Nakikipag-ugnayan din ang lalawigan sa DSWD Region 1 para sa karagdagang resources. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Pilipinas. Alas 4.42 na po ng umaga, mga brother. Mapapaulala talaga itong ating mga motorista, particular itong ating mga jeepney at UV Express drivers. Dahil magsisimula na po sa Sabado, August 15, bukas po yan, ang 12 pesos kada litro ng fuel discount para po sa mga public utility jeepney at UV Express drivers at operators. Sa anunsyo po ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board, makukuha na ng mga kwalipikadong beneficyaryo ang naturang diskwento sa mga participating gas stations. Ayon sa LTFRB, mga brada, maaari maka-avail ang bawat beneficyaryo ng hanggang 150 liters o katumbas po ng 1,800 pesos kada linggo. Kailangan lamang ibigay ang ng beneficyaryo ang kanilang pangalan at plate number para otomatikong makuha ang diskwento sa pagpapakarga. Matatanda ang itinaas ng fuel discount sa 12 pesos mula po sa dating 10 piso kada litro para makatulong sa sektor na sa gitna po ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi naman ni LTFRB o ng LTFRB na nasa isa katuparan na ang programa sa pagtutulungan ng Department of Energy, Department of Transportation, LTFRB, Department of Information and Communications Technology at ng Land Bank of the Philippines, alinsunod na rin sa utos at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 4.44 po ng umaga, mga brada. Writ of preliminary injunction naman laban sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Pinilabas ng Pasig RTC. Eh kung masaya yung ating mga driver, malungkot naman itong ating mga manggagawa. Ramonda sa balitang yan, Diane Liar.
10: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
12: Naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Writ of Preliminary Injunction laban sa NCR Wage Order Number 27 o ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito ay habang nagpapatuloy ang pagdinig at wala pang pinal na desisyon. Sa 14 na pahinang kautusan na inisyo ni Presiding Judge Marie Joyce Manongsong, pinagbigyan ng korte ang hiling ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders na maglabas ng injunction laban sa dagdag sweldo. Dahil dito, hindi muna matatanggap ng mga manggagawa ang unang 60 pesos tranche ng dagdag sahod na dapat sana ay ipinatupad noong Hulyo. Samantala, binigyan ng korte ng 3 araw ang mga partido para magkomento sa mga motion for intervention na inihain ng Federation of Free Workers at ng Association of Minimum Wage Earners and Advocates. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ronda Pilipinas.
0: 1, 2, 3, let's go! Ronda. Alas 4.45 na ng umaga, mga brada. Nagbabala naman ang PNP Anti-Cybercrime Group o yung PNP ACG sa publiko laban sa modus ng recovery scam na gumagamit po ng AI-generated content at nagpapanggap ng mga lehitimong ahensya. Sa pulong balitaan sa Camp Crime, sinabi ni PNP ACG Director Major General Wilson Asueta na nagpo-post ang mga scammers sa social media ng AI-generated na video at photo na nagpapanggap na PNP ACG at Cybercrime Investigation and Coordinating Center at nag-aalok kung ano ng serbisyo para sa o para makarecover ang perang nawala sa scam. Ayon kay Asueta, target ng modus ang mga dating biktima na ng scam. May tatawag umanong nagpapanggap na police, abogado at financial expert. Hihingi ng bayad para sa mga free at initial transaction at pagkatapos ay biglang mawawala o i-deactivate ang kanila mga Facebook pages. Samantala, nagpaalala naman si Asueta sa publiko laban sa credit card fraud sa pamamagitan naman ng phishing o ng vishing, smishing at phishing at nagbabala na huwag magbigay ng OTP, PIN o iba pang personal na impormasyon na sa mga hindi kilalang tumatawag, nag-text o nag-i-email. Sinabi naman ni Asweta kung paano pa posibleng nakakukuha o nakukuha mga scammer ang credit card details ng mga biktima. Meron na anyan tinatawag na mga IMSI catcher. So, nagkakaroon daw ng nakapaghula sila ng detail at meron din tayong tinatawag na angulo na merong insider sa mga ganyang klase. Alam niyo yung mga nagtitext po sa inyo, pag meron pong link yung tinext sa inyo, regardless kung lehitimo yung pinanggalingan yan, yan po yung dyan po pumapasok yung IMSI catcher na sinasabi. So, na ang diskarte ay itatap nila yung kumbaga papasok sila doon sa area kung saan meron pong mga nagbabato at nakatatanggap ng mga ganyang detalye o impormasyon, sabay papasukan nila ng link. Yung link na yon, yun po yung phishing link kung tawagin, kung saan doon po kayo magkakaroon mga brad ng pagkakataon na maglagay ng impormasyon ninyo. Oh, at pag yun in-enter ninyo, yun po direktang mapupunta doon sa mga scammer mga brad. So ingat po kayo at pagdating naman po sa mga tumatawag-tawag na yan, as long as itong pinaka-clue, tayo po ay dating nagtrabaho sa bangko, ang pinaka-clue po dyan, hindi po kayo tatawagan ng bangko para manghingi ng detalye. In fact, pag kayo ang tinawagan, kayo ang may karapatang manghingi ng detalye. At huwag kayong magbibigay ng anumang impormasyon kung kayo ang tinawagan. Ha? Yun po ang catch dyan. Pag bangko, pag kayo ang tumawag sa bangko, okay lang. Kasi kayo ang tumawag, alam nyo kung ano yung tinawagan ninyo. Pero pag kayo po ay tinawagan, ako, ingat na po kayo dyan. Lalo yung mga nagsasabi po ng, ano, ng alok-alok na yan. Minsan kasi mga brad, pangalan pa lang, di kaya naman ay boses pa lang natin, nai-scam na, ginagamit na po pang scam. So ingat po tayo. Alas 4.48 na po na nagmamadaling umaga mga brada. Pamamahagi naman ng 1,500 annual cash subsidy sa mga PWD sa Davao City. Patuloy payout target matapos bago magtapos ang taon. Na my report, my benedicto.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
13: Patuloy ang pamamahagi ng Davao City Government ng annual cash subsidy para sa mga persons with disability o PWD sa pamamagitan ng Persons with Disability Affairs Office o PDAW. Ang naturang cash assistance ay alinsunod sa City Ordinance Number 049-25 na nagtatakda ng 1,500 pesos na taunang subsidiya para sa mga PWD sa lungsod. Ayon kay PDAW Senior Social Work Associate Alma Lindaan, nasa 35,806 na PWD beneficiaries mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang kabilang sa unang batch ng mga makakatanggap sa unang rollout ng programa na sinimulang ipamahagi noong July 17 ngayong taon. Sa 182 barangay sa Davao City, sinabi ni Lindaan na 51 barangay na ang kanilang na-cover sa payout. Patuloy naman ngayon ang distribution ng cash subsidy particular sa District 2 at District 3. Target ng PDAW na makumpleto ang payout sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo bago pa man matapos ang taon. Samantala, hinikayat ng PDAW ang mga PWD beneficiaries na makipag-ugnayan sa mga social workers sa kani-kanilang barangay para sa mga update hinggil sa schedule ng payout, gayon din sa iba pang programa at serbisyong maaaring kanilang mapakinabangan. Para sa Bagong Pilipinas, may Benedicto, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Ronda. Alas 4.50 ng umaga mga brad, kapapasok lang na balita. Kansilado ang pasok sa lungsod ng Maynila simula po kindergarten hanggang senior high school, private and public. Siyempre, shift to alternative delivery mode mga brad, ha? Kaya naman, ito po bunsod ha, ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD. Kaya po ang pag-utos ni Yorme Isko Moreno, kansilado ang pasok ngayong araw para sa ating mga jigiting dahil sa inisyong yellow rainfall warning at posibleng thunderstorms mga brada. Again, alas 4 na hanggang alas 5 maglalabas po o naglalabas na po ang PAGASA ng mga update sa kani-kanilang mga lugar. Diyan po nakabase yung ating mga lokal na pamahalaan, mga local executives. So again, double check po ninyo yung page, yung inyong mga eskwelahan kung may cancellation na po ng pasok. Ito po, kalalabas lang, 10 minuto pa lang ang nakararaan nang i-anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno, mga brad, ang cancellation ng pasok mula po dyan sa lungsod ng Maynila sa kabuuan po ng lungsod. Mula po kindergarten hanggang senior high school, private and public mga brada. Alas 4.51, DSWD Car, patuloy na inilalapit ang serbisyo sa mga komunidad sa sinagawang uplift assistance payout. May report si Jong Munar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Patuloy na inilalapit ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office Cordillera sa pamagitan ng Social Welfare and Development ABRA ang serbisyo sa mga komunidad sa lalawigan sa pamagitan ng isinasagawang Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Payout may target na 724 na beneficaryo mula sa mga munisipalidad ng Bukay, Salapadan, Buklok at Dagyuman. Nananatiling katuwang ng SWAD ABRA ang mga lokal na pamahalaan sa pagtiyak ng maayos at mabilis na nakakarating ang serbisyo sa mga nangangailangang mahihirap na mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
10: Ronda, Ronda Pilipinas.
0: 4:52 in the morning. KK.member sa Ilocos Norte na binipisyo naman ng PNP Regional Mobile Force Battalion at mag-asawang may-ari ng restaurant. Ano ba yan? May report si Rani Dorilag.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Natupad na ang matagal ng pangarap ng isang KK.member ng bayan ng Carasi, Ilocos Norte na magkaroon ng cellphone na gagamitin sa kanyang pag-aaral at kung may emerhensya. Sa pamamagitan ng pagtulong ng PNP 101st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 1 at ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. Ron Cook na may-ari ng isang restaurant sa Lawag City ay nakapagbigay ng kasiyahan kay Christian Domingo. Ayon kay Police Master Sergeant Pepito Damasco Jr., nagkaroon ng bootcamp noon ng mga kabataan kung saan nagkaroon ng aktibidad at gumawa ito ng group chat. Ngunit napansin nito na mahiyain si Christian at dito niya nalaman na wala pala siyang cellphone. Dahil dito, nagpost si Damasco sa kanyang Facebook kung saan nakita naman ng mag-asawang Cook at agad na tumugon sa kahilingan na magkaroon ng cellphone ang dalagita. Napatid na ang bayan ng Carasi sa Ilocos Norte ay isang malayong bayan mula sa sentro ng Lawag City kung saan humiram pa ang mga magulang ni Domingo ng tricycle upang may masasakyan dahil umuulan at para makapunta sa opisina ng 101st Maneuver Company habang hinatid sila ng kapulisan sa mismong restaurant ng mag-asawang Cook upang matanggap ang naturang cellphone at sa libreng pagkain. Patunay lamang ito na sinusuportahan ng kapulisan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may balik ang tiwala ng publiko sa PNP at sa pagpapagting ng serbisyo at kapakanan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
10: Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4.54 na po ng umaga, Guimaras lumahok sa Hong Kong Food Expo 2026 para ipakilala naman sa international market ang mga lokal na produkto nito. Ramonda sa balitang yan, Paul Tarosa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Lumahok ang probinsya ng Guimaras sa Hong Kong Trade Development Council Food Expo 2026 sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa Hong Kong. Kinatawan ng provincial government of Guimaras sina Congressman J.C. Rama Nava, Governor Maria Lucille Nava, Provincial Economic Development Officer Francisco Hentoral at Provincial Tourism Officer J.P. Ken Entredicho. Sa kauna-una ng pagkakataon, kinakatawan sa Food Expo ang 11 bansang miyembro ng ASEAN na naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa regional at international business connections. Inimbitahan ng Guimaras ng Philippine Consulate General sa Hong Kong upang lumahok sa Philippine Pavilion kung saan tampok ang world-renowned Guimaras mangoes, ang kauna-unang geographical indication o GI registered product ng bansa. Kasama rin sa ibinakitang iba't ibang premium mango products mula sa lalawigan. Layo ng paglahok ng Guimaras na maipakilala sa mas malawak na international market ang mga lokal na produkto nito at magkahanap ng mga bagong buyers, distributors, importers at retailers sa Asia. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Ronda, Ronda, Pilipinas. Ronda, Ronda, Pilipinas.
17: Papa Lore,
18: wala na.
0: Hoy, alas 4:55 na po na nagmamadaling umaga mga brad. Maraming maraming salamat po sa lahat ang nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanoco mga brad, magkaringan po tayo bukas. Sports Radio 918 kHz. Para naman po dyan sa ating Press Start Pilipinas. Pag-usapan natin yung PAL World 1.0. Pamilyar ka ba dun? Oh, sige. Laruin natin bukas yan mga brad. Again, Lawrence Tanoco mga brad, happy weekend. Ingat po tayo, maulan. Adios!
10: Ronda, Pilipinas.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
18: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Today, we gather here in Tabuk sa puso ng Kalinga para sa isang mahalagang hakbang tungo sa mas moderno, mas eksistente at mas produktibong agrikultura para sa modernera at sa buong bansa. Ang Pilipinas at South Korea ay may mahabang kasaysayan ng cooperation sa agricultural development. Ito ay hindi lamang ugnayan ng dalawang gobyerno. Ito ay ugnayan ng dalawang bayan na parehong naniniwala na pag-uglad ng agrikultura ay pundasyon ng pambansang seguridad, dignidad at kaugnayan.
1: Ras ng Cordillera. Mechanization is not simply about increasing the number of machines. It is about providing the right machines for the right parts. It is about ensuring that our technologies are suited to our unique industry, responsive to labor shortages, climate, resilient, and capable of reducing production costs while increasing productivity.

0: yung Philippine Space Week na to, yung satellite image, is a big ano, Saturn tool sa Department of Agriculture. Especially monitoring yung mga crop stages, pests and diseases. At they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can ano, identify them so that we can plan ahead. Then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
1: Apo. Bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga ano po, ang mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then, sa mga onion naman po, sa other crops, so sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 4 na minuto na, kapitbahay. Makalipas yun naman ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho tayo ng Biyernes ngayon. Friday the 14th. Araw ho ng mga misis. Well day pala ngayon. Ay, ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin, kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang morning, isang agrikulturang araw sa ating lahat. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka, sa matatapang ho nating manging isda at nagusuyan sa kanilang mahal sa buhay. Of course, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa natalin ho ng miyembro ng pamilya, ingat po sa mga nasa biyahe ho. Yung mga motorista natin, yung maagang papasok, may pasok ho naman talaga ngayon. Kasi may mga ilang suspensyon na ng klase ho. Sa Mindanao, ang suspensyon ng klase dyan po sa habagat, sa bagyo, hindi sa sama ng panahon, at hinding init na nararanasan po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ilang lugar ho dyan, ang Cagayan de Oro, Iligan, suspendido. Mamaya, titignan natin ho ng klase mga bata dahil sa sobrang init ho naman. Kagaya ho ng dati, sabay-sabay tayong napapahinga sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. King sa Radyo Television 104.3 The Capital FM. Yan po ang DWCI sa Mepidig, Ilocos Norte. Ay, good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Yan po naman sa DWCJ po naman sa Mepati ho ng Cagayan. Patutak at magandang umaga naman kay General Governor Ed Aglipay. Kamusta ka na, sir? Ganun din kay General Tom Lanchon. Kamusta ka na, GT? Kasi naman mga pananim mo ngayon. Good morning din kay Parin Lando Marquez ng LNAP. Ayun! Sa lahat po nakatutok sa atin ngayon sa mga ibahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras para paikipaghunayin natin sa mga taong nasa ligid po ng mga balita. Kinalaman pa rin sa usaping agrikultural. Ano ba yan? Hindi tayo makalampas dito sa mga napipinsalang agri-products na natin. Oh. Sunod-sunod, laki na tayo, still counting. Pinsala sa agrikultura ho natin. Okay. Ay, doon sa mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng baka, ng isla, ano ho, pakiusap lang, ingat pa rin. At doon sa mga hindi kaya, na dire-diretso yung pagmamaneho. Gilid-gilid lang ho tayo, ano ho. Gumilid at mag-power nap. Importante ho yan, 15, sige, 30 minutes, sige. Huwag natin balikan yung manibela. Iwas aksidente, iwas ako na po tayo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Ay, tambay po lamang sa mga report galing sa labas ng ating himpilan at siyempre sa mga galing ng mga balita at report pa rin sa mga kapatid ating himpilan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, nakatutok na ho sila, alive and kicking. Ingat po sa mga TNVS na nakatutok sa atin. Marami pa lang TNVS na nakatutok sa atin. Nakikinig, nag-abang ho na ang kaselesyon ng klase. Ano, good morning kay nanay, good morning kay tatay. Good morning sa mga estudyante natin. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod. Makasama niyo pa rin po ngayong araw ng Biyernes, TGIF. Ang bilis ng araw, ano? Palay, Labada Day na naman namin ni, ano? Ano, Julius? Oho. Labada Day na naman namin bukas. Ay, nasa batis, nakatapis, nagpipis-pis. Ayun, gilong lang kasimple yun. Tungkol sa panahon dyan sa Mindanao, date lang po tayo, ho. sobrang init pa rin sa maraming bahagi ng Mindanao. Asapong nasa 43 degrees Celsius ang heat index. Ibig sabihin, kategoryang mapanganib, danger. Ilang lugar po, ayaw po naman sa pag-asa. Maring makaranas yun ang paminsan-minsang ulan, kulog sa ibang rehiyon. Ngunit mananatiling mataas ang temperatura dyan po naman sa karamihan. Lugar na walang pasok dahil sa init. Ha? Ito'y official na anunsyo po, ha? Cayam de Oro City, walang pasok sa lahat ng antas na pampublikong paaralan. Nasa desisyon na po ng mga pribadong paaralan at sa kolehiyo po naman. And sami-sami sa Oriental, kasama po ang El Salvador, Gingoog, Opol, Hasaan, Initao, Tagulawan, at iba pang bayan, walang pasok sa lahat po naman ng antas. Ligan City, walang pasok sa lahat ng antas, pampublikong at pampribado. Kagamit po ng alternatibong pag-aaral po naman sa bahay. Yung mga lugar na yan, eh, walang pasok, hindi po dahil sa manang panahon, sa habagat, ganun ho, po sa sobrang init na nararamdaman sa mga lugar na yan. Klase yun, ibang klase panahon natin talaga. Kung hindi nakalista inyong mga lugar, walang pangkalahat ng suspensyon, sa inyong mga LGU na lamang, ang mga paaralan ng desisyon kung itutuloy o ililipat po sa online modular ang inyong mga klase ho naman. Na walang pasok naman, 33 degrees Celsius eh. Sabi no, init ho nun ha, mapanganib na yun. Ito po naman sa habagat at ulan na walang pasok dito sa Luzon, Bulacan area. Pasok na pasok ang Balagtas, Baliwag, Malolos, Norsegaray, Paumbong, San Jose del Monte, Santa Maria, Hagonoy, Obando, Kalumpit. Walang face-to-face online modular na lamang. Ano ho? Kaya po naman ang Pampanga. Ang Candaba, Guaguam, Masantol, San Simon, Sasbuan, Santo Tomas. Walang face-to-face. Sa mga nakatutok dyan. Senator Lito Lapid and Family. Guy! Oh! Direktor Bob Umali. Kanyang may bahay na nakatutok ko dyan. Good morning, ma'am. Ma'am, masarap yung ano, buro mo, ha? Diyan sa may Pangasinan, ganun din, ho. Talinggayin, ho. Pampubliko po rin. Ngaldan, mga tarim, walang pasok. Ano po naman ang Cavite, Bacoor, Cavite, Dabaleta, walang face-to-face. Ano po naman sa Benguet, sa may Atok. Naku, napakalamig ko ron. Walang face-to-face hanggang senior high. Ano ho, yan. Metro Manila, namang Quezon City, ay pasok. Ano, wala. Ay pasok. Ang official na suspension. Galaw-galaw, bangon, kilos yung mga estudyante natin dito sa Quezon City. Laging inaabangan na lang, may pasok ba? May pasok ba? Wala ba? Wala ba? Ili kayo, sobra kayo, ha?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tambay lang sa magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Tutok po na tayo sa ating mga headliners. Pinsalang iniwan po naman sa mga panahon dulot po ng mga nagdang bagyo. Tataas pa rin. Kaya din ang habaga sa sektor agrikultura pumalo sa mayigit 340 milyong piso. Sigurado tataas pa yan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Department of Agriculture tiniyak na staple at walang taas presyo sa mga agricultural commodities. Bilaho naman nagdang bagyo at matinding habagat. Eh yung mainit na panahon. Siyempre, mainit na panahon dyan sa Mindanao. Nasisira din at nasusunod yung palay. Tsaka yung mga, ano natin doon, mga mais.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ambay po lamang sa Bumper to Bumper Report. Galing ko sa mga kapatid dating himpila. Nakatutok na alam na alam, gising na gising. Ito muna tayo sa detalye ha. Aabot sa migit 347 milyong pisong halaga ng pinsalang iniwan. Ang mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, ganyan din ang habagat sa sektor po ng agrikultura. Batay ho sa datos ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon. Bilang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas. At ayang aabot po naman sa 12,166 mga sasaka, bang nasa alis po naman 5,500 metriko tonelada ng mga pananim. Ang apektado ng mga samigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Sama na rin dito ang bigas, mais, kasaba, high value crops, livestock, poultry at hindi po na may papang agricultural infrastructure. Patuloy namang sumasailalim sa assessment at validation pang ipapang pinsalang tinulot ng masamang panahon sa nasabing sektor.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ito sa Luzon, yung pinsala, dahil nung susamaan ng panahon, ano, sa habagat, sa bagyo. Dalaw naman, yung pinsala sa mga agri-products natin doon, matinding init. Ano ho? Nararanasan. Katunayan ay may suspension ho ng mga klase sa mga bata. Kasi delikado rin ho pag sobrang init naman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Anggap tayo ng report. Sabi nga sa inyo, tataas pa yan eh. Alaga ng pinsalang idinulot ng habaga sa sektor ng agrikultura. Ang panahon sa mayigit 680 milyong piso. Counting. Detalye ng balita po dyan si Jemma Tagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pumalo na sa mahigit 680 na milyong pisong halaga ng mga pinsalang iniwan ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng habagat. Batay ito sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, buhat sa 6 na rehiyon sa bansa. Kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Aabot naman sa mahigit 21,100 mga magsasaka, habang nasa mahigit 1,600 ektaryang lupaing sakahan ang apektado, na nagresulta naman sa pagkasira ng may mahigit 17,500 metriko tonelada mga pananim. Partikular sa mga naapektuhan ng masamang panahon ay ang palay, mais, kasaba, high value crops, livestock, poultry at iba pang agricultural infrastructures. Gayun din ang mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Ayon sa Agriculture Department, asahan ng tataas pa naturang bilang habang patuloy nilang tinatanggap ang mga ulat mula sa mga apektadong rehiyon sa bansa. Gayunman, tiniyak ng kagawaran na may nakalaan silang pondo bilang tugon sa mga magsasakang apektado ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Still counting. Asahan po natin na tataas pa ho yan, no? Pinsala sa agrikultura natin sa Batilang Mindanao. Bunga po ng hit index doon. Mukha pang wala pang nababanggit na figures, ano? Okay, antabay ho tayo riyan. Samantala, nagkaroon po ng isang magnitude 5.9 na lindol. Tumama ho sa Sarangani, Davao Occidental. Itala rin daw po yan sa Davao Oriental. Inahong alas 2:39 ng umaga, Biyernes. Kanina lamang ho yan, ho. Nung oras pa lamang nakakalipas, halos. Yung araw na ito. Okay, magnitude 5.9. 83 kilometers. Timog silang ano ng Sarangani, Davao Oriental. Alimbong 10 kilometers. Elemental intensity 3. Asa Kiamba po naman. Ayan sa P-Box, inaasahan po naman ang mga aftershocks matapos ang pagyelig ho na yan. Wala namang inaasahang malaking pinsala o banta ng tsunami. Tayo naman sa mga paunang ulat. Ano ho, mag-ingat. Check ho yung inyong mga tahanan. Kung sakaling may nakitang bitak o mga pinsala po naman, talagang yung lindol, ano ho? Saan-saan? Lindol, may digmaan, may sama ng panahon. Ano ba yan? Kompleto talaga.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ay, NFA Eastern Pangasinan, patuloy po ang paglalabas ng bigas para sa mga biktima ng masamang panahon. May detalye po rin si Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Report. Tuloy ang paglalabas ng bigas ng National Food Authority Eastern Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan para gamitin sa relief operations para sa mga residenteng naapektuhan at mga bakwit dahil sa mga pagbaha. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Eastern Pangasinan. Kabilang sa mga LGU na nakakuha na ng supply, ang Kalasyaw na nag-withdraw ng 250 bags ng NFA rice, habang nagtanong naman ang LGU Bugalyon tungkol sa presyo ng bigas kahit wala pa itong formal na request para sa supply. Ang NFA rice ay binibenta sa halagang 32 pesos kada kilo at bawat sako ay may timbang na 50 kilo. Ayon pa kay Dulay, patuloy namang hinihikayat ng NFA ang mga LGU na makipag-ugnayan para sa kinakailangang supply ng bigas para sa kanilang relief operations. Sa ngayon ay kasalukuyang sinasagawa ang paghahatid ng food at non-food items sa iba't ibang lokal na pamahalaan na ibinibigay sa mga naapektuhan ng matinding bagyo at baha. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, tiniyak ko ng Department of Agriculture na walang aasahang paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural kasunod ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyong Maymay, Luis at matinding habagat. Ayon pa rin kay Agriculture Spokesperson Asek Arnel de Mesa. Kumusta ka na, Asek? Long time no hear. Ay maliit na bahagdan lang ng agri-products ng bansa ang napinsala. Napapalo naman sa 9,000 o 7,500 metrikotoneladang mga pananim, mga pagdado sa mayigit po naman sa 10 hektaryang sakahan at taniman. Aliit na bahagdan lang ito kung ikukumpara po sa 20 million metric tons na agri-produce ng bansa kada taon. Naman magiging stable pa rin ang presyo ng mga pangunahing agricultural products. Pinatitiyak pa ng opisyal ang magiging mahigpit na kanilang pagbabantay sa presyohan ng mga pamilihan upang walang magsamantala at magtaso naman ang presyo sa panahon po naman ng kalamidad na kinakaharap po ng ating bansa. Binigyan din po ng DA na kasado na ang lahat ng kanilang programa at intervensyon para sa mga magsasak at mangisda na labis ang sinalantala ng mga nagdaang bagyo at habagat.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: May babalita lang ako sa mga magsasaka natin, ho. Pinag-iigi, pinagtitibay, inaaral mabuti at pinaplansya lang ho ng mabuti yung usaping kooperatiba. Hoy, nationwide, ho. Ito yung mga pribadong irrigators ng mga kooperatiba. Para sa ganun, hindi ho masayang yung kanilang pananim. Wala silang pangamba na sino ang bibili. Ibabagsak sa tanim lang ng tanim. Ano, kinakailangan lang ho doon yung masusi at matibay yung pag-aaral. Para sa ganun, wala ho talagang sayang at kumita naman talaga. Sabi ko nga, magsasaka sa kanila nang gagaling yung pananim. Ito yung demand para magbigay ng presyo. Eh bakit yung mga middleman? Di ba? Iwang negosyo pag ikaw ang gumawa ng produkto o ang magdidikta ng presyo. Sa mga magsasaka ho natin, iba ang dating. Kung gumasto, sila ho nagpagod, sila ho ang maraming bagay na sakripisyo. Magdidikta ng presyo. Ay, hindi sila. Yung mga middleman.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
3: Ay, nakakaasar yun. Asa talaga yun? Eh, malaming siyam na minuto na makalipas ang ikalima ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, ito naman, mga nasabat na sigarilyo at illegal. Sigarilyo. Nasabat lang. EIR Revenue Region 13 mismo. Ha? Ibu. Mira na. Sabihin natin ang mga detalye si Sila Gravines, Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, report.
6: Winasak ng Bureau of Internal Revenue or BIR, Revenue Region No. 13, ang nasamsam nitong kahong-kahong ilegal na sigarilyo at mga materyales sa paggawa nito sa isang bodega sa lungsod ng Mandaue, Cebu. Ang mga sigarilyong ito ay nasabat at na-forfeit ng BIR RR No. 13 na may hindi pa nababayarang buwis kabilang ang administrative penalties na aabot sa 240.64 million pesos. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang pagwasak ng mga sigarilyo sa pamamagitan ng paggiling at pagsira ng mga makinang ginamit sa paggawa nito upang hindi na magamit muli. Ang pagsamsam

0: dahil ang mga buwis na sana ay nakolekta nila ngunit hindi binayaran ay magagamit sana sa iba't ibang programa ng pamahalaan tulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan at paggamutan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo
2: Pilipinas. Maraming salamat Radyo Pilipinas Cebu. Shoutout lang sa mga natutugyan sa Cebu, sa Benedicto Family. Diyan sa Barangay Zapatera. Ikaw ba Tata Frank ang kapitan barangay diyan? Tagal na ha, 90s ikaw na, ikaw na. Unaming network manager ng araw ho yan at broadcast din doon sa Cebu. Ang magiting na Frank Benedicto ang pangalan. And sa ano? Sa natin naging boss din dati si Tony Avila. Tony Avila, gandang umaga sa Avila family. Yan sa Cebu, ano ho? Okay. Samantala, alos sa 18 milyong pisong halaga naman na mga makinari ang pinamahagi ng DA Bicol. Inaasa magpapalakas po sa produksyon ng mais. Amin natin ang mga detalye. Nakatutok naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Napahalaga ng halos 17.9 million pesos na mga makinaryang pang-agrikultura ang ipinamahagi ng Department of Agriculture, DA Bicol, sa pamamagitan ng Regional Agricultural Engineering Division sa mga kooperatiba ng mga magsasaka sa rehiyon at sa LGU Calabanga, Camarines Sur. Layunin ang programa na mapalakas ang produksyon ng mais sa Bicol sa pamamagitan ng pagpapabilis at pagpapagaan ng mga gawain sa pagsasaka gamit ang makabagong kagamitan. Kabilang sa mga ipinamahaging makinarya, ang Corn Husker Sheller, Pump and Engine Set for Open Source, Hammer Mill, Silage or Forage Chopper, Heavy Duty 4-Wheeler Trailer, Disc Plow, Trailing Disc Harrow, Cassava Granulator, Rotavator o Power Tiller, 3-Bottom Furrower, at Cassava Chipper. Ayon sa DA Bicol, inaasang makakatulong ang mga makinaryang ito upang mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka at higit pang mapaunlad ang produksyon ng mais sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Albay. Good morning pala ka. At happy listening kay Kong Jonathan De La Cruz. General, Jen, kumusta ka na? Hindi kita na mukhaan ha. Sorry ha. Alala ko na yung markado mong, sabi ko, miss na mo yung sa Oyster, yung gumawa ng out of school youth, bla bla bla. Ano ho ng GMA yun? Nakalimutan ko yung pangalan ng general na yun. Ika din natin yun. Medyo, ano, medyo kengkoy din yun. Samantala, Department of Agriculture, nagkaloob ng mga organic agriculture facilities sa asosasyon ng mga magsasaka po naman sa Panganiban, Catanduanes. May detalye ng balita dyan si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Verag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas paiigtingin pa ang pagsusulong ng organikong pagsasaka sa Catanduanes matapos ipagkaloob ng Department of Agriculture ang mga pasilidad at kagamitan sa Panganiban Organic Producers and Processors Association o PAUPA sa ilalim ng Organic Agriculture Learning Program ng ahensya. Idinaos ang turnover ceremony sa Barangay Bagong Bayan, Panganiban kung saan formal na ipinasa sa asosasyon ang mga pasilidad na inaasahang magpapalakas sa kanilang kakayahan sa produksyon, pagproseso ng mga organikong produkto at pagpapatulong tupad ng mas napapanatiling sistema ng pagsasaka. Dumalo sa programa ang mga kinatawan ng Department of Agriculture, Provincial Agricultural Services Office, PABEO, Regional Agricultural Engineering Division at ng lokal na pamahalaan ng Panganiban. Ayon sa LGU Catanduanes, sa pamumuno ni Governor Patrick Azanza, mahalagang hakbang ang naturang suporta upang higit na mapaunlad ang sektor ng organikong agrikultura, mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka at maisulong ang ligtas at sustainable production ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Hey, shoutout lang kay Manay Dolpo, kay Manay Pina, dyan sa Pandan, Catanduanes. Ay, ganun din po sa Alcantara, Rabago, Sadsad. Family, ano ho? King sa Canlas family, magandang maganda rin dyan. Oh, dala sa family, Robregada family, gandang magi sa mga nakututukod dyan sa Pandan, Catanduanes. Kamusta na kaya ang galaw-galaw para hindi pumanaw?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Shoutout, nakikinig din si Congressman Edgar Mary Sarmiento. Kong, kamusta ka na, Kong? Mga congressman na magagaling na, nagpahinga na, nagpribado na lang eh. Si Congressman Rolex Obligo. Kamusta rin? O, auntie. Jel Tom Lancio na palaging nakatutok at busy-busy sa pagtatanim. Sampulan mo nga ako ng tanim mo, Jen.
1: Usapan Agrikultura.

0: Sabana, agricultura, dito, Sarraggio.
1: Ay, sinasabi higit po sa 1.7 bilyong piso. 1.7 bilyon. Apia na crop insurance coverage mo naman sa naipagkalob naman ng PCIC sa Eastern Visayas. Yun. Kami natin ang balitang yan. Si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Umabot sa mahigit 1.7 bilyon pesos ang kabuang insurance coverage na naipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation, PCIC, sa mga magsasaka at iba pang agricultural beneficiaries sa Eastern Samar batay sa pinakahuling statistical report ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Cresley Noromor Montalgana, insurance underwriter at team leader ng PCIC Provincial Extension Office, may kabuang 36,248 farmer policyholders ang nakinabang sa iba't ibang insurance program ng PCIC. Sakop nito ang 45,092 hektarya ng mga pananim at iba pang agricultural commodities na may kabuang insurance coverage na 1.7 bilyon pesos. Umabot naman sa 45.58 million pesos ang government premium subsidy na nagamit. Kabilang sa mga pangunahing benepisyaryo, ang mga nakasiguro sa Rice Insurance Program na may 4,767 farmer policyholders at 5,044.18 hectares ng insured area. Kasama rin sa coverage ang mga high-value crops sa ilalim ng Coconut Farmers and Insurance Development Program para sa mga coconut farmers na may kabuang 45 hectares, gayon din ang HVC sa ilalim ng registry system for basic sectors in agriculture na sumasaklaw sa iba pang pananim maliban sa coconut. Samantala, na itala rin ng PCIC ang 2,681 claimants na naapektuhan ng kalamidad at iba pang insurable risk. Umabot sa 2,525 hectares ang lawak ng mga nasirang sakahan, habang 9.61 million pesos ang kabuang indemnity na naipamahagi sa mga benepisyaryo. Patuloy namang hinihikayat ng PCIC ang mga magsasaka at mangingisda na magpatala sa crop insurance program upang magkaroon ng proteksyon laban sa pinsalang dulot ng kalamidad at iba pang panganib sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Penny Pumida ng Borongan. Ay, good morning din sa uncle mo, si Nilo Pumida. Ang Pasig at taga-Rizal din ito eh. Kaya nasa Quiapo na yan, magaling kong gumawa ng salamin sa mata yan. No, sa mga antigot matatagal na rin sa lugaran ho, yung na-technician. Sikat na paggawa, dinadala ito pa, nagkakaproblema eh. Ay, maring, maring Nilo. Philpida Eastern Visayas, lumakbo naman sa Regional National Investment Programming Workshop sa Region Aid. Detalyo naman dyan, si Chevy Kepis, Radyo Pilipinas, sagod.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aktibong lumahok ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office 8 sa isinagawang Eastern Visayas Regional National Investment Programming Workshop na pinangunahan ng Department of Economy, Planning and Development Regional Office 8. Layunin ng naturang aktibidad na pag-ugnayin ang mga prioridad na programa at proyekto ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sektor upang matugunan ang mga layunin ng pagpapaunlad sa rehiyon. Naging mahalagang plataforma ang workshop para sa pagpapalakas ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya sa pagbuo ng mga estratehikong investment program na susuporta sa pangmatagalan, inklusibo at mapaparatiling paglago ng Eastern Visayas. Sa pamamagitan ng pakikilahok nito, muling pinagtibay ng PhilFIDA Region 8 ang pangako nitong isulong ang pag-unlad ng industriya ng fiber sa bansa, partikular ang abaka at iba pang likas na hibla. Tiniyak ng ahensya na ang pangunahing programa para sa sektor ng fiber ay nakaayon sa Regional Investment Framework ng pamahalaan. Nagbigay rin ang aktibidad ng pagkakataon para maitaguyod ng PhilFIDA ang mga inisyatiba na naglalayong mapataas ang produktibidad ng mga magsasaka, mapalakas ang value chain ng mga produktong hibla, at makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga komunidad sa Eastern Visayas. Sa pamumuno ni OIC Regional Director Joseph S. Salas at sa patnubay ni PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza, patuloy ang PhilFIDA Region 8 sa pagsuporta sa pananaw ng pamahalaan para sa isang matatag at napaparatiling industriya ng hibla sa pamamagitan ng mahusay na pagplano, pakikipagtulungan at pamumuhunan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Shoutout lang kay Filmmaker Director Junicio Boy Alvinja, ha? At mga nakatutok sa atin dyan sa Nueva Ecija, maraming salamat. Sa Ilustre, sa Hoson, Sandoval Family, Valdez Family, dyan po sa Kabanatuan. Gandang morning ko sa inyo dyan. Ano ho? Kami pagbabalik, bibigyan ko kayo ng update about Alex Iyala. Alam ho ba ninyong na Barangay Ginebra? Bago siyang tawag ngayon. Barangay Toronto. Babalik mo kami. Sandali lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iitin dito. Kung dati o na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, 35 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Alo ng Biyernes ngayon, TGIF Things Get It's Friday. Sabi ko nga kanina, magbibigyan na tayo ng update kay Alex Iyala. Ano ho? Ito yung pinakabago, pinakapresko. Nakatanggap siya ng first round bye sa Cincinnati Open WTA 1000. Bila ikalabing pitong nabinhi, ibig sabihin, di na ho siya maglalaro ngayong araw. Ano ho? Diretang papasok na ho siya sa ikalawang round. Oh, galing ha. Inihintay po niya kung sinong mananalo laban ni na Elena Gabriela Rose at Magda Linette. Araw naman sa kanyang susunod na laro. Ano ho? Nanatili siyang world number 20 sa ranggo po naman ng WTA. Ay, nagpasalamat siya. Support ako ng mga Pilipino dyan sa Toronto. Ano? Tinawag niyang Barangay Toronto. May katapat ng Barangay Hinebra. Kakuha siya ng mahigit sa 5.4 milyong pisong premyo. Ho. Natinigil po siya sa round of 16. Kasalukuyan, bong si Alex Ayala ay nagsasanay po dyan sa Ohio, USA para po sa torneo. Ang kanyang posibleng laro ay inaasahan po naman sa Agosto 15, maring bukas, ano, o 16. Ano siya nalaman yung eksaktong oras. Katapos po niyan, harapin na po niya yung US Open Grand Slam na magsisimula naman sa Agosto 23. Ayun, maraming salamat, Alex Ayala, Barangay Toronto, dyan sa Canada. Magandang morning sa inyong lahat dyan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Report tayo. Balikan natin ang Tayug, Pangasinan, ho. ATI Central Luzon, tinapos na ang Techno Clinic 9 sa Baler, Aurora na pinakikinabangan po naman ng 25 mga cocoa farmer. Balikan natin ang detalye. Ang Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas sa Tayug.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Matagumpay na tinapos ng ATI Central Luzon ang huling batch na Techno Clinic 9 Good Agriculture Practices on Coconut Production Management sa Piñaranda Farm sa Baler, Aurora, Consan 25 na magsasaka ninyo ang formal na nakinabang. Layunin ng nasabing pagsasanay na pataasin ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa napapanatiling pamamahalan ng nyugan habang ikinokonekta sila sa mga programa ng pamalaan para sa productive dad protection sa sakuna at pagpapaunlad ng kabuhayan. Sa buong programa nagbahagi ng mahalagang kaalaman ang iba't iba ahensya ng pamahalaan. Tinalakay ni Twinkle Mapindan ng Philippine Coconut Authority ang Coconut Farmers Industry Development Plan at ang kahalagahan ng pagpaparehistro sa National Coconut Farmers Registry System. Samantala, tinuro naman ni Eugene Dayakusa ang mga ERNE rekomendang teknolohiya at pangkalatang Good Agricultural Practices sa pagpaproduce ng nyuga. Ibinahagi ni Gloria Amansek ng PCIC ang mga programa sa insurance upang maprotektahan ang mga magsasaka sa matinding bensal at pagkalugi dulot ng mga bagyo at sakuna. Inilahad ni Elaine Bernabe ng Department of Trade and Industry ang tulong sa product development, packaging, negosyo at paghahanap ng merkado para sa mga produktong may karagdagang halaga. Habang ang ATI Central Luzon ay pinakilala ni Jenna Casolme ang Coconut Farmers Internship Program para sa mga batang magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Shoutout lang sa mga nakikinig sa atin dyan sa Las Piñas General Hospital. And then kay Dr. Pilar De La Rosa and the rest of Dagang Jujan. Magandang maga. Ano ho? Nakasama naman natin this morning. Yes, ba siya? Si Engineer Arlen Joaquin. Ano to? May barkada at kaibigan ako nung araw sa Highway Patrol ng araw. Colonel Joaquin. Masa ka na bro? Long time no look ha? Ikan to, tao talaga ito ni General Riveroya. The late Riveroya nung araw. Supervising Science Research Specialist ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Department of Agriculture. Pag-uusapan natin dito, parang sa moisture meter ito eh, no? Parang doon, ano? Topic natin, digital moisture meters for copra. Ayun, ano yan? Para saan yan? Bakit importante yan? Kailangan ba talaga yan? Alamin natin. Generalin Joaquin, Ma'am Arlene, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahiro. Ma'am, good morning, Engineer Arlene.
11: Ay, magandang umaga po, Kahiro, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Isang maulan na umaga po.
1: Noon nakita ko na si Engineer Arlene Joaquin. Ma'am, kamusta ka na? Ma'am, kamusta ang lugar mo, ma'am? Nasaan na ba si ha?
11: Yes po, medyo maulan po for the last 2 weeks, pero ayos lang naman po, hindi naman po binabaha ang bayan ng Muñoz.
1: Okay, ma'am. Ano nga ba yung tinatawag na digital moisture meters for copra? Ano ho yan? Bakit kinakailangan yan? Ano bang sinong una mang ikinabang yan? Anong pwedeng ibigay ho yan? At bakit ho natin kinakailangan ho yan?
11: Yes po, ang digital copra moisture meter po na na-develop namin sa PhilMet ay isang napaka-importanteng instrument or tool na magagamit po ng ating mga magsasaka, ng mga oil millers para po makuha ang level ng moisture content sa ating copra. Bakit po ba importante ito? Ang copra po ay ang pinaka-base na material para po ma-process natin ang copra sa iba't ibang produkto. At ang moisture content po ay napaka-importante dahil ito ang nagsisignal kung anong quality ba ng ating copra. At kailangan po natin itong makuha ng tama upang maging quality din po ang ating mga produkto.
1: Ano yun, ma'am? Matagal na po natin ginagamit bago pa lang ini-introduce.
11: Ito po ay bago lamang. Actually po, ito ay wala pa sa merkado pero unumpisahan na po natin itong ipagamit sa ating mga copra processors under po ng ating CTF program. Meron na po tayong mga pinagagamit nito at pinasusubok upang malaman pa po natin kung meron pa po silang mga suggestions sa ikagaganda pa po ng ating digital moisture meter.
1: Meron bang batas dito sa Pilipinas na nag-uobliga sa paggamit ng moisture meter sa copra?
11: Ay, yes po sir. Ang atin pong PCA ay merong executive order na naguutos po na lahat po ng ating mga oil millers should have a moisture meter. Ngayon po, ang ginagamit po nila is yung dito na lang natin na brown dobel, medyo technical po. Ito po yung hindi siya digital, medyo matagal na proseso at ang gumagamit lang po nito ay yung pong mga, ayun nga po, mga oil millers upang mapresyohan din po nila ang copra.
1: Ibig sabihin, ma'am, yung gadget na yan, yung gamit na yan, Philippine made.
11: Yes po, 102% po. Yes po, gawa po ito sa Philmec po.
1: Anong gagawin kung sakasaling may mga lalabag ba at hindi susunod sa mga ganyang paggamit niyan? May pagpato ba ng parusa? May multa ba?
11: Ang nagpapatupad po ng batas na ito ay ang Philippine Coconut Authority pero kami po ay meron ng ugnayan sa kanila. Kausap po namin sila palagi para po sa pagpapatupad nito. Dati po, medyo niluluwagan nila ng kaunti ito dahil napakamahal po ng presyo ng ating moisture meter kapag po mga imported. Pero with the introduction po of this, we hope na makatulong po tayo sa industriya na kahit farmer po, we believe, group of farmers, ay kayang-kaya pong bilhin ito.
1: Nasa magkano ba yan, ma'am, kung may chichismis mo lakin?
11: Ang unang chismis po, pero ito po ay hindi pa presyo ng mga atin pong mga supplier. No? Opo. Ang pagkakagawa po namin ay wala pang 6,000. Pero yun po, plus dadagdagan po ng mga mark ng ating mga supplier na i-accredit. So inaasahan po natin na sana ay hindi naman ito tumaas ng mga 20,000. Ang mga existing po, Sir Hero, ay nasa 200,000 plus.
1: Ma'am, kahiro na lang, Ma'am Arlene, parang nagkakapilan tayo dyan sa balkonahe mo. Yan, parang ganyan. Hero na lang po, parang nagkakapilan tayo sa balkonahe mo. Ma'am, so kung production nito 6,000, posible nga nasa 20,000 pagka binibenta na yan, no?
11: Opo, mataas na po yun. Hopefully po yung ating mga ma-accredit naman pong manufacturers ay hindi masyadong maging mataas upang maging affordable po sa marami.
1: Bakit po ganun, ma'am? Sa nababanggit nyo kanina yung mga oil miller na kinakailangan na require ho yan. Pero bakit, eksakto ba talaga? Talaga bang eksaktong 6% ang hinahanap na moisture ng mga oil miller?
11: Dapat po eksakto, pero dun po sa aming pag-aaral, hindi naman po sa... Bago po kami nag-develop nito, sinubukan namin gumamit, pero hindi po kasi husto yung aming mga nakuhang datos. May mga difference po kasi siya. I mean, ang pinagbabasihan po kasi natin ng tamang sukat po ng moisture content ay yung standard na oven method. So pag kinumpara po natin doon, meron po siyang mga diferensya pa. So kailangan po nating... bigyan niyo on ng pagtama so, sa paglabas po nitong maliit na gadget na ito, hopefully makatulong po tayo, pati na rin sa kanila.
1: Ma'am, may mga pumapasok lang na tanong. Ano? Sabi niya, maaari bang gamitin yung lumang paraan pagpukpuk o yung visual check kapalit ng moisture meter? Pwede ba ba yung ganun?
11: Pwede naman po, sir. Ang problema lang po natin doon, sinatawag natin kasi puro ano lang yun, senses. So, wala siyang
1: puro objective. Puro tansya lang, no? Chamba-chamba.
11: Opo, puro tansya po. Puro tansya. So, medyo mahirap po, lalo na po kung gagamitin sa laboratorio yung mga susunod na proseso, kailangan po ng tamang sukat. At meron pong requirement na sukat pagka po gagawa na tayo ng ibang produkto out of the copra na atin pong tinutuyo.
1: Nagle-level up yung tanong ng nakikinig ko. Sabi niya rin eh, ano ang siyentipikong prinsipyo sa likod doon ng digital moisture meter?
11: Ang digital moisture meter po na dinevelop natin ay gumamit po tayo ng resistance circuit. So ito po ay actually pang digital meters, hindi po niya sinusukat na direkta yung tubig. Pero dito po ay sinusukat natin yung electrical properties. So tawag po
1: electrical,
11: natin
1: yung electrical conductivity yan.
11: Yes po, sir. So, yun po yung sinusukat natin at yun po yung aming nilaboratory ng napakatagal upang makuhanan po ng equivalent na electrical characteristics. Yun po moisture content at yun po yung binabato natin. Ipinrograma po natin ito ng maayos at in-inject natin dito sa system para po maibigay sa atin ang tamang basa po ng moisture content.
1: Oh, bang official na panuntunan po ang Philippine Coconut Authority sa moisture ng copra?
11: Sorry po?
1: Meron po bang panuntunan ang PCA, Philippine Coconut Authority, sa moisture po ng copra? Meron bang ganun?
11: Yes po, sir. Kompleto po sa copra po, normally 6 po. 6% po ang level ng quality. Yun po yung tinatawag nilang premium quality. At kung hindi po masusunod ito ng ating mga farmers, napakalaki po ng bawas sa kanila. Meron po silang tinitingnan ditong table na inilabas din po ito ng PCA. Ito po yung discount kapag hindi po nila nasunod yung tamang sukat po ng moisture content. Kaya napaka-importante po nito sa level din po ng farmers pa lang upang makuha po nila yung kanilang optimum na benefits na dapat makuha po sa kanilang copra. Kaya napaka-importante.
1: Ay, copra pagka binabiyahit nagbebentahan, ano ba yung mas pabor, yung basa yung copra o mas tuyo talaga?
11: Ay, tuyo po, sir. Opo, ang copra po ay laging safe kapag tuyo po natin siyang binabiyahin.
1: Eh dahil po dyan, paano naman nakakatipid yung magsasaka kung may sarili silang moisture meter?
11: Sir, kasi po, there are times na, yun po, bukod po sa nadidiscountan sila, no, imbis na halimbawa po, 50 pesos, magiging 38 na lang. Kasi po, ang difference po, nasa 15 pesos po yung per kilo. And then another po, may possibility po na ma-reject sila kung hindi po tama yung moisture content. And then may double handling din po. Kung malalaman na hindi tama yung moisture content, uulitin po nila itong i-dry. So napaka-importante po na tama yung pagkakatuyo at tama yung susukat po ng level po ng moisture content.
1: Eh malabo silang babaratin. Hindi sila
11: yes
1: pwedeng
11: po,
1: baratin.
11: Yun po, sir. Opo. Kasi kitang-kita po dito kaagad ng mga farmers at both nung bibili po ng kanilang copra yung ating level po ng moisture content. Nakikipag-usap po tayo sa PCA dahil upang isama po sana sa pulisiya nila kapag napatunayan nila na sa party po ng PCA na ito po ay pwede sana maging standard na po na gagamitin ng ating mga copra stakeholders para po mas mabilis, mas madali.
1: Ma'am Arlene, paano ginagamit to ng buyer yung moisture reading na yan para mabawasan yung presyo?
11: Sorry po.
1: Paano ginagamit ng mga buyer ang moisture reading para bawasan yung presyo?
11: Meron po silang, ang PCA po ay nagpalabas ng equivalent discount kapag ka po hindi tama yung reading. So bawat, halimbawa po tumaas doon, meron po yung karapantang bawas doon sa kanilang timbang.
1: Meron mga weight deduction formula yan eh.
11: Yes po, sir. Opo. So, yun po yung hindi na natin, yun po ay PCA po yung nagpatupad. Sila po yung, ang sa atin po ay matulungan natin yung ating farmers at sila din, yung rice, yung atin po din pong mga oil millers na ma-prevent na mabawasan po sila ng presyo dahil po sa hindi tamang pagkatuyo o pagbasa po ng ating moisture content sa copra.
1: May tanong pa rin yung pumasok. Bakit daw ho magkaiba ang reading kapag itinutusok sa magkaibang bahagi ng iisang copra? Meron ba yun?
11: Opo, yun po yung isang realidad po ng copra. Kasi ang kung makikita niyo po yung copra, sa labas po ito sinusukat yung sa pinaka-brown po ng ng bao. Hindi siya bao, ng copra mismo, yung may takip po siya. So may tendency po talaga na magkaiba-iba siya kasi yung oil po noon ay hindi na rin siya pantay-pantay during the drying. Ang maganda po dito, nilagyan na po namin ito ng averaging and yun pong mga error na ganun ay na-correct na po natin dito sa moisture meters na to. Ang ginawa po namin, itinala po namin yun, record po namin at we made sure na yun po ay factor out na po doon sa ating reading. So makakasiguro po tayo na yung reading po nito is within the standard. May sinusunod po kasi tayo mga international standard.
1: Nakaka-apekto yung temperatura ng kopra sa reading ng meter. Sabi nga, pag mainit yung kopra, yung mga bagong hanggang sa koprahan, eh, magpapakita na mas mataas na reading na sa moisture.
11: Yun po sir, hindi na po dito. Yun po yung isang kagandahan po ng ating na-develop sa Philmec na meter. Kasi nilagyan na din po natin ito ng temperature correction and then yung relative humidity din po na tinatawag. Kasi itong dalawang index po na to, ito yung nakaka-apekto po talaga kapag po nagre-read tayo. So ito po ay meron na rin pong correction factor within the system na gawa
1: niyo
11: po.
1: Siguro pagka hinango na yan, ilalagay mo na sa room temperature ano, bago i-reading.
11: So far, sir, hindi naman, pero ang practice po talaga, mas magandang practice ay itetemper mo muna talaga siya. Pero yun nga po, may correction naman siya, pwede na rin siyang sukatin, pero pinapayo po natin na palamigin muna ng konti upang makasiguro po.
1: I'm interesado sa pinag-uusapan natin. Sabi niya, paano yung tamang pagkuha ng sample ng kopra para itest? Ano po ang tamang pagkuha ng sample ng kopra para itest? Yun.
11: Wala naman pong tama kasi with this pong ano, dahil mabilis lang po siya, in 5 seconds may reading ka na po. So kahit po marami kang kuhan, actually kaya lang naman po tayo nagra-random dun sa mga bumibili nito para masiguro lang nila na pare-parehan, no? Pero dito po, kahit saan ka po kumuha ng within the drying bed para po makita mo. Pero para may representation po lahat ng area. Kasi nga po ang ginagamit natin ngayong mga dryers ng copra ay flat bed. So ibig sabihin layer-layer yon. So yun po yung ano, yung... Pero with this po, kahit anong reading naman po makikita natin. Yun,
1: wag daw kukuha ng isang sako lamang. Kumuha daw po ng maliliit na piraso. Opo. Sa itaas, sa gitna, sa ilalim. Dapat ganun daw.
11: Opo. Opo, yun po yung practice nila na nakakatulong din po ito kasi napakabilis na siya. Ngayon po, ngayon yung practice nila medyo matagal po, pero with this nga po, in 5 seconds, may reading ka na po kaagad makikita.
1: Pa, ma'am, importante itong tanong na to. Halimbawa, nakabili na siya at available sa market. May warranty ba yung digital motion na yan pagkabinili?
11: Yes po, Sir Hero, lahat po ng aming kino-commercialize o ina-accredit natin sa manufacturers, sinisiguro po natin na meron itong warranty at merong mga after sales services. Meaning, pagka po may nasirang components, dapat po may available sila. And yun po ay isang karagdagan din dahil tutulungan po namin sila na mabenta din po yung mga most used na mga components po nito para po pag may nasira, may tatakbuhan po ang ating mga coconut farmers.
1: Wala akong nakikitang kable dyan sa katawan ho ng meter reader. Ibig sabihin, ba't yan nagpapatang
11: mo yan? Ito pong, lahat po ng kable nito ay sininop natin sa loob and then pwede po ito sa battery at pwede din po itong isaksak po sa kuryente. So may choice po ang ating farmer kapag pag dinala po natin ito at sa sasakyan, yung mga nagtitransport, pwede pong baterya sa field. Pero pag sa laboratory po, pwede po natin gamitin ang ating normal na kuryente.
1: Ano daw po yung tinatagal ng baterya? Ilang buwan kaya? Abot ba na isang taon yung baterya niya?
11: Ang baterya po so far ay na-measure namin sa 1 week kailangan mo na po mag-charge. Rechargeable po yung ina-advise natin na ano, para hindi pa bukas-bukas yung lalagyan po niya ng battery. Para
1: pero last question na lamang. Ano ho? Paro daw yung tamang paglilinis ng moisture meter pagkatapos gamitin. Siyempre, kinakailangan maingatan yan.
11: Opo. So, lagi lang pong may basahan kayong malinis na cotton. Iwasan lang po natin na merong matitira na basa na part kasi ito po ay may mga metal parts. And then tanggalin po ang battery kung hindi po siya gagamitin ng matagal para po maiwasan natin yung pagkasira. At huwag na huwag pong gagalawin ang kanyang circuit. Maghingi po ng tulong sa atin sa Philmec or sa manufacturers po nito.
1: Ibang meter reader niya, ma'am, ano ba yan? Pwede, may pagka-AI na ba yan?
11: Yes po sir, kasi nagdi-decision na po siya kung anong reading. So, in a way, meron na po. We're starting into that po. Sa Philmec po, medyo nag-start na po kami doon na makasabay doon sa ating mga AI, yung pong buti ng AI. So, sinasama na po natin itong unti-unti sa atin pong mga instrumento na ginagawa po sa Philmec.
1: Engineer Arlene Joaquin, ma'am, siguro po yung baka meron kayong mensahe na ikinig. Sige po, ma'am, bago tayo magpaalam.
11: Ayun po, sana po ay makatulong sa inyo ang aming ginawa sa Philmec po. Lagi po namin iniisip ang kapakanan, lalo na po ang mga magsasaka po natin ng coconut because we know how how difficult it is in the industry po, ano, napakahirap. At natutuwa po kami na naka-develop kami ng isa na sa tingin po namin at ng marami pang eksperte ng PCA ay makakatulong po sa inyo. So kita-kita po tayo sa field sa paggamit po ng ating COPRA moisture meter.
1: Ma'am Engineer, Ma'am Arlene Joaquin, ma'am, salamat po ma'am. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Ma'am, regal sa inyo, masimula ng director ha. Po kay Director Albinja, kay Boy Albinja ha. Paabot na paano yes, mo. Thank you ma'am, thank you po. Ingat.
11: Makakarating po. Maraming salamat po.
1: Thank you ma'am, salamat po.
9: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat Engineer Arlene Joaquin. Saka na Colonel Joaquin. Best friend ni General Riveroya. Oh, alala ko si General Riveroya. Madalas kami nakikwentuhan ito eh. Na kaming oras oh. Alam po ni Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgonen, Mike Bukiron, Marian Milios, Ida Soriano, Susan Barmeda, Jeman Rocamora, nandiyan pa rin po sila Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Sungab, Camille Lumali, Rona Esperanza, sangalan pa rin nila Julius Gonzalez, Christopher Tiramulo, Hero Ilus, Lero Brigado, nag-iiwan, namang bagay na matindat tama hindi mo ginawa, itinuturing nakasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho, yan po isang paraiso, ay minsan pa. Wag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, oh. Wag ko tayong magbalin lang.
9: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga taong naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat, higit sa 3.7 milyon ayon sa Office of Civil Defense.
4: Headlines.
3: Ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act, isa sa mga tinututukan ng barko sa administration sa gitna ng malakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng masamang panahon, mahigpit na tututukan ng Philippine National Police.
4: Headlines.
3: Pasig City Regional Trial Court naglabas ng writ of preliminary injunction laban sa 85 pesos na dagdag sahod sa mga Metro Manila.
4: Headlines.
3: Fuel discount para sa mga public utility jeepney at UV Express drivers at operators magsisimula na bukas.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 14, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Higit sa 3.7 milyong individual ang naapektuhan ng bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga naapektuhang individual ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Metro Manila at Mimaropa. Ayon pa sa OCD, umabot na sa 29 kataong iniulat na nasawi, 14 na iba pa ang sugatan at 3 nawawala. Dagdag pa ng ahensya, higit sa 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Halos dumoble ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Batay sa pinakabagong datos ng Department of Agriculture, mahigit sa 689 million pesos ang kabuuang pinsala sa agrikultura. Mas mataas ito kumpara sa mahigit sa 347 million pesos na naitala ng ahensya noong mga nakaraang araw. Abot naman sa 21,115 na mga magsasaka mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, ganun din ang Mimaropa at Western Visayas ang naapektuhan ng mga kalamidad. Mahigit sa 17,000 metric tons ng mga produktong agrikultural at higit na 19,000 hektarya ng mga sakahan ang napinsala.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, pinakamalaking napinsala ang palay, sumunod ang mais, saging, high value crops, livestock at poultry. Napinsala rin ng iba pang mga pasilidad at kagamitan sa agrikultura. Posibleng madagdagan pa ang halaga ng pinsala habang nagpapatuloy naman ang damage assessment at validation ng Department of Agriculture sa mga apektadong rehiyon. Patuloy na rin tinutukoy ng ahensya ang lawak ng epekto sa mga magsasaka at produksyon ng pagkain.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ganap na implementasyon ng Ligtas Pinoy Act, isa sa mga tinututukan ng Marcos Administration, lalo na sa gitna ng mga paggulang na nararanasan sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Marami pa rin paaralan ang ginagamit bilang evacuation center sa panahon ng sakuna. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng epekto sa bansa ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Base sa datos ng Office of Civil Defense at ng Department of Education, nasa 279 na paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Har, Mimaropa, Calabarzon at Central Visayas ang ginawang evacuation center. Ayon kay Castro, gumugulong na ang Ligtas Pinoy Act o ang batas para sa konstruksyon ng mga permanente, ligtas at fully equipped evacuation facilities sa bawat syudad at munisipalidad sa buong bansa. Anya, nasa 16 na karagdagang evacuation centers ang ipagagawa ng pamahalaan ngayong 2026 habang karagdagang 32 naman para sa taong 2027.
8: Ang plano ay magkaroon po ng 16 more evacuation centers na ipapatayo at ipapagawa ngayong taon. At 16 evacuation centers for 2026 at 32 for 2027. So yan po ang proposal so far ng DPWH. At ang matarget po ay magkaroon tayo ng evacuation centers na mga 210.
7: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House panel, inaprubahan ang mga panukalang magpapabili sa disaster response. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang ilang panukala na magpapalakas sa kahandaan at pagtugon sa panahon ng kalamidad. 8 panukala ang pinagsama para sa substitute bill na naglalayong magtatag ng disaster food banks at stockpiles sa bawat lawigan at highly urbanized city. Ayon kay Bulacan Representative Agatha Cruz, mahalaga na kahanda na ang pagkain, tubig, gabot at iba pang pangunahing pangangailangan bago pa man tumama ang kalamidad. Anya, bawat oras ay mahalaga sa emergency kaya hindi dapat saka pa lang hinahanap, binibili o dinadala ang tulong kapag naroon na ang sakuna. Pinagtibay din ng komite ang panukalang maglilibre sa freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Sabi ni Committee Chair at Cagayan Representative Jojo Lara, madalas na naaantala ang mga donasyon at supply dahil sa gastos sa freight at shipping, kaya makatutulong ang libreng serbisyo upang mas mabilis na makarating ang ayuda sa lugar na nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit sa 400 tonelada ng basura at debris ang naialis mula sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Ito'y kasunod ng clearing operation sa nasabing lugar. Sinagawang operasyon matapos na inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang daluyan ng tubig at nagbigay ng direktiba sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng clearing operations. Simula August 10, nasa 96 trucks na ang ginamit para sa paghakot ng mga nakolekt ng basura at debris mula sa waterways. Sa kabuuan, tinatayang mahigit sa 1,255 cubic meters o katumbas ng mahigit sa 418 metric tons ng basura at debris ang naalis sa lugar. Layunin ng clearing operations na alisin ang mga bara sa daluyan ng tubig at mabawasan ang panganib ng matinding pagbaha, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng pananamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin dulot ng masamang panahon. Mahigpit na tututukan ng Philippine National Police. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Magpapatupad ng zero tolerance sa policy ang Philippine National Police laban sa sinumang magsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasunod na rin ito ng epekto ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyo kaya hindi umiiral pa rin hanging habagat sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Natates Jr., makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Trade Defense Industry at mga lokal na pamahalaan. Layan nito, natiyaking hindi magagamit ang delay sa delivery ng mga supply bunso ng masamang panahon para samantalahin ang hindi makatwirang pagtataas sa presyo ng mga agricultural product. Nauna nang sinabi ng DA na hindi nito inaasahang malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agricultural sa kabila ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Hinimok naman ni Nartate sa publiko na iulat sa kanila ang anumang overpricing upang agad nila itong matugunan. Para sa Bago Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng habagat sa Mangaldan, Makatarem at Binmali sa Pangasinan, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon at Santo Tomas sa Pampanga, Malolo, Subando, San Jose del Monte, Balagtas, Bulacan, Kalumpit at Santa Maria sa Bulacan, Cavite City, Naik, Rosario, Bacoor, Kawit, Maragondon, Noveleta at Tanza sa Cavite, Lian sa Batangas at Mariveles at Morong sa Bataan.
6: Ang
3: samantala, suspendidong klase mula preschool hanggang senior high school sa Atok at Kabayan Benguet sa Bagak sa Bataan at San Miguel sa Bulacan. Suspendidong klase mula preschool hanggang elementary sa Bakun, Bukod, La Trinidad, Mankayan, Sablan, Tuba at Bugias sa Benguet. Suspendido rin ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Lingayen, Pangasinan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok sa mga paaralan ngayong araw. Yan ang balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Sinuspindi ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Maynila ngayong araw, Biyernes, Agosto 14. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sa yellow rainfall warning at posibilidad ng thunderstorms. Pinayuhan naman ang mga paaralan na lumipat sa Alternative Delivery Mode o yung ADM. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglabas ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Writ of Preliminary Injunction laban sa NCR Wage Order Number 27 o ang 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ito'y habang nagpapatuloy ang pagdinig at wala pang pinal na desisyon. Sa 14 na pahina ng kautosan na inisyu ni Presiding Judge Marie Joyce Manongsong, pinagbigyan ng korte ang hiling ng Ready Con Trading and Construction Corporation at R2 Builders na maglabas ng injunction laban sa dagdag sweldo. Dahil dito, hindi muna matatanggap na mga manggagawa ang unang 60 pesos na tranche ng dagdag sahod na dapat ay pinatupad noong Hulyo. Samantala, binigyan ng korte ng 3 araw ang mga partido para magkomento sa mga motion for intervention na inihain ng Federation of Free Workers at ng Association of Minimum Wage Earners and Advocates o PTGWO.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House Prosecutor, binigyang halagang respeto at decorum sa korte. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Binigyang halaga ni House Prosecutor at Takbayan Party List Representative Shell Jokno na ang pag-uugali sa loob ng hukuman ay dapat may respeto, decorum at tamang asal. Anya asahan ang hindi pagiging mabait sa magkabilang panig. Ginawa ni Jokno ang pahayag matapos hinga ng reaksyon ukol sa apela ng defense team ni Vice President Sara Duterte na magkaroon ng kindness o kabaitan sa gitna ng paglilitis sa Senate Impeachment Court. Inilahad ni Jokno sa higit na 30 taong karanasan bilang litigator na magawa't magandang asal ang kabaitan, hindi ito ang pangunahing kahilingan sa loob ng korte, kundi ang pagsunod sa mga alituntunin at respeto sa tribunal, sa kalabang abogado at sa mga testigo. Iginit ni Jokno na ang tunay na pundasyon ng decorum sa korte ay respeto sa judge at sa mga kalabang panig upang mapanatiling maayos ang paglilitis kahit matindi ang hindi pagkakasundo. Paalala ni Jokno sa mga nakatutok na estudyante ng abogasya, hindi tumitibay ang argumento sa pamamagitan ng pagtaas ng boses o pagsigaw sa kalabang abogado o pagputol sa testimonya ng testigo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
13: Ang pinaka-essence ng court decorum talaga ay respeto. Respeto sa judge, respeto sa kalaban. That is what we are hoping and insisting will happen in this impeachment case. And we will always be ready to call out anyone who is not following proper court decorum pagdating sa bagay na ito.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
15: Kaalamang Asyan.
14: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagbigay direktiba sa Department of Social Welfare and Development na dagdagan ng hanggang 12 sa susunod na taon ang bilang ng walang gutom kitchen.

0: Sibuyang nasa Pasay, nasa Pier area ng Cebu at Market area na Zamboanga City. Isa niya sa tatlong bubuksan sa taong ito ay isasabay sa birthday ng Pangulong Marcos sa susunod na buwan sa Caraga Region at dalawang iba pa. Ipapwesto ani Gatchalian nila ang mga itatayong walang gutong kitchen sa mga area kung saan may mataas na hunger incidents na pati mga seasonal workers ay target na mapakain. Ang walang gutong kitchen ay para sa mga kwalipikadong beneficiaryo na kung saan may assessment at proseso ng pagtukoy at DSWD sa mga kwalipikadong makakain sa nasabing kainan. Pakinggan natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: The President's instruction and directive sa amin is dapat 12 yan. We're about to open one more, hopefully by his birthday sa Caraga Region, and then another 2. So within the year, the remaining part of the year, ang goal namin 6, and then another 6 by early part of next year.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinag-aaralan at inasikaso ng Department of Justice sa mga dokumento kaugnay ng extradition request ng U.S. government para kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at 2 pang individual. Natanggap ng DOJ ang nasabing mga dokumento mula sa Department of Foreign Affairs ayon kay Chief State Prosecutor Dennis Arvin Chan. Kabilang sa sinusuri ng DOJ ay kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa silang maibigay na timeline kung kailan may sasampa sa Regional Trial Court ang petition for extradition. Tinitingnan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality. Ito'y kung saan kailangan din o kailangan na parehong kilos o gawa na tinuturing na krimen sa Estados Unidos ay krimen din sa ilalim ng batas ng Pilipinas, at kung may tuturing na extraditable offense. Tiniyak naman ng DOJ na kung pagbibigyan ng extradition request kay Kibuloy at mapapatunayang nagkasala siya sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, hindi ang death penalty o capital punishment ang maaring parusang ipataw alinsunod sa extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magsisimula na bukas, August 15, ang 12 peso kada litro na fuel discount para sa mga public utility jeepneys at UV Express drivers and operators. Sa anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, makukuha na mga kwalipikadong beneficiaryong naturang diskwento sa mga participating gas station. Ayon sa LTFRB, maaaring maka-avail ang bawat beneficiaryo ng hanggang 150 liters o katumbas ng 1,800 pesos kada linggo. Kailangan lamang ibigay ng beneficiaryo ang kanyang pangalan at plate number para otomatikong makuha ang diskwento sa pagpapakarga. Matatandang tinaas ang fuel discount sa 12 pesos mula sa dating 10 pesos kada litro para makatulong sa sektor sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ng LTFRB na nais sa katuparan ng programa sa pagtutulungan ng Department of Energy, Department of Transportation, LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maring tinututulan ng Estados Unidos ang patuloy na pagtatangka ng China na ipatupad ang tinatawag nitong National Nature Reserve sa Scarborough Reef. Sa isang pahayag, sinabi ni U.S. Department of State spokesperson Thomas Pigott na nakakapekto ito sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda na makapunta sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Ngunit anya o giniit niya na ang karapatang ito ay kinikilala sa ilalim ng 2016 Arbitral Award. Ayon pa kay Pigott, ang hakbang ng China ay isa na namang unilateral action na maaaring magdulot ng tensyon at instability.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinabi pa ng Defense Secretary na ginagamit ng China ang mga argumento tungkol sa pangangalaga sa kaligtasan o sa kalikasan at mga legal na batayan. Anya, sinasabayan din ng China ang non-coercion o pamimilit dahil sa Pinatupad nitong malawak na territorial at maritime claims sa South China.

0: Si binigyan din pa ni Pigott ng ganitong mga hakbang ay hindi lamang nakakapekto sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga karatig bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Foreign Affairs patuloy ang sinasagawang verification hinggil sa munoy pag-aresto ng nasa 100 Pinoy sa China. Narito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Alan, patuloy na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng ating mga kababayan doon matapos mapaulat ang pagkaka-aresto sa 100 Pilipino sa naturang bansa sa China. Ayon niya sa DFA na patuloy ang kanilang coordination sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing at sa mga Consulate General upang alamin ang dahilan o eksaktong numero ng kalagayan ng mga Pilipinong naaresto. Nirerespeto naman ng ating bansa ang immigration laws ng China pero nanawagan ng DFA sa naturang bansa na siguruin ang kaligtasan ng mga naarestong Pilipino kung meron man at agad ding ipagbibigay alam sa Foreign Service Post. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Batas para alisin ang mga politiko sa electric cooperatives, isusulong ni Senator Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Plano ni Senator Erwin Tulfo na isulong isang panukalang batas na magpabawal sa mga politiko na magkaroon ng pagmamayari o koneksyon sa mga electric cooperative. Ito ay matapos niyang ibunyag na may ilang opisyal umano na hindi nagbabayad ng kanilang mga bill sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa mga kooperatiba. Inilhad ni Tulfo ang panukala sa pagtinig ng Senate Energy Committee nitong Huwebes na tumalakay sa posibilidad na alisin sa singil ng mga consumer ang non-technical system loss o kuryenteng na ipamahagi pero hindi maayos na naitala dahil sa human error, meter tampering o pagnanakaw ng kuryente. Ayon kay Senator Erwin, maraming investors ang interesado sa mga electric cooperative sa ilang lugar pero nahaharangan dahil sa pagkontrol o koneksyon ng mga ito sa mga lokal na politiko. Gate ng senador, walang nagbabago sa ilang electric cooperative kapag gobernador, mayor o kongresista ang may kontrol dito. Pero mas binigyang diin niya ang umano'y pagkakataong may mga politikong hindi nagbabayad ng kanilang konsumo sa kuryente dahil sa kanilang koneksyon sa electric cooperative. Binigyang diin ni Tulfo na sa huli ay ibang consumer ang napipilitang sumagot sa kakulangan sa kita ng electric cooperative kapag hindi nagbabayad ang ilang opisyal. Sinabi rin naman mabatas na mahihirapan ang gobyerno na ipaliwanag sa publiko kung bakit kailangan nilang magbayad para sa non-technical system loss lalo na kung may bahagi nito na maaaring maiugnay sa mga hindi nagbabayad o illegal na paggamit ng kuryente. Sa pagdinig, kinumpirma naman ng National Electrification Administration na may mga insidenteng ganito. Bagamat sinabing agad itong nakikialam para tulungan ang mga electric cooperative kapag natutuklasan ang naturang mga kaso. Ayon kay NEA Administrator Antonio Almeda, nabawasan na ang mga ganitong insidente. Dahil dito, hinimok ni Tulfo si Almeda na humingi ng tulong sa kanyang tanggapan sakaling makapagtala muli ng mga kaso kung saan tumatangging magbayad ng bill sa kuryente ang isang politiko dahil sa koneksyon sa electric cooperative. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglabas ng kautusan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pagpapalawak ng social protection coverage para sa mga contract of service at job order o JO workers sa mga tanggapan ng pamahalaan. Sa bisa ng Administrative Order number 43, mabibigyan daan ang voluntary deduction at remittance ng Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig Fund Contribution ng mga COS at JO workers. Inatasan ng mga tanggapan ng pamahalaan na tiyakin ang mga angkop na mekanismo para dito upang maging bahagi at may pabatid ng tamang impormasyon kaugnay ng social protection ng mga JO at COS workers. Sakop ng kautusan na itong lahat ng departamento, ahensya, bureaus, tanggapan, GOCC at SUC na kumukuha ng COS at JO workers. Inikayat din ng mga lokal na pamahalaan na ipatupad ang kautusan. Samantala, inatasan din ng Palasyong Department of Budget and Management, Civil Service Commission, ang Commission on Audit SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund na maglabas ng mga kinakailangang guidelines para sa epektibong implementasyon ng kautusang ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, New Zealand, pinigilan ng planong satellite tracking site na iniuugnay sa China mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinigilan ng New Zealand ang pagtatangkang mag-install ng satellite tracking infrastructure ng Purple Mountain Observatory, isang organisasyong nakabase sa China na may malapit na ugnayan sa pamahalaan sa Beijing. Ayon sa New Zealand Security Intelligence Service o NCSIS, isinulong ang plano sa pamamagitan ng isang lokal na kumpanya na malamang ay hindi batid na maaaring gamitin ang kagamitan sa pagkolekta ng impormasyong may potensyal na halaga sa seguridad at militar. Hindi naman sinabi ng ahensya kung saan ang eksaktong lokasyon ng pagtatayuan sana ng nasabing pasilidad o kung gaano kalayo ang naging progreso ng plano. Inilahad ang insidente sa taunang Security Threat Environment Assessment ng NCSIS kung saan sinabi nitong ang China ang tanging bansang natukoy nila na nagsasagawa ng espionage sa malawakang antas. Samantala, patuloy na binabantayan ng New Zealand ang mga aktibidad ng dayuhang estado na maaaring makaapekto sa kanilang pambansang seguridad. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Philippine goalkeeper na si Patrick Dato magre-retiro na sa national team. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Matapos ang naging kampanya sa ASEAN Hyundai Cup 2026 o ASEAN Championships, inanunsyo ng ating goalkeeper ng PMNT o Philippine Men's National Football Team na si Patrick Dato ang kanyang pagretiro sa international team duties. Ginawa ni Dato ang official announcement matapos ang pagkatalo ng Pilipinas sa group stage ng torneo kontra sa Malaysia sa Kuala Lumpur. Nakapagtala ng 22 appearances si Dato para sa ating men's senior squad at nakabalik sa national team ngayon taon matapos ang injuring kanyang natamo noong 2024. Magpo-focus na si Dato sa kanyang mga club commitments bilang goalkeeper ng Kaya FC Iloilo sa Philippines Football League. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Gandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited, pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Power generator set si binahagi ng lokal na pamahalaan sa lahat ng barangay sa Batac City. Radyo Pilipinas Radyo Publico Lawag City. Narito report ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Jude, hindi na mangangamba ang mga mamamayan sa Batac City kahit mag-brown out tuwing bagyo dahil mayroon na silang malapit na pag-charge sun ng kanilang gamit. Yan ay matapos na may bahagi ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Batac ang mga power generator sa lahat ng 43 na barangay sa lungsod. Paalala lamang ni Mayor Mark Hichua na pangalagaan ang mga nasabing generator upang tumagal ang pakinabang nito sa barangay. Ito ring nasasakyan ang mga ito dahil kailangan din ng maintenance at regular na check-up upang hindi masira agad-agad. At dahil tag-ulan, ani ng mga barangay chairman na malaking tulong ito bilang charging station upang mag-brown out man, makakatulong sa mga estudyante upang mag-charge ng kanilang kagamitan at tuloy-tuloy ang operasyon ng barangay kahit na mawalan ng kuryente. Suporta yan ng lokal na pamahalaan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aanin ang buhay ng bawat Pilipino, lalo na ngayong tag-ulan at maraming bagyo ang nananalasa sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 16 billion pesos na pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera na itala dulot ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
10: Umabot na sa 16.47 milyong pisong halaga ang pinsala ng agrikultura ang naitala ng Department of Agriculture dulot ng bagyong Luis, Maymay at ang Habagat. Ayon kay DACA Regional Technical Director for Operations Danilo Dagio, mahigit 1,000 magsasaka at mangisda ang naapektuhan abang mahigit 300 ektarya ng agricultural lands ang napinsala. Aabot sa 400 metriko tonelada ng mga pananim na dapat sana ay aanihin ang nawala matapos masira ng mga pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni Dagio na 70% ng pinsala ay naitala sa lalawigan ng Abra Particular sa mga lugar na pinagtamnan ng mais. Samantala, sinabi ni DACAR OIC Field Operations Division Chief Dr. Leslie Dilingen na may mga nakahandang binhi ang ahensya para sa mga magsasakang magsasagawa ng replanting. Para sa palay, may 14,000 sako ng hybrid rice at inbreed certified seeds ang nakaposisyon ngayon sa warehouse ng Kalinga at Apayaw, habang 6,000 sako naman ng corn seeds ang maaring kunin sa warehouse sa Kalinga, Ifugao at Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 100 hektaryang community hybrid rice model farm lulunsad ng Department of Agriculture sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ganda.
11: Inilunsad ng Department of Agriculture Rice Banner Program ang 100 hectare community hybrid rice model farm sa Barangay Bawanta at Barangay Palintukang Bawang, La Union. Ayon sa DA Ilocos Region, tataniman ang 100 hectare model farm ng dalawang hybrid rice varieties na kinabibilangan ng LP937 at TH82. Bahagi ng programa ang hybrid varietal showcase na mayroong 32 na hybrid rice varieties. Gayun din ang technology demonstration area kung saan tampok ang 28 na biofertilizers, foliar fertilizers at soil amendments mula sa 13 na kumpanya ng pataba. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ang mga magsasaka ng pagkakataon na matuto ng mga bagong teknolohiya. Layunin ng 100 hectare community hybrid rice model farm na gawin ang mga sakahan bilang single production cluster na paggagamitan ng mga teknolohiya sa produksyon ng mga hybrid na bigas, mapabuti ang pagsasaka at mapaunlad ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 900 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala sa Ilocos Region dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Mildred.
12: Mahigit 908 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region, bunsod ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1 na ibinahagi ni OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, umabot sa 4,698 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Kabuo ang 1,970.08 hectares na pananim ang nasira sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Tinatayang 790.05 metric tons ang production loss na nagkakahalaga ng 62,432,407.7 pesos. Pinakamalaking pinsala sa Pangasinan na umabot sa 52 milyon, habang nasa 9 milyon sa La Union, 2 milyon sa Ilocos Sur at 610,000 sa Ilocos Norte. Samantala, 122 na infrastruktura ang napinsala sa Ilocos Sur, Pangasinan at La Union na may kabuuang halaga na 846,261,040 pesos. Walang nakatalang nasawi o sugatan sa datos na ibinigay. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagong Motorist Assistance Center sa Daraga Albay, magpapalakas ng police response at road assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
13: Mas pinalalapit sa publiko ang serbisyo ng kapulisan at pinaiigting ang mabilis na pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng bagong bukas na ikalawang Motorist Assistance Center sa bayan ng Daraga Albay na matatagpuan sa Barangay Anislag. Ayon kay Daraga PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, malaking tulong ang bagong Motorist Assistance Center dahil mayroon ng mas maayos at angkop na pasilidad ang kapulisan na maaaring magsilbing sentro ng mabilis na police response at serbisyo sa publiko. Itinatag ang Motorist Assistance Center bilang bahagi ng Bicol Shield Project, isang inisyatiba ng Philippine National Police o PNP Bicol na naglalayong palakasin ang frontline police services at road assistance sa mga pangunahing lansangan, partikular ang Maharlika Highway na nag-uugnay sa Albay, Sorsogon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod dito, regular na magsasagawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng Daraga PNP sa Barangay Anislag at mga karatig na barangay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Ang pagtatayo ng mga ganitong pasilidad ay bahagi ng pagsisikap ng kapulisan na gawing mas accessible, mabilis at responsive ang serbisyo publiko, partikular sa mga lugar na nagsisilbing mahalagang daanan patungo sa iba pang lalawigan at rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na uri ng bakawan na itala sa Lawak Island Critical Habitat sa West Philippine Sea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Jillian Fay Ibanez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jillian.
14: Labas ng Palawan Council for Sustainable Development Staff o PCSDS ang ulat tungkol sa pagkakatala ng apat na uri ng bakawan sa Lawak Island Critical Habitat sa West Philippine Sea. Natukoy ang mga ito sa isinagawang siyentipikong survey noong Marso matapos beripikahin ng mga eksperto ang mga larawan at field documentation. Namataan din ang mga punlang bakawan na inanod sa dalampasigan na nagpapakitang may potensyal ang isla para sa pagdami ng bakawan. Ayon sa PCSDS, sinukat ng mga mananaliksik ang mga puno bilang datos para sa pangangalaga ng mga ito. Isinagawa ang pag-aaral sa ilalim ng Marine Resources Initiative Project na pinondohan ng Australian Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Ayon sa PCSDS, nakipagtulungan dito ang Geoscience Australia at University of Sydney para sa biodiversity research at conservation. Ipinakita ng pagkakatuklas ang mahalagang papel ng bakawan sa proteksyon ng baybayin at tirahan ng mga buhay ilang. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Fay Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. BJMP, Mandawi City at LGU nagbigay ng kabuhayan sa mga dating PDLs sa pamamagitan ng paglawom sa kagawasan. Ang detalye, hatid sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheila.
19: Sa patuloy na pagbibigay pag-asa, pagbabago at panibagong layunin sa pagtutulungan ng Mandawi City Jail male at female dormitories at pamalaang panglusod ng Mandawi, nabuo ang isang aftercare program para sa dating Persons Deprived of Liberty o PDLs. Ang inisyatibang ito ay tinatawag na paglaom sa kagawasan o pag-asa para sa kalayaan. Layunin itong matulungan ang mga dating PDL sa kanilang muling pagbangon kasama ang kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng programang ito, aabot sa 50 dating PDLs mula sa dalawang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa lungsod ng Mandawi ang bibigyan ng kabuhayan sa pamamagitan ng Mandawi City Social Welfare Services Office or CSWS. Bawat kwalipikadong PDL makakatanggap ng 15,000 piso na livelihood assistance mula sa pamalaang panglungsod ng Mandawi. Ang tulong pinansyal ay gagamitin nila sa pagsisimula o pagpapatuloy ng kanilang negosyo bago pa sila makulong. Unang nakatanggap ang 15 PDLs, 5 mula sa female dormitory at 10 naman mula sa male dormitory. Sinabi ni Jail Superintendent Jesse James Hinguyon, Jail Warden ng Mandawi City Jail Male Dormitory, bago bigyan ng livelihood assistance ang dating PDLs, ay sinanay muna sila sa bookkeeping at financial literacy ng Department of Trade and Industry at CSWS. Ayon naman kay Jail Senior Inspector Maria Rosel Paracale, Jail Warden ng Mandawi City Jail Female Dormitory, matapos mabigyan ng tulong pangkabuhayan ang dating PDLs, ay minomonitor sila upang hindi masayang ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanila para sa kanilang pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Face-to-face classes at pagsusuot ng school uniform pansamantalang sinuspinde sa Hingog City at sa iba pang lungsod at mga bayan sa Misamis Oriental dahil sa high heat index. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog City. Narito report ni Joe Bayon on
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
18: Pansamantalang sinuspindi ng lokal na pamalaan ng Hingoog simula kahapon ang pagsusuot ng school uniform sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod. Ito ang inihayag ni Mayor Eric Canusa sa ginawang press briefing sa nakaraang araw kung saan ipinag-utos din ng alkalde ang pansamantalang suspension ng face-to-face classes simula kahapon mula alas 11:30 ng umaga pataas para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit mahigpit pa rin ipatupad ang pagsusuot ng school ID ng mga mag-aaral. Para sa tertiary level, maaaring magpatuloy ang face-to-face classes simula alas 4 ng hapon batay sa mga itinakdang alituntunin at pagsa sa alang-alang sa kaligtasan. Ayon sa pamalaang lungsod, ang mga hakbang na ito ay pansamantala at mananatiling ipatutupad hanggang sa susunod na abiso, dipindi sa heat index at sitwasyon sa lungsod. Kasunod na Hingog, nagdeklara rin ng suspension of classes ang isa pang lungsod at ang 22 bayan ng Misamis Oriental simula kahapon hanggang ngayong araw dahil sa pag-asa forecast na posibleng aabot sa 43 degrees Celsius ang maranasang pagtaas ng heat index. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 14, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon ay August 14, 2026. Ito po ang programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo sa Himpapawid hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Oh, pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Ang mag-atid sa atin si Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning din sa iyo, sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan ang daloy ng traffic dyan sa may bahagi ng Monumento Circle, na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan dyan, at ang apektado yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway patungo ng Bonifacio Monumento Circle, at maging itong mga nanggagaling ng Malabon at Navota sa via dito sa may Samson Road, mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan. Apektado rin yung mga nagmumula naman ng Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng Bonifacio Monumento Circle patungo ng Edsel, nakakaranas din po yan ng pagbagal hanggang sa may General Latino. May konting build-up naman dyan na sa may Balintawak Cloverleaf hanggang Balintawak Market. At pagdating dito sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Santolan. Moderate traffic naman na sa may Ortigas hanggang sa may Show Boulevard. Ganon din po sa may Estrella sa Makati, may bahagyang pagbagal na rin hanggang sa may Buendia. Pagdating naman dyan sa may Cabrera sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan simula dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dyan na po sa may Magallanes, pagbaba ng flyover patungo naman dito sa may Buendia MRT Station. At moderate moving din sa may Show Boulevard hanggang sa may Ortigas sa MRT Station. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Tuloy-tuloy yan sa may Aurora Boulevard hanggang sa may NEPA Q-Mart. And after ng NEPA Q-Mart, maluwag na ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, apektado na rin ang Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon flyover. Mabagal na po ang daloy ng traffic dyan na tuloy-tuloy yan hanggang makarating na dito sa may intersection ng Ateneo. Moderately moving naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At muling babagal ang southbound dito na po sa may C5J Vargas, patungo naman po yan ng bagong ilog. Samantala, northbound naman ng C5, mula po dyan na sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley intersection. At nakakaranas na rin po ng moderate traffic dyan naman na sa may Kalayaan na elevated U-turn slot. At pag lagpas ng Kalayaan, maluwag ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy na yan dito na sa may bahagi naman ng Pasig, sa may bahagi ng Canley Road. Pagkalagpas ng Canley Road, moderate traffic yan hanggang sa may Lanusa intersection. At muling babagal ang daloy ng northbound ng C5 dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan pa lang sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Miriam College. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng moderate traffic simula dyan sa may Regalado Highway hanggang Doña Carmen. Pero pagdating dito sa may tapat ng Diliman Doctors, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Tandang Sora. At moderate to heavy traffic na rin na simula dyan sa may Techno Hub papunta ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan, lalo na't ngayon madulas ang ating mga kalsada dulot ng mga pag-ulan. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
5: Charlie!
7: Yes po, opo.
5: Wala naman ang monitor ng mga vehicular accidents o kaya mga kalye na may baha sa mga oras na ito?
7: Ay, opo. Sa ngayon, wala naman pong mga namamonitor pang mga flooded area sa ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. At ang nai-report lang dito sa atin yung stalled wing van na dyan sa may bahagi ng Katipunan Miriam southbound. Kaya yung southbound ka nagkaroon ng pagbagal simula dyan sa may Luzon Avenue hanggang sa may Miriam College.
5: Okay. Thank you, Charlie Nosaris. Salamat na marami.
7: Maraming salamat at magandang umaga.
5: Thank you. Good morning. Charlie Nosaris. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes, isang dosenang minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna mula sa Department of Public Works and Highways. DPWH, patuloy po sa pag-iinspeksyon ng mga sira-sirang kalsada sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Lawrence Tanhoko. Lawrence!
8: Walang tigil ang ginagawang inspeksyon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa lubak-lubak na Maysan Road sa Barangay Maysan, Valenzuela City bilang bahagi ng pag-iikot sa mga kalsadang kailangang kumpunihin sa Metro Manila. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, nagdudulot ang sirang kalsada ng matinding trapiko at nagpapahirap sa mga motorista at commuter na papunta at palabas ng lungsod. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Dizon na agad solusyonan ang problema at tiyaking matibay ang pangunahing kalsada sa Valenzuela. Target ng pagkukumpuni na gawing mas ligtas ang Maysan Road, mapabilisan daloy ng trapiko at mabawasan ang oras ng biyahe ng mga dumaraan sa nasabing lugar araw-araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Si Lawrence Tanhoko, mga kaibigan, mula po sa lungsod ng Maynila. 13 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses, tayo makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin ang kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Flight PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us!
11: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
12: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
11: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
10: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
12: Leave all your worries as we soar over the clouds.
11: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
12: They'll be shooting stars through time and space.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
14: Good morning, Sir Alan, at good morning sa ating mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, nitong nagdaang magdadalawang linggo na, sunod-sunod ang mga pag-ulan. How would you assess ang naging pagbaha sa ilang mga areas sa Metro Manila nitong nagdaang mga araw? Kapansin-pansin na napakabilis ng pag-recede ng floodwaters sa USEC, sir.
14: Salamat, Sir Alan. At napansin nyo na mabilis ang pag-recede ng tubig at hindi na nakikita ng kritiko ng gobyerno. Mabuti naman at sasabi nyo po. Kasi sa totoo lang, ang tunay naman talaga sukatan ng effectiveness ng flood control ay yung comparative comparison ng areas ng lapad na naapektuhan, yung lalim ng tubig na nangyayari at ang bilis ng pag-recede pag tumigil ng ulan. At nakita natin ngayon, maraming mayors at mga local government officials at yung mga neutral na observers.
5: Opo.
14: Na nagsasabi na ang mga dating nababaha gaya ng Kamanaba ay hindi na gaanong nabaha ngayon. At pagkatapos, yung mga nabaha pa rin or yung nagkaroon pa rin ng mga standing water ay hindi ganun kalalim ang tubig na nangyari sa kanila. At pagkatapos, ay mabilis na mag-recede. So, well, with that, we can say that this system is working, the improvements have been made, and of course, we don't pat yet ourselves on the back dahil may nakita tayo sa Paranaque na talagang napaha pa rin sila na medyo malalim at hindi katanggap-tanggap yung ganong kalalim na tubig. So, we have to continue working to improve yung ating flood mitigation operations.
5: Opo. Yung binabanggit mo, Yusek Torres, sir, dyan sa Paranaque, no? In fact, kahapon nakausap din namin itong si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. At siya rin mismo binanggit niya na about 100 trucks ng basura yung nakuha doon sa Redemptorist Channel, kumbaga, na talagang naging sanhi noon nitong nagdaang mga araw ng pagbaha sa ilang parts ng Paranaque, Yusek, sir.
14: Opo, nagkita nga kami niya ni Mayor, nila Mayor at saka ni Congressman.
5: Opo.
14: At doon sa clean-up operations at napag-usapan namin ang mga bagay na yan. At ang pinaka-importanting gawain moving forward is yes, to ensure na hindi na maulit ang ganitong klaseng insidente na pag-accumulate na pagkarami-raming basura sa isang major water channel.
5: Opo. Parang ang nangyari pala, nasira yung tinatawag na trash trap. At pumasok yung basura, even yung basura na galing sa Manila Bay. Ganun po ba yon, sir?
14: Well, isa ho yun sa mga naging resulta ng yung pagkasira ng trash trap ay, nagpapasok doon si Channel. Pero ibig sabihin, nandun na talaga yung mga basura na yun, palutang-lutang sa Manila Bay at na-accumulate lang dito sa Channel dahil nawala yung harang. Pero kung may harang yun, ganun pa rin, andun yun sa harang. Hindi lang nakikita ng tao dahil malayo yung harang sa Rose Boulevard. Pero dahil, eto nga, naputol, at yung lumapit sa Rose Boulevard, nakita ng mga tao, which is one pa rin. This is something that we have to address whether nakikita o hindi ng ating mga mamamayan.
5: Yes, at this brings us to the basic problem na may mga individual pa rin na talagang nagtatapon ng basura nila sa maling paraan, Yusek. Ano po?
14: Ganun po yan, pero hindi ko naman entirely mabiblame ang ating mga kababayan. Kaya ini-examine natin ang buong system.
5: Yes,
14: collection, disposal, yung recycling at saka yung mga kung ano pa mang mga nire-require ng batas, yung compliance natin dyan. And of course, ang tingnan din natin yung naging partisipasyon ng ating mga kababayan dyan, especially yung nagtatapon ng mga basura na wala sa lugar.
5: Opo. Okay, sa aspeto naman po, Yusek sir, ng mga pumping stations natin, we understand base sa inyong pag-iikot at pag-inspeksyon, meron palang mga described as faulty pumping stations dito sa halimbawa sa gawin ng Marikina, dyan sa Tumana at Malanday. Kaya nag-deploy ng mga mobile booster pumps para mapabilis yung pagpapa o pagde-drain ng tubig baha, Yusek Torres, sir.
14: Lahat naman po ng mga stations natin ay may mga regular maintenance cycle yan. Ngayon, ang nandyan sa Malanday Tumana pumping station ay nakita na ng ating DPWH ni Secretary Vince Dizon mismo at under maintenance na, under rehabilitation na para ma-back into action siya.
5: Mm-hmm. Ayan, okay. Well, nung isang araw may mga kumalat din na mga sinasabing larawan daw, pinalalabas ng larawan ng mga matataas na tubig baha. Yung pala, ito'y ano, napakatagal ng mga picture. Eh, meron pa rin tayong mga kababayan na nagpapakalat ng ganyang mga fake news, Yusek, sir.
14: Eh, yan talaga. Yung mga may mga tao talagang malisyoso at talagang wala nang ginawang tama ang gobyerno. Pero, sige lang. Eh, nandiyan naman ang CICC at saka ang PNP, Anti-Cybercrime Group, para humarap sa kanila at aksyonan ang kanilang mga ginagawa. Pero ito yung mga tao talaga.

0: flood mitigation? Ano po ang mga nasa pipeline insofar as the Metro Manila Development Authority is concerned, Yus Hector, sir?
1: Sir Aaron, eh, ganun pa rin ang ating template. Ano? Ang gusto natin is palaging yung drainage system natin maluwag, yung water impounding kung meron is ma-maximize natin ang gamit, at pagkatapos yung pumping stations natin sa mga areas na mas mababa ang lupa kaysa sa water, sa sea level, ay dapat talagang gumagana yan. And of course, kailangan natin talaga yung ating mga kababayan ay makasama natin sa arikaing ito, sapagkat ang gobyerno ang may obligasyon na gumawa ng sistema ng anti-flood, yung flood mitigation natin, at saka lalong-lalo na yung garbage disposal. Yes, ang gobyerno ay kailangan gumawa ng tamang sistema ng pagkoleksyon at pagdala ng mga basura sa mga disposal facilities natin, gaya ng landfill, at ang atin namang mga mamamayan ay huwag naman kalimutan na sana ay huwag na silang dumagdag sa stress sa system sa pamamagitan ng pagsunod at pagtulong sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa punto ng waste segregation, recycling, upcycling, at iba pang paraan para ma-reduce ang mga basura na nakakarating sa ating landfill.
0: Opo, at nabanggit nyo, Yusek Torres, sir, na may mga areas talaga within Metro Manila na below sea level na. Kaya kumbaga, eh mas mababa ito kaya naiipunan ng tubig, sir. Ganun ba 'yon?
1: Yes po. Yan ang rason kung bakit meron tayong pumping stations.
0: Opo.
1: Para hindi na kasi kaya ng gravity na ilabas ang tubig.
0: Yun.
1: So kailangan nating i-pump siya papunta sa ating waterway.
0: Mm-mm. Pagkatapos eh pag nag-high tide pa eh di lalo tataas ang level ng tubig ng dagat.
1: Opo, ganun nga 'yon. Ganun nga 'yon, sir. Kaya kailangan natin ng pumping stations.
0: Opo. Okay. Yusek, sir. Salamat ng marami. Mensahe muli sa para sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating mga kababayan, laging tandaan ang MMDA na riyan dahil 136 para sa aming agarang tulong at kung ano mang assistance sa inyong kailangan.
0: Okay, Yusek Torres, salamat na marami, sir. Good morning po. MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses na papakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras sa buong Pilipinas, 26 minutes makalipas po ang 7 AM. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay, at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay meron

0: mong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Home Mortgage Finance Corporation. Ha? Ay, eto ha. Ang makakausap natin, ang Loans Management Department Officer in Charge, si Ma'am Ana Maria Yalong. Ma'am Ana, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Alan.
4: Yes, ma'am. We understand na kayo po ay mayroong o nag-o-offer ng payment relief. Ito ay sa mahigit sa 20,000 typhoon-affected borrowers o mga housing loan borrowers. Please share with us additional details tungkol dito, Ma'am Ana, please.
5: Okay po, Sir Alan. Ito po yung tinatawag nating one-month moratorium ng National Home Mortgage Finance Corporation na kung saan po ay nilunsad po namin ito. Alinsunod na rin po sa commitment ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang ating kalihim na si Jose Ramon Aliling ng Dasyud po at ang aming Pangulong si Renato Tobias po ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ito po ay para mabigay po namin ng agarang tulong sa mga nasalanta po ng matinding kalamidad po natin. Para mabigyan po din natin sila ng financial relief at maunahin muna po nila ang mga agarang pangangailangan nila. Ngayon po, ano po itong one-month moratorium na to?
4: Opo.
5: Ito po ay epektibo mula Agosto 5 hanggang September 4 po ng taong ito, 2026. Ngayon po, sino po ang mga kwalipikado na mag-avail po ng ating one-month moratorium? Ito po ay yung mga nasalanta po ng ating Bagyong Maymay at yung pinalakas na hangin abagat po natin sa mga lugar ng National Capital Region, sa probinsya po ng Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro po. Ngayon po, paano po tayo mag-apply ng moratorium po natin?
4: Yan.
5: Ito po ay automatic, no, sir? Sir Alan, automatic. Hindi na kailangan mag-apply ang ating mga borrowers. Ito po ay nasa system na po natin agad doon sa mga nabanggit ko mga lugar na apektado po ng Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. So, effective po, nabanggit ko na po, effective po ito August 5 hanggang September 4, 2026 sa mga tinatayang 20,000 plus po ng mga beneficiaries po natin.
4: Okay. Ma'am Ana.
5: Sige po.
4: Opo.
5: Sir. Opo, sir.
4: Sige po.
5: Sige po, sir.
4: Okay.
5: Kung...
4: Sige,
5: okay,
4: go
5: sir,
4: ahead.
5: Sir, may tanong po kayo. Didiretso ko na po ba?
4: Tatanungin ko muna, yung moratorium is automatic. Sabi niyo, automatic. Ibig sabihin... yung pangalan ng mga may loan sa National Home Mortgage Finance Corporation ay, kumbaga, nasa database pag yung area nila ay apektado ng mga bagyo o habagat, gaya nung nabanggit nyo dun sa lugar na yon, automatic na no need to apply. Ganun ba yon, ma'am?
5: Tama po, Sir Alan. No need to apply na po. Automatic na po ito.
4: Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin... ang lugar na pinagbabasihan ay kung yung bahay na kanilang na nasa ilalim ng kanilang loan ay nandun sa mga area na yon. Ganun ba, ma'am?
5: Opo, sir. Tama po. Tama po, sir.
4: Okay. So, one month, August 5 until September?
5: 4.
4: Until September 4. Ayun. So,
5: opo, sir. Opo.
4: Okay. So, ibig sabihin, merong window pala na mag-a-apply itong moratorium na ito sa pagbabayad ng kanilang monthly amortization. Ika nga, ito may tanong. Magkakaroon po ba ng penalty o interest, halimbawa, yung pagkakaroon ng moratorium ng isang buwan, ma'am?
5: Sir Alan, hindi po kami magpapataw ng additional penalties or interest po. Makakaasa po ang aming mga borrowers na walang ibibill po sa kanilang mga accounts habang ang account po ay nasa moratorium po. So, sa magaling salita, hindi po nila babayaran yung amortization nila during amortization po. Ito po yung magandang balita po para sa kanila po.
4: Mm-hmm. So, ibig sabihin, uusod lang ng isang buwan yung term ng pagbabayad nila. Walang dagdag na babayaran, di ba?
5: Tama po yan, sir. Opo, uusod lang po ng isang buwan. Mm-hmm. Katumbas po ng kung saan nasa under moratorium po yung account po nila.
4: Ayun.
5: Equivalent po yan.
4: Okay. Opo. Malaking bagay dahil nga siyempre pagka ganitong panahon ng kalamidad ay maraming ekstrang gastusin ang ating mga kababayan, lalo na kung tinamaan sila mismo ng kalamidad. Ito naman, Ma'am Ana, halimbawa, halimbawa yung borrower ay kahit na tinamaan sila ng kalamidad o nandun sila sa area na inyong nabanggit, pero may kakayahan naman na magbayad, halimbawa during the moratorium period. Uy, kaya pa naman ang aking budget na magbayad ng monthly, halimbawa sasabihin niya, at hindi na lamang ako mag-a-avail ng moratorium. Meron bang procedure dyan kung sakali, ma'am?
5: Meron tayo, Sir Alan, kung nais po na magbayad ang mga borrower natin kahit under moratorium po sila.
4: Opo.
5: Pwede po sila magbayad, lalo na po sa mga updated na ayaw po nilang ma-default.
4: Mm-hmm.
5: So sila tuloy-tuloy ang bayad nila. Yung ibabayad po nila, makukonsider natin yun as advance payment po nila.
4: Advanced,
5: so, yung po
4: yung
5: proseso natin dyan. Opo, advance payment. Doon naman po sa mga accounts na po na in default na gusto pa rin po magbayad.
4: Opo.
5: I-apply po natin yan base po sa prioritization of payments na tinatawag natin.
4: Mm-hmm.
5: Ganun po ang aming proseso. Maari po din naman sila magbayad.
4: Okay.
5: Sir Alan.
4: Anong tawag nyo i-apply doon sa ano yung...
5: Prioritization of payments po.
4: Mm-hmm. Paki-explain nyo nga po ng konti yun, yung pag sinabing magiging applicable based on prioritization of payments. Ma'am Ana, please.
5: Opo, sir. Yung ibabayad po nila yung mga accounts in default, sa prioritization of payments, ipapasok na po yun sa penalties, sa insurance, sa interest, at principal. Ganun po yung pagka-prioritization po ng ibabayad po nila.
4: Ayun.
5: Yun po yung ating tinatawag na prioritization of payments.
4: Prioritization of payments. Yun, okay. Naku, napakalinaw. Ngayon, Ma'am Ana, kung sakaling meron silang additional na katanungan, ano pong mga social media pages ang pwede nilang mapuntahan o kaya may mga hotlines po ba pwedeng pagtanungan ng ating mga kababayan tungkol dito, ma'am?
5: Apo sir, meron po tayong NHMRC Facebook page po natin. Maaari po silang maglatak ng mga katanungan po natin doon tungkol po sa ating moratorium at yung mga trunk line po natin sa offices po natin, lalong-lalo na po sa mga lugar na nabanggit ko, maaari po silang tumawag po sa ating mga trunk line po, mga designated areas po, sir.
4: Mm-hmm. Okay, ma'am Ana Maria Yalong, ma'am, salamat po ng marami ha sa mga update.
5: Maraming
4: po
5: salamat, sir Alan. Opo. Thank you po sa pagbibigay niyo po ng aming espasyo po sa inyong radyo po para po maibigay po namin yung magandang balita para po sa aming mga borrowers. Salamat po, Sir Alan.
4: Yes, thank you, ma'am.
5: Magandang umaga po ulit.
4: Good morning. Good morning po. National Home Mortgage Finance Corporation Loans Management Department Officer in Charge, si Ma'am Ana Maria Yalong. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 37 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mamaya, pakikibalita naman tayo mula sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Makakausap natin ang kanilang chief, si Ma'am Annalisa Solis. Habagat ang nagdadala ng matinding pag-ulan. Wala namang mga bagyo. Di ba? Yan, hingit tayo ng mga detalye at mga paglilinaw, ano? Bakit nga ba ulan ng ulan? Wala namang bagyo. Eh, yung habagat, ang naisip ng iba, yung habagat, yun yung hangin, eh. Diba? Ito pala yung nakakapag-induce ng matinding pag-ulan. Yan nga ho, pag-uusapan natin maya-maya with Ma'am Annalisa Solis ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Balik ko tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Maulan-maulan yung mga lalabas, ingat-ingat. Although may mga nag-cancel na po ng klase, ha? O, ngayon po ang tagulan, mga kaibigan. Malaking posibilidad na dumami ang mga lamok, ha? Na nagdadala ng sakit na dengue. Yan po ay dahil na rin dito sa mga naiipong tubig sa paligid ng inyong bahay at sa mga communities, di ba? Stagnant water pero malinis. Aba, pangingitlugan po ng lamok ang mga yan. Gaya limbawa doon sa inyong baga sa bahay, sa palibot ng bahay, mga nakatambak na kung ano-ano na maaaring pamahayan ng lamok. Naiipunan kasi ng tubig pag umuulan. Una, yung inyong mga alulod sa bubong. Yung alulod, baka mamaya punong-puno na ng, ano, ng tuyong dahon. Tuyong dahon, hindi nalilinis, naiimbakan ng tubig. Pangingitlugan ho ng lamok. Kaya mahalaga pong regular na linisin ang mga lugar na ito at mga lalagyan ng tubig na maaring pamugaran o pangitlugan ng lamok para makaiwas po tayo sa dengue. Ito po yun, meron tinatawag na 4 T's, ha? Taob, taktak, tuyo, takip. Kung meron hong mga container na maaring maipunan ng tubig pag umuulan, itaob nyo ho yan, itaob, para hindi maipunan ng tubig. O kaya itaktak, ha? Para matuyo ng maayos. Tuyo, yun yung pangatlong T. At takip. Kung halimbawa, yung mga water containers nyo, mga drum, ipunan ng tubig, dapat may takip hong mga yan para hindi nga pangitlugan ng lamok. Alam po ninyo mga kaibigan, sa sama-samang pagkilos, sa pagtutulungan, makakatulong tayong mababawasan ang panganib na maaaring idulot ng dengue. Mapoprotektan din po ang ating pamilya at ang ating komunidad. At syempre, kung walang lamok, walang dengue. Kaya dapat tulong-tulong po, ha? Mga kaibigan, 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po, tayo makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section. Ating makakausap ang kanilang chief, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa. Good morning po.
4: Yes, ma'am. Good morning. Well, ito, ang napapag-usapan, di ba, ilang araw na, halos magdadalawang linggo na, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Kahit na nakalabas na yung mga bagyo, naririnig natin palagi na itong habagat ay nag-i-induce ng mga pag-ulan. Well, iba itong habagat, iba rin yung pagkakaroon ng mga tropical cyclones, sa Ma'am Annalisa, please.
8: Yes, tama po, Sir Alan. So ngayon ay nararanasan po natin yung mga enhanced southwest monsoon habagat at nandito na rin po tayo sa tinatawag natin peak ng southwest monsoon. At kasama na rin po dyan yung mga taglay ng mga ulan dulot ng mga indirect rainfall po ng ating mga bagyo na nakaka-affect dito sa ating bansa.
4: Opo.
8: So, yun rin po ay dulot ng itong tinatawag nating impact na sabi po natin ay habang nanatili yung ating habagat sa panahon ng El Nino, ay ganito po yung mga kasigli natin maranasan.
4: Okay, kasi di ba pag sinabing habagat, ito yung hangin, hanging habagat, di ba? Paano ito nakakapag-induce ng matinding mga pag-ulan na, Ma'am Annalisa, please?
8: Well, pag sinasabi po natin southwest monsoon or habagat, meron din po yung paakibat ng monsoon rainfall. So, usually po, gagaling po yan doon sa tinatawag nating Indian Ocean, yung Asian monsoon natin na tinatawag. And also, yung mga monsoon din po na mga galing dito sa mga areas na dahil dito po sa may Australia, dyan po ay Southern Hemisphere winter. So, yung mga hangin po ay patungo din po dito at tumatawid dito sa ating bansa in a southwest wind flow. Kaya yan po yung mga nagdudulot ng mga moisture at maraming mga pag-uulan dulot ng malakas na hangin ng habagat. Mm-hmm. At yun po yung nai-induce ng mga bagyo na posible po nakaka-apekto ito kahit po ito ay nasa labas or naandun sa Philippine Area of Responsibility pero wala naman po dun sa ganap na kalupaan.
4: Ayun. Okay. At saka isasama ko na ng bahagya itong El Nino, di ba? Sabi niyo pagka nandito ang El Nino, mas kukunti ang bagyo, pero chances are mas malalakas ang bagyo at kung ito'y magdadala rin ng pag-ulan, maaring mas matindi ang volume ng pag-ulan na dala ng mga bagyo kapag mayroong El Nino phenomenon in a particular area, Ma'am Annalisa.
8: Yes po, Sir Alan. So usually po, talagang marami pong nade-develop ng mga bagyo kapag meron pong El Nino dahil sobrang init ng ating temperatura.
4: Opo.
8: Kaya lang po, konti lang po yung mga pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin natin, yung mga track ng bagyo medyo northward at medyo mas tinutumbot po itong Japan area. So ibig sabihin po, marami ang nade-develop ng mga bagyo sa May Pacific, pero mas kukunti pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngayon, eto nga po, dahil nga po nagre-recurve yung mga bagyo, yan po yung nag-e-enhance o humahatak ng ating habagat. So that is why eto yung nag-feed ng mga maraming moisture, lalong-lalo na po dyan sa western section ng ating bansa, Luzon, kasama na po ang Metro Manila. So, yan, nakakaranas na po tayo ng maraming mga rainfall, so may mga rainfall na po na mga above normal. So, kagaya po nitong mga nagdaang habagat, yung the span of around 5 to 6 days ay nagkaroon po ng mga significant na karagdagan sa ating mga dams.
4: Opo.
8: At significant na mga ulan, lalong-lalo na po dyan sa may parte ng Benguet, sa may Car, sa may Zambales, na nagkaroon po ng mga possible po ng mga flash floods at mga landslides sa mga naturang lugar.
4: Okay, nabanggit nyo kanina, pag itong mga ulan dala ng habagat usually, halimbawa pag nandito sa Luzon, mas mabigat ang mga pag-ulan sa western portion ng Luzon, which includes Metro Manila. Ma'am Annalisa.
8: Yes po, Sir Alan. So sa katunayan po ay yung pong ibinuhos na ulan nitong mga nakaraang habagat, yung first 5 days,
4: opo,
8: yung mga around August 5 to 10, ay dun po sa may Baguio, dyan po sa may Benguet area, dyan po nakapagtala ng more than 150% na po ng kanilang ulan na dapat na matanggap, ay natanggap na po dyan sa may Baguio area, sa may Benguet. So may mga areas na po na more than 100% na gaya din dyan po sa La Union, sa Zambales, sa Bataan. So yan po ang nakapagtala ng maraming ilan. Included na rin po yung Metro Manila dito sa Quezon City, na kung saan more than 90% ang ibinuhos po dyan sa Quezon City yung first 6 days po ng habagat natin, from August 5 to 10 pa lang po yun. 90% na ng ulan ng Metro Manila na ibuhos po during the past nung August 5 to 10 na kasagsaga ng ating habagat.
4: Opo. Itong percentage na binabanggit mo, Mama Annalisa, 90% dun sa norte, sa Baguio, 100% ng ulan. Meaning, in a short period of time, bumagsak yung 100% ng volume ng ulan na dapat sana ay for how long? Paano po yun?
8: Para sa isang buwan. Sa isang buwan. So halimbawa po dito po sa may Benguet, La Trinidad,
4: opo,
8: ang normal po ng ulan ay around 963.3 millimeters lang. Pero from August 5 to 10 pa lang po yung kasagsaga ng habagat, 1,332 millimeters of rain na ang ibuhos sa may Benguet area. So ibig sabihin po yung 6 na araw na yon ay mas lampas pa dun sa katumbas na dapat ng isang buwan niyang ilan.
4: Ayun. So mabigat talaga ang volume. Ano? So August 5 to 10, yung mga araw na yon na binanggit nyo, bumagsak ang 100% ng volume ng rainfall dun sa norte, Baguio, Benguet area, na dapat sana yung mga pag-ulan na yon ay sa loob ng isang buwan. Ganun po yun, ma'am?
8: Yes, so Sir Alan, actually po, more than 100%, 138% po ng
4: 138%?
8: Ulan ng Baguio.
4: Oy.
8: Ang ibinuhos po yung first 6 days po dyan sa may Benguet at sa may Baguio City na station ng Pag-asa. So ganun po kadami yung buhos na ulan. Kaya po nagkaroon tayo ng mga landslide incidences po yung noong August 5 to 10 pa lang po nakasagsaga ng habagat. So hindi pa po kasama yung mula August 1 up to present. So more than 1,700 millimeters of rain na po ang naitala dyan po sa may Baguio, sa Benguet area.
4: Uy, ang taas ha, 138%. And you mentioned also halimbawa Metro Manila and neighboring areas. Dito naman, 90% ng mga pag-volume ng ulan na dapat babagsak in a month's time ang bumagsak sa o bumuhos sa Metro Manila, August 5 to 10, 90% na kaagad. Ganun ba yon, ma'am?
8: Opo, around 88 to 90%. So kasama din po dyan dito sa may parte ng mga karating na pook dyan po sa may Calabar Zone area.
4: Mm-hmm.
8: Calabar, so lalong-lalong na sa Cavite, Laguna, Batangas at Trisan. So yan po ay nakapagtala din po. Ibig sabihin yan po yung mga top 10 na mga stations na nakapagtala ng maraming ulan sa panahon ng kasagsaga ng habagat from August 5 to 10.
4: Ayun. So yan itong
8: yung ating initial. Opo.
4: Opo. So itong mga pag-ulan na ito ay induced talaga ng habagat kahit na wala na yung bagyo. Ma'am, ano ho?
8: Yes po, Sir Alan.
4: Okay. Now, dito sa darating pang mga araw o linggo, nagkakabiruan nga kami rito pag nagkukwentuhan sa stasyon eh. Di ba, meron tayong palasak na kasabihan na siyam-siyam ang ulan. Ibig sabihin yung tuloy-tuloy, nagbibiruan kami. Mukhang na-exceed na yung siyam-siyam kasi kung ilang, mayigit siyam na araw na umuulan ng diretso halos, Ma'am Annalisa.
8: Yes po, Sir Alan. So talaga pong marami tayong ulan. So nalampasan na po yung siyam na araw na sunod-sunod na maraming ulan. At maaari pa po itong magtutuloy-tuloy. So magiging manaka-naka pero nandyan pa rin po yung tinatawag nating tick kasi tayo ng habagat season. So kahit po walang makaka-apekto na direct o indirect na bagyo, ay posible pa rin po dahil may mga low pressure system po o yung mga PC-like vertices na posible pong makaka-apekto dyan po sa pag-enhance ng ating habagat. So, ibig sabihin Sir Alan, hindi pa man maging ganap ng mga bagyo, ay posible pong magpa-enhance ng ating southwest monsoon.
4: Nako, so ayan, yung mga nagtatanong at nagte-text dito, maaring maging maulan pa rin pala itong darating na weekend, bukas at sa Linggo, ma'am.
8: Yes po, Sir Alan. So talagang kailangan pa rin po na magdala pa rin tayo ng ating panangga sa ulan, ng payong. So iwasan din po natin yung mga areas na maaaring prone sa mga tubig baha. At usually po, ito po yung pagkatapos ng mga ulan, mga baha. Yan din po, posibleng lalaganap yung mga sumusuong sa baha, yung mga sakit na leptospirosis. So meron po tayong mga initial studies na after a week or after 2 weeks, diyan po lumalabas yung mga possible po na mga sakit gaya po ng leptospirosis. So, yun po yung ating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Metro Manila na sumusuong sa baha.
4: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon na ito at yung mga paghimay dito sa ganitong mga weather concepts na ito and climate concepts. Ma'am Annalisa, thank you so much po.
8: Salamat po. Good morning.
4: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang Chief ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, umuulan-ulan, umaambon-ambon. August 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Villos, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
11: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga